0: istorya man to sa tikasan. Yeah, kabalo ba? Ha? Kabalo ba po ang alamat ni Pagong at ni Matching? O sabay istorya na? Istorya man sa tikasan. Oh. Ang mga imong mga vlogger, pati imong antikler, ang gibasol ani mga panghitabua, arang-arang na las BBM. Wani mo madungog ato madungog sa iya ba nga si Digong iyang gibasol. Pero kaning iya mga alipores mga igala, ang gibasol, kasi gibasol na di si Digong baya gyud. Paminaw na to ni mga igala ni si Agwantahan na lang sa taan ni ha. Medyo makalagot ni sila pero ma kanabang kailangan na to silang madunggan. Okay, tananita, hindi magigaganahan ni BBM, paminawa lang ni siya. Muna iyang mensahe, no? Para sa mga kabataan. Pero I think, mas okay ka, Mr. President. Ayun mo nang suguo na si, kasi may dapat niyo suguo nito. Total, imo mo na sinado. Ignan nga, amyendahan na ng juvenile justice system ni kwan? Kiko Pangilinan. Pero karon nag-isgot palang gani og lowering the age, no? Wa na. Grabe na naghanag kontrabida. Kini mga akbayan, no? Kabataan, no? Ug uban pa baga higala. Ang tigpamaba sa Malacañang, karon pud siya kabalo nga. Ang above 15 is below 16, bago na siya kasayon po, no? Dakong binuang mga igal. Binuang! Muna, dapat isa sa imong ipanawagan? No? Muna, isa sa imong ipanawagan nga disiplina. Di ba na madaan ang disiplina? Kuan-kuan lang? No? Yan bang istorya lang? Mga bata karon o. Ito yung mga video ng gawas. Ahaman ito na pitgab. Katong mga bataon nga naman ng labay mga tricycle. No? Mga bataon ba to o mga bataon to o mga bata pa? Bataon. So ito ba? Di na ito mga minor de edad? O mga minor? Magyan po ito mapriso eh. Siya magapriso na ito ang mga si mga katursito. Sige daw. Ipakita daw. Makaya ito yung pakita niya. Ah, unya pa. Sige, sige. Meron ka ng isa. Okay na ng isa. Si Lovely. Paminawa sa inyo si Lovely, be. Bago ta, magaigala mo komersyal. Hawa! Yay! Ilang gibasol karon mga igala, tanan. No? Kini kunong naingganong naingani ni mga kabataan kay ni sundog kunong Duterte. Impluensya kuno ni mga igala sa mga Duterte. Una ako no, may galay rason nga mga bataon ro na himong violente. Kay, ang ato daw ginapalakpakan, no? Kala man daw maingon nga mamamatay tao. Pag si Sara daw, may gala, palakpakan daw nato. Nga, apil po si Sara niya. No? Paminaon daw nato ni mga igalang murag, kuan. Trabahante sa hotel, tigpilo og habol, mga igsyon. XFM, Katropa. Go!
1: Yes, maraming factors kung bakit ang mga kabataan ay nagiging marahas. Oh. Pero kung ang mga tulad ni Robin Padildo or Kiko Barzaga and Duterte and gang ang pinapalakpakan ninyo,
0: dagway, eh.
1: Naku, magtataka ka pa ba kung may mga batang be like, gusto kong maging tulad ni Robin, magaling sa barilan. Gusto ko maging tulad ni Duterte, mamumugot din ako ng ulo ng presidente. O, di ba? Idol niyo ba naman, laging uhaw sa dugo at laging in-hit? Huwag lang magtataka kung pabata ng pabata ang mga pamamatay tao, mga rapists. Kung tuwang-tuwa kayo sa mga rape jokes sa leader, ng mga leader natin, mga leader na mahilig sa kel-kel-kel, harapang gusto mag-ing-ing-ing ng ulo ng presidente, tulad ni Princess Sara at Barbie.
2: Easy.
1: Nanunutok ng kutsilyo dahil sa pick-up girl.
2: Good.
1: Nang fi-finger-licking good, nang katulog, nang ulog.

0: Amen.
1: Mm-hmm. Walang respeto sa batas, bastos sa kababaihan, walang respeto sa buhay, at minumura ang Diyos. Aba, huwag sisihin lang ang juvenile justice law. Kay wala. Kay walay bata nga nangandoy nga mahimong kriminal. Mm. Ang prinsipyo, desisyon, ug lihok sa mga kabataan.
2: Nagbisaya na, oh.
1: Nahulma, na-shape na siya sa ilahang nakita o kung unsang ilang nadungog. Kung kayo mismo, di nga lang sang-ayon sa sinasabi ng kapwa ninyo, eh gusto nyo nang ipakulang, gusto nyo nang mawala siya sa mundo, naging hobby nyo pang ipagdasal ang kamatayan ng kapwa mo, na sana ma-grape at mapatay sila kasama ng pamilya.
0: Ay, kita ko yun sa comments.
1: Oo. Tapos magtataka ka kung bakit ganyan na kabayolente ang mga bata. Baka hindi lang talaga batas ang problema. Sisihin ang mga sarili kung isa kayo sa mga sumasaludo at pumapalakpak sa kultura ng karahasan na siyang pinapamana sa kabataan.
2: Okay, sige. XFM Katropa. So, ang punto din eh, Bagay Gala, unya na nako ni Hinay-Nayo, no? Ang punto din eh, matod pa Bagay Soo ni Lovely, no? Parehaman taan ni taga Mindanao, pero ingon si Lovely nga, mao daw na karon may gala nga pabata ang ma-involve sa mga krimen, it's because of, well, it's not because of the juvenile justice system, no? Simply because of the Duterte kuno baga higala. Ayos lang. So, i-preserve sa inyong mga kasuko niya. Kay mag-Santon Gold Coffee Mix sa ko. Mutimpla sa kong kape baga higala. Kay balikan ako na kimo na ilang ginakuan karon. So, di ba? Maduminaw kas kabataan partilis mga higala. Ginoo nila na magahigala ang juvenile justice system. Mado ka sa uban ng mga sa pamaning isa, akbayan, no? Ginoo nila ng juvenile justice. Pag-abot karo kalabli, magahigala, ginoo gyapon nila, di daw dapat basulon ang juvenile justice kay wa daw na isala. Ang dapat daw basulon, ngano? Ngani ubos, oh, I mean, nagkababa, magahigala ang edad sa mga bata nga na-involve. Si Duterte daw gyapon. Utok!
3: I talk to my
2: Grabe, no? Luuya sa din taon mga higala. Siguro kamo di kamo naminaw ba? Dili siguro ka mga higala supporter gyud ka ini digong, pero I want you to hinuklugi ba? No. Wala jud na himo si Digong sa kalibutan o sa Pilipinas, bay. Aron nga nya deserve niya ba gala nga inganingon gyud ba? Ana nga kuan nga labi pati mga panghitabo sa eskwelahan mga gala sa iya ipasangil karon. Okay lang mo. I mean, wala problema nang manaway ka basta naay basihan, no? Naay basihan. No? Dili pwede mga gala nga kita pag moingon ta mga higala nga ikaw bibiin mo na yung ganahing tao sa imo. Asa ba na si basihan na to? Ay surbi o negative 15. Dili nagikan sa ako but based on the survey mga higala negative 15 and based on makita ni mo sa mga video mo at tukag laing lugar wala mang galing mo pakpak wala mo kuan. Well, dawaton siya natural kay presidente man na siya. Lain po kayo mo ng labayog bato, mapriso, basa ka. No? Mapriso, basa ka mga katropa. Okay ba mo, ana? Uyon ba mo, ana? May gala. Sige daw, i-comment daw ninyo na unya taon-taon. Uyon ba mo nga ang sadaan? Nga nung nagkaubos, nga nagkaubos ang edad sa mga bata nga ma-involve in violence? Tungod ni Digong? Tungod ni Sara? Tungod ni Basti? Tungod ni Ruben Padilla ko, no? Apil naman na sila mga tawanan. No, sige. Ato nang basahon ninyo mga naglagot nga mga komento ni si Rit Jubaert Jubaert. Barbarona. No? Si Rizzy Moore, good morning. Si Kenji Muraga, perting lagutan na gini, ha? Si Danny Barosa o si Johnny Angoy Mulato, suko na gini siya. Alas 8:09 may kailan balik taho man lamang usab ni pila kapag hinom na kadali lang ha. Alam mo sa hawa niya. No, I'll be back may kailan in a minute. Oras, alas 8, Jess.
0: XFM, Katropa.
4: Nay mga bana, nga bisag bagura lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting!
0: XFM.
4: Ka-exciting, oy!
5: Punta kentara, ania, takaron din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ania, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo! Sinaong taon tingkas ang bunga?
5: Nya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapakagamit?
6: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya na kanya, salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga, nakagamit ka Crop Gold, no? Ano sa maimong maistorya, anak? Bahin nga sa imong harvest.
8: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
8: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
11: Boss Amo, magpakiloko sa Humaybe.
12: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
11: Bato gold tawon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
12: Di ko mo to, iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
14: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
15: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
16: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adik gid ko ya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
15: Zaton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. makapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
17: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
18: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
19: Dili na lagi.
18: Kalit malang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
19: Sa muka, oy.
18: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
19: I'm tired. Stress.
18: Dong.
19: Unsa man gyud?
18: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
19: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Oy, pareng Lodi. Grabe as damgo na ko, pareng Lodi, oy.
3: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
2: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubugag yun.
3: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
3: Oh, usya may problema.
2: Pag mata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
3: Usya ila siya.
2: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pilti exciting at yun.
4: Exciting.
5: Bullseye. Kauban si Katropan Arnel Cortez.
6: Good morning.
7: Oy, good morning sa to mga mag-uuma. Ay muda sa mga farmers sa to di mga higala nga nangando in town. Nga makabaton mga higala nga nindot, bugat og kining abot mga higala nga di ka maka English, di ka maka ingog failure. Gamitin ninyo na mga higala og Latim Gas G foliar fertilizer. Daghag fertilizer, daghag mga foliar fertilizer mga higala sa kini mga higalang merkado ron. Pero kini mga higalang Latim Gas maoy pinaka the best mga kaigsunan. Makahatag kini mga higalang kini bang bugat o ang abot sa imong humay, mais o guban pang mga pananom. Mapalit na ba higala, available na sa nang agribet sa inyong lugar mga kaigsunan. Alas 8:18 na mga higalang tagdas buntag. Kanali lang kayo.

0: Alas 8:19 na, bagay galantag na sumuntag. Ready na? Oh. Ibalik to, Gab. Report chat, ha? Sige. Report chat, ha? Kay dami na nag kuan sila nag usan eh kinibang na angry sila bagay gala kang lovely. Le bang kagwela iksad an aning tanan may gala si Duterte ra. Magutanas pulis lovely. Oh. Hala. Kapoy patulan na nga na may gala ng mga utok. Dawas sa tagbalita, kadyo lang, basahon ko na inyo mga mensahe karon. Mga katropa, 270,000 nga droga sa Tagum City na sakmit gikan sa lalaking nagsulob og uniformis pulis. Ay, pabulis-pulis na ka, ha? Maligya na ka og, ha? Shabu? Bangag siguro niya po niya, ha? At ang Sarang Jobleto ni Talos, balita katropa mo sa balita katropang Larsanyol. Live report.
1: Katropang Arnel mukabat sa 272,000 pesos kang katidad sa gituwang Cebu nga mitimbang og 40 gramos ang sakmit siniusa nga pwersa sa kapulisan human sila napaygayon og bicycle og motorcycle patrol sa may Proc 7 barangay Apukon na Tagum City sa milabay ng gabi. Sumalapas sa report sa Tagum City Police Station kauban sa ilang personahe sa pagpatuman sa anti-criminality operation ang Davao del Norte Police Provincial Office og Provincial Intelligence Unit sa dapit diin na ilang nasugatan ang babae ug lalaki nga nag nga gituuhang na dautan. Ipangayuan sa police og ID ang lalaki aron mapamatud-an nga member kini o member ba kini sa PNP sanglit nagsulob kini og daang uniforme sa police nga pantalon og natakin usab kini og armas. Apan pakyas ang lalaki inungag nga gi-aresto kini sa kapulisan tungod sa kalapasan sa Article 179 Revised Penal Code kon illegal use of uniform or insignia. Mibabag usab ang babae sa pagdakop pinaagi kini sa physical nga paagi inungdan nga gi-aresto usab kini sa kapulisan sa paglapas sa Article 149 kon Revised Penal Code Direct Assault. Naila ang mga suspitado nga si alias Adele, 22 anyos, o alias Jolene, 28 anyos, parehong lumulupyo sa may barangay Epoko na Tagum City. Samtang nasakmin sa otoridad, gikan sa nasangpit, human sa pagrikisa ang napulo ka mga pakete sa gidurahang Cebu, usa ka plastic sa sheng, adunay residyo sa Cebu, klase-klaseng drug paraphernalia o nag items, usa ka unit sa .45 pistol, nga loaded sa usa ka buing bala o assembled magazine ano doy lima ka mga buing bala. Igubis ka usab sa kapulisan ang usa ka Honda XRM ng motor ingon man ang Raider 150 ng motor. Gitubang karon ni alias Adel ang kasong Article 179 sa Revised Penal Code ingon man ang kasong paglapas sa Republic Act 10591 o Republic Act 9165. Samtang sa paglapas sa Article 149 Revised Penal Code kang alias Julina kansang pulos na karon gibalog sa Tagum City Police Station. Ikan din sa gawas, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsanyol, XM.
0: Bullseye! Nagasalamat katropang Larsanyol, detalye sa report. Inibalita hatod ganin yung may gala sa Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ang Santone Vitamin C may gala ang vitamin C gikan sa Santone alkaline base kini. Dili magay gala makahapdos sa imong kuto-kuto. Sa imong pag-inom ni ini maigala makapabus ang imong immune system dili ka basta-basta ya masakit di ka basta-basta maigala lang masipunon ubhon o kakalinturahon gamikan ka protektado ka mga higala labaw pa ni ana maayo ni maigala sa atong brain function no kini mga higala lang Santone Vitamin C or kining vitamin C bagay igsoon gano man kining vitamin C mo ni maigala vitamin di ni kayang i-produce sa atong lawas ato gining imnon no ato ginang tumaron mga higala mo nang at least 2 capsules a day, di man nasakit kayo. Ano man? Ha? Kay ang Santone Vitamin C na ito, tagpila man na, tag 7 pesos ang usa. Ang uban ganing mga butika, 6 pesos lang. O palit ka na isa ka box, 600, 100 na po ka buksulod. O dugay, nakilin mo na mahurot mga igala. Pero gusto ka isa lang kapad, no? Tag 70. Or 65 mga igala. Wa na, no? Daog na pang, kuana na, pang 5 kaadlaw na mga igala. Ay mong gamit kong tagduha. Pero tag-usa lang, pero naparan ako nga tagduha gid akong ginainom. Aning Santone Vitamin C niya. Ganahan ko ani kay dili mo hapdos mga higala ang ako ang kuto-kuto. Alas 8:23 na! Mapalit na ba higala sa naguna mga butika sa inyong lugar? Barangay Tagbay, makaangkon o servisyo karong adlaw gikan sa City Hall sa Samal Island. O sa mga servisyo ay ilang madawat mga higala. Ato sa Siren Gobleto, detalyes, balita katropa mo sa balita katropang Bong Algabre sa report. Live report.
2: Nung unon sa lokal na pagbabahanan sa Island Garden City of Samal, ang mga residente sa Barangay Tagbay pinaagi usab sa serbisyo ga totoo nga din ipahigayon karong adlaw, Lunes, Hunyo 29, tuig 2026, nga din nagsugod na karong alas 8 sa buntag gani. Nagkahiusab ato pagabuhatag og serbisyo ang mga nakalainlaing na opisina sa City Government, lakip na sabihin ang City Health Office, City Legal Office, City Veterinary Office, City Social Welfare and Development Office, City Assessor's Office, City Treasurer's Office, City Civil Registrar Office, o gigumang City Environment and Natural Resources, lakip na sabihin ko sa City Economic Enterprise and Management Office, o gigumang Agriculture, lakip na sabihin ang City Planning o sa Development and Office sa City Public Order, City Public Order and Safety Office, Business Regulation Division, Public Employment Services Office, o kiningkado ICT, o aga CMO Moral Recovery Program. Gani gawas po sab sa mga serbisyo sa gobyerno. Aduna usab sila libre nga gupit, alang kini sa mga lalaki o babay, amiense nga prices, o special usab nga mga pagpakita nila ngadto sa bataga tagsa-tagsa ka mga lumulupyo. Gani giyaw ka gusab aga tanag nga mga samalinyo. Ilabi na ang mga residente sa nisigutan nga Barangay Tagbay nga magapahimulos kini sa mga libre nga serbisyo nga gidala karon sa ilaga barangay. Gani matud pa sa usab sa City Hall nga gituyo usab kining maong serbisyo matag barangay aron usab nga makabenepisyo ang katungwagi mga time nga moadto dito sa tagsa-tagsa ka mga opisina nga aduna sila katuyuan sa City Hall. So karong panahon na mato pa nagsugod sa bugadastok ang katawhan sa nisgutan ng barangay aron sa buabil sa nisgutan mga libreng serbisyo o galakip na sa din pagkuha mga dokumento gikan sa nasyonal o sa lokal nga panggamhanan. So kada sa tuga report kada hipos gikan sa tung himutangan katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
0: Live report. Live report. Nagasalamat katropang Bong sa report. Oras by alas 8:26 na. Now, panayon ta. Ah, ready na. Ah. Unsay inyong masulti kang labli. Nga matod pang labli magahigala maudong pabata nga pabata karon ang mga ang edad paubos nga paubos ang edad sa ma-involve magahigala sa krimen. Ambot og based on data ba nang giingon ni labli? Nga si Duterte ang dahilan. No? Oh? Kay og pulis ako paminawon. May mga pulis nga, according sa ilang data, no, sa PNP ha, sa krami, mga igala, based sa data, no, pabata nga pabata ang edad, and as young as 12, mga igala, 10 na yung ana, na involve og usa ka mga krimen, ang nakita nila mga igala nga rason is that, ginahuna-huna mga igala sa mga bata, nga dili sila makulong. Dili sila mapriso. So is that because of Duterte? Katong gidakop mga higala, katong 15 anyos, nga isa sa gan na musil sa Tacloban. Ang bumbero ato, no, isa sa mga nagdakop, no? Atong mga higalang laki, atong bata. Bata. 15 anyos, ulitaw na. Maigsoon. Iyang gipangutaan na, sir, mapriso ba ko ani? Nya, kung imong balikan baga higala ang ilahang conversation sa ilang plano baga igsuon, tataw kayo dito. Klaro pa ni sa simod mga higala ni Labli. O sa ingon mga higala sa duha kato isa, no? Dili man ta makulong. Oh, makulong ta but we will be handled differently. Tiyo mo na. May idea na sila baga higala. No? Unya, kining mga sindikato may, ambot naglibog ko kung kini sila mga tawhana, sila Labli, Anticler, no? Kining bayan muna, kabataan, akbayan, o guban pa nga mga supak ani mga higala. Ambot og asa ni sila dapig. Iapil na lang po nato, ipakapin na lang po nato mga higala si Erwin Tuplok. Diba? Kay, suguon manggod, no? Kung dili man mismo ang mga bata, katong mga hamtong, mga igala, may musulsul sa mga bata ba? Katong mga plano, nagamiton ang mga bata. O sa tuwing ingon ba, hindi bitaw mo priso. Antun mo na yung matanom sa mga bata, mga igala, but masabot, nahimo karon nga bangag. Bangag ha? Oh. Loophole ba? Nahimo karon mga higala nga lutsanan o oportunidad sa mga sindikato nga gamito na mga bata, total walay criminal liability ang mga 15 paubos. Siyempre, di sila magamit ng 17, mapriso man. No? Kabrita na nila. Pero ang gusto ni Lovely, may gala ipahibalo, nga gumikan ko nun ni Digong mga igsoon. Munang naingon, ana na. Pero layo raman kayo sinuod, boy. I mean, dili ko mamu, dili ka na, respetuhon ka na mo kung dili yung ka makaduterte. But do you really believe nga nagkabata ang nagpabadlong karon tungod ni Digong?
3: Katropang Armel Cortez.
0: Sige daw. Naminaw karon, ibaw ko dahil naminaw ron diha mga higala nga, dili yun sila totally Duterte. But do you think mga higala nga, ang mga, do you agree? Uyon ka ba? Mga higala nga, maunang naay mga batanon karon nga, mupatay, no, madunggab mga higala, tungod daw ni Digong. Ingon sad ang karapatan ba to? O? Nga dili sad angay basulon ang mga games like Gorbax uban pa nga mga violenteng dula mga higala di daw na angay basulon gumikan kay wala daw na mga higala ay kalambigitan, no, kini daw ang culture of violence. Ana pa aha man balik ng istorya ha, basta moingon na sila culture of violence. Digong gyapon katong sa kabataan, katong si Representative Rene. Di ba? Ang ginuso ko nung pagpaubos mga higala sa edad sa mga mahimong criminally liable is a cruelty ko nung mga higala. You are just demanding accountability and you are enforcing discipline. Aron man lang mahadlok ni mga batanon mga higala, mahimong deterrence sa ilaha. I don't know kung kailaban ni si Lovely may gala o award nga deterrence. Dagway may gala murag dagway ni Lilo and Stitch.
4: Pino ka! Ay!
0: Mama ko ng point diha mga higala. No? Kaya mo siya na gigamit ng lutsanan. Ay, di ito tama priso. Mama ko na gigamit ng lutsanan. But the general juvenile justice ba eh? Kailan magtaana pod, no, nga naagitay juvenile justice mga higala, pero kung nagamit na siya as way out, no, nagamit na siya nga rason mga higala nga mupabadlong na lang, no, mupabadlong na lang mga higala, gumikan kay kabalo man silang makaikya sila sa balaod, magpatara ba lang gihapon tag mutuo lang gihapon taan nila ngano kanusa lang. Bright kay sila mo construe mga higala. Kano sa lang nahimong violence kung imo mga higalang ubusan ang edad sa manubag? Or kano sa lang nahimong violence nga kung i-inculcate nimo mga higala sa mga batanon nga kumubuhat kag mali, may kalalagyan ka talaga.
3: Usay!
0: Ha? Kano sa lang nahimong cruelty? Kung imong barugan may galang angay ning disiplinahon mga kay kano sa lang mo na cruelty. Sige ko no be, kamo ko no. No. Mga mas bright man gyud mo nako mga igala kay ako sa abuton man gyud kog kakapoy dire. Cruelty ba? Sabay Bisayas cruelty. Kabangis. Oh, kabangis mga igala. Usaba ka matang sa mabangis mga igala binuhatan o usaba ka kabangis? Kung moingon ta karon nga mga bata, ah, biyaga-yaga, ay mo pabadlong kay pagdusi mong edad, mapriso na ka. Kabangis ba na siya? If you use the right term for an offense, mga higala, kabangis ba na siya? Sige daw. No? Kay ato bago ginapanindot, dili mo mapriso, ma-under custody la mo sa DSWD. Priso man lang gyapo na. Ano, mutangan mo man itong laing pangalan, mga higala? Na-ospital o na-confine. Maura na siya. At tulad na sa na-confine kay murag medyo nindot. Ano mga katropa ba? Usaba ka ba bangis nga lihok mga igala o desisyon kung atong ipatuman nga magdisiplina tag kabataan kay gusto tag Pilipinas mga igala nga mahadlokos balaod. No? Nairespetos balaod mga higala. Dili gamiton ang balaod galutsanan alas sa paghimog krimen. Kabatinga karon. Kini sila mga igala nga against, no? Di ba ang ila dapat gamiton is data. Kung data ang ipakita sa PICAS, they will also show data dili kay damay-damayo nila si Duterte.
4: Ayaw!
0: Ngano man, nabatay scientific study, mapamatudaan ba na mga igala nga sidigong ang dahilan nga nung daghang mga kabataan magpabadlong? Isaray ako na ibawaan mga igala nga tinuod na i-record ang pulis. Sidigo ang dahilan nga nung na mga addict na nurender.
4: Ayaw!
0: Na, kana. You cannot deny that fact mga igala. Ngano man, I've seen it or even you. Kamu mismo. Kita mo ana nga nay namaktas mga igala ni adto police station nagpalista. Ha? Ni hural ni surrender di nako muusab. No? Di nako pagkawang digong namalik pang mga hinampak. Ha, di ba? O man tinuod. Pero dili nako masumpay mga igala either sa baka nato na pamatud-an nga si digong moy dahilan nganong nanaghan ang batang badlungon. Kamu kuno magaigsoon.
3: Bullseye.
0: Sige, basahon ako na inyong mga mensahe kay inyo ba yung higaguan yung taon mga igalaga ko. Na ay report XFM Bukidnon. Sige, may problema. Limutan ako. Sorry. Kalimut ko katropa ang gagab. May buntag di ay sa ito mga katropa din may gala sa Malaybalay o sa Valencia o sa Tibuok, Bukidnon. Sorry kayo, naglami bago di ako istorya ba? Oh. Doon ay 17 anyos may galang babae patay human gitigbas. Gisulayan ba yun og labay sa suba mga igala? Sa suspect ang maubay galang biktima. Ato sa ni Seron kadyot lang magkakaigsunan. Ato Seron gobletong detalis balita katropa boss sa balita katropa ang Jonathan Lee Soriano.
3: Live report.
0: Katropang Joe.
1: Patay na. Yes, katropang Arnil. Patay na nga naaptan sa agihaga asawa ga titi anyos santang ng laba diha sa sapa sa sitio narating barangay Dalunga Lahon, Talakan, Bukidnon, Katropang Arnil. Pasado alas 8 buntag, kagahapong adlaw, Hunyo 28, 2026, ang biktima, usas sa 17 anyos ng babae, residente usab sa nahisbutan nga lugar. Samtang ang suspect, ila nga si alias Ronron, gawas nun pa kinikarong nga panahona, Katropang Arnil. Sa report sa PNP Talakan, kining biktima, kauban ng iyahang bana katropang atin, iadko kini sa suba, aron na manglaba sila ang mga sinina. Sa diha katropang Arnil, ang bana si alias Bobby, may ingon siya asawa, aduna siya ulitun sila ng malay katropang Arnil. May labay ang pila ka minuto, pagbalik sa bana katropang Arnil, niyan lang nakitaan ng iyahang asawa, patay na.
0: Uy.
1: Tigba sa suspek katropang Arnil o gagiswayan pa kini o gatambog punta dito sa nasakit nga tupa. Sa wapa mahitabo ang krimen aga suspek katropang Arnil diha raw sa dool sa may mahitabuan. Suma sa report sa kapulisan ang suspek nasa spito ni katropang Arnil na ayo-ayo siya ng motor siklo. So murag planado na daan ang maong krimen katropang Arnil o gagiwatan lang sa suspect na mulakaw ang bana nga malayo sa nga asawa.
0: Kung sabay posibleng motibo ani katropang Joke, kay murag iya namang gihulata, mapping na niya daan ba nga makalakaw lang ni bana ron. Ako yun yung, kung sabay ihang bikil nga to sa 17 anyos in town nga babae.
1: Sa pagkakaroon katropang Arnil, kanina po lang katugay na hinagi na to ang police investigator ni mga kaso. Tamulo pa sila karon og palawom sa mga investigasyon uod sa gate ang motibo sa mga krimen. Kung posible katropang Arnil lugos ni kay suma pa alin ang sibling may kuna ni katropang Arnil nakita pero pagatis sa babae karon kadakan man mo niglaw ng investigasyon ang mga sample sa test sa katropang Arnil ipadala pa dito sa crime lab sa Rayan de Oro aron na makita kung nakuha na lugos pa ini nga maong bigma
0: Pero sa pagkakita sa iyang patayang lawas, wala ba'y sinyalis? Like for example, naubos ang iyang purol, iyang stawagan eh, iyang underwear, wala ba'y mga ingana, katropang jo?
4: Sa report sa kapulisan, wala tayong makita nga inuan ang pangitabo, katropang Arnel. Ang sa report lang, itigbas, kaming pagkaigos ang kubo, katropang Arnel, sa so, likod na bahin, muti nungdan sila nga kamatayon, unya ang suspect unta siguro, para mo hinlo ang krimen.
0: Mm, ilabay niya.
4: Ano sa katropang nga prince, katropang Arnel.
0: Oo.
4: Para nasaptan ni sa bana sa mga biktima.
0: Ay ay. Sige. So manginaot nga paspas no ang resulta aron nga makuha kining Justisya sa Pilipinas perting ilasa ra magin taon katropang Jonathan.
4: Isa po na katropang Arnel atong perting hinayag.
0: Labi nagpobre may mo demand.
4: Ay. Pero karo katropang Arnel, 100% presyon ang ikuha karon sa kapulisan sa lungsod sa Talakan.
0: Sige. Go ahead, Oga.
4: Isa po na nasatang po Oga reward ang mayor sa nasangkot ng lungsod aron mapadali ang paggawa sa nasangkot na suspect.
0: Alright. Sige.
4: So, mga ito, Oga, report. Dito na rin sa XFM Bukidnon, ninyo katropang Jonathan Lee Soriano, sa Corral Gabulcay. Live report.
0: And salamat katropang Jonathan Lee Soriano sa Italy's report. Nalukad mga katropa dari sa XFM 101.7 XFM Bukidnon.
3: Bullseye!
0: Kalimut na ako kanina. Sorry kayo, no? Imo kong gignan, Gab, no? Muta yun ako. Lami mo ko na... naisigutan mo ko na si Lovely. Sige, basa tag mensahe. Bagay gala, tontod, ha? Di ara. Si Merlin Nervosa tungod sa balaod ni Kiko. Kisa pa ni si Gingging Lapidod. Kung mulapas lang yung kinomo na ako, igogin ni si Lovely. Ayaw lang. Alam mo pagka bayulinti kay... Inanasan mo nga tanawara? Ibinesir si Chico, sir. Dismayado na sila. Bisan unsa na lang ilang ipasangil sa mga Duterte. Mga utok, bulinaw. Daryl Kutara, ugok yang si Lovely. Ugok ba talaga yan? Kaya mas lalong tumaas ang rating ni Duterte kasi sila lang din ang panay paninira. Makaana ganit ko usahe. Basig, mo gini ilang papel. It is their way of pinning down BBM. Kay ila wan man gud kaayo bay kana bang impossible ba kaayo bahon unaos tawo bang tanan na lang yun panghitabo maglagot na mang Pilipino ana gud di ba maglagot na Pilipino ana bay nga pati na mga nahitabo sa eskwelahan karon nga nahitabo kang BBM ipahid kang Duterte o pa mo matagbaw ang flood control ipahid kang Duterte daw gihapon na ingopod si Rimulya magahigala di ba ingo si Rimulya si Buing Rimulya nga kanang delivery sa malita, muna nito sila maigala mo, intibisigaan na yun. Kaya kanang delivery sa malita, una na pa daw nang nahitabo, kang digong pa daw yun na nahitabo. Naurod. Oo. Oh. Nga, lahi may ipanulti mga higala sa mga testigo. Pero paistoryahon ni mo ni sila antikler, ang sadaan lagistanan, digong.
3: Bullseye!
0: Kulang nila, pati linog siguro may higala sa digong sadaan.
5: Pinawa!
0: Ha? Ay, manok kawaton, mga igalas. Di kong nagyapoy sadaan. Ha? Na ay mga sakyanan, mabalintong anang dalan, mga igalas. Nagyapoy lang isadaan, si di kong gyapon. O yan, basi nagtuo mo, ikalipay na sa mga tao, magkapataas na sa rating sa inyong BBM. Na mo, samot yung kasukuan ng tao, ano eh? Kung samot yung kasukuan ng tao, nagmayong, na binuwa man ninyong kalaki.
5: Binuwa!
0: Pati pagluib sa inyong asawa, ipasagay ninyong digong. Gibiyaan ko sa kong asawa, nagbitag lain kaya ano man, tungod ni digong.
5: Ayaw!
0: Binuang yun na. Kenji, nagpagaba ng bayan na tangkag kayog side mirror. Murag motor ga badya.
5: Binuang!
0: Maximo Labandero, Sir Arnel, kada mga tao, kada suko ni PRRD, mga addict o drug lord, kada si Lovely. Pagka-ugly, wa mauwaw. Ugly yun eh. Si Rinaldo may nagkot, ganahan ka na SM, gipahid o gipasangil ang tanan. Ang nahitabong pagpamusil sa mga suspek, mga minor de edad. Di kong gani sa tanan, why lain? Si Neil Fulido Ortega, good morning sir. Ipacheck up siguro na si Lovely, kisa mang kaliwat na. Bisaya araba na mga igala. Abil man lagit, si Lovely, wala na iayo. Iayo daw din eh. Lisel Acaso Peblo, ako gyud ka tropa, nagbalon gyud ko sa Saudi og Santon Coffee. Wow, salamat kayo, ma'am. Ha?
5: Thank you.
0: Oo, si Ma'am Lissel Acaso Pueblo, may buntag di o si Ma'am Virginia Acaso di sa may Pagsabangan.
5: Thank you.
0: Melly, good morning, there's YouTube. Oh. Ngayon siya may galang, minaw ko, there's Cebu, Sir Arel. Dili ko, dili na ko minaw mainstream. Kaya maka, mainstream ba ya, mi ma'am, no? Media ba ya, good mi ma'am? Ikaw rako paminaon kay grabe ang hirap mahalin ang Pilipinas. Ayaw lang no, ato lang gyapon hikugmaon ang Pilipinas, may gala bisag ingon ini ni. Tambong lang gyapon tag mga meetings purok. Si Jimmy Cataluna tanan. Tanan president si Digong Ray, wala ubos-ubos ang rating. Maunay obserbahan nila. Mo gani, si Anticlaus dili mo tuo ana. Tanimor Guliban, Sir Arnel, arang kahimos ng bayhana. Sagpao ng ba-ba aron mahiwi nang buang naman in tao na sila. Sa una gyud, no? Buang na gyud na sila sa una, mga igala. Si Geraldson, good morning. May buntag sa nimo da Geraldson. Koreanong Ilason, boss, nakita nimo ta report sa kapulisan nga sa pagkamatay nila rin gibuhat man di ayto ni Baldwin para masala ang player ngano gikuha pa man nila si Rene unya sa laon pa man di ay. Oh, yung magali hashing kuno to mga higala. No? Anyway, no. Salig ta mga higala sa ustisya bisag ingon anan ng atong nasod. Salig ta sa ustisya mga higala nga makabuot gyapon na. Mga kaigsuonan. Si Emerita Huntong, ang mga bata nga bayolente karon gumika na sa atong gobyerno nga luag kaayo ang pag-implement sa balaod. Dili ang mga Duterte kundili ang president, ang presente o ang president, oh lagi, tama. Presenting administration anak katropa. Dili, ma'am. Sala daw ni Duterte, ma'am. Oh, Cecilia Casinilio, good morning. Happy kayo, mga pamilya. Ranishis, San Pedro Caron. Sa man, pagka-tarong nga daw, type daw to, kay para makuha na to. Hoy, Labaw, Suwang Labli, kuyawa ni Mug Mindset. Oy, Labaw, Pamangkas Utok, sa Naas Kalihukan. Nabitaw karon bagay gala gipo sa karapatan. Iyon sila bagay gala ga ang dula ko nung online ay sa to. Ang dula ko nung online bagay gala dili daw na magka-create og violence daw gab. Ang magka-create og violence militarization daw. Hoy. Ang magka-create og violence karapatan o kinsa man mo diyang mga NPA utok ng mga grupo ang magka-create og violence kanang hiluan ninyo ang utok sa bata nya dadon yung bukid. Magka-create po na siya violence kanang hiluan ninyo ang utok tas ingnan ninyo nga way ayong gobyerno. Hiluan hantud pa awiron ninyo AK-47. Unya ba marchaho ninyo inyo hulugan dayon ninyo hulugan. Inon dayon ninyo nga bayani ka ng Pilipinas pagbutas. Pag uniforme o green. Nya isa kang bayani dahil membro ka ng bagong hukbong bayan. Maunay violent. Maunay magka-create og violence karapatan. No? Laban sila kuan sila dapig sila magahigala sa Gurbox kay yung sila nga di man doon ang magkakuha no? Di doon na magka-create og violence kana mga Gurbox kana mga online content dili daw na mga higala magka-create og violence. Ang magka-create kuno og violence mga higala kanang militarization. Oh, kana ganing word nga kana kang si, mga tao sige glitok anang military lente. Militarisasyon? Saba niya! Maya yung maalamano karon.
6: Makita, maya yung ama
0: kayo.
7: Ay! Ay!
0: Talaga ni mga tao nga, bukang bibig bito nila mga igala, militarisasyon? Manimbawad siya na kong balhibo. Kaya baon na yung kong mga igala kung saan ay tumungan na nila. Pag na ang sundalos bukid, mga higala, no? Oh. May patong si Ante, mga higala, taga-Lorito ba to, Gab? Taga-Lorito to, taga-Lapas ba to si Ante? Itong vlogger, was tata ba? Tata vlog ba? Oh. Sundalo, sakas, bukid, katakana ba? Iawag manok?
5: Ayaw!
0: Kamu nalay sumpay! Di ko mo sumpay! Mas panginom mong Santon Gold, para di mo mga kuan di ha? Di mo mga high blood anang lovely. Oh, Santon plus Gold mga igala, doon naman ko na siya ay kanapang mangustin, no? Buting po nga bag mangustin doon. Kita ako nakita may igala daghang mangustin. Pwede na kung ka mga sana mga ungag mangustin diha, pero asa nga sula, ay, mag... Ato ang trabaho, magdadakag mangustin, okay ko na siya. Mga kaigsunan, pero kung gusto ka nga, nanay mangustin, napag yoy ampalaya, napag yoy malunggay, napag garlic, napag spirulina, anak ka mga igala diha sa Santon plus Gold. Napapatudaan anak ka ng mga bukol-bukol. Ah, kalayo ra na may di nagsilbi na. Ha? Mawagtang mahilis na mga igsoon. Pinagos mag-inom na itong Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ba'y available na sa Tanang Butika. Yan ang kapsul na to, available na sa Tanang Butika. Ah, nationwide. Balikan na ito ng militarisasyon. Diba, mga katropa? Pag ang buk, ang mga sundalo mo sa kagbukin, ino na, militarisasyon. Ah, bayulente daw na ingana. Bayulente mga igalang, as dinuod lang, kanakong tabang, anak. Ano naman, mga katropa, ang dalan karon mga igala na human na. Katong dalan sa una nga di maagian, sa mga igala pagkaagian di mamahuman. Kay sunugon man ninyong bakho. Na. Sunugon ninyong bakho, pangayuan ninyo og i-extort ninyo ang kontraktor, musamot og kamaot ng dalan. Musamot mga igalag ka kwan kay di man ninyo paaboton ang kalambuan sa bukid kay gusto ninyo ka mahiluhan ninyong tao eh di na no, nanay Facebook ron. Mura na silang ubana ba? Kala bitaw ko ani nila mga igala para sa aning kabataan. Kabataan man unta mga igala gisgutan pero di man gustong prisuhon ang kabataan. Usa man ning mga klase nga utok niyo. Di apa? Biyaan na nato na si kwan. Okay na mo biya Jimmy Cataluna. Emerita Hontong, biyaan sa nato na si Lovely. Kamunay bahala anang Lovely. I mean, usabay merito aning mga igala, usa credibility aning Lovely mga igala. Gawas mga igala sa constitutional right nga gawas nung pagpadayag, unsa pa? Maulang ana lang. I know, hindi ba nato na underestimate mga igala, pero when you exercise your freedom of expression, exercise po siguro na responsibly. No? Ako, di ba kumuingon mga igala kining gobyerno ni Bongbong Weghimo? It's wrong to say. Mga igala nga ang gobyerno ni Bongbong Weghimo. Ngayon naman, di man po pwede nga wahimuon. Naagyo na himuon. Ngayon naman, na may ahensya sa gobyerno at kinanglang mulihok. Otherwise, manirado na lang na sila. Di ba? It is wrong to say mga igala nga si BBM way nahimo o kanang iyang under sa iyang administration ang gobyerno wala galihok. Galihok man mga igala. Pero magmatter diri ang kinibang will bito sa leader unsaon ni pagtimon? Unsaon pagtimon ni atong gobyerno? Ngano man may corruption o wala, ang DPWH mo trabaho gina. Ngano man every year good mga igala may budget. Ang DSWD manghatag yun ng ayuda mga igala. Mga baho naman lagi ng ayuda nilang uban niya. No? Ano man, may budget man sila baga kaigsunan. So that's it. No? Government agency nga kinalan mo function mga kaigsunan. So mayingon ka, nabay nahimos BBM na aman. Nabay corruption ka BBM na apod. Ano dapat? Ngayon ka kang digong. Nabay nahimong maayos si digong sa una na ay daghan. Nabay mga higala, wag ka kauyon. Nasa wag ko kauyon. Katong trainlo, di magkakauyon na ito mga higala. Oh. Nya, ipadayag na to, yes, ganun di magkabuo yun. Ngani, ipit din ka, boss. Ano lang? Simple, mga igala. Pero nagpasabot ba, mga igala, kadautan na dahil ni mong tanog ang kuwan. Pero kay BBM, we are trying to figure out and we are trying to see, mga igala, bahalag dagang kaig mga kapalpakan karon. We are trying to. Mangita pag itag rason ba nga? Buhol doon lang yun gihapon ta, pero santil mong krahan mo, sus makaingon ta, mga igala, nga, man, oy. Ano naman ang ultimo mag istorya, di ba tama kasinabot?
8: I talk to my worthy.
0: Diba? Alas 8:53. Dere na ta. Kay niya pa isa. Nga ng pinaka, kuan? Pinaka, way baruganan mga higalag yun. Dere na ko, minaw ni mo katropang Arnel, kaya ang XFM Cebu, magsigi ug lalis. Paangas ka. Sige ba silang lalis?
9: Ayaw!
0: Oh. Sa may problema nila, sa may problema nila magsige man silang lalis? Ha? Basig sa programa rana, no? Kaya na may programa nga lalis-lalis, kunuhay mga igala, may nga na, no? Basig sa programa rana. Sige lang, no? Marcel Paxley, okay na kayo. Okay na sa kayo, kari ka maminaw. Basta importante, mupalit kang santon. Mura man na, diha. No? Mga taga-bukid nun. Sige lang, kay Ugma, si Katrobang Prince Obra na po. Karon ako, agwantahe lang sa ninyo kung tingog may galang, lagsing kayo. Kaya, masumhan yun mo, ane. Kaya nga kong advertisement, diri, inuras. An advertisement ako, diri, as no ibi pa. Inuras, mga igala. CG Parbs, kabumbo. Ano, nabumbo naman taan eh. Naon ta may ipa-publish sa imuha, missing person, ipuy, di ba? CG Parbs, message lang na diha, no? Pero ato lang i-correct nga, dili ko kabumbo. No? Katropa ko. Tropa mo, katropa ko. XFM. May buntag dahi diyan ni SM Inday Mari. SM! Ah, nakagbukid noon ni SM o napagadrin sa akong silingan. May buntag ni mo diyan, ha? Dexter Labaho Midjano, naapod ang tuktuak, makalagot. Ah, makalagot di ay, ha? Why lagot-lagot sa army, ah? Alas 8:55 na. Di ara mga higala. Paminawa na good news, Irwin. Irwin, abinimo, Win. Naglibog baya good minimo. Aba, kamo nga paminaw mo, ha? Tung niagi mga higala, ingon siya nga, ah, pinakaway ayos, Kiko Pangilinan, blah, kining balaod mga higala nga, stawag ni ini, juvenile justice, kayo nagsalig ang mga bata. Iyahan na, mga higala, tinawad mo, manay. Pero karon, anong nangyari? Mausab gyud ini mga higala ning tao makadawat og malita ba makadawat gyud kag malita win. Ngutana ra man ning amo awin. No? Ay lang kasuko kay nangutana ra man og kadawat ba gyud ka? Or ngani na lang ang pangutana. What happened? Ana lang kay para di kayo maot ba no? Kay lisod kay moingon ta mga higala nga kawatan sila. Ngutana sa ta. Usay na itabo win. Nganong ang imong kambyo ba kay dili na 360 gab kay kumuyong kag 360 balik man ka sa agi ana balik man kag asa imong point 360 balik kadto 180 no pero bag from side A to side B yung ka ba gikas pikas tampi tabo kag laing ano kay sa una nga gusto nimo di ba ingon ka ingon sa bigal ha no nga mo dagan sa pagka 2020 tong senador kay o sa iyang tumong, isang nga tumong niya, iyang amiendahan ang Juvenile Justice Act ni Kiko. Galaw-gawa ni Muinoy. Pero karon may gala. Aba, usang iring, grabing daig niya. May... Okay kuno kayong balao ni Kicks. Esperanza Bueno, watching from Hong Kong, Dexter Labaho, kuna maligon, ingon pang bangag. Tuktuwak na po na. Ayan na ng tuktuwak. Alfredo Remo, lami tibtiba ng simod anang lovely. Sagi na si lovely. Eh. Sagi, okay na siya. Sige, paminaw na to si Irwin. XFM,
8: Katropa. Anong silbi ng batas na yan? Paano ngayon hahabulin ng estado ang mga minor de edad na 15, ha? 15 anyos ka, di ba? Marami ka nang alam. Oh. Nasa 13 kasi, first year. 14, second year. 15, third year. Third year high school na ang 15. Marami ng kalukuhan ang 15 years old, Senador. Ewan ko ba? Pero pinagkakataka ko rin kasi, bakit naman inaprubahan ng mga kasamahan ni Kiko Pangilinan? Mga sandamukal din ng mga pulpul ng mga Senador.
9: Diyos ko po.
10: Diyos ko lamang pong...
0: Stop! Katong inyong nadungog kanina, it was broadcaster Irwin. Kanang inyong nadungog karon, it is Honorable Senator Irwin. The same Irwin. Mga igala, madungog ni mo on the same topic but of different opinion. Ano ba talaga, kuya?
11: No?
0: Sige daw, be. Win, imo na win. Balik, win.
9: Kung sabihin na tama naman po ang paggawa ng batas nitong juvenile justice.
0: Gagi!
9: Dahil ito po'y alinsunod.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Balik. Sige, sige. Tama naman po ang paggawa ng batas. Ito po ay alinsunod. Alinsunod sa... Sige, alinsunod sa Malita. Go. Sige.
9: Dahil ito po ay alinsunod doon po sa pinirmahan natin sa United Nations Convention on the Rights of the Child na sinasabing hindi dapat babaan ang edad ng criminal responsibility bilang miyembro po ng United Nations.
0: Erwin! What happened to you? Di ba? So, katong i-interview siya mga higala ni Jessica, ingon siya nga, sa una daw, kay katudang broadcaster pa siya. Karon daw mga igsoon nga, senador na siya, nakita niya, nasabta na niya, mga katropa. Sa to pa, katong si broadcaster pa ka, sa imong pasabot, wapag ka kasabot atong time. Unya, ang gusto ni mong ipasabot niya, ang atong profession, mga di kasabot.

ang iyang pagka-istorya katropang Arnel. Lahi pa man iyang buhok sa una, awa nang naa sa ubos, hinapay, ayo, sa taas, pero medyo bungkag. Ama, oh! Lain na yung manindot na yung hinapay, kaya magkuha na ka. Erwin! Isa ka sa mga gimarkahan sa mga Pilipino, gimarkahan kag ex. Na sa mga Pilipino, markahag ex. Markado ex. Pagbuhat ang programa, dirigab ka ng kanang program pangalan, Markado ex. Markado ex sa XFM. First target, Erwin Tulpo. Markado ex. Ang mga yanong Pilipino na minaw ni mo, nagkatawa. No, kato mga giingon ninyong mga away na human, no, kanang mga mayukmok, no, nahimuot og nagtimaan. No? Nagtimaan. Basin gani karon, nakuhag buling, no, gikan dito sa ilang mga hinaling, gisulat dito sa ilang bungbong, nga naay bangag nga bungbong, unya gibutang dito, Erwin Tulpo, ex na, sunod eleksyon. Aron di dyan nila malimtan. Ika ng buling mo na gamiton sa ano, magmarka ka mga egalag kanon saan ni Mogi paupahan ni mong kabaw. Butang ni mo dito sa bungbong, butang ni mo pizza, buling, may lapis, kapoy mga itag lapis. Ang buling. Ang uba, nagmarka na nagbuling karon dito mga egalag sa ilang bungbong na ibangag. Butang nila dito, Erwin Tulpo o Erwin Tuplok, Markado X. Sikara na ka sa Agwanta Partilis. Oh, JR Inabiugan, maing buntag ka tropa, Minaw Medris Mati, maing buntag dito diyan. So ang tao, bisag, hindi ba tanawa na, mga higala? Bisag kita, ng mga yanong ng suranon, no, kita nga, tanaw nila mga higala, mga nahot na, mga tawa na. Kita, mga higala, magkatawa na lang. No? Kita ang mga katropa, makaingon na lang, matay. Alas 9:03, mga igalandag na sa buntag sa ato pagbalik. Dugang pang mga katikaran, mga isgutanan, mga katropa. Labi na, kining, asa may sunod na to, anigab, kining, kining mga igalang punto ni Robin Padilla, o kining mga igalang si BBM, nga niingon siya, bahala na kayo. O kini usab mga igalang white ribbon ba to, hapon? White Ribbon March. Kay para kuno to maghigala sa pananagutan, lahat ng sangkot dapat managot. Gwapo na ba na ka-statement unta, no? Lahat ng sangkot dapat managot, pero batingadyo ko. Ngano di ninyo malitok ang pangalang Martin o Ferdinand? Kailan mo ana nila? Si Martin o si Ferdinand? No. Ngano di ninyo malitok-litok ng pangana? Ha? Lahat kuno ng sangkot dapat managot. Plantalya na ito. Ang ending karon mga higala, ang ilang giralihan si Sara. Kada kong bungot sa ito'y oras bay, oras para magkapi na ka diag balik. Magkakakapi pag pangapisa. Anatay Santon Gold Coffee Mix din mga higala. No? Santon Gold Coffee Mix, mga kaigsunan. Doon ay mangustin, doon ay malunggay, doon ay turmeric o chia seeds. Doon na sandi mga igalay, glutathione o collagen, mga kaigsunan. Abin mo, kini mga igalang turmeric cleansing sa atay. Makaayon ni mga igala sa tuwa. So sa pag-inom ni mo mga igala ni ining atuwa ang Santon Gold Coffee Mix, mga kaigsunan. No? Naman po natin siya dihay kanang mga component ng atong kapsula. Nakadili, walang ka na ngapi. Kundili, nanambal sa ka mga higala sa imong mga sakit-sakit sa kalawasan. No? Kung mo na imong mintinaron matag-adlaw, aw, ayahay, may galing paminaw. Layo pag yung kas mga balatian, kunya, masatisfy pag yun mga higalang imong cravings nga mag-copy ka nunay. No? Maying buntag, ako sa inyong balikan niya taga YouTube, maying buntag ninyo tanan niya, ha? Balik ako tuntood. Filma Balmurida, Anyari TV, maayong buntag, o si Merlin Tutor, si Badiha, o si Jing Pitupi. Mayong buntag, ataya basakto yun, Agwanta Partilis, continue to suffer
consequences of poor, irresponsible

0: and disgusting leadership. Welcome sa akong party list, mga igalagwa. Pabubuo nagpamiembro, palihog na ko og like anang atong page, Agwanta Party List. Na page sa to di oh. Pila na nagab kay nagsaad man ko nga basta maabot nag 1000 gab, mo issue na kog official statement. No? I being the self-appointed nominee of Agwanta Party List, would like to tell you, mga higala, kung unsa man ang imong gidala-dala, hala agwantaha.
1: Ayaw!
0: Alas 9:06, katropa! Balik tahu man lamang nini, kajut lang!
2: Bullseye! Bullseye!
3: Gusto man imong isalista ni Manis Kapilya?
4: Ay! Ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
3: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
4: Problema ba day na? Eh, di. Akong irisyon. Oo, ha? Akong butangan o mo sukol. Oh, ha? Exciting?
5: Exciting!
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
8: Pia, Saxel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
6: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
10: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
9: Ngano man?
10: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutukuto.
9: Mali na nga kape ang imong giinom.
10: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
14: Available sa mga butika.
15: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
16: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
17: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, dyan ko ga problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kun pa jud kini.
16: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
18: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Coffee Mix with glutathione and collagen.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
20: Exciting!
2: Bullseye!
0: Oras may galaw talaga kita, 12 minutos na pasado, alas 12 sa... Alas 12? Alas 1? Alas 9 buntag? Alas 12 na may noon eh. Kini oras sa ato, ganin yung magahigala, no? Sa ato ang clinic. No, dari sa Tagum, ang clinic... Oh, sir, sa bukid doon, no? May clinic yata, no? Sa Tagum, ang clinic na ito, magahigala na himutang. No, din yung magahigala sa door 8, M Central Building. Mga katropa, nagluyo ni sila sa Mr. DIY, napatungan na ng bugasan, diya. Nagkanto. Unya naitapad nila mga incheck din na maligyag mga helmet sa pana mga baligya niya mga igalatan ng klaseng mga herimintas no di mga katropa na ay purtahan di ikawalo no na first floor Y2H clinic and pharmacy no na di si Doc ang schedule ana Miyerkules, Huwebes, Biyernes no kay ang iyang Lunes ug Martes Dabaw man na isa may isa mo ang kining doctor of naturopathy. I mean, akin tawag ani, kining certified naturopathic practitioner. Mga CNPDI, no? Ana diha mga kaigsunan niya. Ay mo ka kuan kay dai mga nanay ako kaila. Di sila mo pa check up kay mahibaw ang kuno nilang sakit. Oh, ingana ba sa kusa una pero mas gwapo yun ang mahibaw ani mo mga igala. Gusto pa ka mabuhis kalibutan. Eh di man pwede nang tira pasagad na lang ta. Aron niya kay bawta kun say likayan, unsay pwedeng kaunon, kay basi magmata na lang tag-morning, may galalain na yung mamintana, alis yun sa kayo. No. Check up ta, no? Check up ta, ron dito mga igala mag-abusar sa lawas. Okay. Dagang patag pwede mahimo. Ganahan dahil mo nga taman ra mo sa kuan? Administrasyon ni BBM, di na mo kita sa sunod administrasyon. Ayaw. Gusto pa tamutan ako nga susunod ani ug di man ni mga preso sila karon ay mga preso sunod. Di ba? Yo sa na to baka himo ana magahigala kung galuya ta. Ay pa check up mo. Natay Dres Tagum, natay Y2H Clinic and Pharmacy. Ug sa mga katropa na to diha, no pwede kayo nga moinom mo megalag Santon Plus Gold. Ya, gwapo nang ikuan mo na no para sa ko ang akong ginahimo, tulo. Mga igala akong ginainom. Santon Plus Gold, no? Premium D3 unya duha ka vitamin C ginakuha kanunay. Kada adlaw na mga higala, duha ka vitamin C. Kay para ligon gyud ang depensa mga higala. Lai sa kayo magpahinay-hinay ka may galang kalaban kay pertipaspasa. Kita mga sakit tirabinta man kunang sakit bay. No, kung ganos akaluya diha na siya mutapot. So dapat ang imong lawas dili luya ang imong depensa. Motog bas in English may galad, do not let your guard down. Ayag yung paluya-luya kinalan hugot ang depensa. Felix at Palina, mayong buntag katropa ka rin. Lindot mang Aguanta Partilis. Magpamembro ko ana watching dire sa lungsod sa Linamon, Lanao, Del Norte. Ang usa ka pagpamembro sa Aguanta Partilis, una sa tanan, imo lang i-like ang atong page. Na i-page na diya, Aguanta Partilis. Pagkauman, ang akong saad diya nga, muabot ganina o pila pa man nakaroon, Gab? 700 pa ba, no? 778? Tama? Ah, di okita kay layo po. Oh, ano? 28? Ah, 54? Ah, wag gina tama. Oh, 754? 54, di ay. 4 minun. Ah. Inig, kuna mo, pagawas na ko og official statement sa Aguanta Partilis, mga igala. Oh. Pero basing nagtuo mong kuan gyud na ha, di ba na tinuod. Tinuod ng page, mga igala. Di ata magtapok sa ato mga istoryahanan po. Tuhon. Pero basing matuo mong mudagan siguro ni pagkakuan, ay simba ko.
20: Oh. Ayaw!
0: Ano na siya ka ng tawag na parodi ba? Parodi, no? Ang tawag na mga igala. Ang pinakasibo nga party list para sa ato ang tanan karon kana Aguanta Partilis. Aguanta, kaya nyo mag-ibutan sa BBM. Aguanta tanan. Alas 9:16, may paminahon na ko na ito kadali. Kining punto ni Senador Robin Padilla. Kaya binin mo, siya ba yung gisaway ron kaayo? Siya yung gisaway mga higala para sa tanawan. Usa itong ingon ni Kuan. Lovely. Si Robin Padilla mga higala. Hinipod mga rebuild mga higala nga mga komunista nga nagpahimulo sa kwarta sa gobyerno nga naaadya mga higala sa kongreso. Ay na mo, lihay-lihay, komunista man yun mo. Oh, just be proud of it. Marcha-marcha, mga ganyan mo deskrasada. Proud man kayo mo, anak. Sige. Pero wala na mo, ang among ikaguol kayo, kay gihimo ninyong gatasan ang gobyerno. No, gihimo ninyong gatasan ang gobyerno. Kwarta, inyong kwan, ipinansa ninyo Diyos bukid. Wajoy, may mga ayaw yun.
21: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, basin lang di ay mudagan. Dili ko na Sir Armando Cabido. Yeah, tinood, layo na si tinood. Parody lang na siya. No? It's a parody page, mga igala. For political commentary purposes lang na siya. Mga katropa ka ng Aguanta Partilis, basig mo tuog mo. Labad na akong ulo, mga igsoon. Dugangan pa nila mo, anang wala ko'y time, anak. Sorry. Di ko, anak. Alas 9:17. No? Binaw na to Senador Robin Padilla.
22: XFM Katropa.
23: Ko palagay ko masyadong mababa ang 10 years old.
0: Mm.
24: Alam niyo po, Senator Kiko, sa 3 years and a half ko po sa Bilibid, hindi ko naman po nilalahat, ano. Pero wala na pong pinakamagagaling na artista kundi kriminal. Kapag kaharap niyo po 'yan, lahat ng drama, lahat po ng lahat na po, sabihin niyo po, lahat ng kalungkutan, lahat ng pinagdadaanan niya, sasabihin sa inyo. Pero pagtalikod po ng nag-i-interview dyan, o halimbawa ng empleyado, yung sabihing gwardya, o ng probation officer, pagtalikod po nun, pagbalik nyo sa selda, bubuksan yung wallet niya, papakita sa iyo yung dyaryo, itong pinatay ko, pare. Ganyan po ang criminal mind. Hindi ko naman po inilalahat, pero pagka sinabi po natin kasi ng pananagutan, dapat nagbabayad ka ng kasalanan, hindi lang binasa sa iyo. Po akong nakitang hindi maganda po sa batas po na ginawa po ninyo. Sa umpisa pa lang po ng aking talumpati, ay yan na po kagad. Sinabi ko po ay napakaganda. Yun lamang po sa usapin, doon lamang po sa edad. At yun po talaga ang aming intensyon na bumaba po ito. Dahil sa nakita naman po natin, talagang yung mga nakakagawa po ng krimen ngayon ay nasa ganung edad na po. Wag niyo pong isipin na ang aking amenda ay para guluhin o sirain ang honor ng batas po na yun. Hindi po. Ako po ay isang ayon diyan. Yung lamang pong provision na yun. Kailangan lang naman po talaga nating pag-aralan mabuti dahil sa ngayon po talaga aming ginagalang at mahal na Senador Kiko Pangilinan. Iba po kasi ang pinanggagalingan natin. Kayo po ay magaling na abogado. Kayo po ay nasa, medyo ironic lang kasi kayo ang nasa posisyon ng akusado. Ako naman ang nasa posisyon ng biktima. Pero iisa lang po yung ating mithiin, proteksyon na ng mga bata. Bata. Opo. Pero yung mga nakagawa po ng mga heinous crime, hindi ko po talaga matatanggap na tatawagin nating mga bata itong mga ito.
23: Tama po yan. At kaya nga nakalagay din sa batas, kung sila ay kumilos at magkaroon ng discernment at kumilos na parang mga tulad ng mga nasa hustong gulang na from 18 to 15 dapat litisin bilang mga nasa hustong gulang na. At yung 15 and below naman, pagka serious offenses, pwede silang mandatory confinement for a period not less than 1 year.
0: Mm-hmm.
23: Ibig sabihin, sila ay involuntarily confined for a period less than 1 year. So hindi tama pag nagkasala ng rape, ng homicide, ang mga menor de edad na ang edad ay 15 and below, sinasabi ng batas, mandatory confinement of not less than 1 year. Maging 2 years,
0: nang lugos?
23: Pwedeng maging 3 years,
0: depende
23: sa magiging pasya ng hukom. Pero hindi tama na sabihin, pagka 15, 14, 13, 12, nag-rape, dapat pakawalan. Labag sa batas yun. Ngayon, nais ko rin ipaliwanag at ilagay sa records po natin, narito si Senator Sherwin Dachalya. Nung siya ay mayor, full implementation ng Juvenile Justice Welfare Law ang kanyang inimplementa. At naalala ko na 70%, if I remember right, nung mga nabigyan ng pangalawang pagkakataon dahil nagkasala na diversion program ay nanumbalik sa normal na buhay at nagkaroon na ng maayos na pamumuhay. In other words, nais din natin malaman pagdating sa committee hearing dito sa batas na ito, ilan ang mga nakinabang at nagkaroon ng pangalawang pagkakataon at nagbago ng buhay. Dahil yun naman ang kabila nung sinasabing benepisyo at kahalagahan ng batas na ito. Dahil kung wala ang batas na ito, lahat ng mga nagkasala diretso sa kulungan kahit 9 years old at isasama sa mga hardened criminals. Pero dahil sa batas na ito, hindi na hinahalo sa hardened criminals, sila ay inilagay sa isang diversion program. And Senator Gwen Gatchalian, in fact, I remember during the debates in his first term, was supportive of adding budgetary support for the full implementation of this law. Kaya we welcome this opportunity to debate this. Dahil dalawa ang punto rito. Merong mga biktima na dapat talagang pugunan at bigyan ng suporta dahil sila ay biktima ng mga nagkasalang minor de edad. In fact, on record, may pananagutan ang DSWD sa mga pamilya ng biktima. Nakalagay yan sa batas na kinakailangan bigyan ng assistance, counseling ng DSWD ang pamilya, kamag-anakan ng mga naging biktima nung karumal-dumal na krimen at iba pang mga kriminalidad na kilos ng mga minor de edad. And therefore, we welcome this opportunity na magkaroon talaga ng diskusyon. Makita ang maganda sa batas, makita ang kakulangan sa implementasyon, at tingnan din natin itong usapin nung lowering of the age. Ako, ang punto ko, palagay ko, masyadong mababa ang 10 years old. Although even if you're 10 years old, again, uulitin ko, at ikaw ay nag-commit ng rape, minimum 1 year mandatory confinement. Pwedeng ma-extend. Dahil yan naman ang sinasabi ng batas.
22: XFM Katropa.
0: All right. Salamat Kiko sa imong balaod. Salamat kayo. No, maka lugos, no. Mandatory confinement gab unya 1 year lang. Or pwede daw 2 years, 3 years. Pwede daw na.
22: Bullseye.
21: Bullseye.
0: Kay ganda ng Pilipinas, oy.
3: I talk to my weirdy.
0: Yan ni mga katropa ba, no? Ato ipangutana unta ba kang Senador Kiko Pangilinan. Usa may problema nimo og paubusan. Nga pareha ra man ta og end, no? Wa man ta mo gawas kung ang gipropose death penalty para sa mga batan-on nga nakakumit og kuan. Kana siguro angay ka masuko. Pero kung ang ato diring gusto nato ang ayan naman gudo, gusto nato bang ipaabot ang message by sa kabataan, mapriso mo. No? Kay tungod sa imong balaod, Kiko, no? Nahuna-huna sa mga bata, mga batan-on. Labi na, magaigala ka tungway mga ginikanan, gagiyan niya. Nila, no? Bagay isoon. Nga, makatakas sila sa balaod. Or kung mapriso man sila, di pa ginaipagamit ng word nga confinement lang. Wala ra kag na ospital. Oh? Confinement lang or house arrest unsa may tawag diha. Dili prison mga igala, no? Dili imprisonment. Mga kaigsuunan. Kay kanang imprisonment para lang daw na sa mga dagko. No? Dili man sad maayo mga igala nga itipo nato dito sa mga hamtong nga nakabuhat og krimen ang mga batan-on. Uyon man taana nga naay lahi nga facility mga igala para sa mga batan-on, but you have to treat them nga nakasala sila, no? Anyway, ang atong justice sa Pilipinas restorative man gyud, di ba? Mao man gyud natong gibarugan mga igala, mao gani wa tay death penalty kay restorative ta, di ba? Nagtuo ta mga igala nga mabag-o ang tao, yan na apply mo na. Mawito na mga igalang sa mga believed pre, sa, I mean, sa mga city jail, prison facility, mga higala. Doon ay mga pastor, gasood, no? Doon ay mga imam, doon ay mga pari, ga ministry diya sa sulod, mga higala. Kay, ang tumong lagi, restorative ang atong justice, pagbalik, paggawas nila, mga higala. Kung nabayaran na nila ang gawas, kung reklusyon perpetua ka kay habang buhay ka diha, no? Kung nabayaran na nimo imong pagkasala mga higala, ma-reintegrate ka, no? Balik sa katilingban, no? Para mawa tong stigma nga ex-convict ka, no? Mawa na mga higala, kay ma-reintegrate man ka, kay niagi man ka mga higala, restorative process. Maman jud na siya. Mga abogado man ka, attorney Kiko Pangilinan. Oh. Ang gusto nato diri, this is not merely a law, but a message mga higala ngadto sa tanan ng mga Pilipino. Ha? Mabata man ka mga higala matigulang. Nga kung makabuhat kang salaod, manubag ka mga katropa. Siyempre, pag-abot ka ron kung unsaon nimo magpanubag, pwede na mga higala nga ulay. Mone para sa mga bata, di nato itipon dito, but mga higala, dapat ang treatment sa ilaha, mga igsuon. Hindi nang yun nga, kung kay bisag ang mga presuhan ron, imo mo nang makatao, mangyapon imong treatment. Ang treatment sa ilaha, kanang tinuod nga na reforma. Ang problema, mangod, ingani mangod ang problema, Kiko. Bisag mangutana ka sa tumaga pulis. Ingani, oh. Di man nimo na sila pwede, kung heinous crime na, pwede na nimo sila, mga higala, nga mahold, pilaing ko ni Kiko, 1 year. Ang problema kini, nang lungkab og piso wifi. No? I-appeal ba dahil na sila pa-confine og 1 year? Dili man. Buhian man na after 24 hours? O di kaabot? Nangawat og manok. Ano? No? Mga tropa ni Rickmar. No? Domingo Rosilio, Maing Buntag, Dario Masyon, Armando Cabido. Og Jing Pitopi, Alfredo Hicali from Australia. Good morning.
4: Good morning.
0: Si Altea Sintoy, si Bumpan.
4: Good morning.
0: Oh, Mayong Buntag, Katropa Arel, watching from Tago Mangkilam, Aguilar Compound, Purok Limoncito, Zone 2. Shout out diha, Idol. Mayong Buntag ninyo diha, Altea Sintoy, si Bumpan.
4: Good morning.
0: And thank you.
4: Thank you.
0: Dexter Labajo Mediano, Epifanio Orayan. Simple ra jud ang prinsipal sa komunista nga mao ang gi-implement sa mga leftists. Use democracy to destroy democracy. Exactly. Mao nang hangtod karo hangtod makabenefit sila sa demokrasi ilang himuon. Correct. Kaayo. Mao gyud na siya. Nabalikan na to diri mga higala sa kuan. No? Kining juvenile justice. Kay ako ning ginaprolongay skutanan bay ngano man kaakuhan mag-una nato ning tanan nga mga ginikanan karon pag ang balaod mga higala na strong a message, no? Lowering for example 10, 12, ana 12 buta nato 12. Pwede na ito na maistorya mga higala. Pabugatan na ito ba? Pabugatan na ito. Nga ni Manggod, oh. Anay tabo, Manggod? Ang mga polis kikapoy. Aside from heinous crime, kiningoban mga higala, mga frequent delinquent people or mga batanon nga, mga delinquente kanunay. Manglungkab o pisuwaypay, manglungkab o kining bindo, karwas, mga higala. No? Mag-akyat bahay, mga igsoon. Mga shoplifter sa badiha mga katropa mga krimen nga ilang paghimuon unya isod ni mo na ipaslak ni mo na sa bilangguan bay pasakahan ni mo nagkaso 14 dili na magsilbi mga igsuon usay kaso ana nang lungkab og wifi mapriso di ay na no mapriso di ay na ang mahitabo ana buhian sunod adlaw nangawat na sadna o di ba sagbot ka ayo hunahunaon mga higalas katiling ha di ba sagbot kayo isipon? So kadugayan na nang sige niyang kumitar mga higala o ginagmay nga mga infractions katilingban o mga offenses mga igsoon, kadugayan mo kumit na yun na o dako mga higala nga offense or simba ko, heinous crime. Sa karon kawat lang sa ligid. No, na ay nagparking din mga higala o tapos play over na mo din sa tagom. In town, no? Wa na iligid. In town, mga higala, no? Wa na'y batiri, no? Ikawat ang batiri, mga kaigsunan. Sa mga kuanan eh, no? Batan noon. Mga pisuway pa'y pahimungtan, mga karwas bindo pahimungtan, mga tindahan pang lungkabon. Sa mga kuanan, mga batan noon, mga higala. Pag madak pa rin sa polis, unsaon man eh, buhian ra. Nga lang lang mag-imo ng kasuhan, may kapoy na ba sa trabaho sa pulis, kasuhan, may imo ng... O sige, kawat ane, pisuway pa, pili na kuha, kwinta. Kaya ang pangutana, sa bato. Kawat bato, oh. Theft bato, yes. Kaklaro, ana. Mauna siya di akiko. Porbida ni mo. Makaingon man si Kiko, anak kay wa man siya na biktima iyang anak niya pamilya niya sa krimen nga gihimo sa mga minor di edad dol. Mao lagi. May buntag ni mo diha sir no. 113. No gato mga katropa diha. Manginahanglan mo mga higala og sakyanan no para sa inyo ha mga higalang mga lakaw o mga laag-laag ninyo. Diha mga higala DM sa rent a car. Tagum City, mga higala. Naanin na himutang sa Mangkilam? Ara niya, mga higala, sa Pioneer Avenue, dool niya sa kanto, mga higala, Paygons Cristo Rey, na nakabutang niya ang garahe niya. DM, rent a car, gikan sa gamayang sakyanan, Paygons sa dakong sakyanan, gikan sa motor, Paygons, mga higala, sa van. Wala lang helikopter, no? Kung malita rin yung ikarga, gamay ra kayo ng balita, mga higala, karga kayo na, no? Kita, no? Pagkita sa Facebook, mga higala, DM, rent a car, tagom mga katropa. Dejo kay bilins dalan kay okay kay mga makina mga igsoon pagka the best ko kayo. Kondisyon tanan unit. Mga higala, alaga gyud na kayo no sa DM's rent a car mga kaigsoonan.
6: Bullseye.
0: Anyway.
6: Bullseye.
0: Balik ta mga higala sa ato ang gisgutan no Carlos si James Torifranca. Gipatimbang na to. Lagi diri in town no. Sa may mga kasagaran maglabad ang ulo mga higala sa mangirayot-rayot. Mga badlungos katiling ba na to? No? Adi, magbinunalay, dias palingki, mga higala. Kasi mga na-involve ba na kabataan? No? Mga, labi na ni mga miyembro, kunuhay mga higala sa, kung sakay nag-kuangab ka ng mga prat-prat nila. Adi ba na prat, mga higala, gang-gang na. No? Kay ka ng prat, klaro man ang organisasyon. No? Fraternity, ka ng ilahawa. Ano yung mga, kuana, ano yung mga sukarap? No? Sukarap, delikado kayo na sukarap. Ay nga naman, sugal kawat rape na. No? Muna'y mga initiation na nabay. O tanawan niyo, example mga igala, kini o. Mga bata noon man eh. Tanawan niyo nga kuan. O, nang labay ni sila og mga tricycle. Wala ni video, wala ni audio kay CCTV man eh. May ilang trabaho, pila edad ani? No? Bisa pag moingon kag mga 16 na siguro ni. Ay ko ini diha na siya nagtuog pabadlong pagka 16. Kadto pa nang nag-edad pa nag 13, sigla aglaag may gala, nagsige na nagpabadlong. Tanawa. Nang labay na, atras na gamay. Hupo. Nay na sila labayon diaron. Asa man nga lugar gab? Anyway, isa ka sa lugar, batan-on, wa na. Pastilan mga igala, Bata gid na kiko. Kapag labay bato niya, nagadadag bibiron. Tiaw mo na mga igala. Tuwa na, nanagan na. Wala na. Nga nung inga na sila ka-agresibo. O nilabli pa, tungod ni Digong.
22: XFM Katropa.
0: Gitabangan og ukod sa mga hamtong mga igala. Napoy mga batan-on. Asa na tong namato? Wala na mga igala. Madakpan na, makulatahan ni mo na. Ikaw na pod mga igala, ma-charge pa kag child abuse kay mabalian na gusok kay makasumbag ana. Isagit magyud ako nag ako. Ikaw na po karoy makasala. Pastilan. Muna example kiko, bata nang labay kuan. Bata nang labay og tricycle, naigo ang tricycle, no? Murag yung kuan, no? Bata nagdagbibiron, nang labay og tricycle. Ngano man, no? Pabor ba ta ba kay gala nga kanabang naay kuan kanang dagmalan ang mga bata. Dili man pagdagmal. Ang ato mga igalang gustong may tabo sa nasod, magdisiplina ta. Kay para nako kung ingani nga klase mga kabataan ang atong i-groom karon, unsang klase sa Pilipinas kiko ang atong abtan? No? Unsang klase sa Pilipinas ang mapanday nato sa sunod panahon kung ingani nga maghunahuna nga di man gyapon ta mapriso, hala sige. Eko, ina mo kalitra ng kasantos. Inig panagkuan na nila, inig hamtongan na nila, mahimo ng wagay na ng eskwila. No? Gawas pa sa, aside na ng sa eskwilahan, may galat, ako ka ng problema sa local government ng mga bata noon. Ay, hindi po, lagi na. Kanya, makadakob ang pulis na may galat, di ba na pwede, basta-basta lang ipasa dito sa mga taga-DSWD, kaya mapuno masada dito. Una-una, kadaghanan na nila. Una ba kay gala panahon na? No panahon na ato nang ubsan. No dili aron mga igala nga magdagmal tag bata. Kun dili mga igala aron mapabarog nato ang balaod nato sa Pilipinas, istrikto og seryoso. Dili kay anak kasakit man gud. Pag naa ka sa biktima nga side, mafeel nimo mas gilabanan sa gobyerno mga igala ang mga bata nga nakahimo sa salaod kaysa nimo mga igala nga nawad-an ka mga igalag mahal sa kinabuhi na paong ang maayong kaugmaon, no? Ang tanan nimong gipundar mga igala, ang imong kahago na sa imong anak, imong gibuhos diha, ang imong pagtrabaho ang tanan mga igala nga among-amongon ra mga igalag mga mutaon maigsuon nga mga bulawit sa mga buhok ng mga bata. Sige daw, ibutang daw imong sarili mga igala dito sa biktima. Ibutang daw imong sarili dito sa nawad-an mga igalag mahal sa kinabuhi. Tanawa daw na. Taro kayo.
22: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 9.39 na may galadag na sa morning. Dako ng panawagan. No? Dako ng panawagan mga igala. Magdisiplina ta. Problema karon, no? Ikakabunal ana. Huwag ako'y pulis ana. Lami na pambinggahan ko na. Pagreklamo ana, madaot pa ka, uniform personnel ka, no, may mga anak sa ka, maasa kay kuan. Wala na lang yun, tama na yun ka sa lista. May nanalipod sa ka mga igala sa imuhang, imuha pong kaugalingon, nga, hilabot ko ani mga bataan eh, may ako, diba? Ako pa'y maipit ani, ako pa'y makuan ani. No? Muna dapat na tubadungog ni BBM. No, dili kay nag-uol ko no siya, kaya mga bata, kaya nga nag-given na nakisabay, di ba gool? Given naman na mga ison, kisa ko hindi mag-uol anang hitabua. Mag-uol tang tanan anas Pilipinas mga ison. Asa man kang lugar ka, taga Bukidnon man ka, taga Malaybalay man ka, mga igala, taga Impasugong man ka, taga Tago man ka, taga Davao del Norte ka, taga Mungkayo ka, taga Agusan ka. Mag-uol ta anang tanan, given na siya BBM. mo gipangitaon sabay solusyon, makadungog man lamin ninyo nimo nga magbantay mo sa ako kamong mga kabataan. O kamong sigig papadlong. Napatay madungog ang ka-BBM, dili kay buutan ko no kaayo nya disente. Disente man kuno ning administrasyon, na disente pero nagakawatan sa aman mo ana. Kay ilamang yung ginadaot ang nakalabay ng administrasyon nga, wako na yung mga mudo, no? At least, kawat kaayo. Inikaroon mga egala nga mga disente ko na mga mahadlukon pag Ginoo. Ah, karagana magkawat, oy. Orbida. Alas 9.41 na may galantag na sumuntag.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Dugang pa din eh, mga egala sa itong katikaran. Last na siguro ni Gab. Adi adata sa karon sa White Ribbon. No, White Ribbon March, mga egala, kagahapon.
8: XFM, katropa.
0: Nagtapok kagahapon, mga katropa, no, kining mga gikan sa mga progresibong pundok. Ah, na yung mga progresibong pundok din, kining mga NPA, mga egala, utok. No? Sabi magyong pag-araan nila ron, no? Mga membro sa simbahan. Panguluhan sa wispo. Kaya ilagi, they are asking for accountability. Ngunia, sa, at the onset, makita ni mo nga, ang ilang lakang para sa tanan, no? Lampurnas mga higala, no? Para sa, kuan, kinibang kadaghanan, gyud. Pero, kung imo mga higalang bukikion, gyud ni mo, bulikaton, gyud ni mo, mga higsoon. Makita ni mo ba ang unod, no? Kung para asa ang ilang panagtapok. Katong grupo nila matibag, wa kasun. Ay, matibag. Si, kisa ni? At, si attorney sa kayo ito, Gab. Kang defensor, wala. Respisyo, wala po, no? Wala santo, no? Motuningon siya nga, ituloy din natin ang impeachment ni BBM. Pero, diyo ko kadungog, kung na'y pastor, nga ni-appeal diha, na ay pari nga ni apildiha nga ningon imbestigahan din si BBM. Samot nang wa koy nadungog mga higala nga paminsan-minsan no si TD Casino kuno ay para for compliance no nga tirahon kuno si BBM mga katropa pero dili gyud nga na nya nagkahiusa gyud pud sila pati mga naa sa media. Ngayon mo yungon mga katropa Arnel, media man pugka, media bitaw. Oh, alabi na ang mga network giant mga igsoon. Unsa may ilang gina-highlight? Kanto na yung para kang Sara. Oh, tanawan ng mga nagkuan kuno ay diyan ay mga doctors for sa to doctors for pangwarta sa to. Doctors against corruption. Eh, di man mamutambal po ng way down payment. Atikan ninyo. Atikon, mang libre di ay magpobre. Doctor against corruption. Otro ba pod mo? Kaya na mga sakit na mong gamay ra, himuonin yung dako para dako mong masingil sa PhilHealth. Yaga-yaga na inyong kalaki. Ay natanin yung katika. Nagmisa pagkahapon, no? Si Bishop Colin Bagapuro, mga egala mo'y nanguna. Gwapo man iyang humiliya, dinot kaya iyang humiliya ganahan ko. Mga kaigsunan. Pero, bangutan na, para kinsa man to. No, kisa ra may gitarget ato nindot ka ito mga igala oy. Nga kanang kuan ba no? Kung naigugmag yung kas Ginoo, di jud ka mangawat. Ang pangutan na kisa may naigo ani. Kisa may naigo ani mga igala. No? Kana basya. Necessary bagyo niya naka-point out ra dito sa isa ka kuan. Dili ba pati na mga tawo nga apil-apil diya nga pangalawat pa mga igala sila Franz Castro kidnapper ra ba kadre sa laingod. Di ba? So pag moingon ta ana nga kung naigog magyo ka tinuod ang tinuod nga naigog mas Ginoo digid mangawat. Sara ra gyud inyong pasabot. Sara ra gyud wala ni lain. So dito na unahan. Padung sa unahan. Napos sila dito. Lahat ng sangkot mananagot. Ano pa oni oh? Lahat ng sangkot dapat managot. Bayan muna. Bayan muna. Oh. Tanan ko no may galang nalambigit, dapat ko nung manubag ang pangutan na kinsa man. Mugawas diri ay tanawa. Kinsa man, kinsa mang sangkuta inyong buot pasabot. Uy, plugs in PE may gala. Impeach Sara now. Oh, ginuha. Oh. So, dili na lilong may corruption sa Pilipinas. Mga igala, dili na lilong na ikawat sa Pilipinas. Dawat na. Pero, makatarungan nun ba nga tanan kawat ipahid ni mong Sara? No? Makatarungan nun ba nga when you are on the pursuit of accountability and justice, si Sara ra imong tirahon ay masuko sigurong ginuoan na may galaw. Selective di ay ng hustisya? Kanang hustisya, si Sara ra di ay ipangitaan, ha? That's the challenge. Sige daw, nganong di man mo kahingaan atong contractors. Nganong di man mo kahingaan Martin, nga na-appeal ba na siya? Kinsa ingon katropang Arnel, gidamay ba yan ang saldi? Be? Nganong, huwag man ko yung nakita ang plaka diha nga BBM, impeach BBM. Nga may nalambigit na po ka BBM, nalambigit na po si BBM. Huwag na gading ubang mga igalang nasa simbahan, Pura de los Buenos, no? Sa una may igala, grabe ka anti-Marcos. Karon mga igala, grabe, ginuo na po nila may igalas BBM.
9: Ayaw!
0: No? Mauna ni. Din hina nag-uban. Ang mga leader sa simbahan, ang mga oligarchs, ang mga media, mga igala nga mga dagkong network, o ang mga naas gobyerno, nagkuyog na yun, apil ning mga progresibong pundok. Perfect example yun ni mga higala para mutunhay kung unsay naa sa Pilipinas. Mauna siya'y tama nga formula para magpadayong lisod ang Pilipinas. Yes! Nadi ang oligarch. Ah. Nadi ang oligarch mga higala. Natural. Control nila tanan. Nadi ang simbahan, Pura de los Buenos, no? Sorry, mga higala. Pero may kamatuoran yun ni. Ngayon mga higala, daghang patada sa Pilipinas manimba? Pilipinas manimba? Pobre banta. Look at those nation mga higala nga. Look at those countries nga. Grabe na kakapagresibo. Hindi ba kumuingog way manimba, pero diferensya kang represyado sa Pilipinas. No? Ngayon naman, awa makilain kadangpan. Kita mga igala ng mga membro sa Aguanta Partiles, kisa may latong kadangpan sa tanan mga igala ng panahon, ginoo raman. No? Kita ng mga membro may igala sa Aguanta Partiles, wah, kita ilain kadang ginoo raman. Ganoon naman, ato kita simbahan. Mga kaigsuunan. No? Mugin na naas Pilipinas, ganahan sa sila, ano naman? Naik dagang koleksyon, masaya nga na, no? Naik dagang kwarta. Oh. In PA, kini mga progresibong pundok, bayan muna. Nga no, may gala nga, makaingon ko, di na sila tinood nga para gyud sa kalambuan. Di na sila tinood, may gala nga para sa social justice, di na tinood. Nga no man, ganahan sila nga pobrita. Nga no man, kaya kung madato ang Pilipinas, wala na yung muhangop anang komunista. Wala na ganahan, ana. Dobe, kisa pa may rekruto ni mo, kung ang matag pamilya mga higala asinsado. Napa ba kay rekruton, paadtoon lang yun ni Mos Bukid mga higala? Pero wala nagpasabot, kaya kung wala na yung narekrut, nobody will stand for injustice. Naagyapon. No, in all times mga higala, naagyapoy mo barog against injustice. Pero di ba ginisisari nga, magbit-bit kag armas mga higala, muadto kag bukid, magtamak-tamak ka na mga kuan dito. Mga kalasangan. Di man. No? You can still fight injustice, mga igalas. Pamaagi nga di ka gugdunon sa balaon. Pwede man agihapon. Sige ko, no? Tanawa ko na ninyo, pananglitan, kung kitang tanan, mga igala, madato na. I mean, able na skinabuhi, mga igala. Wa na magsaligo kayo da. Awa daw. Kung naapa ba sila mailad nga. Kuan? Wala na eh. Kamugaway si mong kinabuhi. Biyaan ni mo. Mubit-bit ka nito karma samantala imong leader mga igala nagpabustik sa ilang tiyan nagdawat sa mga pundo niya ikaw masikag panagpi mga igala sa lamok. Kay membro ka sa BHB masikag panagpi sa lamok nga samukan. Kanta-kanta na lang ka diha in taon mga igala nga kaming mga BHB layog pagalakwan. Ano lang ka? Buato kami sa area nga among gilihukan. Asa man ka naglihok? Kuang ko kining sani? NMRC. Wala pagyo itarong kinatulgan kay sigig pa nagpi sa lamok nga sa muka.
9: Ayaw!
0: Imong leader, tuas kongreso, dawat. No, dawat. Malita, dawat. Ikaw, wala. Sige, katunok nito. Oh, see? Di ba na injustice? Oh, ano na unahunaan ninyo? Pag nadato ng Pilipino, mga higala, oh, muna, di gina sila gustong kalambuan. Wa na may rekruton. Kinsa pa'y di gusto mo lambuan, Pilipino? Gobyerno mismo. Gobyerno mismo. Nga naman, naapa ba dahi tayo poverty alleviation program o dato na mo? O sa babay, i-alleviate na itong kwartahan naman mo? Nga di nasad mo basta-basta mailad. No, di na mo basta-basta mahaylo anang 5,000, 4,000, 3,000. Sa eleksyon niya naman, kuan na na sa inyo, sisiwra na sa inyo. No, mo nang naagyod mga yagala, ipabilin gyud nila ng kapobrehon. Dili. Ako, moingon ko, sorry ha, pero dili seryoso ang gobyerno. Dili. Kaya seryoso ba na una nilang gi-address mga yagala, kining kapobrehon sa atong utok, mindset. Muna dapat din palingkawason ni mo, i-liberate ni mo ang Pilipino. Ana nga pagkabilanggo, may gila kayo muna bilangguan nga. Why rehash pero perting liguna? Kanang pagkapriso na to sa itong mindset, mga igala. Unya, samok-samoko nila ang politika. Kisa may makabinipisyo sila ra. Kisa may looy, kita ra.
9: Ayaw!
0: Diba? Kisa may looy, kita, mga igala mo ay makaluluoy. Inuod na baga kaigsunan. Diresita akaso, malimalita ang kwarta ng nadawat sa mga pari. Bayad puwira sa ubang pari, buutan. Hindi mabuntanan. Na may pipila mga igala ka mga leader. Di sa ta maingong mudawat, pero makaingon ta, makakwestiyon ta, mga igala, sa ilang ipaglaban. No, di ba ta maingon nga? Di ba ta mahukom nga nakadawat? Ingon lang ta, makakwestiyon lang ta. O, oh, panalitan ka na inyong lakang gahapon, white ribbon. Noon sa mga ginang grupuhan na. No? White ribbon? At bang sa blue ribbon o green ribbon? Accountability. Yung anong si Sara Ramay yung gibutang diyan pangano? May BBM makita na ko. May Martin makita na ko diya. May Bunuan makita na ko diya. May Bungo diya. May Bato de la Rosa diya. Isa Ramay yung kabuok. Sara Ramay yun. So si Sara Ramay kalaban sa korupsyon ani. Ha? So ang tanan nga na wa magaigalas Pilipinas is Charles na natong Sara. Oh. So makasasa kay si Sara, si Martin Romualdez Santo.
9: Ana.
0: Oh. Hindi man mo kabalo. It seems that ineffable. Mura bag pangas Ginoo mga igala. No, ang kanang mga pag dimo gidigit mo kabalo mo Goku da na nila. Ang inyo ra gumahimo, inyo ra generalize lahat ng sangkot mananagot pag abot nimo sa placard, dito na nimo makita mga igala unsay giyoy pinaka tumong nila. Ang nakabutang nito, impeach Sara now. Unya, kisa may paminounce ginoon eh. Nga na si Sara, nagpaampo, masa na may galang Bishop, Archbishop Romulo Balies.
9: Ayaw!
0: No? Si Bishop Sara, naman po na yung mga prayer warriors ng mga pastor. Nasa day kaubang mga imam, Muslim. Nalaki sa may panginaon, may galas labang makagagahom na tuan eh. Tara lagi gilawgaw may galaning kahimtanga in taon. Astilan. Extra na ko. Lunes ron mga igala, hanga kayo. Ingos ibipan yung urayan nga kaniadto sitwasyon karon. Kaniadto sitwasyon karon dili layo sa between police, army and NPA. Pag NPA mo patay human rights, pero pag police, army mapatay all right. O karon batan-on ang makasala, igalang ang karapatan. O niya ang biktima, looy kaayo, hilakan lang. Tama man, katong sa Tagum, tagtagala Pilipina, mga higala. Giadtugin sa human rights, mga higala, sa prisuhan ang katong 14 years old nga mo inidunggab ka 30 kapin kabubisis. Kabalo ka, giyonsa? Giadto lang sa human rights, mga higala, commission, aron masiguro nga diligyo siya dagmalan sa pulis.
9: Ayaw!
0: Ayan na to, ayan na nga kayo nang bahala. Eh, murag busamot niya suko ang mga tao na badugong ganil sa BBM nga kamunay bahala ng kwarta. Oh. Extra na ko, bagay gala. Salamat kayo ninyo. Ay mo kalimot, una sa tanan, i-like ninyo, i-follow ninyo ang atong page. Katong nasa Facebook isa, Agwanta Partilis. Oh, daghan man tag page ba? Back up dito na, back up kay Simba ko na yung mga... Unya nga to isa ka page katropang Arnel, nakafollow naman mo ana. Unya nga to YouTube channel ay mo kalimot, no? Doon na tayo bagong YouTube channel sa atong official di ay official na to YouTube channel, no, katong XFM 107. XFM Tagum City lang. No, XFM Tagum City YouTube channel. Kini inyong gitanawan karon mo ni ang katropang Arnel Cortez. Ako ang maningya personal, no? So, ato ang mga igalang official is XFM Tagum City. No, ubay-ubay na po itong mga followers, tanawan ninyo. O niya, i-follow sa ninyo mga igsoon. Sige. So, nandiyan sa comment section ang link, no? Dili na siya dula. Dili na siya sugal, kundili ko ana. Ato ang official nga YouTube channel. Ang XFM Tagum. Wala na tayo oras mga igala. Sangans, kinatibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Ako sparring partner sa Bicas Lawak. Nakasalamat din sa mga katropa o subdiri sa Bukidnon, sa inyong Bagbaminaw. Ako sparring partner sa Bicas Lawak, katropang Gab Alas. Inyong alagad sa kanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat, may buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, katropa.
10: XFM.

0: Marathon Plus Gold user atong paminawon.
1: Edwin Barsinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Sir. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Nialibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure. Nakontrol po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay tiktibo kayo.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Rigor, 57 anyos, taga Martina, sa driver. Kali ato, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata. Halos, sidikit na lang ko na ako ang newspaper sa akong mata para maklaro lang din ako. Dili lalim, oy. Labi na, mag-drive kong sakinan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper. O garon, pasapod kayo kung mo-reply. O chat sa akong mga apo. Ganahanap po kung mag-drive kay klaro namang din akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Mahilig ko sa sports, maong pirmi kong nagapag-audition sa akong lawas. Apil sa akong gina-consider ang pag-take og Premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanami gin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: X.
1: X.
4: F. M.
1: X. FM.

ako, oras, mga maring, mga katropa. Doon na tayo, Jess, pinotos na nakalabay sa alas Jess sa buntag. Payong buntag kanyang hurut. Uy, welcome na sa to ang tulumanon. Kung ako, ikaw. Exciting!

0: di kangkang.
1: Malay Mike. Ay, ako mga marin, kamusta? Welcome diri sa to ang programa nga gipaabot kun sa tibok isla sa Mindanao. Siyempre mga marin, kini ang akong ako ikaw. Live gikan diri sa nagikuit diha. Mura lang ang nagkuhit o ganang
2: yes.
1: Marag na naka sa peryahan. Gikan diri sa studio mga maring. Ako din si Maring Inday Erika Daligwapa. Dalimis tayo sa panima kumiyan sa antungod kay Mangunay og Salangan.
3: Alright, so pinahila sa natin yung tapad na to. Ang kusuga ba ni? Ato nga tapad, kisa ni, nagigibalibo ang dila.
4: Katul kayo, oy!
1: Murag ikaw.
4: Kinilagyapon yung iyaan sa kanon yung panabang. Kila si Tia Darya.
3: Yes! Hello?
4: As useless daw, upaw ba daw?
1: Ang sa imong penaltihon?
4: Ako penaltihon kay no ID, no entry.
3: Yes.
4: Ayaw ko piyansa, di ka kasulod.
1: Ang sa meaning sa ID?
4: ID? Kada kong ibutang nga ka ng dasay mundughan?
1: Ang sa mga kanang ginasuot?
4: Kanang ibitay-bitay?
1: Ginasuot sa mga taga LTO, ana?
4: Ana, kanang kuan ka. Kanang apil ko nang sa TMU.
1: Pwede na bantayan ako, Tia Daria. Walay paglubad ang imong beauty.
4: Siyempre. Alagang ni Lando.
3: Aba.
1: Maroon ng komentary. Og siyempre, mga marika, oban po nato diri ang pinakangilingig diri sa kuan gikan sa Davao.
4: Yes.
1: Yara, paubos ko. Kaya taason mo jug ko pa rin gab.
4: Nalampas na po kasi mong height.
1: Makit-ano ko ang puson ano yung kalakihan.
4: Wapo kayo mong dress karon Maring.
1: Oy, kuanin ako. Kuanin ni Maring Ganggang, gi-donor.
4: Mura kang matrona ka nang wanapuyan.
1: Kanang, kapag baka Maring, kanang kinibitan, kanang nakadepende gila na sa suot ni mo. Kahit pakuli, ginang ko sabay ngayon kong suot, no? Patalikuron ni ko sa bintana ni Edgar.
4: Lamihan na, oy.
1: Patikulong niya. Awiran niya ako ang buhok, Maring.
4: Niya, pa. Kata, mura ka katong ga-study. Nga nasakpan sa mga classmate.
1: Nag
4: sumbiting sila. Sige, sa gano'n na iyang.
1: Marag anak agad, Maring.
3: Gerbing na ka, Maring. Gerbing ka.
1: Sakto niya. Lain kayo siya, oy. Kay, inang, kung ano niya, kay Maring, sa yatugidig.
4: Kuan ka, kabayo style.
3: Hindi siya ka nag-inirong kabayo.
1: Di kabayo ko, Maring.
4: Di ka maalasa. Di ka maalasa yung muhang pangira na Maring. Ang kabayo. Dako, magandang kargana, Maring.
1: Oh, ni Alsa po. Uy, gamay. Mga dua kapulgada. Bueno, mga Maring. Kikan diri sa studio. Babati ta karon diri sa
4: Mati City.
3: Alright.
4: Alright.
3: Okay. Siyempre sa Mati City, sa may naadya sa Mati City.
4: Ato ang mga amiga din na, no? Si Inday Tato. Si Inday Bipa.
3: Aba.
4: Akintasia. Nausap niya pangalan dahil Maring.
1: Aba. Kaya tangi.
4: Kaya maduha mga doon ito. Okeana. Siya ka naman po sa taasapin sa bukid nun.
1: Ay nako, siyempre. Babati sa taka doon niya sa XFM bukid nun.
3: Si Juan niya. Ito ang amigo nga taga sa to. Taga katong DE ba to?
1: Taga DE.
3: Si Jonathan.
4: Yes. Kasi nga pa yung mga kakaraang gamot din ha. Palayaw ko padala.
3: Mga himughat, mga Jonathan Rezay na kahimughat, ya.
1: Oh, good morning, di ay kang SM Inday Marin.
3: Yes!
1: Hey, good morning, kina, pala madeliberan ta og tubig, day.
3: Yes. Permanente ba yan?
4: Apilan na yung mga sakop, Marin, kibising masuko na,
1: sila
4: Marin.
1: Sila ni Parirustom.
4: Yes, kinsa pa?
1: Sila ni si Michael Ricabo.
3: Kinsa pa yun?
4: Kinsa pa?
1: Si Kuan, kinsa pa minari si...
4: Ang maestra, pila siguro ang maestra.
1: Maestra, kinsa pa na si Hanino Tapios?
3: Si Sendi.
1: Ay, si Maring Sendi.
3: Si Cinderella.
4: Maestra po nga isa.
1: Katong, kabalo ba ka si Maring Sendi? Ako daw kay kadang kargada ang bana ana day.
4: Ay!
1: Kaya si Kuan, si...
3: Si Junalo?
1: Si Junalo.
4: Uy, dako din.
3: Oo ba?
4: Maodi ay.
1: Dako daw ka, muradag ka ng swing arm sa kanang Kuan.
4: Swing arm sa kanang tresera nga motor?
1: Swing arm sa kanang bike nga BMX.
3: Maod pa, mao pa.
1: Og diri asa mabati ta sa XFM San Francisco.
4: Yes.
3: Yes, salamat kaayo niyo na. Wala na outgoing na isa.
4: Wala na matul pa ni Ray, oh, anak. Wala na mo ang inahantya. Wala,
3: ay,
4: wala na gid
3: iya. Singon si Ray.
4: Si Ray
3: Alinton.
4: Yes.
3: Wala na.
1: Si Ray Alinton wala na po dai siya.
4: Dili ang iyahang ilahang inahan.
3: Inahan niya si
4: wala na may mga inahan tiya.
1: Aba. Nako. Syempre mga maring mabati sa takaron diri sa XFM General Santos City.
3: Yes. Na na di ano namino na natana diha sa General Santos City. Oh.
4: Yes.
1: Kasi may okay. Ito ang kuwan niya. Kasi ito ang
3: si
1: mga...
3: Ray po. Si Ray.
4: Si Ray.
1: Sige sa nga Ray.
3: Si Ray, kuwan, Ray Pirarin.
1: Si Ray Pirarin.
4: Tarungan na, kay ipabalik na rin ba ang kanang kapital?
3: Kapital, ipabalik na kapital.
4: Kapital na lang, cool. May na lang makabawi.
1: Ay, nako.
3: So, kuwan, ito isa pa.
1: Mabati sa takaroon din ang mga maring sa XFM Pagadian City.
3: Abay, sa Pagadian na.
4: Alam ko na.
3: Ang mga silingan niya. Sa Pagadian.
1: Ay, di mo ba namin?
3: Ay, nako
1: mga maring. Ito sa pagkita ang gilas ni ano ang mga suki ron kay live takaro sa Facebook page. Sa XFM 107.1 Tagom. O din yung mga orasa, pukawon mo na mo sa amo ang video kit challenge.
3: Be.
1: Si Tia Daria daw ang ma-opening. Ang opening ceremony, si Tia Daria ang tirada mga maring. So, ala, itahit na Tia Daria sa tuwang GC. Aring na masayod si katropang Gab Alas. Konsaya ang isilik, kahit tag-tulusinkor ba nun ito ang silik
3: din? Mahal-mahal,
4: mandayin niya ang kuan, oy.
1: Brato na galing na, kahit 2-5, ganyan dito sa kuan, sa perido.
4: Basa-basa po din, ha?
1: Gitype na mga maring ito ang bijoki. So, syaro di mapukaw niya ito ang mga suki nga namati rin sa Tibog Isla sa Mindanao.
3: Imuara malagi na, mo-type sa tag-atua diri.
1: Mo-type sa tag-atua, diri na ninyo madungog ni nga programa, mga maring sa XFM Tagum. Ay, nako naman yan.
3: Sige, oo, sige,
1: mga,
3: ma.
1: Magandang itsutsera mga baklang to. Ito na, mukanta na si Tia Daria mga maring. Kay Biyoke ni yung kanta niya. Kay Yado na ipahinungod sa mga...
4: Ipanungod sa mga kuan, mga wakwang.
1: Ano
4: mga
1: na?
4: Kikik.
3: Yes.
1: Ano ka nang advertise pa. So, ania na samtang sa dili pa mga maring kita magsugod sa tong kanta. Kini di atong programa hatod ni kanato sa Santon Vitamin C.
4: Yes.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
4: Yes.
1: Paligo na ang imong immune system inom adlaw-adlaw sa Santon Vitamin C. Mabalit na sa mga pharmacy butika sa tibuok Pilipinas. Santon Vitamin C para mas mulami ang ngisi.
3: Mag Santon Vitamin C.
1: Palakpak. Sa di pa tamag, sugod mga maring sa pag-bijoke. Ano, nigawas na.
4: Nigawas na kumagko. Ang kumagko man lang yan, nigawas.
3: Asa man?
4: Ano man kumagko sa taas, oh?
1: Ano na, so hinay ato ang internet dari mga maring. Gawa ka na ba yari?
4: Pasailoan ang mga internet.
1: Dara, okay.
4: Okay. Ay, magsugod na ta. One, two, three.

0: Ay, undangan ko ng sigaro, ay. Ay, parang taas mo, kayo nga rin.
1: Okay, salamat na, salamat.
0: Ah, thank you, kayo.
1: Salamat sa imong dakong pagpakauwaw, Maring Darya.
0: Nauwaw kayo, kung ipotol na ko, Maring, kayo mo na taas kayo, Maring.
2: Siyempre, katong katahan mga igala, hatundo ka na ito sa Santon Plus Coffee Mix o Santon Gold Coffee Mix. I miss him so much.
1: Aba, gagiving ako ka.
2: Yeah. I miss Dance Coffee.
1: Sige lang, kayo, happy naman. Ugma, basig na na, ugma.
2: Ang sa, ang saman.
1: Ang kapi.
2: Ako ang form.
0: Ay. Okay lang ang form.
2: Ana-ana, ang duha ka, ang isa ka.
1: Ikaw, sige. Ano sabi ka tahan ni mo?
2: Makanta ko, Guay, Mas I ni Idol Eddie Peregrina.
1: Aba, sige, sige.
2: Why Mas why Himas sa ID? Ay, ang title ano? Why Mas I, Mag Giorgio Salantay? Ano?
1: Ana de la dia ay?
2: Oh, ano, masa ay muna.
0: Himasa, himasa, sad maring.
1: Grabe po na yun, manima, magbalas-balas, mabong ka na na, habo na na, oy.
0: Ayun na, sige, kwan, kani, ni kwan na niya.
1: B.
2: Ani na sa akong kanta ni Painungod na po ni Kang Kwan sa mga may edad ng karo mga namati ron. Labi pa diri sa Tagum City Public Market ang mga tiguang riyak. O diri asab sa bukid nun, painungod na to ni Kang SM Inday Mari. Ay, gonna be kaya lupat na itong mikropono i-provide, i-backward gonna be kay
3: Kwasa.
1: Aka niya.
2: Okay na rin siya.
1: Okay, sige. Bunal, kaya nanganal.
2: Pwede mo sabi kang Evelyn diri sa Jensan. Kang SM Ruel Dumantay. Siyempre, pinungod po na ako ng kantaha mga maring kang Ma'am Pili Pilisiano kay Karilit po siya niya. Yoko yung mga

0: ultrasound ya, aku kapan basic aku anak aku ang so selamat kayo sa mga
1: ay palakpak mo ay
0: palakpak sa mga
1: baby ako na po
2: okay mapila may mag mo gusto di ay
1: hindi okay na daan check hey
0: sana ba kapataling mga namati ron usay mong kanta di bayot
1: lahi na kung kasi kung ano si buyabun na mong kanta ni sige
0: sige dabi ato kunong liliw din kanta ni Master Inday Tanini mga marina.
2: Padol gamay, wala di na ka makita sa ako no.
0: Gisilik pa. Ay pasensya kay hina ato ang internet mga marina kay wa pa na bayri.
1: Kasi may gi-kwan provider na ato internet diri.
0: Kuan siya kanang ambot unsa ni ato internet diri amo sa tapad man siguro ni.
1: Diri mismo sa Bulgaria man siguro ni.
0: Nagakwan. Ani ana. Ladies and gentlemen, Master Inday Tanini, gikan sa Bangkol, Alcaraz Tagum. Go!
1: Hoy, palakpak mga binayran, oy!

0: Tama na.
1: Tama na. Wala na yun. Discuss
2: it. Wala na.
1: Discuss it.
2: Kami yung taga-Batanonoy.
1: Kaya nagkain na ito ang
3: kinabuhin. Kaya nasa ko na si SM na. Ano siya? Ano na bijoke man mo rin? Ang nag-jote man mo?
1: But anyway, katong ito ang kanta mga bali. Katotok na ito sa santo na vitamin C. Ang alkaline niya vitamin C. Ara nga, mas muli ko yung imong immune system. Sama na mo sa mga edara na. Pero healthy gihapon. Kaya nakasanton vitamin C. Ito ang pagbalik mga bayot. At ito ang taga-taga na ito ang Marites and Friends.
2: Yes! Unya!

0: Aprupa! Exciting!
1: Yes! To help!
2: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako si Jonathan Layaw, nagpagpag malay-balay na ako'y ibati nga pagtanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na ng Thon Plus Gold niya. Gato marunaan na akong lula. Oto ni pangit ko, akong gitistingan, akong giminte, napaharot o dua pastab, akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagtakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa San Thon Plus Gold, mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung San Thon Plus Gold, basin pareha na ako, huangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, San Thon Plus Gold user sa Malay-balay.
2: San Thon Plus Gold, papakyas to health. San Thon Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: San Thon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o San Thon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-San Thon Plus Coffee Mix ka mo.
4: San Thon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. San Thon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. San Thon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit ang akong mata o magluha-luha. Bisa ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukat nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gito akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
10: Purma da gani, pre. Pero may problema.
9: Ay, ano na aw?
10: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
9: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
10: Turbo?
9: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulotogsing nyo ni Mrs. Mo.
8: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Gasa Turbo.
2: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang San Thon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng San Thon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: San Thon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. San Thon Plus Herbal Soap.

0: Ay, nako, mga maring, balik tayo sa tuang panaguban. Siya ba ito, maring? Labi ka dito sa studio. Ako na si Maring Inday Erica. Kauban ako si... Oo,
1: kaya nang iapon niyong iyaan. Kaya si Tia Daria.
0: Og si...
2: Yes! Iyong ang maestra, Master de Tanini.
0: Good morning, Master.
2: Good morning. Sorry po.
0: Good morning. Siyempre, kanya ito ang tila. Greetings, mga maring. Araw nga, mas malikod pa nga ito ang tuhod. Makasuga ako, disang magluhod, mag...
1: Turbo Male Enhancer.
0: Matag, dog.
1: Dog.
2: Kana.
0: So, doon na tayo mga caller. Tao-tao na ito na tumagol, mga maring. Basig si Hepe. Ay, nako, mga
1: maring. Kaya nga, maring, basig Prisco na, maring.
0: Wala ang punsa nakapunbok. Kanya na ang caller, ha? Tao-tao na
1: sa ito pa, maninilay na kay number raman.
0: Basin maring.
1: Basin turpo.
0: Basin ugat to ning last payment.
2: Basin ko na. Sama na siya. Number lang.
1: Last payment lagi daw.
0: Last payment.
1: Ina na siya nga. Wala pa is will do.
0: Wala gisave pero nakanot.
1: Aha. Ayaw ba? Yaman na nga silpon din na.
0: Mga maring, ato ni ka na to sa turbo.
1: Yes.
0: Ang turbo donut siya ay sangkap nga maka og kabuwas ka nga sigurado mo paggahi gid maring sa imong pagka ikaw mga maring kato nakain ng bagahi kay mo maring
2: gagay santing kayo oy kana mo kay mo
1: mugahi pa rin na iya maring
2: hoy naka siyempre ang turbo ani power back kay dan turbo ha 5 days ang tamaan na
1: taas ba yan magsigig lakaw na magsigig barok ayan kahadlok
0: lai ba yan na maring makain ng turbo kay mabaghira ng gaway mo diskuhag dahil
1: Oh, mo-abtik siya.
2: Mabalising dahil, mabalising.
1: Mubangon o galit.
2: Yes. Aba.
1: Mubangon dahil ng galit.
0: Murag banakon diya sa mawab.
1: Ayaw to marin kay maakto. Magukod pag yung dugibong si Karen.
0: Musugod na itong panila marin kay murag kami na kay
1: Gitila. Ubay-ubay na biyan ni Nader eh.
0: Sige dabi, unahin na dabi.
1: Ana pa si Dinlo now. Ana siya, good morning mga maring. Request ko be. Walk away. Salamat mga maring. Walk away daw.
0: Walk away.
1: Okay.
0: Noted.
1: Okay.
2: Noted po.
1: Process serve.
0: Ansa
1: si Serbi. Mayong bungkag mga dol.
0: Aba. Ay. Kisa pa.
1: Ang si... Oh, si Jonathan.
0: Ay, si Jonathan.
1: Ano sa mga bayot? Great birthday. Happy birthday na ikuhan. Layo, Villafranca. Ang birthday karun.
0: Usap na pod ang 5 mil.
1: Bukla ang 5 mil, ani. Ang request ko kanta ni Erica song na develop ko.
0: Kisa man ang...
1: Ano si Alvin Gook?
0: Ay, si Alvin. Gihagit na po ko ni Alvin Gook.
1: Palautong si Alvin ba?
0: Ayaw tag-ana, Binhan. Kang Josephine Napero, Vicente de la Rama. Kuya Jody ay ning turbo kay layo pa lagi, magpapangyod na lagi.
1: Uy!
0: Murag action ka o gawala ka ba? Murag nakasuway na si Josephine.
1: Nakasuway
0: na ka, Ma'am Josephine. Kisa pa'y naabas ha, mga bayot.
1: Nasuko si SM Inday Marie.
2: O sa ingon niya. Kaya niya.
1: Kaya nga nung dili mo daw siksi ang background sa karaoke.
2: Aba! Mauday na. Mauday na. O niya, pag mag-comment si Iko Lima, mag-yaw-yaw.
1: Ay. Excuse me, huwag may labot na.
2: Huwag may labot. Huwag may labot na na.
0: Napahigingon din yan ni Ray Alinton nga is watching.
1: Sinita man siguro na.
0: Si Kisanesi.
1: Si Nita Baldirosa.
0: Si Ray Alinton, mangguniyoy.
1: O, napod siya ni Nita Baldirosa. Watching lang yung giingon.
0: Ingon pa si Elder Ndigin yun nga. Banat maring. Si Florindo Piokay. Kanindo sa imong gikanta ka tropa. Aba, gilamihan si Linuel.
1: Ano po si SM Inday Marie. Ano po siya? Dari yung anong namang kanina. Kinsay nabilin sa ICC.
2: May ingon niya.
1: Maro po niya ay.
0: Kamu ha, trabaho. Dili magsigi karaoke, aba.
1: Aba.
0: Sorry, SM.
2: Sorry po.
0: Aha. Ato ko na ito bago ni May.
2: Kisa man na.
0: Hello?
2: Be?
0: Hello, maayong buntag kinsa ni?
3: Buntag mga Marie.
2: Ay, maraming bagong tulong, maraming mata.
0: Who's this?
3: Alvin yung maring.
1: Ay, hirayin gamay yung radyo.
0: Palayo gamay.
1: Doon, palayo lang kagamay.
0: Pusiyon ko na yung It Me Games Ron. Alvin, taga-asa ka ni ka? Taga-apokon na to?
1: Taga-apokon siya siguro.
0: Ay, sa aba.
1: At taga-asa?
0: Bermudis.
1: Ay, Bermudis. Nakumakain ng Bermudis. Dahil makasaag, mangguna diha. Mga upat karotonda?
0: O sa may ato mga stepping, Alvin.
3: Akong request ha, kanta ha.
1: Uy! Unsa lang eh. Lako, mapapugos yung kamaring.
3: Nadibilop gani.
0: Nadibilop, pakisilik, napakidos dati.
1: Wala na, wala ko'y coins.
2: Nabod rin, 150. Mugala mga lang 150.
0: Abod mo, gala rin itong machine diri ah. Sige pa, abot. Awa kay Grit diha, kay amo na kang
1: nabigyan. Unsa na yung request di ay?
0: Nadibilop daw.
1: Dili, oy, nadibilop na sa simo ha. Dapat kantahon na yung request.
0: Asa ni may ipahinungod ni kanta ha?
3: Sa inyo ang
0: tulumari.
1: Uy!
0: Na-develop sa tuwa.
2: Na-develop.
1: Pamatod ina, takaya may chicharon diyan nga baligya na sa pukon.
0: Hindi ka kangkuan ha, na si Carl diri abakante.
1: Napod, napod si Kainit.
0: Si Kainit, kay Gilio yung masibog ni. Ah, sige, amo na yung kantahon, taot-taot, pabuta ha, ma'am, Alves, sa ba ni ma'am niyo, sir?
3: Si Maring, salamat.
0: Ay, hi,
2: salamat, si salamat.
0: Si Alvin Gook, Maring.
1: Si Alvin na ba siguro to?
0: Sige na, oy, kay ato nang tagapagtagad ang iyahang kuhaan siguro niya taod-taod. Ang iyahang na-develop kay...
1: Dili lagi, walk away daw.
0: Walk away?
1: Okay, para ma-develop daw siya.
0: Sure ba na siya? Walk away, bitaw yung kanta.
1: Walk away? Wala ka minyo, baka mo nag-istorya.
2: Walk away ang yang gusto.
0: Saman, isilik daw dabi kay si Master ito pagkantahon.
2: Ikaw may pagkantahon. Ikaw ano? Ka ni. Oh, si Maring.
0: Unang tamo tila ba itong kantahan ni Bea?
2: Si Bea.

0: Ben.
1: Undangan nga maring. Undangan nga, ang sabi nito. Nakalitra man itong barako.
2: Walk away, wala develop na ako sa'yo. Sabi nga gusto nga kanta. But anyway, ugma na lang siguro na ito. Tiwaso niya ang kanta, oy.
0: Mutila sa tao, eh. Nadilata na ito magtila.
1: Bro, nakalisod-lisod ka ito, maring.
0: Ipit ko aning Alvin, ay.
1: Bro, hindi ka kabalo. Imong ipadayon ng gihapon.
0: Sige, oy. Sige niya lang. So, mutila tagpadayo. Napadiriya si Ria Linton. Naniid Rami Diri kay Kanus Amusulod ang ETM.
1: Oy!
2: Aba!
1: Tagaanon na ko na, bro. Kaliman na nimong tanaron niya.
0: Nagpamati sab siya sa mga
1: kawan. Ayaw sige palabi niya, Ray, ha? Kay basing mausap, masig sa sunod na namin. Ngayon na nga, your ATM is now loaded.
0: Aba.
1: The Bluetooth device.
0: Ano pa si Alexander Umaki Algabri Sr. I-mention niya si Isa Eminem Mari nga maugani, sugod na po doog sungog.
1: Si Master Magonazio, pagsang-pangayang sorry dito, Master.
2: Sorry po.
0: Ayaw, ana Master, sorry po.
2: Sorry po, Bong, paparibubong, sorry po. Brad, sorry, Brad.
0: Ato ko nung mutila ang tabayot kay...
2: Be.
0: Sige na,
2: Ben. Ang tawag nila.
1: Sandahan ako
2: na. Nakuha man ko ng bugan. Bubalos ko din yung dami.
0: Ilain lagi mo, tabangan lagi ko ninyo. Ako ba ko ng kigul?
2: Grabe naman na gano'n. Abi sa wifi ni Alvin buong bagay. Nawala lang lagom-lago. Di puti na.
0: Nawang kanal.
2: Nawalang kanal.
1: Wala may subay, Maring. Wala na. Ang coins, wala na ni subay.
0: I-check na ba siya. Nahulugan na ganang tayaon nga piso.
1: Kanang dinokdok sa mga bata, Maring.
0: Perting hubaga, request ni Nick Quahaw, aba.
1: Ay, si Nick Quahaw. Mga yots, request ko daw, aras siya, perting hubaga.
0: Ano pa si Alvin Goka, Joey Taogma, Erika. Aba, makik-Joey sa ako.
2: Aba.
0: Ihagit akong beauty by yot.
2: Sige, Ogma. Sa ito yung katahan ninyo? Sa ito yung katahan?
0: Ogma, matag video kay na ito, mudawat ako sa color nga makik-Joey na ito. Ato sila hagito no asa dapat ilahang mga kakayahan
2: kana
1: kakayahan yon
0: ugma pohon sige ha again inyo maming gihagit diri kami mang gi nagpalamilaman mi diri ah
2: kami mo gusto gid mo enter yon
0: inyo mang gid mingi hagit diri ah but anyway amo gina silang kuanon kanang suklan. Mutila pa mo?
2: Mana kung tila, oy.
1: Mana, oy.
2: Upload sa ngayon dila. Gipilasa biya kung dila, oy.
1: Upload di kaya mo rin. Kaya mo hamre itong kigol.
0: Okay. Na, nabili na giimong kuan ni rin sa kuan mo rin.
1: Asa? Ang isa kang ngipon, nabili mo rin. Ako na ipatao dito sa likod sa kuan sa Gansano Center.
0: Ay, naku mo. At ito sa unahan, mga maring, atangin sa mga pagbalik, amo ang legit kaayong nga mga chismis.
2: Mm-hmm.
0: Ang special segment nga, The Merites and Friends.
2: Alright, Ariana!
0: Apang sa di pa o sa kakanta o na itong ipahinungod sa mga namati, kanta na ganayon, Walang Ibang Mahal, gikanta ni Chino Romero, o hatod ni kanato sa produktong gigama sa Yesuel, kini ang...
2: Saturn Plus Gold is Saturn Vitamin C!
0: O ang... Turbo!
1: Turbo, Melian!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Boss Abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Batogol taon, maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Vision Next, daghan ang natumangan.
5: Lipay ko pag-aisol. Uy, ugan ko nangando yung makilarong-tarong. Daot mo yung mata katong nagtrabaho ko call center sa una. Pirme Bilar niya, alos abuso sa lawas. Moto, napiktuhan sa dakong mata, sir. Dakong taabang gidya ko ang Vision X Plus, sir. Maoronin, nakapabalik sa normal akong pananaw. Edgar Denis sa San Franz. Sige, salamat guys, Vision X Plus.
4: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.

0: Ah, tsadaan sakyanan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
0: Ha? Sa Craft Gold da Buy? Pag-sure da Buy. Nga no good.
1: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold Buy?
1: Wala pa day kamasayod, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaninlot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or tipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-gitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold bay?
1: O bay, ang Craft Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta. Mali.

0: sa tuang Damarites and Friends. Ibalik mi salamat no, mami niyo atangi sa mo pagbalik. Kay sa siyempre kauban na mo ang kauban ako karon ang duhasan ka mga ariat no, si Maring Erika o si Maring Daria.
1: Dari pa ta kaula ta atangi. Dagko pa kay sila dala o.
2: Pero ako kung atangan ko di man sigo mo sibog.
1: Igor mo. Alangan Maring kay dagko sila kargada Maring.
2: Igor man ko mo bika ka.
0: At least, na ikasukol.
2: Yes, ikaw lang yung kumapahilo na, Maring.
1: Uh-huh.
2: Ayaw sa kung kanang kumapahilo na sa ako.
0: Mag-plaster ba?
2: Mag-plaster ka ka, basig makuan ba lang, Maring?
1: Mausap pa ilang una-una.
2: Basig, ay, nako. Siyempre, kaling ato ang Marites and Friends. Atod ni ka na ito, mga Maring, sa lamian kaayong ang kape nga gigamas na Yes to Health. Kini ang...
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: I miss that coffee.
0: Yeah. Yes. Okay, siyempre, no, ang... ay, ako na yung... ato na yung pasalamat. Ako pasalamat personally.
2: Uh-oh.
0: Ang DM sa rent a car, no?
2: Uy, mga tiga
1: DM. Ay, car kailan ka dito, Maring?
0: Dili. Ani ni siya?
2: Sige daw.
0: Kabalo mo, mga katropa, sa mga laminod rin sa Tagum, no? Kung gusto ninyo o ganang mga nindot kayo o kanin durable nga mga sakyanan, kunya affordable kaayo, i-try na ko ninyo ng ato na ko mo GM sa mga lakap family gathering, mga outing na gani kung na mo yung mga team sa basketball o gusto ninyo kung dili mo magsigig di mo mag-angka sa inyo mga motor adto mo nito kaya na ay mga van ay mga nagani yung mga sakyanan mga barato na kaayo ang renta no? Diyan sa DM sa rent a car. No, diyan na sa may kaning sa street kini
2: sa Pioneer Street.
0: Sa Pioneer Street.
1: Pioneer Avenue.
0: Diyan sa Pioneer Avenue na anya. Wapo kayo no nya pagungman. Ay sus ginodi yon mo magmaga mga sakyanan mga nindot kay brand new.
1: Di
0: mo magproblema. Kanya very efficiency.
2: Kanang-kanang naglano ma rin nga mamalay. Isa lang kapamilya, masuod lang isa ka ban ba?
0: Correct.
2: So dapat sa DM sila mo arkila.
1: Yes.
2: Kanang sigurado ganun sa kanang nindot, ya, leg-on, ya, kanang walay mga abiriya.
0: Walay mga abiriya. Di yun mo mga abiriya yun, no? So, sa panyong gawat, no? Sa mga lagad.
1: Ang inyohan na lang din, ha? Huwag na ay musuka sa esto nga.
0: Kana.
2: Huwag to mo, na may plano nga.
0: Ay, mapasakay mga dagaton, kay kuan, kapag hinlo.
2: Labi na kanang maata mo sa Barangay Luban.
0: No, that's Barangay Luban, yeah.
1: Yeah. Pag abot niya sa may...
2: Manikling?
1: Manikling.
2: Awa na.
1: Manaog sa kadali lang. Manaog lang. Blue, blue.
0: So, di mo...
1: Ay, nang luwa lang di ay.
0: Ay, mo sakay og mga dagaton. Kay, ay, mga dalanon. Mga dalanon.
1: Pero naamay mo sakay. Magbaon yun sila.
0: Og cellophane.
2: Masama na ka na ng plastic cellophane?
0: Katong cellophane. Plastic cellophane. Oh, katong, kuwan ba... Ning rapper ba sa Dolphin Bihon, Dolphin Bihon, Dolphin Bihon.
1: Dapat katong balising ko nga plastic. Kaya para i-appel o potos ng
0: taklay, maong. Taklay, taklay.
1: Itarik na lang para umakatulog. Dito na lang sila mag...
2: Dito na lang masuka. Uy, harapay na nga on-roll.

0: Karon, karon, pa ni sulti ko, pagkita ko nganong karon nan be?
1: Nganong karon ma? Karon
0: kay nalalaki, nalalaki na ana ba? So, sige sila balik-balik sa mga sa VVI.
1: Ay, sa site.
0: Oo. Sige sila balik-balik dito, o di sa mga nagkadaya yung mga bangko.
2: BPE.
0: BPE, dyan dito sila sa mga nagkadaya na. May daga dito na sa security. Ano mga kasi klaseng item mo, nagsige sila balik-balik dito mga maring.
2: Oy!
0: Oo, kamalo ko kasi balik-balik sila nag-check.
2: Ay, ang gina-check nila?
1: Ilang gina-balance?
0: Ay, ilang gina-balance nila dito, gina-check nila. O, so,
2: na may balance check?
0: Oo, kaya naana ba nila mga kwan dito, salary. Oo. Matol og kanang
2: salary o salary?
0: Salary niya. Napagkita nga, kung naana ba ikuan ka ng... Masa itabang ala, kanang ito nga guys, 2x, itabang ala.
1: Kanang kuhan, kanang...
2: Mid-rinse.
0: Ah, mid-rinse. Basketball mo na mid-rinse, wey.
1: Kanang kuhan na...
2: Takalabog ka. Speaker, magunang...
0: Mid-rinse, magunang siya, kanang mutira kag half-court, mid-rinse.
2: Mid-rinse.
0: Mid-rinse, bright, gini mataan.
2: Mid-rinse, speaker mo na ito, mid-rinse,
0: wey. Sorry po. Sorry po, master. Sorry po, Gab.
2: Makiglalas pa dyan ka nga mid-rinse. Nga basketball.
1: Onya.
0: Moto siya. Onya kayo. Moto nga. Pangalan dito na onya. Pareha pa din sila problema siya mga amigo.
1: Ay, sila tanan.
0: Ah, magpuli-puli. Nag-abot sila dito. Ano mga kayo. Onya. Ito isa dito kung ipauta na. Anong di mga. Ang isa. Parang wala nila excited. Ah, di mga excited. Ano siya? Mga excited ma rin. Nga, aja. Di na kumukuha na naman ano. Kaya nanay mga apelido.
2: Ay! Nagulat na di ay. Nanay nagulat.
1: Nanay nakaong-ong naman tawag.
2: Kini mga si Jordette o si Kinsaka ito kanay Marek?
0: Si Billy.
2: Si Billy pa yun.
1: Nanay mga naka-ongoing naman ang mga
0: nakahol. Si Kati.
2: Si Dagan-Dagan yun ano?
0: Si Kati. Huwag mo kailan ni Kat-Op ba mga Kat-Op?
1: Ah, si Kat-Op.
0: Ano ba? Dagan oi, dagan kayo.
2: Si Ray.
0: Wala na ito si Ray. Ano to? Okay na ito si Ray.
1: Okay na si Ray. Kapital na may uli.
0: Ano na problema ito si Ray?
2: Okay.
0: Mato ka.
2: Ano di ay?
0: Muna siya karagigagulan
2: nila. Mare nang uban niya. Sige, nagtanaw silang cellphone.
0: Nakanito yung umasigit.
2: Kaya tawag mo sigang mata.
0: Yes, pagsigbay spahis. Mau na ron, no? Gagagulan nila nag-uul kahit nilang grupuha to niya. Nakasabay mo ko silang GC. Mabalaan na nila niya kahit nihilo mo nilang GC.
2: Wala na. Mingaw na.
0: Wala kisaw.
1: Pura
0: na mga sun face.
2: At ang yun, niya, masignay mo yes diya sa GC.
0: Masignay mo yes.
1: Ay, sige.
0: Mauto, way lami.
1: Way lami. Oo, wala oy, da.
0: Da, para mo to ay.
1: Lami. Lami pang ana-ana.
2: Ay! Lami pag yun ang ana-ana, maring.
1: Pamatod eh, daw.
0: Lami.
2: Tara, asa na ta?
0: Masokol gini.
2: Pwede rin lang dyan sa portal.
0: Uhaw.
2: May portal sa likod.
0: Uhaw gini ka skamil, ha?
2: Oh, kanang portal kita, katong portal. Katong korte na nga naibangan.
1: O sa'y bangan nga, hindi. Nakalag yung music in.
2: Nasoko ang landlord.
1: O sa'yo sa landlord?
2: Anong lord? Landlord din. Sugan mo gamit, hindi ka balong hipos.
0: Hindi, kaya kaya pala siya.
2: Tungatugag higda. Hindi man na hipos.
0: Disposable, magod na. Disposable man na.
2: Pangita pa dyan ang kaso, tangayon ng sorry na.
0: Sorry po. Sorry po.
1: Kaya magawa mo sunod na nga ito ang live drama.
0: Sorry po, pari bobo.
1: Diriya sa pinaka-kuyaw nga programa sa radyo, dili kayo mga sikat pero ginaabangan sa tanan.
0: Yeah.
1: Ayan.
2: Kung ikaw, ako.
0: Kung ako, ikaw.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Alright, ania na! Ang giatangan sa Kabisayan ug Mindanao atong programa, mga katropa! Kung ako ikaw?
2: Siyempre, una ito magsugod mga maring at usang pasalamatan na nagpaluyos to ang programa kay Rita na buhi.
1: Siyempre, ang DM's Rent a Car.
2: Yes.
1: Kanagyo nung kay kabalo mo mga katropa. Usbo na ko ha. Sa mga mga travelers, sa mga gusto laang outing, ayaw mo kaguol kung gusto ninyo kanang mag isagid mo ka hagsaan, no? Isa mo ka kanang sakyanan, ayaw mo ka palatis di adoro good mo. Ados, bisitahan ninyo ang DM's Rent a Car.
3: Yes.
1: Aba, diyan
3: na siya. Diya sa Pioneer Avenue.
1: Yes.
3: Padulong sa Capitol Road siya, ha? Mm-mm. Padulong sa Capitol.
1: Okay, so, mauna, ha?
2: Yan, sige pala.
1: Mauna, diya, ang shout-out ato mga amigo ito diya. Uy, guwapo ra ba siya kayo, no? Bisaga, ako ang gigalala dito ngayon, eh. Kaya pwede mo siya kupuhan, no? Ay, na!
3: Ni Arkela, pwede ka dito.
1: Pwede, nindutang, yun, ha?
3: Ang sabi mo ang giyakuanan nito, gigamit?
1: Kwan, kaneng, kanang sedan.
3: Ay, sedan.
1: Sedan.
3: So gusto ka katong gagmay lang.
1: Yes.
3: Hindi ka gusto ato mga van.
1: Ay, ito mga van kay upatraman me.
3: Sakto lang gid mo.
1: Sakto ra.
3: Taksa-taksa. Sobra pagtunga.
1: So, si sobra? Sakto ra yun.
3: Sakto ra yun. Ay, kaya dakuan na pod mo di ay.
1: Hindi mo kay tantusan.
2: Ano na siya ito mga
3: basahan ang sulat. Kaya na naman dahil na di ay.
2: Siyempre mga maring, kaya ito ang programa sa abgi paloyohan eh, sa ito ang mga kapsula na gagamit sa Yes to Health. Labi pa diya mga maring, ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ay, tuldog kayo kanandahan ka ay mga balatian sama sa high blood, diabetes, o ba't pa ka mga sakit. Pinaagi sa adlaw-adlaw ng pag-inom ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasya butika ng dole mismo sa inyong mga lugar. Ano mo ito sa layo kay mapaakan mong banakon.
1: Kana.
3: Pero available lang yapon asa sa Mercury Drug o sa South Star Drug. Bisan pa sa TGPDI maring o generika.
2: Yes, o siyempre. Kung gusto ka mga maring na ma-check up ka ato sa ito ang clinic dari sa may palingki sa Dakbayan dole mismo sa Mr. DIY.
3: Yes.
2: Abligikan sa Lunes nga doon na sa
1: Vernes. Sa Vernes.
2: Oy, Domingo.
1: Wala, oy, kay relax
3: na lang. Wala man si Palanga.
2: Oh, pangitaalan si Doc CJ ni Druda kung magpa-check up ka, pero kung mabalit ka, pangitaan si...
3: Palanga!
1: Oo.
2: Himo sa kayo si Palanga o ba nang
1: huwa, no? Si Palanga, ano, kay kabalo mo. Nakitaan ako si Palanga ba? Murag nangitato ninyo si Palanga.
2: Mabadi ay?
3: Ang pangitaon na to, katong ko sumangutang.
1: Sabi si sumangutang dito di ay?
3: Naman sige pangutang kapi.
2: Dili kasi Kainet ang ipangita ato.
3: Si Kainet?
1: Ha?
2: Si Kainet, kay maulang ba ito siyang Kainet?
3: Si Palanga pa may kakak man daw.
2: Amo ba di ay?
1: Ay, kakak? Mao ba?
2: Mao din eh. Ayaw ni si Kainet.
3: Si Dr. CJ na siya nakikik pa rin yung manok.
2: Ayan.
1: Di ba kiki?
2: Bahag na ang iyang kung ano.
1: Isol. Bagang isol.
2: Ang ikog ni Tagbon sa Itmi Games.
3: Napa nito isol siya?
2: Amot lang kayo, bata kita sa...
1: Ato lang tanahon.
2: Pwede siguro kayo na may gipalusot sa tela.
3: Nakasyo, okay. Ang tela nagisi, na may bangag ngalingin. Mga tayong niundang ang isa ka teknisyan.
2: Ayan.
3: Niundang di
2: ay. Nalutsan.
3: Ay, nakalusot.
1: Nasalisihan.
3: Ay, atangan ko na niya dito magtuwan
2: ko dito. Hindi ka ano sa kinikim. Higdaan po niya. Basig muna po niya manutsan.
1: Asa na, Benza.
2: Sa tela.
1: Nalil ako niya. Ay, magduyan ako eh.
3: Lahi mga portal yung isudlan.
1: Lahi mga portal ako. Kami niya. Huwag yun nilain. Huwag kami rin yung mga katropa bubong maglalis niya. Yun kay. Kung dito. Kwanito, lisoto dito.
3: Ayan sa Pikas. Kaya nabangaw ko ilang kortina.
2: Lahi niya nasudlan yung portal kay one in, one out.
1: One in, one out.
3: Ay, kuwamin lang sila. Kaya kanang shifting man sila.
1: Shifting, mamianin niya.
2: Hindi pwede mo magdungan?
1: Hindi pwede magdungan, anak. Kaya mubura kayo.
3: Gamay, mubo kayong bangag. Gamay pag timber.
2: Ang peace sa inyong kuan. Ang peace sa inyong
3: destino. Ang ilang timber. Nipis kayo ilang timber.
2: Timberi, puna ka ng mga dago ng kahoy.
1: Ay, wala may lain makuha. Ay, katura mga sanga sa kuan. Kaning sa Batilis.
2: Batilis o Batilis?
3: Tambal sa hilo.
1: Tambal sa purga.
2: Ha, Ay nako, nainan na to ang swat diri agi nga
1: ang
2: dear mga bayot.
1: Sugus maayong pamatasan mga maring. Tuguti ako nga makahatag sa ko ang pagtahod ganinyong tulo. Ako na si Selena. Nagpuyo ko din sa may pagsabangan Tagom Davao del Norte. Kabalo mo, din ko nagpuyo sa una sa Mako. Kao, silingan na mo si Jules. DJ Jules, magiging siya kay siya mong kunoy mo'y number one DJ sa Tagom sa unang panahon. Pero di alamin sa mga pagsabangan kay ganahan mong kunoy mag magulan kay diri namin magkaligog sa pa. Apan gini akong suwat karon nilinay siya about sa kuang among gipuy-an diri. Bahin gini sa kuang gini yung kinabuhi nga wala ko kasabot na ba? Kung ang uban niya wala kasabot doon, sao nila pagmanin sa ilahang ako galingon. Ako wala po kabalo pagmanin sa ning ako ang kagalingon, bahin aning ako mga laki. Ibantong ko din sa among lugar sa pagsabangan nga usa ko ka child makers. Kung baga naghangkay kong mga anak ba? Kung maghuhumok naman kayo kong ilong o niya ang kanan, dalira po kayo ko maluya sa mga istorya sa mga lalaki. Para masabtan ko ninyo kung unsay unod niya akong suwat. Yun ani mga panghitabo.

0: Victor.
1: Selena. Moraga. Ako wala kay ko kakuan. Wadi ko kasagang aning imuhang kuan nimo. Kay kabalo ka Selena.
0: Lalo kay Victor ay kay tagsa na lang kamo adto diri.
1: Kabalo ba siya?
0: Murag dili na jud kamo kuan sa imuhang obligasyon.
1: Kabalo ba jud ka Selena nga ako busy kay ko sa pag uban-uban sa ko nga mong amo na ko nga si Jules. Kay dagang kay mga giatuan nga mga deliveran nag kining amo ang pitch.
0: Nga no, sa kabisi gud nimo. Dinjo ka kapit dire sa balay.
1: Alangan nga ako, siyempre, ako pag himo nila og mascot.
0: Nga bata para pa kay nimo anak. Madugay na dili gyud ni kaila si Moha.
1: Well, well, well. I'm sultiya ta ka. Ay gabalaka kay pakauno na to nag feed sa gika sa Pigrulak.
0: Ah, anak, bless ni papa anak ko.
1: Dali sa. Marag lay mag diw lucky mag diw. Pwede siguro.
2: Papa. Na.
0: Ah, tarawa.
1: Oy, tulindoy.
0: Bless, bless si mong papa.
1: Ah, tulindoy. Oh, wow. Makaloy ang ka, kaloy ang ka.
2: Tama ngayon mo kwento.
1: Nakoy, oh. Nako yum yum, ipakaw na ning yum yum. Nako yum yum.
2: Ngayon ko wanta.
1: Ah, dali dali. Kini ni chichiria ni paborito ning Linlin, Chiquito. Chiquito, kani o kana.
0: Ano na Chiquito, oy?
1: Ay, kaning ko ba na ni Redford White, nila ni Kachupoy, o ni Dulpi. Oh. anak ko, nanay kwarta o.
0: Ay, Victor.
2: Nalamat pa, naman.
0: Mura, dili lang kakabalo si mong obligasyon. Kinahanglan ka magbiling din sa mua. Halos wala na gatas ni mong anak.
1: Selena, kabalo ba siya ang pitos kayong mga ang panahon karon? Sama pag sama sa gingon sa kong amigo nga Silar nga nagagraga sampila ang mga kwandang na paglangaw diri.
0: Ano ba ako? Wala gyud kwarta magbiling yung kag ginagmay lang si mong anak lang. Bahala na sa kuha.
1: Gisabay ganahan mo ni buhato diri. Ikaw sige kag yaw-yaw. Napay mong buhok nga. Gigat pag ila-ila to. Ora
0: kag ultimo pagpalit og shampoo di ka kabalo mo hatag.
1: Wala kang sidura. Wala kang sidura na ibo.
0: Sa manang tawanan mo antura ka diri magyaw-yaw pod.
1: Dili man kay imo mong nga kabalo man sa kong kwan. Kabalo man sa kong sitwasyon.
0: Hoy Victor. Obligasyon akong gipangayo. Dili ang imo ang kasaba.
1: Alangang, ano ko kundi, siyempre mo, dinggoy jiko kay, mo mangina yung kina, naku kay, naku tayo anak ko.
0: Mau ka niyo, tanawa.
1: Oh,
0: ka balo, humot kay ko.
1: Humot lagi kay ka, pero ibang duster, mura na ka, mura na ubi cake. Ay, sige.
0: Ayaw na mo gini.
1: Dahil na rin. Ayaw na ma. Ako ka nga, may sigundahan na tubig, mura na gamingaw na kayo. Gamingaw na ko, gamingaw na ko ba? Dahil na rin ba? Grabe na kuha po di mong tiyan. Ibang pangita man sa iyo mong payuyan.
0: Tamaki lang mo na ang tiyan. Malugsot naman na.
1: Kaya good morning towel niya. Hintar na ni puson.
0: Agay!
1: Ay, ginoo ko.
0: Hinaya lang po doon.
1: Ginoonsa naman tao nila kawa.
3: Mga maring, nakaanak yun mega isa yun ni Kwan yun, Victor. Nasigundahan yun niya ang ako ang ako. Naduhaan ko kunyang anak yun. Lami magugkaayo mo dala si Victor kun. Kaya pinasaranggat ka style ba? Pinasipilya-sipilya ba? Nakatry na ba mo na maring ka na pinasipilya ng mga steeping? Bibiyaan ko ni Victor sa lakto na pagka-istorya. Kaya ni-antusias lang yung dapit. Milabay ang mga bulan, pilakabulan o pilakabulan nga naabot og tuig. Nakoy na ilang nga lalaki. O ginani mga panghitabo.

0: Bipok.
1: Tibor. Dali, dayon, Tibor.
0: Salamat kayo, thank you.
1: Kumusta bang ka? Nalaglagi ka.
0: Anak, pwede lang mga pasalubong sa imo diri.
1: Ay, salamat ka ayo. Dali ka na si mama. Pailaila ka ni mama.
0: Ay,
1: Ma! Ma, si Tibor na ako ang uyab nga. Bago.
0: Ma, bipo.
2: Mano yung mga... Selina, mana yung mga mga yabay? Bisita ka, si pangalan eh?
1: Si Tibor.
0: Si Tibor day, ma'am. Taga Pulumulok. Seryoso d'yo ko ni anin d'yo sa inyong bahay kay seryoso mong ko ka Selina.
2: Isado. Matay ako ni kuwangay ng tikasang kay kagdagway.
0: Nga no man, ma'am.
2: Manguyab ka ni nga. Kabalo ba ka nga? Daghana na ni siya yung kamukha, anak?
0: May problema sa ako na. May problema ang pagbuhay, ang pagpatay, may problema.
2: Tawa na, talawa Selina. Tanawa na ko nang mamuyap ni Modri.
1: Joke lang. Joke naman na nai. Ito ang babasao.
0: Joke lang. Atik lang po.
2: Ayaw pagsigiog ka ng kwangkuhan. Ayaw pagsigiog ka ng gara-gara.
1: Nay, joke lang maguna si Tibor.
0: Atik lang po. Joke lang. Sorry po.
1: Uy, Tibor, ay ko sige jamin ba kayo?
2: Pagdali mag-istorya niya.
1: Dali
2: mag-istorya.
1: Dali na ba kayo namutuo si Mama Tibor?
0: Selina, gay na in love, naman joke ko may sa imo.
1: Ang nga naman. Masa ba na in love ba naman sa katungkot sa akong kagwapa? Sitsi?
0: Unsa pa man di ay, dawat na ko ng imong anak. Kung gusto ni mo, diri na ko magpuyorol nga. Dugay naman ko kajirjiro ni mo.
3: Ayaw naman.
1: Sa ato pa, mo jirjir, yung dahil ka karoon. Gusto siya kanin mo mo jirjir?
0: Palakwa sa imo mama, kayo lang.
1: Ay, layo, magusto na. Tibor, layo siya nga kawahit ko, Tibor.
0: Oo, sa pamayla nga yun, tara.
1: Tara.
0: Okay.
1: Tibor, siya pa niligaya lang yun, Tibor.
0: Ay, nakainom ni Turbo.
1: Ay, nakaturbo ka? Wapagani.
0: Ay. Selina, grabe, Selina.
1: Tibor!

0: lain macam mama suka merembang dengan lelaki. Merembang dengan galang. Masa manggal? Muberta.
1: Ma, gibiaan ku ditibur, ma.
0: Hoi, Selina. Gibiaan ku ditibur, jangan hilang di pagana. Ngano nga suka-suka buntis ka?
1: Buntis ka, ma.
0: Pagkakang jagway.
1: Akay, ma. Ano ako man imong kwan si tibur, may nakabuntis.
0: Tungo kay tanga kay ka.
1: Tanga.
0: Grabe kay ka. Dijok, maju ka lang. Wala ka nang kwan si mong...
1: Hindi ako tanga, ma. Nahigong ma ko niya.
0: Maminaw. Wala ka lang tanaw sa imong sitwasyon? Ha? Duha lang ka ni mong anak, napabuntis sa sagka?
1: Pero yung saan man eh?
0: Grabe naman.
1: Nahi kong mamang ko katibor, ma.
0: Ha?
1: Nahi kong mamang ko katibor.
0: Nahi kong mamang katibor?
1: Yes!
0: Kuri kong mamang katibor. Ano saan naman naroon? Mauna nga, sige higugma, higugma. Mauna naroon itabo ni mo. Pagkakay ka dagwa.
1: Akay! Akay ako ilong higo! Nakadoslip niya ko, ma. Ayok din lang sa aping.
0: Noslip talawa na imong ngayon. Hiwi na imong... Muna na rin akong kihon si mo, ha?
1: Si Tibor naman, nilayas na ma!
0: Gilayasan ka! Gilayasan ka, kaya naisa kadawan si Tibor si mo lawas, nga dako kay kagpuson! Huwag pa kayo ka nabuntis, mura kang kisa naon!
1: Namali na ka ma! Siksikayo ko!

0: sa mga ako kinabuhi karon. Masikin sa nalang biyaan ko. Buntisan ko. Nga, tinutamim ni ako yung gugma kanila. Saan mo na ako, di? Lisan ka ayo. Lisan kayo mula kay kaumon. Di mong kinabuhi.
1: Mga maring, inaanin na mag-inan akong kinabuhi? Wala ko mga pangutana. Muna pagka nang nailalaki nga, makakita kong laki ba kanya, mistorya sa kaistoryan kung mga lami kayo nga mga mga pulong kayo, mamuhin po yung nadayong ko. Dalira kayo kumalukmay. Muto mga maring, bilabay ang mga bulan, tuig. Muna pag nisuot ko hunahuna ba nga, di nagyod ko. Apan kini yung mingong ka maka-decide ka nga dili na ka, dili na jud ka mausap, nagitaw nga moabot nimo. Ugin ani mga panghitabo.

0: Oo, Maring. Malas kay ako ang life.
1: Naluwi ko ni mo, kay mura na sa salida ang imong kinabuhi ba. Pero, anak magin ang kinabuhi. Maring, uy. Doon lang, uy. Mabutag
0: pa na Maring, hunda. Malas yun kay ako ang kinabuhi.
1: Dili malas. Nakatunong lang yun ka mga laki nga kanang. Dili para sa imo.
0: Dili yun. Parehala dito na sila lalaki.
1: Ayaw.
0: Kung pag makuha na nila, dili na sila. Biyaan na ka, Maring.
1: Ayaw, huruta ang mga laki. Kaya napagani si Jules di ako.
0: Kasa mo na si Jules di ay.
1: Taga kuan. Taga Picas Barangay.
0: Pero wala lang ikaw kikita niya, lagi anak niya.
1: Ay, sige man, nagpangahin ti og feeds. Busy ka ayaw.
0: Taga busy na siya.
1: But anyway.
0: Dito, Maring.
1: Si Lina.
0: Ang kinabuhi siguro maring sa kuha lang, malas ka ayo.
1: Napuhapon ako imong likod bin. Laparan imong likod.
2: Ayaw naman.
0: Dili man, atagperan maring.
1: Di ba, pasabot na ako nga. Kanang ayaw padlaki ang pultahan sa imong kasing-kasing. Ablihi ka na sa posibleng maabot nga laki. Doon na ragi laki, mahigog ma diyan imong dawato ng imong anak. More pa.
0: Ang lahat lang ani maring, pero sa kuha, dili na ko.
1: Ayaw, uy, doon lang.
0: Masig masakitan na po kumaring.
1: Kana, gani si Batiog na akong bago man na nasakitan, pero dura gani gihapon siya.
0: Lahit man naman, masig pag masinaw na yung ulo, priminti man ang sakit.
1: Sama ko ni Nick, kuhaw, nasakitan, pero hanto nakakita sa saktong gugma, sa car ka ay.
0: Nagkaganda ng uyap sa ko, Maring. Pareha ni Alvin Goo, pero dilit na jug ko.
1: Maring, basta mura ni akong ikaingon si mo, ha?
0: Ang sama na, Maring.
1: Ayaw sirhi ang imong kasing-kasing tungod kay ikaw gyapoy mag-antos. Paminawa na.
3: Milabay ang mga pila ka semana. Ako ginuglugan ang istorya sa kong amiga. Nga kada bang mayon nga dili nako sirha nang ako ang kasing-kasing sa mga posibleng mga musod nga lalaki sa kuang mangunahuna o sa kong kinabuhi. Mga Maring, o ginsigida dayon, nakugang kong kalit o ginani mga pangitabo.

0: Selena. Tidak ada kong sulti dia kanimu.
1: Dance. Siguro karon. Murag una-unaon sa na ko may murag natagam na ko.
0: Selena, my love. Ako, usa man siguro ka-engineer o gulitaw ko. Pero nahigugma ko dia kanimu.
1: Mm-hmm.
0: Igsapayan ako ang imong anak katulog ka buo. Dawatan ako na. Dawatan ako na.
1: Tinood ka?
0: Paeskulahon ko na diya sa lindot ng mga eskulahan. Basta dawato ni mo akong gugma, pakaslan ko ni mo, higugmaon ko ni mo, higugmaon ko sa bikaw, Selena.
1: Pero Dance...
0: Sa kita ka ni? Tagaan ko ikang cellphone. Aron nga makunta ko ni mo sa messenger.
1: iPhone 17? Fully paid?
0: Aron ni mo kung ma-video call kung doon na kay gusto mga katuyuan.
1: Mm-hmm.
0: Aron nga...
1: Saan ka na ko ni nga?
0: Selena, my love.
1: Android naman yung akong cellphone?
0: Ilabay na! Ilabay na siya. Kaya ang imong kaanyag, imong kasiksi, imong kaputi, liliangay mo kumot ka ng arang klase ng cellphone. Tagalig ang iPhone 17!
1: Grabe ka dato ni mo de ay dance?
0: Dili sa paghambog, pero daghang kog mga constructions. Ang akong isa ka sakinan, di ko hatong ligid.
1: Apan, dance.
2: Ayaw naman.
1: Nakoy mga anak. Naon sa mga madawat ni mo akong mga anak?
0: Selena. Kapila ka ba isulti dahil kanimo nga dawat na ko imuhang anak? Bisa ka na imabugang ngirang inahan, dawaton ko na!
3: Unsa!
0: Nada siya.
3: Unsa yun imo? Abugang ngira ko?
1: Hinaya mo tingong mamaulaw ta, oy!
3: Hong-hong pala mena, ha?
1: Maulaw ta, ma!
3: Si pangalan mo, Densyo?
0: Densyo. Sorry
3: dele
0: po.
3: Vince, dele.
0: Si Vince.
3: Dele Vince, dele Vince.
0: Vincio akong for short Vince.
3: Ah, Vince.
0: Ma'am, nadungog niyo kong isulti, ma'am?
3: Ah, nadungog na ko. Sorry ikaw po. Ikaw ba itong ikaw itong tingin libre ng tambal mo.
0: Dele, kay, ni, nagkuhan ako, naglain ako, panginabuhi. Usa ko ka-engineer karon. Ingeniero ko.
3: Ingeniero? Maestro?
0: Oh.
3: Supervisor, conductor, sigur.
0: Sakto. Ma'am, masika yung...
3: Ayaw to, ane! Kaya masakita na niya mo ka, Selena.
0: No.
1: Not me. Nagduduha ganit ko, ma.
0: Lahi ang tanang lalaki.
3: Musulay sa ko, pag-isurayanin mo niya.
1: Sugar ko. Sorry ka, ayo, Vince, ha?
0: Selena.
1: Sorry ka, ayo, pasulti mama kay... Bumangirakin siya.
0: Kung makita ko palang andunggan si mong kasing-kasing, hunghungan ko ka na.
1: Pero...
0: Palihog ikog ma.
1: Pero, Dance...
0: Igsa pa yan lagi na ako na yung mga kaagi.
1: Dilit ako manawat imong paghigog maka na ako.
0: O nga naman, muluhod ko si mong tubangan, muluhod ko. Nakaluhod na ko.
1: Ayaw, tindog.
0: Ayaw, pagkutihon niya na.
1: Ayaw, saan yung magbigo nito?
0: Ayaw, tindog ko,
1: tindog. Tindog na, tindog na. Ito, Vince, dilit sa ko. Dilit ako manawat imong paghigog ma.
0: Gisakitan ko.
1: Taliwala
0: sa ko maayong tumang pagsuot si mong panimalay dala ko mga pasalubong niya di ko di mo dawato na kung manasakitan ko
1: ibang pagka maayo
0: maghinok ko magkakilid ko maghinok to ko magkakilid
1: pero dili ko na akong madawatin mo ang pagigong ma
0: apa nga naman
1: maghunat ko sa ako ang
0: kung doon kay mga pagdumot sa mga lalaki
1: na, masakto na doon kayo akong pangunahon na nga ma-okay na ang tanan pero kasakaron dili sa ko sakit pa kaayo please.
0: Siling na tabangi ko at
1: tatagan. Sakit mo ka, ayo.
0: Ako yung mutambal sa mga sakit.
1: Mas may dalanin mo di
0: ay. Ay naman takag Santo plus gold.
1: Ikaw ginitong beans ka. Ay hindi yung tambal sa una.
0: That's right, tama ka.
1: Ikaw dyan lagi. Pero this, sa tinuon lang.
0: Selena.
1: Magpaulay sa ako. Maunang sa kuwan ang pagigugma.
0: Itong mukha na yung ingonin mo.
1: Sorry ka, ayo, beans.
0: Magpaabot ko. Masakit yung cellphone. Kung buti mong kontakon ko, kontak ka lang ko.
1: Pero sorry kayo sa imong pagigong mani na kumanawat.
0: Pero kung di...
1: Pero kung di mong iPhone, dawatot ka. Ama, be...
0: Gikuha, bis amaw.
1: Salamat, Ben!
0: Selena! Selena, ayaw kong sirad eh! Selena!
3: Mga maring... Tidak ada baka yang di batik ni Vince dari saku, ha? Tidak ada baka yang gingon ngedawat niya aku ang mga anak. Ugo sa katinuod, kana yang gingon nga kaya ko niya buhion. Mangutana ko ninyo maring, usa may mga timailahan sa mga lalaking kana nga tinuod ang gibati sa usa ka babay. Usa may timailahan sa mga lalaking nga nagbinuang sa ilang ipanulti din ako. kay natagam na mugo mga maring. Daghan na kay kong anak ba? Luoy na kay kong kasigin ako kasabaan sa kong inahan. Bi, tabaki ko ninyo, bi. Maluoy mo kay kamamay. Nagpalik-alik aning radyo, mga. Mahawad ko nung kay mamanambag. Mabito, nagpadangat ko din sa iyong sibyaanan. Kay, tuo ko. Nag-expect ko nga inyo kung matambagan. Magpaabot ko sa inyong mga tambag, maring. Di nila lang kutob. Selena. Selena.

0: Alright, siyempre, no? Bakit may pag-ibig pa mo? Grabe yung kaayo. But before that, no? Ito sa nangyayahuang itong mga katropa din ni San Davao del Norte, mga maring. Hoy, kamo ba, Paminaw? Ragod mo, ha? Ayaw mo, sige, gara-gara. Kabalo mo, suroy, ragod mo, diri. Kay, kabalo mo, dagang kay mga exciting raffle draw kada adlaw, ginalo. Dinhi lang lang, siyempre, namagin tayo mga paduwa doon, gikan sa ito ang mga amigo sa Yunaco Pigrulac, no? So sa pagkikalayon kini sa probinsya sa Davao del Norte, ang Dabnor PVO. So mga katropa, dalaw na ito, dalaw yung mga pamilya, mga higala, kauban ang mga mag-uumang o mga animal enthusiasts, no?
1: Ang sila yung meaning sa PBO?
0: PBO, kada ko nang, basta kayo mga orang manigiswat din eh. Provincial, asa na siya? Provincial Veterinary Office.
2: Pero, base na rin.
0: Mas muna ko ha, Dabnor BPO ka ng Provincial Veterinary Office. Mm. So, dalating nyo mga katropa ninyo, mga
1: Kuali
0: igala.
1: Kuali na siya ka ng PVO.
0: PVO, ano siya, dali, PVB, no? So, itong mga animal enthusiasts, apilala may nag-in ng kanang mga natay, agri-trade o livestock expo. Wala, huy, kanala lagi mga hilig kayo mga livestock, kanang hilig kayo mga egg layer. Napa ni siya, ni Brad? Napa ni siya, ala, huy? Ala, huy, mga, kano sa mani, kay mga apay ko, ani, bi?
3: Bisaya, dala, para makasabot.
0: Ano, huy, mga tota ni Doy.
1: Ay, nara, nara.
0: Mga tota.
1: Nara, nara, diri, ama rin.
0: Mga tota dito, ha? Ayaw mo kumpiyansa.
3: Sige, basahan naman, Maring.
1: Ayun ako, mga Maring. Ayun ako, sakto gilay kakatrupang master in Italy sa pakigalayon sa probinsya sa Davao del Norte o sa Dabnor PVO.
0: Aba, oo.
1: Ayun ako.
0: So, karoon na July 2, ang hantod na, July 2, hantod 4. Aba.
1: So, Osaka, Toloka, Adlaw nga celebration alang sa mga mag-uuma o hog raisers, poultry raisers, game fowl breeders, pet lovers o mga negosyante sa agrikultura.
0: Aba.
1: Sama na ito ni Tia Daria. Kahilig ba kayo ni si Tia Daria o kanang kuan? Hilig niya siya mag-poultry.
0: Mm-mm.
1: So ato dito ganito kay makakuha ka ani.
0: Kung tulo. Kung
1: duha?
0: Pulto. ana.
1: Ako lang sa Blion Master. Ayaw niyo pala pa sa mga suki nga namati karon ha. Ang Dabnor Yunaco Livestock Poultry o Game Fowl Expo 2026.
0: Aba.
1: Naghanda mga ipanghatag
3: ano sa ama na maring?
0: Karong July 2, hantod 4.
1: Okay.
3: Ilahan ang atangin na ninyo dito.
1: Atangin niya
3: pero... Pamaspose na dito.
0: Ayun niyo, pamaspose. Atangin lang, pero ay pamaspose.
3: Ayaw lang di ay.
1: Walang himasa lang.
0: Himasa, ana.
1: Sige, salamat kayo sa info.
3: Bugdob ya kayo.
1: Oo, angon sa...
0: Ang unsa ba?
3: Eh, ang bukton.
0: Okay.
1: So, di ata karon sa kaagi niya ito ang little sender na itong asis si...
3: Yes.
1: Si itong kabawat.
0: Si Selena.
1: Si Selena.
3: Grabe ni si Selena, oy.
1: Grabe ang yung kaagi, no? Nagi mga anak ba?
0: Uy, kabalo mo ka ng nakoy kailan, ano, dito sa mo sa dito sa NHA. Kung ang git siya, inulog ko siya sa mga amigo ko, yung mga yung igsuunog sa iya papa nga. Pero nawat na mo siya nga, kuhaan. Kuha rin siya ka ng, sarap, si tawag anak, wala siya ka ng patining ba?
3: Patining,
0: may tawag anak ka ng, nai-anay, wala rin anak, oy.
1: Masag liar,
0: no? Oh, anak ba? So, karoon, ito siya,
3: kuhaan. So, ang iyahang ginakaon kay Burad sa producer Pids.
0: Siyempre, takar na istorya niyo. Pagulak ka muna ko.
1: Ay, pagulak.
0: Ay, lang ipatakang istorya.
1: Ipit itaan na rin.
0: Ay, discussing.
1: Malibre.
0: Ay, boy, di niwa libre.
1: Malayayin ka.
0: Malibre.
3: Sabi ako yung babs dito ba?
0: Malibre.
3: Sorry po.
0: Kami,
3: libre. Sorry po, master.
0: Libre, pagyam-yam. Libre, pagyam-yam. Dali.
3: Ay, siguro.
1: Maring, base sa kuan, base sa kuan, pagduki-duki sa kuan mga investigador. Kuan daw, kasagara mga anak nga kaagi ni, ano, kay mga guwapa sila.
0: What? Mga iturahan yun, kasagara mga iturahan.
3: Sexy.
1: Pero ang dakong pangunta na niya kay, ang mga lalaki, dali ko na mapulaan.
3: Ano na? May pangit niya siguro. Mabay ka ng supidyaro ng nawong kaya di pa mabiyaan.
0: Ano ba hindi pa siguro? Kaya may mga lalaki ang kanan ng mga egsuti kong dagway. Di ba? May egsustiki ba?
3: Egsustiki.
1: Ito na yung kining kaagi ni Kuan, na Kuan sa dilit na sa ingon nga talagsaon, kumon mo ni, Dahan ko
3: kaila. Sa ato pa, daghan kayo na.
1: Daghan sila, daghan na kayo mga kaila niya. Kasi klase lang ang mga kuan. Ang uban kay gibiyaan sa mga laki na kanak mo daghan kay laig batasan.
3: Mm. Ang uban sa diferensya.
1: Ang uban sa persya mismo mamiya kay mapulan siya og laki.
3: Ay kana na nga kuan pon mga scenario.
1: Gusto niya nga kalayong lahi-lahi o kana mga hitsura ang mga
3: kagada. Pero lahi tong yaha kay gibiyaan man siya kay kuan ang lalaki man bibiya.
0: Humog siya siya ilong mga mari.
1: Dali na siya
3: ang lalaki po. Ang lalaki may bibiya, dili man siya.
0: Buka biyal gani siya nya jamingo siya sa babae lalaki nya paguman pag makuha ang gusto ina igor siya nakan. Mo kwalin si mo. Mo iskerda ba boss ka na na yun?
1: Pero ano kun po ning ika, kining last nga na higug masayaha, uy, kay engineer ba na yun yung
3: yahoo? Ah. Niyagi pag yun siya, hindi tamo.
1: Nagkama rin sa mga...
0: Stepping stone ba?
1: Nagkama rin sa mga kuwan na mga businesses.
0: Oo, oh, nagkama rin sa mga kuwan na...
1: mga sidelines.
0: Mga inline. Mga sideline.
3: Tagasa man itong mga yun sa katang iPhone bro ato.
1: Ay, ayaw ko piyansa. Basta gigan to niya sa gigawas.
0: Basta gigan to ni Lungkab. Mga accessories of the crime niya ta.
3: Ay, ma-appel na ito, Ana.
1: Gigado na siya.
3: Basta siya ang mastermind.
1: Magmantitin lang sa itong Infinix. Si delikado na siya maring.
0: Bitaw, si kuwan si... Ano yung George? Ito ni pala tambago siguro.
1: Oo, sige.
0: Maroon naman kang kanakong rabali mo si PG sa una. Itong bata pa.
3: Patambaga, master.
0: Dari, patambaga na tayo. Sorry, Amazon. Dari, G. Jules. Dari, tapa.
3: Damay si Billy ang ano.
1: Kung sa'yo masultin niya, kaya naminaw man si drama.
0: Asa man?
3: Okay, naminaw man siya.
0: Adi, yan lang. Ikaw, sabi masultin ni mo lang. Kung ikaw may, ikaw lalaki, inana ba ka ni G. Jules? Paghumanin mo o kuwan, friend? Paghumanin mo o tamla, pasi na yung kain, ana?
2: Depende sa kuan master.
0: Ansa? Depende sa sitwasyon.
3: Depende sa tamla.
0: Depende. Tama bito. So sa to pa magdepende ko, for example ang sitwasyon ang murag GEP ta ka pasik ka.
3: Ay, maro-maro pa din mo pasik gyud diretso.
0: Pearl, mayong ako. Chat at ko ka Pearl dia. Ba't ano ba? Sa tama bito. Depende sa sitwasyon.
1: Depende na siya. Kay ako bitaw no kanang ingana pod ba kanang mahadlok ko maring uy. Mm. Kay kana na lang mga atik-atik lalaki ba nya basig ako.
3: Pero wa man lagi ni biya si Edgar si mga lagi. Na magyapon si Edgar.
1: Kay yakan man akong maayo.
3: Depende na pud sa yak ka ni.
0: Depende na sa usa siya. Usa man siya magyaka, usa depende sa posisyon.
1: Depende kay depende pud sa ako man wala
3: basta kay. Wala man ay sa ato pa ikaw gyud biya ka kay di man to sa kaliho gagagmay na man to sa batiis.
1: Ah. Dinaad ka na.
0: Dinaad ka.
3: Ayaw naman.
0: Ganahan yung bra, ganahan pa kasi matrabaho.
3: Bala siya, may receive mo na ko yatan.
1: Ay nako. So, si Master na siguro yung mga kare, kasi may patugatugang nga, sa'yo kung yung tambag, ani.
0: Bebe.
1: Tambagin na siguro niya, Master.
0: Well, Selena, no, gawas nga, tambaganan po minda ko, kami mo tambag ninyo. Kana nga, inang problema ni mo, Selena, mula lang nga, ayaw, tama tong giingon si mong amiga nga, ayaw isradiyang nga, purtahan si mong kasing-kasing. Mas hindi ayaw ka, mo na nagihatag sa Ginoo ni mo, nga, mo na na ilalaki nga, kana nga, bubuhi ni mo, hatag og tinun nga, paghigugma, kaya ka agakun, gikan sa kalisod, ato padung sa kaharuhay. O na nga, ikaw ang akuang, kung ikaw ako, kung ako ikaw, ay, kung ano eh, grab the opportunity na dayon, ay, dada, sabi do gayan, di amin naman gamon, mabalaan, rami tao na. Mm-hmm. Kung wala sa panidi lang sa mga pipila kasimana.
1: Okay.
0: Kung hindi manalang pila kasimana, mga isa ka buwan, ana.
1: Mm-hmm.
0: Kaya pa kumana, decision na rin ka, mura kang referee ba, your decision is final.
1: Mm-hmm.
0: And of course, always remember, follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
1: Okay, salamat. Ang turog ba po? Salamat kaayos sila lang sa pabalangat ni mong kaagin nga to. Ang tulong manon!
0: Kung ako ikaw!
1: Ako si Maring Indoy Erika, diligwa pa dalimin sa isapan di makupiansaan tungkol kay mga unay agusalay ngay.
3: Kinilang niya po ninyong iyaan sa kanunay panabang. Kinilang si Tia Daria!
0: Ang siyempre, Master Detanini!
1: Nakakay, salamat o! Oh.

0: Ay, sige, kamatian si mong una ni mong bana.
1: Ay, nahilo sa balang, hoy.
0: Ay, ang ikaduha ni mong bana, o sige, kamatian.
1: Huwag yapon. Mm-hmm. Nahilo yapon sa balang, hoy.
0: Katuloy, ikatulo ni mong bana. O sige, huwag ikamatian na to.
1: Mahumaopod. Nahilo po siya sa balang, hoy.
0: Mubo! Naman kay ikaupat nga bana. O sa mga pagkikamatian na to niya?
1: Ay, huwag saba, ha? Akong gipuspusan ang iyang ulo.
0: Di ay?
1: Gahay mong kahit ulo. Man mo kawag balang, huy.
2: Exciting!
3: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapatas ng libido. Kaya, subukan.

to Health. Yes to Health Clinic. Binilan sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu. XFM.

0: Exciting time, katropa alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Veras at Brian De Paz.
0: Ang mga headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Klase dyan sa Batangas City Integrated High School, suspendido dahil sa mga shooting threat.
2: Social media ban sa mga minor de edad at anti-political dynasty bill kabilang sa LEDAC priority ng Senado.
0: Malacanang tiniyak na

0: Palawan.
1: Balitang international po, play of the 14, hinimok ang mga leader na unahin ang pagkain at kapakanaan ng mamamayan.
0: Balitang showbiz naman, Herlene Budol, ibinunyag na ang umano'y indecent proposal mula sa nagpakilalang gobernor.
1: Balitang sports, official player pool ng Alas Pilipinas men at women's volleyball team na sasabak sa 20th Asian Games sa Nagoya, Japan, inilabas na.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News, nationwide, nationwide.
0: Masayang pananghalian po ng Lunes, mga katropa, June 29, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na ang XFM News Nationwide Live sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas, Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Napapasok lang na balita rin katropa, sinuspindi po ng Batangas City Integrated High School ang lahat ng klase nila at on-site school activities simula ngayong araw hanggang sa susunod na abiso matapos ang naiulat naman ay banta ng pamaril laban sa paaralan. Ayon sa pamunuan ng BCIHS, ipinatupad ang suspension bilang pag-iingat para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aral, guro ng teaching personnel, mga magulang at iba pang miyembro ng komunidad ng paaralan. Maigpit ding pinayuhan ng publiko na huwag munang magpunta sa campus habang umiiral po ang suspension. Sa ngayon ay paugnay ng paaralan sa mga kinaukulang law enforcement authorities kaugnay ng insidente at hinikayat ang lahat na manatiling kalmado. Umiwas sa pagpapakalat din na hindi beripikado ang impormasyon at umasa lamang sa mga opisyal na anunsyo ng paaralan. Hiniling din po ng eskwelahan sa publikong agad iulat sa school administration o sa mga otoridad na anumang kahinahinalang mensahe, social media account o kaya aktibidad habang nagpapatuloy ang investigasyon.
1: PNP paigtingin ang child protection at cyber safety program sa mga paaralan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Paigtingin ng Philippine National Police o PNP ang mga programa nito para sa proteksyon ng mga bata at kaligtasan sa cyberspace bilang suporta sa mga hakbang ng Department of Education o DepEd upang mapanatiling ligtas ang mga paaralan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Natates Jr., nakahanda ang PNP na makipagtulungan sa DepEd kabilang ang suporta sa pagdaragdag ng guidance counselors at pagpapalakas ng koordinasyon sa mga law enforcement agencies. Tutukan din ng PNP ang mga banta sa online tulad ng cyberbullying, exploitation at iba pang uri ng pag-aabuso laban sa kabataan sa pamamagitan ng mas pinaiting ng Child Protection at Cyber Safety Initiatives. Binigyan din ni Nartates na mahalaga ang pagtutulungan ng PNP at DepEd upang matiyak na ligtas ang mga mag-aaral kapwa sa loob ng paaralan at sa digital na kapaligiran. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Kabilang sa mga prioridad naman po ng Senado mga katropa, ang panukalang anti-political dynasty bill at ang pagbabawal sa paggamit ng social media ng mga batang 16 anyos pababa. Ito'y ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sinabi ni Gatchalian na kabilang ang dalawang panukala sa mga prioridad sa ilalim ng 50 Legislative Executive Development Advisory Council bills na nais nilang may sulong kasabay na iba pang mahalagang panukala. Ayon sa Senador, isinusulong niya ang panukalang maghihigpit sa paggamit ng social media na mga minor de edad dahil sa umano'y masamang epekto nga ng mga online platforms at mararanas na content sa kabataan. Samantala, sinabi rin ni Gatchalian na kabilang sa mga prioridad ni Senadora Risa Ontiveros ang anti-political dynasty bill at ang panukalang reforma sa Party List System Act. Dinagdag po nito na target ng Senadong pagtunan lamang muna ang piling mga priority bills habang isinasabay din ang nalalapit na impeachment trial ni Vice President

0: President Sara Duterte at iba pang mahalagang gawain ng Kongreso.
1: Iyak ng Malacanang na hindi maapektuhan ang operasyon ng pamahalaan sa kabila ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, magpapatuloy ng formal o normal ang pagpapatupad ng mga programa at serbisyo ng administrasyon at walang isyong pampolitika ang hahayaang makaantala sa trabaho ng ehekutibo. Ipinahayag din ng palasyo ang tiwala na gagampanan ng Senado ang tungkulin nito bilang legislative institution at bilang impeachment court. Alinsunod sa itinakda ng konstitusyon. Umaasa rin ng Malacanang na maiiwasan ang anumang boycott o hakbang na maaaring makaantala sa gawain ng Senado habang isinasagawa ang impeachment proceedings. Binigyan din pa ng palasyo na nananatiling prioridad ng administrasyon ang pagsusulong ng pananagutan at transparency sa pamahalaan para sa kapakanan ng mamamayan. Nanawagan din si Castro sa publiko na huwag hayaang maging dahilan ng higit pang pagkakahati ang isyu ng impeachment at mag-ingat laban sa pagkalat ng fake news.
0: XFM News Nationwide. Posibleng magharap ang prosecution at defense ng parehong mga testigo at dokumentaryong ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ayon po kay House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jocno. Ipinaliwanag ni Jocno mga katropa na may mga tinatawag na common witnesses at common exhibits na maaaring gamitin ang parehong prosecution at defense, pero magkakaiba ang layunin ng bawat panig sa pagpapakita naman ito sa impeachment court. Anya, kung naiharap at na-cross-examine na ang isang testigo, maaari nang hindi na ito muling ipatawag ng kabilang panig. Ipinaliwanag din ang mambabatas ng pagtalakay sa listahan ng mga testigo at ebidensya sa pre-trial ay pinangangasiwaan ng clerk of court na siya namang nag-uulat sa impeachment court kung may mga isyong hindi mapagkasunduan ng magkabilang panig. Dinagdag ni Jocno na sa ngayon wala pa sila nakita ang posibilidad na magkaroon po na mga hindi isiniwalat o yung tinatag na surprise witnesses dahil kinakailang ihayag talaga ng bawat panig ang kanilang mga testigo at ebidensya bago ang paglilitis.
1: Posibleng bawasan ng House Prosecution Panel ang bilang ng mga testigo at maging ang ilang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kung mapatutunayang sapat na ang mga ebidensyang maihaharap sa paglilitis. Ayon kay House Prosecutor at Representative Joel Chua, nakahanda silang iharap ang ebidensya para sa lahat ng apat na articles of impeachment, ngunit maaari nilang i-waive ang ilan kung magiging matibay na ang naunang mga ebidensyang maipipresenta sa impeachment court. Sinabi rin ni Chua na ang kahilingan nilang 63 trial dates ay batay sa bilang ng kanilang mga testigo, ngunit maaari pa itong mabawasan kung maaari ang maraming testigo ang maipresenta sa loob ng isang araw. Igrit naman ang House Prosecution na layunin nilang maipakita ang lahat ng kinakailangang ebidensya at umaasang mabibigyan sila ng sapat na pagkakataon ng impeachment court upang maipresenta ang kanilang kaso.
2: XFM. Impeachment coverage.
0: XFM News Nationwide. Sa kaugnay pong balita, maaaring hilingin ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na maglabas ng subpoena para piliting humarap ang mga testigong tumatangging dumalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua, may kapangyarihan ang impeachment court na obligahin ang pagdalo ng mga unwilling o hostile witnesses kung mahalaga ang kanilang testimonya para sa kaso. Kabilang po sa 57 na testigong inilista ng prosecution, sina dating Court Sheriff Abe Andres, umano'y siruntok noon ni Duterte nung alkalde pa ito ng Davao City, at dating Chief of Staff nitong si Zulaika Lopez. Gayunpaman, nilinaw ni Chua na hindi lahat ng nasa listahan ay tsak na tatawagin sa paglilitis dahil maaari umanong hindi na sila kailanganin kung magiging sapat na may naunang testimonya at ebidensya.
2: XFM News Nationwide.
1: Senate President Win Gatchalian tiniyak ang kaligtasan ng mga senador, media at mga kawanin ng Senado. Mga bisita, papapasukin na muli. Narito ang report.
2: Report.
1: Magpa- Papapasok na muli ng mga bisita ang Senado matapos ang pansamantalang pagpapatupad ng no visitor policy bunsod ng umiiral na heightened security measures. Sa inilabas na video message ngayong araw, sinabi ni Senate President Wid Gatchalian na tungkulin niyang mapanatili ang katatagan ng institusyon at matiyak ang kaligtasan ng lahat ng senador, kawani, miyembro ng media at mga bumibisita sa Senado. Matatanda ang noong June 8 ay isinailalim sa heightened security measures ang Senado matapos makatanggap ng impormasyon mula sa National Bureau of Investigation hinggil sa posibleng banta sa seguridad ng institusyon. Ayon kay Gatchalian, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Senado sa mga security agencies upang masiguro ang kaligtasan ng lahat habang muli nang pinapayagan ang pagpasok ng mga bisita sa ilalim ng Visitor Management System ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA. Kasabay nito, mananatiling mahigpit na inspeksyon sa mga pasukan, beripikasyon ng pagkakakilanlan at iba pang hakbang sa seguridad upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng seguridad at accessibility ng Senado. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, buwan po sa Senado, punta tayo sa Malacañang. Mas malakas daw na ekonomiya, Katropa, sa pagtatapos po ng second quarter, inaasahan ng Malacañang. Katropa natin sa balita, Deddy Guzman, XFM Mega Manila.
3: Sa Palasyo ng Malacañang, nagdaganda ang estado ng ekonomiya ng bansa sa pagtatapos ng second quarter ng 2026. Ito ay sa gitna ng inaasahang muling pag-arantada ng mga infrastructure projects ng pamahalaan. Ayon kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro na makatutulong sa economic expansion ang pagpapatuloy ng infrastructure activities. Bahagyaan niyang naantala ang ilang proyekto dahil sa ginawang pagprepaso, lalo na sa flood control at iba pang public works. Unang inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na pabilisin ang pagpapalabas ng pondo para sa mga priority infrastructure projects ng pamahalaan.

0: Pinumpirma ng Las Piñas City Police ang pagkasawi ng dalawang tauhan ng isang water concessionaire matapos matrap sa gumuhong 18-meter na hukay sa barangay Pamplona 2, Las Piñas City. Kinumpirma ni Fire Superintendent Sonny Carpio ng Las Piñas BFP na narecover ang dalawa na trabahador bandang alas 6:44 ng umaga kanina. Ayon sa mga initial investigation ng mga otoridad, 7 workers ng Maynila ang nasa excavation sites ng bumigayang hukay pasado alas 2 ng hapon kahapon. Anya sa nasabing bilang, 5 katao ang natrap kung saan nakaligtas ang 3 habang hindi naman pinalad ang 2 biktima.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa taong-daypong balita, katropa, naglabas na opisyal na pahayag ang Maynila Water Services Incorporated kaugnay na aksidenteng naganap sa isa sa kanilang project site sa barangay Pamplona 2, Las Piñas. Ayon sa kumpanya, agad silang nakipag-ugnayan sa Bureau of Fire Protection sa barangay at sa iba pang local disaster response authority para po masimulan ang emergency response at retrieval operation na kasalukuyang pinangunahan ng BFP. Inihayag din ang Maynila at ang paikiramay sa mga apektadong manggagawa at kanilang mga pamilya. Tiniyak na may pagtulungan sila sa kanilang contractor para maibigay ang kailangang tulong at suporta sa mga apektado. Pansamantalang tinigil muna ng kumpanya ang operasyon sa nasabing lugar habang nagpapatuloy sila sa paipagtulungan sa otoridad. Sa ginagawa po naman ang investigasyon para matukoy ang sanhi na insidente. Dahil nagpapatuloy nga ang investigasyon, sinabi ng Maynilad, wala muna silang karagdagang detalye na pwedeng ibigay sa publiko sa ngayon.
1: XFM News Nationwide.
0: Mas mataas na terminal fee ang sasalubong sa mga biyahero sa Batangas Port simula July 1 ngayong taon kasunod ng pagpapatupad na ikalawang yugto ng aprobadong dagdag singil. Mula sa kasalukuyang 60 pesos, magiging 90 pesos na ito yung terminal fee matapos ang karagdagang 30 pesos na inaprobahan ng Philippine Ports Authority o PPA noong nakaraang taon. Ayon sa pamunuan ng Batangas Port, nananatili ang pagpapatupad ng dagdag singil dahil dumaan ito sa tamang proseso ng pag-aproba at nakalaan ang karagdagang kita para sa pagpapabuti ng mga pasilidad at serbisyo sa pantalan. Mananatili namang exempted sa pagbabayad ng terminal fee ang mga senior citizen, persons with disabilities, estudyante, mga uniformed personnel at Medal of Valor awardees.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XLM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:17 ang tama oras sa XFM News Nationwide. Mga tropa, live din po tayo sa iba pang XFM station sa inyong lugar. Pwede kayo makinig sa XFM Radio Patrol Iloilo sa 100.7, Solid FM Davao City 89.1, at sa XFM Davao 89.1. Balitang Regional.
1: Balitang Regional.
2: Unahin po natin sa Palawan, si Vice President Sara Duterte ay nakiisa sa pagdiriwang ng Rakudan Festival sa bayan ng Aborlan. Atropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
3: Dumalo kahapon si Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ng Rakudan Festival sa bayan ng Aborlan bilang bahagi ng selebrasyon ng 77th anibersaryo ng pagkatatag ng munisipyo ng Aborlan sa Palawan. Marami ang nagulat na taga-Palawan dahil maliit lang ang bayan ng Aborlan, subalit binigyang panahon ito ng Vice Presidente. Nagbigay ng binsahe si VP Sara. Sinabi nito na ang kanyang trabaho o ginagawa ay para sa Diyos, para sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Ikinatuwa naman ng LGU at mga taga-Aburlan na papremyo na ibinigay ng Vice Presidente para sa Lechon Parade Competition. Lahat ng 40 kalhok binigyan ng ting 5,000 pesos bawat isa. Ito'y upang lahat ay merong matatanggap. Nagpapasalamat naman si Mayor Lito Tito kay Vice President Sara Duterte sa pagbisita sa Aburlan at sa handog nitong regalo. Ayon pa kay Mayor Tito, karangalan ng Aburlan na mabisita ito ng pangalawang pangulo ng bansa. Mula dito sa 104.7 na XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Matapos ang trahedya sa Tacloban City, Mayor Alfred Romualdez personal na sinuri ang seguridad sa San Jose National High School. Mga hakbang para sa masligtas na mga paaralan isinusulong. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
4: Isang linggo na ang lumipas mula nang maganap ang malagim na shooting incident sa San Jose National High School noong Hunyo 22. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagnunuksa at paghihinagpis ng mga pamilyang nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Binalikan ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ang paaralan upang personal na alamin ang sitwasyon kasama mga department head, mga kapulisan at mga guro. Isa-isang ininspeksyon ng alkalde ang bawat silid-aralan. Nais ng alkalde na mapalitan at mapinturahan ang mga pintuang tinawaan ng bana upang sa pagbalik ng mga mag-aral ay hindi na agad maalala ang trahedyang naganap.
5: What I want to do for the students when they come in here, you change the doors, you change them.
4: Ayon kay Mayor Romualdez, tunay na nakakalungkot at nakakagimbal ang nangyari. Gayunpaman, tungkulin ang pamalang lokal na ikayatin ang mga estudyante na muling pumasok sa paralan sa pamamagitan ng paglikha ng isang mas ligtas, maayos at kaya-ayang kapaligiran para sa kanila. Nagkaroon din ng pagkakataon sina Mayor Romualdez sa Senador Rubin Padilla na mag-usap. Ibinahagi ng alkalde sa Senado na isa sa mga hamon ng mga magulang sa kasalukuyan ay ang pagpapalaki sa kanilang mga anak dahil mas pinaniniwalaan na umano ng ilang kabataan ang mga nakikita sa social media kaysa payo ng kanilang mga magulang.
6: It's very difficult for parents not to raise their children. Ang mga bata ngayon, mas naniniwala sa social media ngayon.
4: Ipinalam din ng alkalde ang kanyang planong pagpapatupad ng mas epesyenteng emergency response system sa lahat ng paralan sa Tacloban. Sa ilalim ng planong ito, kung sakaling magkaroon muli ng insidente at may tumawag sa 911, agad na matutukoy ng mga otoridad kung saang paralan at maging saang partikular na silid-aralan nagmula ang tawag. Hanggang ngayon, patuloy pa rin nananawagan ng hustisya ang mga pamilya ng mga nasawi, gayon din ang mga nasugatan sa naganap na malagim na insidente sa loob ng paralan. Mula dito sa impilan ng 99.9 XFM Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
2: Samantala, Katropa, total cellphone ban sa pampublikong paaralan sa Dumanhog, Cebu. E pinatupad. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Bayan ng Dumanhog sa Katimugang Cebu ng total ban sa pagdadala at paggamit ng cellphone sa lahat ng pampublikong paralan simula ngayong araw. Ayon kay Mayor Gongon Hika, kukumpiskahin ang anumang cellphone na madadala ng mga estudyante sa paralan at ibabalik lamang ito sa katapusan ng school year. Sa isang pahayag sa social media, ipinaabot ng alkalde sa mga punong guro, district supervisors at mga magulang ang naturang polisiya na layuning mapataas ang antas ng academic performance sa bayan at maikayat ang mga mag-aaral na mag-focus sa pagbabasa, pag-aaral at face-to-face interaction. Sa ilalim ng patakaran, maigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng cellphone ng mga estudyante sa loob ng paaralan. Giit ng alkalde, layunin ng lokal na pamahalaan na mabigyan ng mas maraming oras ang mga mag-aaral para sa pagbabasa ng mga aklat, pakikinig sa klase at pakikipag-ugnayan sa kanilang mga klase salip na paggamit ng mga mobile device. Hiniling din niya ang kooperasyon ng mga residente at giniit ng hakbang ay bunsod ng umano'y bumababang academic performance ng bayan. Nilinaw rin ni Mayor Hika na ang cellphone ban ay hindi kaugnay ng kamakailang insidente ng pamamaril sa paralan sa Tacloban City. Ani ang pagsisiyasat sa mga bag ng mga estudyante ay bahagi lamang ng mga hakbang sa seguridad upang matiyak na walang armas o anumang delikadong bagay ang makakapasok sa mga paaralan. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
0: Dalawang high school students sa bayan ng Apari, Cagayan na hulihan ng baril at patalim. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tukigaraw.
8: Nahulihan tinutukan ng baril at patalim ang dalawang high school student ng Apari School of Arts and Trades sa bayan ng Apari, Cagayan noong umaga ng Biyernes sa Hunyo 26 taong kasalukuyan. Ang mga nahulihan na mga mag-aaral ay itinago sa mga pangalang alias Masli, 15 anyos, residente ng barangay Punta, at alias Jiro, 14 anyos, nakatira sa barangay Talungan na pawang mga grade 8 students sa nasabing paaralan. Una rito ay tinangka umano ng tatlong estudyante ang mag-cutting classes, subalit nasita ng hani ng 1st MFP, 2nd Provincial Mobile Force Company ng PNP na nagsasagawa ng school visitation. Matapos ang isinagawang inspeksyon, nasamsam kay alias Masli ang isang kalibre 38 revolver na walang serial number at may dalawang bala, habang nakuha naman kay alias Jiro ang patalim. Nasa kustodiya na ng Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng LGU Apari ang dalawang menor de edad, habang nasa pangangalaga ng PNP Apari ang mga nasamsam na baril at patalim. At yan ang ulat mula rito sa Hates City in the Philippines at Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: Probinsya ng Guimaras, pansamantalang hindi tumatanggap ng mga baboy at iba pang produktong pork mula sa ASF-infected areas. Katropa natin sa balita, R. Espinosa, XFM, Iloilo.
9: Pansamantalang hindi nagpapapasok ang probinsya ng Guimaras ng mga hogs, swine, pork products at byproducts na mula sa mga lugar na kinategorize bilang red zones o infected zones ng African Swine Fever o ASF. Ito ay sa ilalim ng Executive Order No. 60, Series of 2026 ni Governor Maria Lucia Nava. Ipinag-utos rin ng nasabing EO ang mahigpit na border control, mandatory disinfection ng lahat ng mga hogs, swine at transport vehicle pag-enforce ng veterinary quarantine, food safety measures at pag-conduct ng regular o random na checkpoints. Kanila rin ipinagbawal pansamantala ang pagpapapasok ng live hogs at pork products mula Capiz, Iloilo at Negros Island Region. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
2: Diretso na tayo sa panahon, Katropa. Katropang Brian, binabantayan ang pag-asa isa pong LPA, Katropa, low pressure area na mataas sa silangang Surigao City, Surigao del Norte.
0: Katropang Buddy, inaasahan ang pag-asa ngayong araw ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Visayas, Bicol Region, Caraga, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon dahil sa LPA, habang naapektuhan naman ang southwest monsoon ang natitirang bahagi ng Mimaropa.
2: Samantala po tayo sa Metro Manila, Katropa, makakaranas tayo ng iba pang bahagi rin ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa mas maulap na kalangitan. Madilim na nga daw po sa labas ngayon. May mga pulo-pulong pag-ulan din, dulot naman ng localized thunderstorms.
0: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.30 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin, Katropa, ang Santon Gold, subok at epektibo. Nanawagan na si Pope Leo XIV sa mga leader ng iba't ibang bansang unahin ang pagtugon sa gutom, kahirapan at pangunahin pong pangailangan ng mamamayan kaysa daw sa patuloy na paglaanan ng malaking pondo ang digmaan. Sa kanyang talumpati sa punong tanggapan ng World Food Program sa Rome, Italy, sinabi ng Santo Papa na dapat higit na pagtunan ng pansin ang sapat na pagkain, malinis na tubig at serbisyong pangkalusugan. Binigyan din pa niya na ang patuloy po na krisis sa pagkain sa iba't ibang panig ng mundo ay nagpapakita ng hindi balancing prioridad ng ilang pamahalaan sa usaping politikal at moral.
1: Showbiz News!
10: Ang balitang showbiz, etid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inilantad ni Kapuso actress at beauty queen Herlyn Budol ang umano'y indecent proposal na natanggap niya mula sa isang nagpakilalang gov. Sa Instagram story, ibinahagi ni Herlyn ang screenshot ng mensahe kung saan tinanong siya ng naturang sender kung maaari siyang makasama para sa isang one-night stand kapalit ang 150,000 pesos. Makita rin sa screenshot na ilang beses umano siyang tinawagan ng sender. Mariing tinanggihan ni Herlene ang alok at sinabihan ang nagpadala ng mensahe na gamitin na lamang ang pera sa pagtulong sa kanyang mga nasasakupan. Hindi naman pinangalanan ng aktres ang pagkakakilanlan ng nagpadala ng mensahe sa kabila ng panawagan ng ilang netizens at social media personalities na magbigay siya ng clue. Wala na rin ibinahaging karagdagang detalye sa Herlene sa kaugnay na insidente. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila, exciting.
1: Balitang Sports.
2: Iatid po sa atin ang sports ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Inilabas na ng Philippine Olympic Committee ang opisyal na player pools ng Alas Pilipinas Women's at Men's Volleyball Team na sasama katropa sa 28th Asian Games sa Nagoya, Japan ngayong September. Pauna niya ni Najia de Guzman, Mars Alba, Angel Canino, Don Katindig, Jel Cayuna, Thea Gagate, Vani Gandler, Shira Hardio, Justin Nazareno, Aya Lowry, Alia Malaluan, Jennerva, Shaina Nitura, Del Palomata, Pangs Panaga, Ara Paniki, Ami Probido, Erika Santos, Pipi Sharma, at iba pa. Hindi nakabilang sa final pool si Shaina Nitura matapos sumilalim pala sa ankle's surgery. Samantala, pamuno naman po ni na Brian Bagunas, Mark Espejo, Lloyd Josapat, Jude Garcia at iba pa ang men's team. Sila rin pa rin ng Italian coach Angelino Frigoni.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide, mga katropa. Ngayon pong Monday afternoon, June 29, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasa sa mga kamay. XFM News. XFM News.

0: ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa programang The Secret of Health. Ang programang magbibigay sa inyo ng mga secret at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin yan ng Santone Gold Herbal Capsule at ng kumpanyang Yes to Health. Sa alam po natin butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasaya po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, makakapanayam din natin ang bagong boses na lagi na po natin mga kasama dito sa atin pong programa. At siguro ay narinig nyo na siya kahapon ayan, sa atin pong program. Malusog na tanghali, Doc Ronald Paler. Doc Ron, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na tanghali at magandang tanghali po sa ating lahat na tagapakinig. At abangan po ninyo ngayong araw ang isang magandang talakayan na naman po ang ating dadalhin para sa inyo with regards kung paano na naman gamutin ang mga karamdaman. At mamaya po ay ating tatalakayan ano yung mga basic at at the same time mga natural remedies kung paano gamutin ang cardiovascular disease.
0: Mm-hmm. Yeah, sumama po kami ni Doc Ron ha, dito sa atin pong talakayan mga katropa. Welcome na welcome ang iyong mga katanungan ha. E-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-6096545. At syempre tayo pinapakinggan nationwide sa atin pong mga XFM stations, ganda rin sa ating pong Solid FM at sa iyo pong mga partner stations natin nationwide na mga nakukap na sa ating pong programa sa ngayon. And tayo po ay live na napapakinggan. At syempre sa ating pong FB page ay live na rin po tayo mga katropa, mga kaibigan. Ha? Sa mga gusto makapanood ng live sa ating pong mga programa at mapakinggan ang ating pong mga talakayan kahit sa amang panig kayo ng mundo ay i-follow ninyo ang ating pong FB page mga katropa. Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. At syempre, tuloy-tuloy pa rin ang ating pong handog na regalo ha, para sa mga kababayan natin na mag-share ng ating pong live streaming o sa, para makasali ha, sa ating pong Healthy Katropa Giveaway. Doc Ron, ang ating mechanics.
1: Ah, tama ka dyan, partner. Ang mga po sasali sa ating paregalo ay mabibigyan po ng Healthy Katropa Giveaway. Oh, sa mga katropa nating nakasubaybay sa radyo, lalong-lalo na po sa Facebook, ay makabahagi po kayo. At tandaan, ang kailangan lamang pong gawin ay i-share ang ating Facebook live streaming na The Secrets of Health at i-comment ang inyong good experiences, yung mga magagandang naidulot po sa inyo ng paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at gamitin din po ang hashtag The Secret of Health. At mamaya lamang po ay atin pong i-announce ang best comments at mariregaluhan ng Santone Gold Coffee Mix Gift Packs.
0: Ayan, kaya mga katropa, sundin lang ang atin pong mechanics, mga kinakailangan gawin para malay nyo mamaya kayo yung maswerteng mapili po natin at mabigyan ng atin pong parigalo. Ayan. Samahan po kami ni Doc Ron ha, dito sa atin pong talakayan mga kaibigan. Sa may mga katanungan, huwag pong mag-atubili na ipadala ang inyong mga inquiries sa atin pong numero. Atin pong hotline number 0969-6096545. Sa mga nagnais pong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili yan sa atin pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, sa lahat ng branches ng St. Joseph Drug Store at All Day RX at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan sila, mga katropa, ano? Ay pwedeng mabili ang atin pong mga produkto. Ha? Pwede rin sa mga local pharmacy sa inyong lugar, ipagtanong-tanong nyo ang atin pong mga products at hanapin lagi ang tatak Yes to Health para po makaiwas sa mga peke at mga counterfeit na mga produkto. Pwede rin po umorder sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search lang Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede rin naman po mabili ang ating pong mga produkto sa lahat ng mga Yes to Health clinics. Meron kaming mga special price po, mga katropa, lalong-lalo na po sa mga kababayan nating senior citizen. Magdala lamang po kayo ng senior citizen's ID para lamang po ay kayo mabigyan ng special discount. Mm-hmm. At sa Yes to Health, ang Yes to Health clinics naman po natin ay mga may mga programang makakatulong ang angkop sa inyong pangangailangan katulad po ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyang, Korean therapy, bio zapper therapy, terahertz therapy, natutrad therapy, nakasama ang hilot hugpungan na isang kombinasyon ng traditional at makabagong techniques ng pagsasaayos ng problema sa ating kalamnan, litid at mga kasukasuhan. Dito lamang po yan ha, sa atin pong Yes to Health Clinics, mga katropa.
0: Yan, kaya sa mga gusto pong sumubok ng atin pong mga services at gusto po ninyo na makatulong na malaki sa pagpapagaling at mabilis na recovery ng inyong pangangatawan, ay bisitahan nyo po ang ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, Second Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0972-742-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinapusas. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabibili sa pinatamalakas.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo, mga katropa, mga kaibigan. At pag-usapan natin dito sa atin pong talakayan, itong isang uri ng karamdaman. Ano? Masasabi natin na nakakatakot ito dahil ito lang naman ang number one killer disease sa buong mundo, mga kaibigan. Ito yung sakit na tumatama sa atin pong cardiovascular system. Dok Ron, gaano ba kalala itong problema na ito na cardiovascular disease at ano yung nangyayari sa loob ng ating katawan pagka meron tayong ganitong problema?
1: According partners sa World Health Organization, ang cardiovascular disease ay kumukuha ng buhay ng approximately 20.5 million kada taon.
0: Dami.
1: Oh, 20.5 million kada taon. At kung titingnan natin during pandemic time, yung kasagsagan ng COVID, number one pa din ang cardiovascular disease problem na kung saan ang cause ng death. So ibig sabihin partner na ang lifestyle disease talaga ang isa sa pinaka main problem na kung saan ay talagang nagbibigay ng mas mataas na rate ng kamatayan ng tao. Mm-hmm. That is the reason why dito po sa ating programang The Secrets of Health, yan po ang palagi nating ina-address, ma-correct ang tinatawag po natin na lifestyle disease katulad ng cardiovascular disease. Sa Pilipinas naman po, mga katropa, cardiovascular disease continue to be the leading cause of mortality katulad ng heart attack, strokes, hypertension, heart failure, accounts for large percentage ng mga hospital admissions and deaths sa mga hospital sa buong Pilipinas.
0: Consistent yan.
1: Consistent
0: ba?
1: Yan. Oo. Every year po yan, partner. The alarming part is marami ang mga tao na nagdi-develop sila ng cardiovascular disease na hindi nila alam. Oftentimes, ang symptoms lumalabas lamang kapag merong damage na sa katawan.
0: Yun ang nakakatakot.
1: Yun ang problema doon kasi yung tinatawag natin hindi alam na meron na palang cardiovascular disease. But there is a good news. Meron pong good news, mga katropa. Research consistently shows that up to 80% ng premature heart disease and stroke may be prevented through healthy lifestyle choices. Mm-hmm. So yun yung ano natin, target natin dito sa ating programa na partner, sa mga tropa nating nakikinig at nanonood ngayon, na maturuan po tayo dito sa tinatawag nating healthy lifestyle na kung saan ay ma-prevent ang pagkakaroon ng complication ng sakit ng cardiovascular disease.
0: Kahit na siya ay consistently nagiging or consistently number one killer sa buong mundo at kahit dito sa Pilipinas, siya yung top pa rin sa cause of mortality. Highly preventable naman pala siya, Doc. Lalo na, Doc, kung maalaman ng atin po mga katropa, mga kababayan, kung paano ba nagka-functions yung ating cardiovascular system. Doc, bigyan nga natin na sila ng facts about how our cardiovascular system works.
1: Yes. Ang parte ng cardiovascular system po natin, it includes ang ating puso, ang ating dugo, ang ating mga ugat or arteries, veins, and capillaries. Ang puso naman po natin, kung titingnan po natin mga katropa, it beats 1,000 times or 100,000 times daily. Hamakin mo yan. Ganon yung trabaho natin. Trabaho ng puso.
0: Walang pahinga yan.
1: Walang pahinga yan. Mula nung ipanganak o mula nung nasa sinapupunan ang tao hanggang sa mamatay, hindi tumitigil sa pagtibok ang puso ng tao. So 35 million times yearly and over 2.5 billion times in an average lifetime. So kung titingnan natin na partner, na ang puso talaga ay kailangan nating alagaan. Kaya sabi sa Bible, alagaan natin ang puso sapagkat dito nanggagaling ang issues ng buhay. O kapag maganda ang function ng ating puso, well, kailangan overall health. Pero isa sa primary na kailangan nating bigyan ng pansin ay alagaan po ang ating puso. Nag-i-include naman, kung titingnan natin, ang mga sakit sa cardiovascular disease katulad ng coronary artery disease. Ibig sabihin, yun yung mga sakit or inflammation or bara doon sa malapit sa puso natin. Heart attack, stroke, heart failure, peripheral artery disease, arrhythmias. Ibig sabihin ng arrhythmias, partner, yung ano, hindi tama yung or hindi nasa rhythmic yung ano, pagpintig ng puso. Hypertension, atherosclerosis, at kung titingnan natin, over many years, mas lalong dumadami ang lumalabas na sakit linking sa tinatawag nating cardiovascular diseases.
0: Ano na ba, Doc, ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga cardiovascular diseases na ito?
1: Primary culprit or ang pinaka suspect or pinaka ano talaga dito is atherosclerosis. Ang atherosclerosis po, ito po yung pagtitigas and at the same time pagkakaroon ng bara sa ating mga ugat, kung saan ay nagde-develop ng cholesterol at inflammatory cells doon sa ating ugat also calcification ng calcium. O yung instead na ang ano, ang calcium is pupunta sa buto, nandoon na nakadikit doon sa ating mga ugat, and also damaged tissues na nag-accumulate doon sa ating arterial walls. Now, for a long time sa medical world, atin pong naiisip na ang pinaka dahilan ng pagkakaroon ng sakit sa puso or cardiovascular disease ay itong tinatawag nating cholesterol. On some other books in which is atin pong na-research na kung saan ay ang cholesterol pala ay hindi pala siya yung dahilan. Kung hindi, ginagawa niya lang yung trabaho niya para ayusin yung tinatawag natin nasira doon sa ating ugat. Kasi mapapansin po natin, mga katropa, kung kayo po ay nagasgasan, halimbawa kayo nagasgasan sa inyong tuhod, may makita tayo, partner, na parang jelly doon na nakakover. Yun po ay cholesterol. Ang trabaho po ng cholesterol sa ating katawan, lalong-lalo na po ang LDL or low density lipoprotein, ay para i-prevent yung tinatawag natin na hemorrhage o pagdurugo. And that is the reason why ito yung pinaka-simple na na illustration na kaya kong ibigay sa inyo. Is kapag ka merong sunog, hindi natin pwedeng sisihin na ang pinagmumula ng traffic is yung ambulansya at ang fire truck. Kasi nandoon lamang ang ambulansya at fire truck kasi merong sunog. So, yung daanan, yun yung ating ugat, yung fire truck at ambulansya, yun yung representation ng cholesterol. At ang cause ng problem is yung sunog or yung inflammation. Kaya kung titingnan natin, yan po ang nagiging dahilan kaya nagkakaroon ng inflammation nandun. Pag nagpunta na doon yung tinatawag natin cholesterol in order to repair, makikita lalabas na yung muscle. Ngayon iisipin ng ating katawan, may muscle, bakit walang buto? Ngayon naman ang mangyayari doon sa bloodstream natin, doon dumadaloy ang calcium, didikit na naman yung calcium doon, kaya nagkakaroon ng calcification. Kaya kung titingnan natin ang arteriosclerosis, ang pinaka main problem talaga dito, partner, is yung tinatawag natin na inflammation sa ating katawan.
0: Yung iba kasi, Dok, galit na galit sa cholesterol. basta marinig yung word na cholesterol. Ayaw na ayaw nila na yun ay napapasok sa pangangatawan. But the fact is, nabanggit mo, mali yung pagkaka-interpret natin.
1: Pagkaka-interpret, yes.
0: Oo, doon sa mga bagay na yun.
1: Na-demonize kasi sa mahabang panahon yung cholesterol, partner, no? And also doon sa mga listener natin, na-demonize. And in which is, hindi natin naintindihan kung ano talaga yung function. Kasi yung cholesterol is produced by our liver. No, pinoproduce yan ng ating liver. At ang LDL, yung lipoproteins, meron yung HDL, LDL, VLDL, and meron pang 13 subtypes ng klase ng lipoprotein. Yun ay carrier. Yun yung kumbaga bangka yan ng mga nutrients, and also bangka ng mga sakayan din yan ng mga dumi palabas sa ating katawan. So, yan po ang primary is yung arteriosclerosis, and under dyan is yung tinatawag natin kapag meron ng atherosclerosis, nagkakaroon na isang tao ng hypertension or high blood pressure, which is mostly tinatawag natin na silent killer. Kasi kung minsan bigla na lang natumba ang tao, nagkaroon ng heart attack, o bigla nagkaroon ng stroke, kasi meron pong mataas na presyon ng dugo. Number 2, kapag mataas ang LDL cholesterol. So explain naman natin next time kung yung talaga bang ang LDL ay bad cholesterol sa mga susunod na natin na talakayan. At ang LDL, it transport cholesterol, and especially nagre-repair doon sa mga damaged arteries natin. At ang nangyayari kapag itong LDL cholesterol ay na-oxidize, partner, ito ay nagiging dangerous because it promotes also inflammation doon sa ating ugat.
0: Kaya yun yung cycle niya, no? Pag may inflammation, mag-attach doon yung LDL. Tapos, mas magko-contribute pa yun ng mas maraming pang inflammation ulit.
1: Kapag na-oxidize na siya. Kasi pagdating doon, na-oxidize yung LDL kasi kinakain siya nung tinatawag natin ating immune system. Kasi foreign siya sa ating ugat. It should not be there. Pero ang nangyayari, nandun siya. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na inflammation. So LDL, nire-repair niya at it promotes inflammation, kaya nagiging cyclical yung problema, mas lalong dumadami yung para sa ating ugat.
0: Oh, okay.
1: Number three is yung tinatawag natin na chronic inflammation. So, saan ang gagaling itong chronic inflammation? Number one, poor diet, lalong-lalo na sa ating mga Pilipino. Bakit marami sa atin ang merong sakit sa puso, marami ang may mga problema sa kidney, marami ang may diabetes. Ang sarap natin kumain ng kanin. Kapag sobrang ano kasi dito sa atin is ang pantawid gutom talaga, kaunting ulam, tapos maraming kanin, ang nangyayari sa sobrang kain natin, especially yung white rice, ay nagkokos po ito ng pagtaas ng blood sugar level sa ating katawan, nagkokos ng pagtaas ng insulin, na kung saan ay nagkokos ng tinatawag natin na inflammation. Number two is itong paninigarilyo. Ang sigarilyo, it has 2,000 kind of harmful chemicals which causes inflammation and destroys our body, mga katropa. Number three is obesity. So kapag obese ang isang tao, ito ay indication na pagkakaroon ng cardiovascular disease, chronic infections. And ito, kalimitan na nababypass sa partner ng ating mga kababayan is ang kanila pong health sa ngipin. O kapag ka may butas ang inyong ngipin, this causes tinatawag po natin na chronic infection sa ating katawan. At yan po ay nadadala, especially kapag ka nagnanana yung ating mga sirang ngipin, tapos nalunok yung nana, yun po ay nagkukos ng inflammation at nagkukos ng infection doon po sa ating bloodstream. Also, those who have diabetes and yung tinatawag nating chronic stress. Ito isa sa trivia na masasabi at na maibibigay po natin sa mga katropang nakikinig natin is, alam nyo ba na merong mga tao na mababa, normal ang kanilang cholesterol level, pero nagkakaroon ng cardiac arrest at stroke kapag ka ang isang tao ay merong tinatawag natin na stress. Sobrang stress.
2: XFM

0: FM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 1 o'clock in the afternoon. Mga katropong oras, sa tulad sa inyo ng Santone Plus Coffee Mix sa mabugnong nga panahon. Katropa, always try to find the best coffee for your afternoon. Ang Santone Plus Coffee Mix. Ang ato ang pinakaunang coffee nga itong mahinom-duman kung manginahan ng dapapainit sa lawas mo na nga. I really recommend ang kape nga makahataw galigong kabaskog sa panglawas. Ang Santone Plus Coffee Mix, mga katropa. Yes, you heard it right. I do really recommend Santone Plus Coffee Mix. Oo, ang atong oras, hantod na niya niyang alas tres to pagbunuban ha. Alauna-una naman. Wag ko ba mga pisaw kita taon, babe? Pag-usin niyo mga radyo katropa, balik ko na ako ang atong oras atun sa inyo ng Santone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health katropa. Mag-uban-uban tayo sa programang X-Rated hangtod alas 3 sa kahapunon katropa. Katropa, X-Rated na!
0: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long,
0: sa gugma. Ako, gilingon kay Kulim.
3: Promise? Ako po, gilingon na nimo.
0: Kasakit.
3: Diba, give up naman ka, di ba? Kasakit na siya.
0: Adlaw, mupahilak ka nimo. O mupakatawa.

is England John. No, it's England and John for calling. I really love to see you tonight. Nganong tonight lang, oy nga, pwede man siguro ugma. Nganong gabi iraman ko ka nang, nganong gabi iraman ko pang itaon. Usa kula mo? Ayan, magandang chinita, maulan nga hapon. Oh my God, it's so cold outside. But it's hot inside the station kasi ang hot ng DJ nga nakaupo ngayon dito. Hello po sa inyo, may hapon. Diri sa Visayas, gaulan-ulan good siya mga katropa, unfortunately. Pero I'm gonna take off my jacket kay wala pa nagi on ang akong aircon. Ay, nakakuha na akong aircon, naka 25. Grabe naman sa puni inyo ang aircon. Diri, ay, ipahinam. Ganiya man good, medyo init, but karon kay medyo, I mean, ganiya, medyo bug na mo to, medyo, kuha na mo gamay na, karon parang, super init na, eh. Ay, wanang ako sa siyang gihubo ang akong jacket. Kainit ka kayo. Ay, init ka ayong ako naman. Mao ka diha DGRC. Hello po sa inyo dyan sa mga suking tigpamirawan nato diha sa mga tao sa tags ng dapit dili lang diri sa Visayas o diha po sa tawag ani sa Mindanao. Siyempre sa mga sa pagsibya ni ini atong programa. Diba? Ayan po. Shoutout po sa akong tanan nga ex. Shoutout ko sa akong tanan nga ex. Kagwapo ni John Daryl. Uy! Ang sarap ni John Daryl. Sobrang linamnam ka dito, Daryl. Shoutout sa ng ex niya. Okay pa ba ka, Daryl? Para bang? Okay, kung sa may na-ex ni Daryl, shoutout daw sa inyo, ha? Oo. Shoutout po sa 107XFM Canlaon. Hello po. Magandang hapon sa ating mga katropa. At sa naaabutan ng ating pagsisibya. Hindi ko man alam ang Tagalog, no? And of course, shout out to 101.7 XFM Bukidnon. Hello po sa inyo sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, o Cabanglasan. 92.9 Gulingayan, and 95.9 General Santos. 107.1 Tagum XFM. 97.9 Tagum Katropa Digital. 89.5 XFM Pagadian. Shout out to SM Kenneth Bustamante for winning Broadcaster of the Year. Ayan. 99.1 XFM Mati. 99.5 XFM Zamboanga. 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. Magandang chinita. Kagwapo gid ni John, kisa ni siya ni John Daryl. Inana ang tatanong, maka-shoutout na lang daw sa atong mga ex, basta-basta. Masaon na lang, wala pa ka-move on sa ex. Anong gagawin? Hirap naman, noy. Hindi ko pa kayang i-shoutout si ex ko. Good afternoon, Rodrigo Antipuesto Enopia. Hello po. Greet ko sa akong asawa, si Helena Dulyonga na aron sa Tubod Bajay. Mayong hapon, gikan kay Charlene, and of course, gikan kay Randy Santisa. Ayay, magandang chinita again. Hello, DJ Orsi. Mayong hapon, kumusta man? Ang palangga ko nga gwapa og chinita nga DJ. Palangga na kini mo na. Oh! Anong kada kayo ko niya? Shoutout may Diaz sa Highway 23 Gas
gas station watching live from Surigao del Sur. Ang pinka always DJR. Si God bless you and I'll love ya. Magandang hapon sa inyo and thank you. Thank you naman at naisipan yung makinay. For sure ko busy ka mo but you choose to stay with me this afternoon. Ay, ano bang pag-uusapan DJ? Usapang X-rated na naman tayo. Ayan, tinitignan ko kung saan. Eto ba yun? Ayan. Wait lang, hindi eh. Ay, sige lang. Atutupang ito. Ay, kanahag zipper. Ayan! Daga kay zipper. Kamahinong din nga mag-last yun naman jud ko. Ay, niya. Love is blind. Tinood ba na nga Love is Blind? Uy, naadyo ko'y tubag ani ay, pero dili sa nako tubagon ron kay humanan sa dato na X-rated na to. Kinsa may nabuta tungod sa gugma, taas ang leg. Pero unsaon na lang kung nabutaan ka tungod sa gugma. Nabuta kay nahigugma or either nabuta tungod kay nahigugma na diha ka pili ka. Pili ka kung asa ang imong gustong tatahakin. Ay naku, nang gigigil ako sa iyo, little sender. Wala pa ta nagsugod na ako nang kikuay. Sige na lang oy. Kani mga inaani nga mga topic karon medyo sensitive ni. Anong sensitive ni joke? Sensitive ni, pero for sure jud ko nga naay uban nato nga nakasinati ni ini. Nabuta sa gugma. O kana ang atoang X-rated story mo nga sa mga nakaagi og susama ni ini nga mga nabuta tungod sa gugma. Puwaton pa ba ni mong mabuta ka o butahan ka tungod sa gugma, ha? Pumili ka ng gusto mong gawin sa buhay. O yun pala, choose your battle. O natay choice unsa atong padulngan. Arvin Habas, hello sa imo, good afternoon. O atong mga taga XFM Tagum, hello po sa inyo, ha din ha. Nagpagpaminaw ni Master Inday Tanini. Ayun. Isa yun sa mga talagang inaabangan ko when I was in my high school. Same kami, bata pa kami at that moment. We're both young. Hello po, Master. Salut sa'yo. And of course, shoutout sa ating XFM Davao Katrape Digital. Solid FM Davao. Kuya Cardo! Kuya Cardo, magandang hapon sa iyo dyan. Magandang chinita. Dili magandang hapon kay maulan na hapon sa Cebu. And yes, ato na ni siguro sugda no, hindi na natin dugayon. But anything before anything and anything before. Ako sang tagaan mo og panahon og oras nga makadungog sa atong isa kasunata nga akong giandam din hin. Para gini sa ato mga katropay din ha nga medyo magulaay no and o gusto magulaay. Paminawasan yung isa ka OPM hits nga akong gustong i-share ninyo. Bakit ngayon ka lang? Ay! Sa mabugdo nga panahon, aniya ang sakit nga kanta. Sunata, ngalami sa dunggan, apan sakit sa dugan. Augie Alcacid, bakit ngayon ka lang? Sa 8.3X sa FM Cebu, katropa mo, exciting sa programang X-Rated.

0: super exciting!
1: Santon Plus Gold. Ako si Don, saka maestra. Maka ulcer ko. Nag-research ko ang siya'y maayo ang bigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na siya'y kaayong kausmanan. Dili na musukit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong biskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix. Murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Al-

0: day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa oil, tulog ka high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiig og higda. Dili na pud mi active pa. Sa amo

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa katubangan.
2: Unsay buhat ni mo ng hait nga ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa dayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: sakit ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanan sa kinabuhi sa tao. Gagipada inig atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita. X-rated.
2: X-rated.
1: Dalit kaninyo sa X.

0: gusto may pamatasan yung may labot ang mga way batasan. May hapon kaninyo tanan. Labi na sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated. Sa istasyon sa XFM Network Philippines. Ang atong suwat tampo ng atong hatagag pagtagayd karong adlaw Lunes, kining usa kababay nga taga Panglao, Bohol. Kung diin mahal ang humba. True, mahal dito. Dear DGRC, palihog nga tago ako sa pangalang Tina. Tina. 22 anyos, ninyo og du nanay o sa kaanak. Kini nga kong sugilanon nga akong ipaambit ninyo. Mahitungod kini sa akong sitwasyon karon. Bahin sa gugma lang gihapon, DJ. Isa pa man di ka kasaligan niya nga part, apan diha arang gihapon mi mudag. Dili mag-uol, kaya kung sa may tamag ni mo, DJ RC, amo nang gihapong sundon. Di na nako dugayo ng ato ng sugda ng akong sugilanon. Aron inyong kasabtan, ako ning giuluhan. Nga, buta. Sa gugma.
1: Unsa? Imong buwagan si Amil?
2: Oo.
1: Nganong imong buwagan si Amil, ha?
2: Tungod kay hapit na may magkauyab ni Jerome.
1: Unsa? Tungod lang ni Jerome? Imong buwagan si Amil, mao ba?
2: Basta. Kay mao ka ng akong desisyon, baby.
3: Unsa? Buwagan ko ni mo?
2: Gikasubok ko, Amil. Tungod kay nakadesisyon ako. Dili kita alang sa usag-usa. Maong tapuso na nato ang atong relasyon.
3: Tina, ayaw kong inaani. Anong kalitra man na imong desisyon? Wapas siguro kayo dahimong sa dyan mo? Ha? Mang, ayaw ko inaani. Please, maluoy ka. Kung unsa man gani, kung unsa man itong problema karon, ato ni sulbaron. Di ni mao ang sulbad sa itong problema.
2: Di ka subok ko, Amel. Pero hugot ang akong desisyon. Magbuwag na ta.

0: imong gidaing ipalabi si Jerome? O imong gibuagan si Amel, maoba?
1: Natural. Adtugid ko sa malipay ko.
0: O nalipay na ka, nga doon ay nakilat tungod ni mo.
1: Baby,
0: wa ka ba may paw? Nga hapit kad mamatay si Amel. Tungod kay buot kini maghikog. May nalang gani kay nabantayan siya siyang mama. O kwa makabadayan siya pagkamatay. O na ko na dayunan ba siya? Malipay ka?
1: Ah, problema na niya.
0: Tina.
2: Salamat. Salamat kay Tina. Gagidawat ni mo akong gugma. Dagan kay salamat.
1: Tungod kay mahal ko kaayo ikaw, Jerome. Mahal kit kaayo.
2: Diligay ka magmahay sa mong pagdawat sa akong gugma. Diligay ka magmahay.
1: Diligay na ako ni Mahayan, Jerome. Diligay.

0: Buwagin na si Jerome, oy. Balik ito si Amil.
1: Naa ka na sab ana ha.
0: Tuti nakita na ko. Nga dako kayong kalahian, Tina. Dako kayo og diferensya. Buutan rin kaayo si Amil. Ikumpara ni Jerome.
1: Bebe, kung gusto ka nga mag-amiga paghihapon ta, ayaw gid siya daota. Ayaw siya ing naana sa pagsulte. Nakasabot ka ba, ha?

0: Ay, na ko sige kuyog ang baby?
1: Jerome.
0: Sige mo kuyog. Basig uso, iya, panultian ang babayhanan ni mo. Klaro, biya kayong wala siya magkagusto na ako. Mamaya na sige kuyog niya. Ayaw na siya amiga, ha?
1: Jerome, ayaw sab na ipangayo din ako. Nakahibaw kagyot nga, suod na ko siyang amiga.
0: Ah, basta! Huwagi ko magkagusto niya. Ay, ikaw lang. Basig mo na hinundan nga, magkaaway ta.
1: Jerome!

0: na. Maigay nagkita ta. Ganina rin ko nang ngita ni mo. Mahinong danon kay ni akong toyo ni mo.
1: Oh, unsa ba ka na?
0: Si Jerome. Si Jerome ba? Daan pagyod ko. Nga nagbino ang ragina ni mo. Tungkol kinakita anak ko siya. Kaduna si kuya ka babay. Og sweet kay sila ng lakaw. Tina, naunsa ka good?
1: Unsa man ka? Ha? Tibog ka ni Jerome?
0: Tina, unsa gunay mo gipanulti ha?
1: Ayaw na kanta. Nakahibaw ko eh. Kung unsa may akong magustuhan, mausay mo ang magustuhan. Unsa man? Wa ka makuntento ni Amel? Ha? Buwag na mi. Sulo na ni mo siya. Unya karon? Si Jerome na sa langi mong dauton? Ha? Ayaw na pakita nako. Dili na ta amiga. Nakasabot ka? Dili na ta amiga.

0: Asapkah? Ha?
1: Jerem, ay, kasakit ko sa imo, gunit na ako.
0: Asapkah? Di gini kamu tungan sa akong gusto, ha? Kapila na tika ina, nga ayaw pagpadaol ni baby. Pero doon ay nakasulti na ako. Pinagkita mo si baby.
1: Pero naging istorya na siya na ako. Og nagpahibaw nga, doon na kakunoy, babae nga ko yung sweet pangyod mo. Tungod sa akong kalagot nga pataka na lang siyang sulti, ako siyang gisagpa. O gibiyaan tungod kay, wa ko makagusto sa iyang gipanulti.
0: Unya, bitaw sab ka.
1: Walagi, wa ko mutuon niya. Ikaw lang ang akong tuhoan, Jerome. Ikaw lang.

0: Jerome?
1: Ano?
0: Kuya, kikog ma. Birthday sa akong mama. Unya, ako ang papangumprahon niya. Kuya, kikog ba?
1: May lakaw mo ko eh. Importante kayo.
0: Oh.
1: Ikaw na lang good.
0: Jerome.

0: ano? Tagsa ka na lang, mupakita na ko.
1: Sabta na ko. Kay baugin na siya busy kay ko. Ako di ka masabot, narani mo. Masa ako, busy ko.
0: Jerome.

0: mang kati na.
1: Dugay na may nakabantay si mama ni mo nga mura magag mihugo ka.
0: Unsa man, may problema ka?
2: Ha?
1: Ay, solte be. Solte miss mama ni mo. Asiga, doon na kay ginadala. Asiga, ginadala nga. Ginadala nga problema. Be. Soltihi miss mama ni mo. Basig doon na kay ginada diha nga problema. Maong bidaot ka.
2: Oh, wa pa.

0: sa tong imong gikakis ka ganiha, ha? Jerome?
1: Amiga na to na ako, eh.
0: Do na ba'y amiga nga magkis?
1: Hilom, ragod?
0: Di ko mo hilom. Hangtod nga mutugan ka na ko kung kinsa ka tong babayhana.
1: Kuhong pala!

0: Wagi lagi ng tawhan, ha? Anad lang siya panapat ni mo.
1: Di na cute ko niya, day. Di na cute.
0: Wa pag gani mo magminyo. Na, bunog ka na. Unsa ka kung malminyo na mo, no? Ayaw na gina siya baliki, ha? Paningdiki gina. Ayaw gina baliki.

0: Ina! Oh, baby! Abi na ko, gay ka na ni Jerome. Nagkuyog naman sa lagi mo.
1: Di ko makalikay niya, Day. Ang kunon ko nga, love kay na ko siya.
0: Bisag kulatado na ka?
1: Andam ko mag-antos, Day. Tungudog alang sa akong kugma niya.
0: Ambot lang giyod ni mo, Tina. Ambot lang giyod ni mo!

tinuod ba nga adunay buta sa gugma? O magpaabot ba kong mabuta ko tungod aning gugma? Mahal ko si Jerome, pero grabe ang iyang pagpanapat din hinako. Pero nga naman bisan pag ginakulata ko niya, DJ, nga kung gugma niya di mawala. Mahadlo kong mawaha si Jerome nako, DJ. Kay paminaw nako, o siya lang ang taong mahigugma nako. Sa puton, masataan niyo eh. Angay ba nga biyaan nako sa hingpit ng akong best friend, alang palabihon nako. Aron lang palabihon nako ang akong karelasyon. Unsa mang yun. Angay ba nga buwagan nako ang akong gikarelasyon karon? Magsige man siya panapat na ako, di man ay kapagutanan. Hindi na po talagang itatanong to. Ibaharan ko ni Jerome nga kung magigbuwag ko niya, iya kong patyon. Unsa may akong buhaton, ani? Palihog tambagi ko ninyo. Inyong magtatampo. Gina. Ginakulata. Tina, ambot na lang mo Tina, oy. Tina. Si Tina. Tekang salamat ug maokini ang akong X-rated stories.

0: Pagdigyo ko, musugot nga di ka malo. Asa ko musugot. Ay, ay. Ano na? Hawak mo pa rin ba ang beat? Ay, ay. Sa mga katropa na itong excited na mo advice. Oh, diba? Nagigigil ako sa'yo, be. Pinipigilan ko lang sa sarili ko kaya 2 songs ang plinay ko. Gustong-gusto na kitang batukan ng konting-konte. Pero dahil servisyong totoo tayo, ako gapong-gapong ipalabi ang akong humanitarian law. Ano daw? Open na nga itong linya, 0995-994-6868-0928-5508-727-0928. Okay, bahala naman eh. Ayan, may caller na tayo sa kabilang linya na hindi siya makapaghantay. Gusto niya ng sabo. Ay, hindi sabunutan. Wag. Wag na wag. Shout out to Reniel Medalia. Hello niya sa Medalia family all the way from Orgilio, Cebu City. Grabe naman yan. Ang mga Medalia family na yan. Nabi na si Reniel. Maayong hapon. Kinsa ni? Hello.
1: Yes.
0: Hello.
1: Isang magandang.
0: Ayan, totoo yan. Yan ang totoo. Sabi ko na nga ba, ikaw na naman to. Wala na akong, ay nako, alam ko na. Yes, at dahil dyan, hindi na natin patatagalin pa ang iyong advice. Ano ang masisay mo?
1: Ang masisay ko kay ano kasi na no. Kaya mira po ipon. Kung nataho na gani ka, gusto mo kagbay?
0: Love is blind daw.
1: Ah, hindi ko patuha ng love is blind. Bunog na gani kayo ka, mahigog magiging kung ka. Gusto na gani kayo. Pero mo kagano.
0: Feeling na ko ano? Feeling na ko may tabo kay dili siya nabuta sa gugma. Ay, dili siya love is blind. Mabuta gina siya kadugayan sa gugma.
1: Oh, mabuta din siya, madugan din si Kulata
0: si Jerome. Oh, hembot lang.
1: Isa pa, DJRC mo, no, kung nag-hinda mo siya ni Jerome, at kung makibulag sa patio siya, hindi mo pabletter ba siya eh? Pabletter niya sa pulis, yung nga na ang buhatin sa iyong inyag, na isa pa, kung ginawin siya sa iyong ginikena niya. Dahil taong mukuha sa iyong inyag, isa, kung simba ko, walang ni ko ang gana, di blackpill maganda ay eh, parang itong tigbulag siya.
0: Nga.
1: Dahil magaling nga, blackmail ba na nga na BGRC?
0: Yes, oh, mahog siya nang inanak yun. Mahog yun ang i-blackmail. Sa totoo lang.
1: Eh, basig ko anak, kung natakot niya po. Ano,
0: okay.
1: Umura mo kung gula na ilati yung kilibutana.
0: Ay, bitaw. Nga naman sa mangulata po ding laki.
1: Ambot ng DJRC kaya wala mo ko nabili sa mga nga nga.
0: Madili ka sasama nila. Ano, maayon na pagtulon, may nang pagkaan, may nang adili ka mangulata.
1: Ay, wala, mangulata, manggaling ko DJRC ka nang sa ibabo sa camera.
0: Oh my God, no! I can't! Dili ko ano, hadlok niya. Parang hadlok maghihapon na show na naon. Uy, nga nang kulatahon, man. Ano?
1: Nga, imagpik siya nga kulata ay sa iba mo sa kama. Kasi kuhan naman siya kung basta, kasi mo na ngayon siya.
0: O sa, uy, isulti na!
1: Kung kuhan ba, kanang sa iba mo sa kama, mga kanang...
0: Usa may tingog.
1: Nagluway mo ito, may nap. Nalakon mo ito, kulataho mo, magaluway ko na. Ang babae, hindi sinasaktan.
0: Ano?
1: Pansarapan.
0: Ano?
1: Pinapansarapan.
0: Ay. Bida-bida, medyo bida-bida gid gamay ni si kung ano ay Marvin. Unsa to? Unsa bida-bida ka gamay? Gapi dito, Marvin. Uy, bugnok ang Cebu, Marvin. Mga pideta kay bugnok ang Cebu.
1: Oh, ano lang dyan, pakabigati nilang para mainitan. May pangkati, may magpainit sa mo.
0: Ay, syempre, huwag ko'y choice. Layan po ka ng kuwain. Huwag ko'y pang, alam nga, maning kamot na ng Jud ko. Kay, kisa may magpainit na ako. Diba?
1: Ang kapi na dyan ni Jaycee, kay orajin lang pa, init sa inyo ang matuglawang
0: tuhod. Paita sad. Anong kinabuyan eh? Eh, pero blessed lang yapon ko'y bahalag we nagpainit na ako basta na ako'y kwarta karong panahon. Para gina importante sa kuha ay.
1: Paano man dayro mo si Sintay na?
0: Bitaw eh, pero wala palagi may nagsildo ay. Tama bitaw? Pero kung may nagsildo, oo, sige lang.
1: Kung matahod naman yung mga. Init na kay kwarta eh.
0: Oh, why? Mabayad na po taga-utangan. Anak. Mga billings. Usa pa man di ay. Oh, ano ba? Ano ba? Positive lang. Positive.
1: Mura na kay Tina ba? Tina, di ka mag-tina. Tina nga.
0: Usa. Uy, usa na yung magipang yaw-yaw. Uy!
1: Mura kay Tina ba? Di lang siya mag-tina nga.
0: Ang baitaw, si Tina. Si Tina. Nag-umsa si Tina?
1: Na,
0: bongot sa ito. Kirby tao, Tina. Ang taon, dayoy. Kaya
1: na. Sugot lang mabulog.
0: Hindi po maayo na, oy. Hindi po na maayo na, inana.
1: Hindi po maayo nga na magpabulog.
0: Abunogs ka na, mi, ana. Siguro, pwede pa. Pero inana.
1: Lahat naman mabulog. Ay, nang bunugong kagmaing jiga.
0: Bitaw. Ingan bitaw ko. Moratos, dahil salamat! Ito tropang yeah, Marvin. Go.
1: Shout out na ko kay Kuan, kay Kimberly, kay Jumar, kay Jerome Pagalan, kay Pinay, Oh, kay Kanara. Ay, kay James pa dahil yung BGRC.
0: Kita James.
1: Ay, yung hapon na siya na James.
0: Sino na James yan?
1: Yung James na cooler din mo dahil sa kuhan.
0: Okay. Alright. Okay, thank you, Marvin. Katropa mo.
2: Exciting.
0: Ano siya diri? Before nato siya i-judge DJ, i-try po nato og put ang ato ang kaugalingon sa iyahang tiil. Hindi gani kami same size. Nga, antaman ibutang ko ang shoe ko sa iya, tinga hindi kami same size. Hindi ko ta natamasabtan mo. Te hello, man kinsani? Hello. Hello. May ara, tatao diya sa kabilang alinya. Hello? Ay, wala. Tiya mo na, ginambal ko sa inyo. Wala, kita na. O, ara na siya. Hello?
3: Hello, hello.
0: Ayan. Maing hapon.
3: Maing hapon, DJ.
0: Kinsa man ni?
3: Si Jersam.
0: Jersam, all the way from...
3: Mambaling.
0: Hello, Jersam, all the way from Mambaling. Aduna magigugma nga makabuta?
3: Mabuta yun na kung 5 la tahon.
0: Kana. Ingon bitaw ko. Kainisan si Tina, di isad pud mo kuan. Ambot sad, uy.
3: Ditso ta sa kanang ibang sa sen. Sa kapiling messenger na kung kasi MP. Iya pa kami ko si Jerome.
0: Oo.
3: Okay, ay, nas di rin po yung advocacy mong amiga kay nagtarong man to tambag yung amiga.
0: Oo. Oh. Betaw.
3: Wabagay mong nagninyo, gisigihan na kagkulata, awa na ayaw mga lalakiha kay mangulata pa man gani, misal yung apa na minyo. Samot na naging minyo na.
0: O, ano?
3: Yung na kulata, yung na kulata, kanang dabo-dabo na yung nagninyo.
0: Agwi, kaluoy sad ani, uy. Paminaw diha kuan, oy. Paminaw diha tawag ani. Day tina. Di daw, yung pa ni Juan Marvin, di magtinanga.
3: Kanagag lalaki ro na.
0: Mao. Oo. Oh.
3: Pero oh. Ang problema po doon, ang lalaki,
0: ang saban?
3: Mga kita kagmaster pero inigpingong. Ay!
0: Ay! Ay, nako! Anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin yan?
3: Di na kumpiyasa ng lalaki.
0: Di na kumpiyasa. Ah, sige.
3: Biglato mo, igwad yun di ay.
0: Ah.
3: Ano ni Juan Ron?
0: Ang laki, laki po'y pangita. Matod pa ni mo.
3: Oh.
0: Oh, lang point.
3: Oh. Alam mo na, Tina, kanang inanang kasing mga lalaki.
0: Hmm.
3: Ayaw, pagpakabuta, oy, kay, di na lang mag-antot ron, oy.
0: Oh.
3: Kula tahon.
0: Kana?
3: Imo na kulay tahon.
0: No. Yung
3: babae, good nga, ya, lalaki mo kulatan niya.
0: Hmm.
3: Pilaray, kusugan ng babae.
0: Na.
3: Yung bago na sa kutong-kutong, kasakit
0: agay.
3: Na.
0: Alright.
3: Ari-ara ko na sa dirupe, kaya ako'y kulata, ako'y kulata na.
0: Agoy! Rinay lang ha, kalmahin lang. Kalmahin lang. Okay, relax. Ginawa sa abay kadali, be.
3: Kaya kulata, kaya para mo ko'y panilog to na.
0: Agoy! Mo na akong giingon sa imo kagani ha, pang amukao ka naan, bago ka manawag, kaya basi niyag malisuan ka din, he, unsao na lang. Pero okay na ka, Ron. Okay ra ka, ha? Okay ra ka. Okay ra dapat. Uy, makulba-kulba. Araw ko na mo. Ingong ka nga kanawa pa kay paniod to niya. Nangisog na ka din ha. Diba?
3: Itawag ka ng kamo mga babae.
0: Hmm. Kaya na paminaw mga babae.
3: Babae ron. Kung paminaw yung uyab pa mo niya, siya mong kulat na ako na ako. Diyain na ako eh. Musamot na yung kaminyo na. Kay,
0: ay,
3: nahigot na po na.
0: Oo, oh, lisod na kayo na iikyas. Correct.
3: Oo. Hindi na nauso ng mga kuano eh, mga antos ka ron.
0: Oh.
3: Matiri ka nang kasi ka na practical na ron.
0: Oo, dapat dili maging martyr, ana ba?
3: Practical na ron.
0: Oh, paminaw niya, paminaw.
3: Lalo rin mga babae, hindi mo mabuhi kway laki.
0: Kana?
3: Hindi mo mga lalaki, mabuhi mi kwa puy babae, oy.
0: Uy, ako di ko mabuhi kway laki. Uy, bahala ko niyo. Uy, dili, ay! Di ka mabuhi kway laki. Oh, exempted ko ha, exempted ko. Okay ra, okay ra nga di ko appeal. Di ko mabuhi kway laki, promise.
3: Ay, kari, ikay bahala ko.
0: Uy, dili ka mabuhi kway laki. Sige, padayon ka. Ikaw, mabuhi ka kway bae.
3: Ah,
0: mabuhi ka kway bae.
3: Oh.
0: Ay, nag-usap na ko na muna. Masoon ko na ako. Masoon ko na ako, no? No. Ah.
3: Nagaan po.
0: Na, di ba? Lay namin ginog na, ah. Pero dapat patunong lang kita sa maayo, di ba? Karang tarong ba?
3: Kita sa maayo, di kita patakagpili. Kaya makapilitag na ay, kanang na ay, panang utok, na, isud na.
0: Yes, correct. Muna, ako mamili ang ko, o kung naman ko ipasud sa ako, dapat tarong. Sa ako ang kinabuhi ba, ana? Muna, Tina, paminaw, Tina. Oo, Tina, ina si Tina, gud ka, balikin ko, gusto si Tina, babe.
3: Ikaw, Tina.
0: Mm.
3: Basig, sigyan ko lang sa siyang kukuyap.
0: Mm.
3: Basig, daot ni mong utok na. Dinigusta ko na ako nagtaro.
0: Agay! Maliso? Ano? Malipaita po. Ano? Uy, ayaw lang sa buong tao. Ikaw, luwi sa diti. Uy, Tina, paminaw, Tina. Uy! Ayaw, Jude, pagkuan niya, Tina. Pagkuan in town.
3: Tina, mahimig yung tinapay. Kung sigyan ko
0: na tao. No! Tina, di magtinanga. Agay! Salamat. O sige, pangalan ni mo?
3: Jersam.
0: Ha? Ang sasa?
3: Jersam.
0: Jersam na ako ipaila-ila sa imo, Jersam. Jersam na ako ipaila-ila. Hello sa to ang kuan B at to ang visitor din. Pag hi sa kay Jersam B. Hello. May hapon. Kani nga microphone, oh. Ako na siya ipaila-ila sa imo, ha? Pero sikreto na ni Kinsa ni siya.
2: Hello.
3: Oh, sige.
0: Kani igagaw ni Tina.
2: Hello.
3: Igagaw ng Tina?
0: Oh, actually mo may naabot din hi actually. Mo ini ano hindi bagi pa dang suwat.
3: Si Juan mo na si Gigi mo na.
0: Si Gigi oi. Nando sa Juan na tech room ay. Si kubi ada mga. Si hello ina, kumusta ha si Juan Jersam?
2: Hello, Jersam. Kamusta naman ka?
3: Hala. Okay na gyapon.
0: Ano, hala, uy. Gwapag tingog, no?
3: Oh, gwapa?
0: Ay, uy, alangan na. Di wa may gamay, may pangit din sa mong istasyon.
2: Correct.
0: Oo.
3: Bitaw.
0: Ilahasa siya kadali before na ko siya buyan sa hangin.
2: Pila na yung edad, your son?
3: Ha?
2: Pila na yung edad?
3: Kuhan ako. 41.
0: Uy! Ay. Daddy! Daddy!
2: Active gyapon ta sa...
3: Tingguang.
2: Active gyapon ta sa tong lawas nung kalipay, your son?
0: Uy!
3: Aw, oh, siyempre, kinabakobo.
2: Uy, ka... Kanindot, anak, your son, uy. Pwede ko makadungog si mong...
0: Usa mine. Usa gusto niyo madung oh. Ago. Gusto Allah Jersam gusto mo kadugo kang ako ang Omega nga si Megan dinhi sa imong ago. Padung ka na siya ka isa lang.
2: Pwede makadungog Jersam.
3: Imong ko kabawaan na.
0: Tudlo e siya. Tudlo e.
2: Ganahan ka makadungog sa ko ah.
0: Agoy. Jersam, paminaw, Jersam, kaisa ragid ni mo sample lang ako ang Omega nga si Megan.
2: Ready na ka, Jersam?
0: Ready na daw siya.
3: Isa, ming, isa pa si mga amiga, Bogan?
0: Megan.
2: Megan.
0: Sige daw.
2: Ganan, ready na ka, Jersam?
3: Sige daw.
2: Sige, in 3, 2, 1...
0: Nabutan ano oy?
2: Nabutan ra ka ato Jersam, lami di.
3: Aw, lami kayo.
0: Lami di. Anyway, thank you Jersam. May pagpaminaw sa imuha. Naalaan na mag-dok, pasangin lang dyan ka, Dok JJ. Murag ka nigi mag-uba sa imo ang career. Mapasangin lang ni ikaw. Anyway, Jersam, katrapa mo.
3: Exciting!
0: O, ato sa nagbasahan ng mga letter sender na to din hi-oy. O, ala si Loren Torres, diri Boss Joven, o. Boss Joven, ha-ha-ha. Napasanginan in town si katropang Doc JJ nga. Na, busy sa iyang parcel ay. Ay, ayaw tapasanginan niya siya. Mangintag maminaw ka sa mga tambag ni Mutina, kalami ni mo ko si Un. Hello, may hapon! Ayan. O, din na ako dugayon ni ka. May natong oras, sulti idahin niya sa usamay ikaingunin mo sa atong letter sender. Ngagikulata. Agoy, oy. Paita sa inyo.
4: Ay, pinamparong still na ako sa amarte ng panahon na. Ayaw ito ang pagpagagad, day. Uyaw pala mo. Una yung sige nga, ayaw pala, bidong. Kahit ko yung brata. Pwede naman natang taon sa babae ang kalanggang tabi sa bisrat na ayaw pala, bing. Ikaw. Sing bisak, may nga nag-ayaw palabi dahi. Pero pwede na sa kita may yung ayaw palabi doon kahit iya brata. Kasi gudiaan ka na ako mag-inusara. Na ako na mag-save me. Don't touch me.
0: Naadiling igagaw ni Tina si Megan. Actually, gisogo ni Tina si Megan nga ipada ang sumat.
4: Dili ko si Doc DJ. Ay, lucky kay King si Doc DJ.
0: Uy, oh, rin. Kababay, ani?
4: Mabay, good!
0: Hala, uy, mura na lang siya glaking tomboy. Mangod din siya, good line. Kayo mo kayo may gano'n. Hindi, hindi, hindi. Uy, baka insult.
4: Naon yung ang microphone, niigam siya. Laki pa sa sito ng laki.
0: Uy, namay mga, ano, kaluoy ni mo doon. Naoy, ay, pala kaluoy.
2: Laki, laki rin tingog.
4: Naon yung microphone, ay,
0: laki rin na siya tingog, uy.
2: Laki rin tingog, pero taas kinig ko, an, you see.
0: Anyway, actually, pwede ni mo ipada ang imong gusto isori, imong iingon gikan sa imo ha, ipadong ni mo kay Tina, ipaagi kay Megan kay aron diretso na atong mensahe.
4: Ay, para na kuno.
0: Tapoy kasi Megan ay.
4: Ang babae karon nga pakamartir gaga.
0: Agay! Hala!
4: Ikaw?
2: Ngano nakasulti mga
4: kami? Ginaon ko na ron, sa ko alam, ang gugma,
0: Inood
4: na Dili sayon kalimtan labi na kito sa gugma pero kung minanana na lang napasakitan ka kanunay. Adi na pag maayo.
0: Letaw.
4: Pero unsa di ka hinaan ni Jerom nga wa ni Ramil no dako dako siguro baw ni si Jerom nganong di man ibuhi ang tina.
0: Saba ang dahilan kaya di mo na ako. Ayan. Kailangan.
4: Hindi sa buhi ang tina.
0: Bisag, bisag, guwata kay Bao, pero duda sa nako. Mangunta na ta kay Kuan, mangunta na ta ani kay Megan. Megan, paminaw ni mo, ang hinungdan ba o nganong dugay mo biya ang tao tungod kay daku ang kumagko?
4: Dako ang Bao.
0: Sabay, base sa imo experience, kung naigugma na ka, tungod ba kay dako ang iya ha?
2: Balag unsa jud naka unsa jud ta kakulatado no basta dako lang jud ato ang tinago.
0: Okay ra ka?
2: Okay ra jud
0: ka. Igagaw. Igagaw gid ay sila dai. Kalami nila ipagpakong. Mo gini ang bagay nga kanta niya oh. Mo ning bagay nga kanta.
4: Di masad ko kay kan kanang. Alay masad ko sa gabudyol ay.
0: Buang yun. Anyway, sige ta.
4: Kasinsero, jeans ko lang yun.
0: Ayan, isulti na yung last katambag.
4: My special friend.
0: Ala, special friend. Sulti na kung sa ilas ni mo ikatambag ani ato ang amiga dire sa ato ang...
4: Ikaw, Tina. Ayaw ka doon ka ng pangudrat nga kanang patyon ka niya kung makibuwag. Kinalabang kusog kayo mo. Ay, wala na. Nag-tissue nga na.
0: Okay.
4: Eh,
0: pala ko papriso na lang, no?
4: Papriso na. Kanaan daling asawa nga lugusan o bana, pwede mo daling makiyak, anak panguyak pa mo.
0: Di tao, laman na sa balaon.
4: Dili na kabumpag, ano, eh, papriso. Pakuha ko ng patrol car.
2: Wala ka ka na suya?
0: Oh.
4: Bahala kung sa panakadakog ba, pero doon gandit ko ka nag-iinong dan, ganun di kinapinapuhian, bahala ko na tayo doon.
0: As in, posible din na di ay? Posible din na, ma'am, siyang hinungdan kitungod sa kadako?
4: Kung yan, pas good niya ang kasakit sa kulata, basta ang baon, di mo ha.
0: Ibiya bang gani ko, nga dako kayo to iya, abot mong i-aasam niya kung kanang abdo. Ibiya ko, oy.
4: Guru?
0: Bahala naman, guru. Oy, bahala. Nag-yard.
4: Dahil mo ni di kalitan kag dako ni kalitan kag gamay murag luagra.
0: Ay nako minsan, thank you so much. Of course.
4: Pero kumidya ba yan? Dalang tinuod ba yan eh?
0: Pita ba na ang kumidya pero usay makadag ka ng kuwain?
4: Kasi kita ng kulataon tao'y bahala ko duroy.
2: Hindot ba ng kulatahon ta niya ikaw man kinaana din sa kama ba?
0: Huwag ka ba? Nao, inabay inoano ay nga. Igo ka away-away yun at otot kay palamian.
2: Nindot man ang feeling. Fantasy ka ayo.
4: Ay! Hindi ko ana. Nga ba ko'y kulatahon kay mamusin man ko?
0: Agoy!
2: Uy! Ay!
0: Shh! Hapa! Hapa! Ay! Na inaman din. Anyway, dahan salamat sa imo, Miss M. All the way from Dalagat. Naka-shoutout, Miss M.
4: Shoutout na ako si Emily Flores, the original Jean Casincero Bueno o DJ No Gabriel. That's all.
0: Fine. Thank you. Ako na ho, lalong. Ayun, sa mga nahigugma diha. Dakong galisa. Sa mga... Ay, wala ba din. Katropa ba?
5: Excited!
0: Alam siya, balik siya. Ay, mali ko na namilit, uy. Na? Wapa daw ka na buang. Sa mga wapa daw ka agigugman. Ay, tayo caller sa pikis linya. Last na lang ka caller. Wow.
6: pa paka nabu ang pasabot wala paka nahigugma.
0: Ayan, kung wa pa daw ka nabuang pasabot wa paka nahigugma kinsaning color sabi ka sa linya.
7: Hello, Leopon.
0: Yes, hello. Hello po.
7: Hello.
0: Yes. Magandang hapon. Sino to sa kabilang linya?
7: Charles Panduri ng Santa Cruz, Davao del Sur.
0: Ayan, alayo! Santa Cruz, Davao del Sur! Magandang chinita! Kumusta man niya? O sa may maingon nimo sa itong letter sender nga medyo gikulata man siya gamay. Ano?
7: Kanang, kung sino ko siya, parang itag lain ang?
0: Itaw. Ano man gulo eh?
7: Ano man lang? May mag-isa na kabuklaki sa kalibutan?
0: Bitaw! Totoo lang.
7: Ako na,
0: ako'y paila sa imo ha. Of course, kaya naghuwat ka man. Kasi ipangalas tong caller, gani kalimut ko sa ito.
7: Joel.
0: Ha?
7: Joel,
0: here's Megan. Megan, yes. Here's Joel.
2: Hi, Joel. Mayong hapon.
7: Hello, may hapon sa.
2: Kumusta naman ka, Joel?
7: Okay lang. Pabili ang yapo niya ulit ako.
2: Pili na dito ang edad, Joel.
7: 45.
0: Oh. 45. Ooh! Hello, oy.
2: Ay, nindot dito ang panglawas ng kalipay nila. Joel, active na gyapon ka ayo. Pwede ko makadungog si mong agu, Joy.
0: Boy, ano yung nagini siya sa show para makaminog mga agu? Sige na, padungan namin sa imong dami nga agu, Joy.
2: Muro man to gikis si Joy. Gikusi to, Joy.
0: Gisugnot o gikusi? Ano? Murag gigunit sa bato.
2: Or gituok.
0: Ano man na ito? On man daw na.
2: So, why nakagituok, Joel?
7: Ha?
0: So, why na ba daw kagituok, Joel?
7: Ay, wala pa, oy.
0: Ay, wala pa. Sige, tanahin mo. Lahat man tagkaagis. Basa?
7: Nabasa rin ang magulan.
0: Uy, may gani ka na. Ulanan pa ako ba? Nagpasilong. Uy, may gani ka. Kanakapaulan. Uga. Sige lang. Uy, Jewel. Kanyang, o sa may last name, ikaingon sa itong letter sender.
7: Ako yung kaya. Sorry,
0: Dataw. Yeah, kanyang isa, o sa may ikaingon ni mo kay Megan. Ikaagaw na ba ni Mr. Letter Sender niya?
7: Nakakoy ko, hindi nga. Barako niya.
0: Uy, wala.
7: Bagay kayo niya.
2: Uy, ganabi kong mga barako, Joel. Hindi nga naka-turbo.
7: Nakakoy ko yung barako niya.
0: Ah.
7: Ba hindi na sa Anyes mo niya?
0: Agoy!
7: Hiling ni Bayot.
0: Ala! Babay man niya! Kuya pala! Diyos, oy!
2: Ano maaan mo dyan kong bayo, Chol?
0: Nga, babay, mani!
2: Tungo na sa kong tingo, pero taas kinigisi, Chol. Lounge,
0: Ay, naku, Jules. Salamat, Jules. Kumbiyansa kay kaning Megan. Siguro niyong dudahan nga bayo ni, pero lounge kay ni og ganang buslot. Taas og gisi. Salamat, Jules, katropo mo!
7: Exciting!
0: Anyway, katropa, wan mo ko igug oras sa kung ako sa imuhay day, de cho na lang takagtambag, no? Di naman ay dugay-dugayon, kaya kung dugay-dugayon, pati maabtan tadig asin tado. Dili na ikapangutan na ang mga ingon nga, angay mo mong biyaan ang imong ba, ay mong uyab. Day, biyai, day. O sa pa may rason nga makagunit ka nga nung dili ka mo biyaan ni Ana? Sa pangalan pa lang, agibiyaan ka niya, agipasakitan ka niya, agibiyaan ka niya, agikulata ka niya. Di na nakarihay pangutan na, uy, biya na din ha. Di naman, Diyos ko, Lord. Kung kakit-kiton ko niya akong atbang, Roy. Gibaharan ko ni Jerome o kung makibuwag ko niya, ipa-blatter. Doon sa barangay, patabang nila aron sa imong proteksyon. Dili mo kinahanglang suluhan imong problema. Damaya ang barangay. O ganun, nisod dito ka ng gugmaha. Ha? Pabawsi. Pabawsi, tama. Nga na imong mamang kinalang piliyon kung kinsa ang kuan, imong best friend o kuan, katong tao nga nagpamatuod nga gipangga ka. Ay, nako. Mora gid ako maingon, day. Piliay mong kaugalingon. Kakabi piliyon po na mong muli nagkaroon ka. Wala na may oras. Thank you, Kaayo Megan, sa pag-agi. Salamat, Kaayo. Sa programang X-Rated. Ako, igong oras. Masunod na ang programa. Asintado ka. Oban sige, tropang Eric Seras Manait. As ako partner sa Pikaslawa ka, tropang Doc JJ. At sa itong mga callers and viewers, thank you so much. Katropang Megan, alam sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa DJ Reyna Chinita. Sa programa X-Rated sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo, Exciting!
8: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga tropa, sa XFM Davao Region, alas 3:02 na, mga katropa. Musunod na ang atong Express Balita, alas 3 sa hapon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Igalang kumusta ba yung hapon na sabi ka natong tanan, mga katropa, adlaw na sabi ka nga Lunes. Pitsa 29 na bulan sa Hunyo tuig 2026. Hindi ako rin itong pagkatod sa Express Balita alas 3 sa hapon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Hatod ka nato, mga tropa, sa mga produkto magkatabang sa atong panglawas. Santon Plus Gold, malikayan mga tropa ang diabetes pinagi sa pagtumar. O Santon Plus Gold, kay dako kining ikatabang sa pagpaminos sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Santon Plus Gold, mapalit sa nagkanyang mga butika at parmasya nationwide, mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: O karon sa atong mga balita sa balitang lokal, layo na sa Kabalakan 38 kapamilya humana ka benepisyo sa programa sa relocation sa Braulio Eduhali, Davao del Norte. Human mapirmahan ang conditional contract to sell alang kini sa 38 ka benepisyaryo sa Kabayangan Relocation Project Lunes, Hunyo 29 ning tuiga. Gipanguluhan ang pagpirma sa kasabutan ni Mayor Margarita Rubinos uban sa si Vice Mayor Atty. Yasmin Valle Campion, mga miyembro sa Sangguni Agabayan o Municipal Pinaagi Usab sa Municipal Planning and Development Coordinator Jane Bantilan. Sumala sa lokal na panggamhanan ang maong kasabutan, usa kini kadakong lakang aron lamang mahatagan ang mga benepisyaryo o mas lig-on, luwas o malinaon nga kapuy-an isip kabahin sa padayon

0: Kinalakan aron lamang mapaligon ang pagtubag sa mga kalamidad sa lungsod. Gilaw man usab nga pinaagi sa padayon na koordinasyon sa mga membro sa konsiho, mas mapalambo ang kahimtang sa disaster preparedness ug masiguro ang kaluwasan sa komunidad sa umaabot nga mga panghitabo.
1: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Alas 3:05 na samtang sa ato nga balitang nasyonal. Gitudlo sa House Prosecution Panel si Kanhi Surigao del Norte Second District Representative Robert Ace Barbers, isip advisor o spokesperson sa prosecution team alang kini sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gipahibalo ni House Prosecutor o mamamayang Liberal Party List Representative Lila De Lima ang maoga pagtudlo atol kini sa press conference sa House of Representatives Lunes, Hunyo 29 ning tuiga. Matod ni De Lima, si Barbers mutabang kini sa paghatag og legal nga tambag og mahimong opisyal usab nga tigpamaba sa prosecution panel samtang nag-andam alang kini sa impeachment proceeding. Wala makatambong usab si Barbers sa maoga press conference tungod kay usas na usab sa niya nga gipatuman o gituman nga opisyal nga kalihukan.
1: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Samtang katapos ang bahin sa tuga balitang nasyonal, posibleng dili na ipaatubang sa House Prosecution Panel aga pipila usab kabaga testigo o gadili na usab hisgutan ang tanang articles of impeachment batok-atok kag Vice President Sara Duterte kung ugaling mapamatud-an nga igo na ang mga ebidensya aron nga suportahan ang nahisgutang kaso. Sumala sa prosecution panel, ilaga tutukan ang labing lig-on nga mga ebidensya o mga testigo aron nga mapadali ang impeachment trial o malikayan ang wala usab kinahanglana nga mga pagdugay usab sa proseso. Gipasabot usab sa prosecution na ang ilang tumong mao ang pagpresentar sa pinakalig-on nga kaso samtang ang depensa adunay kahigayunan sa pagtubag sa tanang aligasyon atol sa husay sa impeachment court. Padayo na ang pagpangandam sa duha ka kampo alang kini sa umaabot nga impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte.
1: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, magdi naglangkob sa ato nga balita alas 3 sa hapon, mga katropa. Dari gapon sa atong pagpanag-uban, mga kaigsoonan ning alas 3 sa hapon. Atun ka na ito, mga tropa, gato sa mga produkto, mga tabang, aron mapaligon ang ato nga panglawas. Ang produkto, mga tropa, alang sa tanan, ang crop, labi na sa mga mag-uma, sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, garantisado, mga tabang sa atong pagpaligon, sa atong pagpaguma, makaginan siya ka, mga katropa. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, na mapalit sa kanya mga agri-store sa atong mga dapit. Siyempre, mga tropa, sa atong pagpangapi, ayo kalimti. Ang kape nga nagdalag kaayuhan, ang Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mapalit kini mga katropa sa kaniya mga butika at farmasya nationwide, mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Okay, naglangkob sa atong mga balita ni alas 3 sa hapon. Gikan sa Lawak Balitaanan sa XFM Philippines o XFM Network Philippines. Kaabag sa Master Control si Katropang Gabs o si Katropang Ral. Alang sa kiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Katropang Bong Umaki Algabre. Exciting!
1: Express Balita! Express Balita! Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum.

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
1: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako di ay usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kayo paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
7: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
8: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, mo ba nak? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
8: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
7: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: Pantaon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
4: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
5: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya na ganyan sila.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa maimong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa rin mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: 107.1 XFM Dagom. Exciting!
9: Exciting!
10: Exciting!
1: This portion is brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.

Exit Pam, exciting! Oras, alas 3:39 sa hapon. Kama ninyo, Master Data Nini. Alam, ayaw pagpakapi, may pagbalik kay Sikay. O atong oras, gatun-gatun sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.

love never die. My the boyfriends. Shout out sa tanang mga girlfriends ug boyfriends nga naminaw niya. Diyang napitan sa nagkanaiyang mga gangaan diri sa Tagum City. Good afternoon, good morning. Kung asa mo napitan ron. Oras alas 3:46 sa hapon. Lain na hinay na mong bugha diya sa mga pisakunon niya nga kahoy. Kaya bising, wala na tayo mga butin diya. Wala na tayo kanyang gasol. Mga LPG. Ayaw kayo mo ugan ng kumpiyansa. Ayaw mo kayo kumpiyansa diya. Alas, sige! Sa mga first love, sa mga karon pa na iguma, ay kayo mag-shoot ng inyohang mga gibati diha, ay kayo tuduhi ha. Pamilin-bilin mo diha. Ayaw kayo mo kumpiyansa, kaya kasi madawat niyong atras. Okay, siyempre, kaya ano ang programa, kaya tol, karatos, may kabubuton sa Turbo Mail Enhancer. Kung ikaw, Mr. Wala na kay pagtagad diha sa imong asawa, kaya wala na kay pagkabana, kaya di na mo gahi ang imuhang armas di puigo, imo tabadidoy, imo ang center stand, imni na og turbo, mail enhancer. Mapalit sa mabutikag, parmasya at yung mga lugar.

0: exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer po. Nag-research ko unsay maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwa Kasimana, ako na siya kaayong kausmanan, hindi na musakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
6: Zafon Plus Coffee Mix User.
8: Kani ato sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux. Ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawan, Santon Plus Coffee Mix Radyod ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, hantod karon. Wala na ko kakiang-kia. Archie D.I. ni, taga-Panabo, office worker.
6: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan o mga bukol o ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. This is 107.1 XFM Tagum.

0: Exciting!
1: Protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yesco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
2: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan!
3: Ako si JR, taga Milita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingi bla.
2: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kaya na matikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
6: Dili na lagi.
5: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, oy.
5: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Unsa man gyud?
5: Nako'y Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako, inani, aron ganado ka. Sige na.
6: Turbo?

0: Herbal supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Paige. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sa mga butika.

0: balit sa mga butika nationwide.
1: Punta kenta ania ta karon dinhi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon ania nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit ang Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
1: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
2: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit kamo Crop Gold.
1: Kaya dagan nga salamat.
3: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
4: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
1: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
4: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
0: This is 107.1 XFM Tagum.
6: Exciting!

0: is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
3: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo ang nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si Mana. Nakuna siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pang welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
5: Xanthon Plus Coffee Mix User.
7: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawa, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kia. Archie Dini, taga-Panabo, office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan o mga bukol o ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your

0: High quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud. Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina o kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
5: Exciting! Exciting!

0: Exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko, kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Clariskin Beauty Soap.

0: your skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: Garantisado.
2: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
3: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
3: Herbal Oil.
4: Atak ka, iskun pa.
5: Ang imong bawon ng kwarta.
6: Yatagan ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
6: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
4: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko!
6: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro, unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
4: B! Ah, mana ko hinom!
6: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
7: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. 107.1 XFM Dagom.
10: Exciting!
9: This portion is brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Oy, pareng lodi. Grabias damgon ako pareng lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba day nang imong damgon ay pare?
0: Pareng lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Tapit yung hubuga yun.
1: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi,
1: Oh, siya may problema.
0: Pag mata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ila siya.
0: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Pwede, exciting kayo.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yuta minom og kape, ato gyung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
10: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen o sa Kasals Clare Tibok Adlaw nga tindog sa kakaunti il samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
11: Ako si Rowena Monchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
12: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Exciting!
1: One Nation. Switch off lights and then...
2: Tilapia! Tilapia mo diha!
3: Uy, miss!
2: Kuya, tilapia?
3: Tilapia?
2: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
4: Kuya, daddy!
2: Ay, tilapan mo ko ni mo ya!
3: Tilapia! Huwag nang nitilap ko!
2: Bastos juga!

0: Cool Mamino Ka sa XFM.
1: O sa mga tirada na to, Diapar. Pakuratira ko lang yung kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
2: Mga katrupa, exciting!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Apo, RJ?
3: Oh, cuman kapitan.
2: Eh, tago, kay. Na imuhang teacher ning absent rebaka.
3: Ah? Kapitan, tago po. Ako ang inan ni absent ko.
2: Oh, kaya naman.
3: Alangan, ako man inan, matay na ka.
1: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Siya, Saxel, Humawan. Kaning akong kaunti, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
2: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
2: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
2: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mapibili sa mga butika.
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario. 35 anos. Sige, yun ko ka problema kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
14: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
1: Exciting!

0: Usa ka gabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, inchi o dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako halo. Daling, ayaw sa daling ko, eh. Sige. Ani, o. Bago ka lang ko pahikapon. Bago ka lang ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
2: O siya man, imo pangutana.
1: Kuan, B. What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B.
2: Bisan ako in check. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo, utang.
1: Pabayra na lagi na ako, eh. Excited?
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
4: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health.
6: Sa ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sasigin ako ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
9: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santown Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C.
10: The Secret of Health.
11: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santown Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw o Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
11: Isa pa sa sekreto para makabaton o maayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung piliun ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede na tong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta maka side effect, dili ta basta-basta maka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
12: The secret of health.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
13: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog sa katiyakong tiil samot na nga naako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
14: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: The secret of health.
15: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
16: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
17: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
19: XFM time, it's 7 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
20: Mga katropa, exciting dito!

0: Camino ka sa XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
2: Wow!
1: Bidaw be? Pila ganil ka yung chess nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
3: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Archie. Archie.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawa ng mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But-but, manoy.
0: Gano man?
1: Katakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina ko.
2: Mga katupa, exciting!
3: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na kilawan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape ako ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santol Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feeling ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyun na ako ibaylo ang Santol Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloy yung ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santol Plus Coffee Mix.
4: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix. Lupig pa nimo ang sin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. O, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tuod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamo sa anumang uri ng sakit.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag Turbo.
7: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Santon Vitamin C.
1: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
11: Wow!
10: Bidaw be, pinagani ka inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan be kay cakes durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.

0: missä kai se kepätän lodi? Se on sekä bas. Uu, dinhi. Ka, sa mga kangka hinuktok mga diha.
1: Kun sin sa kayo kumutan au sa babae ba nga nagtindog unya ako naglingkod.
0: Unya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako mga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
3: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santol Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagpundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santol Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Sa Karlao, sa sulod, sa prisuan, og dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Karawan lawa, naana mo'y mga bagong blip.
8: Yeah! Yeah!
0: Oh, naana mo'y mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihan na mong blip. Di ba exciting?
2: Exciting!
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: Kitan Lodi.
1: Umitla.
0: Ano nga po tutnang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko. Wana ko'y mama og papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gihapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro og Santon Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kuti.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Payne.
2: Opo, sinig, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
1: Sister Payne. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika.
4: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Apa, sa dihang, sukan naminaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, mo po ba'y tigre? Hindi ka banding pite? Ay, hindi ka atras pise? Ah, may pemuligin.
7: Exciting!
1: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Oi, Mitra!
1: Libog ko ba?
0: Anong nang libog man ka?
1: Unsa ko bileon kanang kapa o panget.
0: Ay, naara na sa imuha, Dodong Mitra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon ug parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kahibalo bata kung unun sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
10: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
11: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
12: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.
2: Exciting!
16: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Katrupa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, pakuratin ako ng imong ugangan nga. Sila ni mo bayan sa tubig, kuryente o konsumo kay wala na kay trabaho?
0: Exciting!

0: ujung mata agak terpulanjut gayuga.
1: So, oi?
0: Layas diri kong deka masuga.
1: Usa?
0: Unsa gagaron? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
1: Okay, sir. Bye-bye.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghana kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog Santon Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
5: Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape.
6: Premium D3 Coffee.
5: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
5: Mapalit sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Opo si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handog. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbibili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Uy, ang pagani, mura lang yuk, asawa ang inastahan. Tiyaka kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya nga no, anxiety?
7: Anxiety?

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Tensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.

0: Sa Talk Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Prof. Punana.
1: Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Complement. Kaya ako, taon na pandugay na to, na ako'y piang na nabukod ako na. Siguro marag-bulan na siguro sa kong likod. Tadungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, take ko ana. Kasi isa lang, ganito. Ang sa kabulan, ikaw may mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay kayo, munggos lang. Ako nagkadakol na siya, marag-ulim. Pero ni gamay po, maayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa akong lagay na ko. Kani produkto sa Yes Oil na panin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kalayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga angatas dalan, mga abo, papasok sa akong mata. Magsini, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blan-blan niya akong mata. Mga napahanap, yaraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Visionix Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa tika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa akong mata. Alamin na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuening Visionix Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun ni Visionix Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Visionix Plus. Ang Visionix Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tiyan yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Laba. Yes, to hell. Premium DC. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, eh, miss na kita. Uy, girl, kisi.
3: Laging bitin, ibalik ang baksi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan ni si Kalona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus. Herbal soap. Nakuha yung skin.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Dong, nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato.

0: sa iyo by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: How do I get you love?
2: Ayaw mo anak mo. Sige lang kita mo. Abot pito ang panahon nyo. Magwapo na kayo kong tingog. Kay. Huyo kayo sa akin. Ito, oy. Welcome gihapon sa taong programa. Karong gabi una, ang patahe sa gabi. And of course, ang ato ang Sir BB question ato gihapon pagahisgutan. Hatid ka na ito sa Mommy's Child Maternity Clinic. Sa mga katropa nato din ha, ang buntis or mga nakay na if you're planning nga mga anak, unya karon wala mo'y budget kaya wala mo nakaipon or nagamit niyo for emergency purposes pero nakay feel health. Naku, B, kung gusto ka nga maka-experience sa nindot ka ayaw nga customer service, mga buutan kayo nga mga midwives, oo unya, free pa jud. O free ang mga anak tapos na pa jud kay pa cashback. No? Ibig sabihin, ikaw na gani ang mga anak, ikaw pa'y tagaan, no? Nindot kayo ng inguna anak, baby. Bisitahan na po ang Mommy's Child Maternity Clinic. Libre po ang magpa-prenatal check-up, libre ang mga anak, libre ang tambal, libre po ang pedya sa imuhang baby before kamuli.

0: sa may corner Moreno Street, Barangay Size, diri sa Malaybalay City, kilid lang gyud sa Arby's Bake Shop og sa Des Marketing. Or pwede pod nga ang inyong landmark is at Bangsya sa terminal. Takan ayan ka ng mga habal-habal. Bisitahan ninyo ang Mommy's Child Maternity Clinic, ha? O kung mga buntis hindi ha gusto magpa-check up, pwede gid kaayo dito. Ang atong Sir BB question gihapon, childhood memories na dili gyud nimo kayang kalimtan. Murag ubay-ubay gyud ning ako. Snake games. Oh, snake games. Katuman to sa Nokia, di ba? O sa Nokia. Naka-cellphone ko, nagtrabaho na ko. Ingon si Ma Maria Flor, pareha gyud ta mom ay. No? Mind me, Cinderella din. Akong di malimtan, gitagan ko og Nokia 3310. Wow. Huwag yun, naghatag na sa bulay, nag-dare. Mami, ka-experience anong tagaan sa una. Hi, kay Andrew John Habagat, salamat kaayo, ha? Monski, anin yon? Cuerpo, o 3610. Mura, wala ko nakaabot ana ang phone. Si Erwin, ala Erwin, try na ko, ha? Si Gabriel Daigdigan Jr. Thank you! Salamat kaayo. Naka-cellphone ko pag-eskwela na nako, college 3210. Whole childhood, wala o'y musibat pa sa sugo kay nagdula og nagdula, nag-riskati. Ako sa una, gidaog-daog ko, ako misukol kay kahibaw ko nga buutan ko. Okay ra ko. Okay ra ka di ha. Oh, salamat kay Arman sa pagpangumusta ha. Naka-remember ba ka na ako? Double D. Diri sa Alegria Compostela Davao de Oro. Double D? Wala ko yung na-remember na double D. Mura dugay-dugay na ni. No, nakalimot na ko. Bong-bong ng Bohol!
1: Lame kayo!
2: Thank you!
0: Salamat kay sa imong pag-silip sa Facebook live. Ang si Bong-bong ba? Salamat jud kaayo, Bong. Thank you so much. Hello, di kumbasa na. Ang dili na ako malimtan, nay nag-ingon sa ako nga cute daw ko. Dan! Si June ng Tagum City, sana all. Mayong gabi, Bibi, ang ako hindi malimtan kay nabunalan ko og sanga sa bayabas sa kong papa, Bibi. Majority manggod sa tua sa unang panahon, mga kuan manggod ka nang badlungon manggod ta. No? Nana siguro sa ato ang panahon ba ang kana mga hilig magsibat? Tama ba? Musibat sa eskwelahan, nang unsa pa ba? Daghan makitag mga kabuang gidpod sa una. Uy, unsa man ta, uy. No? Makig-shatong. Ka-try mo ng shatong. Luwi kay ang mga balanghoy sa una, kay mga balik, good. Mga man itong ginagamit, di ba? Ka-remember mo atong baboy-baboy? Katugong nga, di ba, yuta, or ka nang, syempre, like, murag buhangin siya something, tapos murag naa siya whirlpool. Oh! Whirlpool? Dito ito whirlpool, eh. Basta mura siya ka ng, ano, mura siya ka ng ipo-ipo sa yuta. Kanya, imo na siyang huyo po, na ay magawas nga baboy-baboy. Or di kaya katong mga kisses sa puspuro na butangan ninyo og pulbos kay ingon sila ang pulbos daw ang pagkaon nyo, mudako daw na si Zang. Remember na ninyo daghang kitag mga kon sa una, no? Sila karon kasi ginoo sila kuri-kuri silang cellphone, oy. Si Ate Wilma disuyo friends ana siya usa ko muadto school sa buntag ating mamaligya usa ko ugulay nga tanom namo aron na ako'y baon na 2 pesos. Tas usa ko nag-graduate og elementary, nag-helper ko harvest og saging aron na ako'y ikabayad usa ko graduate palit sapatos. Ang anak pod ko ti sayo sa buntag o manguha sa kog pako. Or kay na abah, sa pako niya, ako na siyang ibaligya, tag-singko ang buok. Diba? May man ang pako kay wakay kahati. Ang imong kalaban ra anak bitin, mga halas dito. Samtang nanguha, kaluyan ako kaagin. Nahug pa ko sa balon. wala mong gripo-gripo sa una sa unang panahon. Kaya ang source na mong tubig kay na deep well. So, magkabo pa mi mga isa pa kakilometro. Isa or duha ka kilometro ay kami maabot dito sa balon. Sa unang panahon, baktas mi gikan sa among balay padung sa among eskwelahan, which is kind of like 7 to 8 kilometers away from home. maktas mi anak niya. Dili mi mag kana magistoryahan ni mi dala duko mi sa dalan kay basig na nahulugan og baon. Oh, na nahulugan og piso, lipay na kay mi anak. Oh, kita mig piso, makita mig 25, kita mig 50 centavos, lipay na kay mi anak bi. No. Hay nako talaga. Kung niagi mo og kapait, mas grabe po dang akong naagian nga kapait. Dili na lang ginato ma recall pero grabe gid kayo like na makaingon jud ka nga kung unsa may naabot nimo karon makaingon jud ka nga deserve gid na ako ni kay sa unang panahon wala gid ko nakatila og mga ingon ani suna gani. Hi sa kong partner nga buwagan daw ko niya kay mahuman na amo ang relasyon. O good luck na lang kay manguha kog bayabas unsa ni manguha kog bayabas og sambag pabayloan og papel og lapis. Good luck sa inyong duha, ha? Wala na, Sir Dudong. Dudong Morillo sa Alegria. Wala na, sir, nakalimot. Naging ko pa sa iluwag ko. Murag, it's been a long while nga wala ka naka-message or nakatawag sa kuha. So, murag, wala na ko yung na-remember. Sorry, gid ka, ayaw ha. Pero karon na-remember na tika kay nagparamdaman ka. No? But anyway, B, kay nagmurag, oh, sige lang, ato na siyang hisgutan nun niya, ha? At ang ininyo niya, taod-taod ang ato ang putahe confession kung asa o sa napod ka bibi na ato ang nagsalig sa ato ang programa. Magpagawa siya sa iyahang gibati, pinaagi sa itong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. O kung ka mo din haagi na awagpun mo na ako, ha? Nga kung naamoy mga kasakit sa kinabuhi, ayaw ba yan ninyo siya iluom kay lisod kayo, inyo ng luom-luomon, magsakit inyohang dughan. Importante gyud bi nga inyuha gyud nang i-voice out ng inyuha mga problema. From that, makakuha kitag mga pagtulunan, mas ma-clear ato ang mind. And if naa kay problema karon, ihangad gyud na sa langit. Trust me, tanan man gita nag-aagi na man gita mga kanya-kanyang struggles karon sa kinabuhi, pero wala gyud imposible sa Ginoo labi na kung kanang tarong kay kang tao. Daghan man tag memory sa una ati kay pobre raman mi pero na ako'y dili gyud nalimtan ati nadala nako hangtod ron dili nako makalimtan gyud same gyud ati. Naagid tay usa ka childhood memory o usaha usara nga dili ug dili ginato kayang kalimtan hangtod sa atong kamatayon. Kung unsa man na, I hope na naanan na siya peace of mind sa imong kasing-kasing, may it be bad or may it be happy. O unsa man na siya, I hope nga na-heal ng ato ang mga inner child. I hope nga nakapasaylo na punta kung naamayot ng mga tao nga na hiubsan sa unang panahon. Ito mga kuripot kayo. Mga kuripot na itong classmate. Sa pagmalik sa tuang programa ato nang pagasugda na nga tuang putahe confession ay mo pang hawa o timplahan ng inyohang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kay taod-taod ato nang pagasugdan ang ato ang rated SPG nga programa ginatangan sa tuang mga katropa. Ang ato ang putahe confession. Diri gihapon po sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyong kaubang karong gabi una, Cinderella Hangtod, alas 11:30.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Tumanggod, sir. Hindi gandong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
11: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita ha sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
13: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
12: Unsa may akong gamiton, boss?
13: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
14: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
2: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
0: Kalibog.
3: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: O kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwedeng imasin?
5: Pwede.
4: Uy, wag mo lang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

Welcome sa to ang programang Putahe Confession. Hatod ka na ito sa Santon Plus Herbal Soup. Para po sa mga bibi na to nga na ay problema sa ilang mga pamanit, especially kung naa kayo mga allergies, mga kagid-kagid, ayaw na pasagdihi, o ka na nga baho ang imuhang ilok, might as well, imuhagin na siyang dapat tambalan as soon as possible kay mag-create na shock identification sa imuhang ingon anak ka, machismis pa kalisod. No? Dito mo sugot nga machismis tabi. Bahalag daghang gig mga kagid-kagid sa imong lawas, di lang ka machismis nga baho ka. Ha? Kapag ka naaga ni ingon ana, solusyonan dayon. Ayaw kalimot sa paggamit sa tuang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Pinaagi sa mangosteen, kini usa ni siya ka anti naana siya antibacterial effect. Gamakatabang nga mawala mawagtang ang mga baho-baho, mga allergies sa kalawasan. Ug syempre kapag ka ikaw pud ay nagkakaedad na, namang gid na mga wrinkles imong naong, magpa-tight na siya sa imong skin. Again, para po sa solusyon sa itong mga problema, mga bugas-bugas or any skin abnormalities, gamit mo sa itong sabon na Santon Plus Herbal Soap, mapalit sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Welcome once again sa Putahe Confession. Kini ang panahon kung aso pwede kang mag-voice out ka sa imong mga hinanakit. Ayaw, lagi luong ma! Niingon na ba ako ni mo, ha? Diligyan niyo siya paliluumon kay ikaw rin naghihapon lang mag-anto sa anya. Or, if wala kay salig sa imong mga friends, kaya basig i-chismis uroy ka, we can be trusted. Ipadalangin mong istorya sa 101.7 XFM Bukidnon. Ako ang pamilya rin nakabalo sa kung kaagi sa una way back grade 5 ko. Forgive, but not forget, hangtod sa hangtod. Valid na siya te, well okay ragid kay na siya nakasabot sugo kay naagi mga panghitabo sa to ang childhood, mga child memories na to naagi usa ka mga panghitabo, ilabi na kapag kagitawag na mura siyag kanang

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Gigiyon galaw yun pag napuntukan ka po dito. Kung creatine yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, pagputol, ay gigiyon ka di matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lami, natulog na kayo po sa kung ihi, o kira kayo. Pagkara, wala po creatine, 94 lang kung nakapaminaw sa kung ipanulti ka, sa kung mabalatian. Yun ang sulayan na ang sa Yesu. Realty mo kayo, natabang na sa inyong paglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Pinagingon ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar, pero wala man siya epekto. Dako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton, o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayinin ni Melanie D.I. Taganap.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Dong, pagpila inyong gasolina.
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pana na to!

0: bali kita sa itong programa karong gabi una ang putahe sa gabi, and of course sa ganina bi inyohang nadungog nga to ang putahe confession kun asa usa ka istorya sa usa ka ex. Oh! Ex na naman. Dinigini mo wala-wala to ang problema kapag pag-abot sa mga ex-boyfriend or ex-girlfriend, no? Ako na murag, sao man ipag-move on, ha? Murag lisod man kayo. Anyway, kiniprograma, ha? Hatid gahapon kayo na to sa Turbo Man Enhancer. Para po sa mga mag-asawa din, ha, ang kulang na sa kusog, importante yun din nga ma-fulfill gihapon ninyo ang inyong obligasyon sa inyong mga partner, especially when it comes to satisfaction sa matag o sa ilabi na karoon nga tungang gabi, no? Deserve na po sa imuhang asawa or imuhang banang mag-moment time pud mo. Wala nagikusog, naagigitay solusyon ana nga to ang Turbo Man Enhancer. For as low as 75 pesos lang per capsule, imuha nang ma-experience ang kagahi, kabaskog sa tuhod for 2 or 3 days. Mapalit kina siya sa mga duol na butika like Mercury Drug Stores, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide, ug pwede po ninyo nga i-place ang inyong mga orders through Shopee, Lazada, and TikTok. Sa inyong mga tambag karon sa tuang letter sender, abri na po nga to ang linya, ha? 0975-474-9153. May gabi po kay Ma'am Bobby Parame. Thank you! Good evening po. Hello sa kung apo nga si Thea, si Bobby ni again sa Victoria Heights, Davao City. Salamat kayo, Ma'am Bobs, ha? Sa imuhang always nga pagsilip sa to ang Facebook Live. Basin buntis na imuhang ex pagbiya niya sa imuha sender, maong nakaingon ang lalaki na ka-face ni mo ang bata. DNA test the best sender. Pero ang kon-mangod, ang question mangod is, 4 years na silang bulag. 4 years ago na. Tapos, bago lang nag-birthday ang bata, like nag-1 year pa lang. So, dugay na kayo. Imposible nga. Or basin sa gipangalaan pod bitaw, motuo ba mo ana nga kapag kapangalaan ni mo o sa katao kay muliwat sa imo? Basin, o. May gabi, Cindy, ang akong di malimtan, gitagan ko, o, oh, wow. Nokia 3310. Tambag na ako kay Janjan ka nang mulang niya siya araw makalimot siya sa bata o niya, ha? Dili magutun niya anak? Ni si Arman, patakar po ni si Arman, huwag ka nang hatag og tambag, ay. Ang iha karon is, gi-question siya sa bana sa iyahang ex. Kay, naghuna-huna sila nga, basin lagi daw, ang papa sa bata is siya. Pero huna-hunaan ninyo, binadudahan lang siya tungod kay, ang bata is kapareha lang niya og naong, pero diligid siya ang papa, legit nga dili siya ang papa, kay 4 years ago na silang nagbulag, unya ay ha pa nag 1 year old ang bata. So, na yung posibilidad na basin niya. Hello, may gabi eh. Hello po.
1: Hello po, mayang gabi is MD.
0: Mayang gabi eh, ma'am. Kinsa ni palihog?
1: Si Jinky.
0: Po?
1: Si Jinky.
0: Taga-asa lang ni po si Ma'am Jinky?
1: Sa Cotabato.
0: Ah, sige ma'am. Go ahead sa imong tambag sa tuang letter sender palihog.
1: Ang matambag na ako kay Ganjan. Maumanggod to nakahatag siya na nahil mong problema kay ni Ingon man siya sa ex sa yung asawa sa yung uyab nga. Basta di imagine siya. Mauto na kumbaga nakahimo siya problema niya sa sarili niya kay mauto na ibubalbugalan man niya tong bana sa yung uyab nga. Basta di imagine siya.
0: Kuan man, actually, dili manggit siya ang... So, baas yung iring, ma'am. Dili manggit siya ang nag-una-una adto. Bali, ang nitabo is after sa birthday
1: Ditawagan
0: sa...
1: Ditawagan siya.
0: After sa birthday sa bata, dito sa birthday party mismo, ang kaning pamilya sa... Pamilya nila dito is mura sila naghisgot ba nga. Ang bata lagi kay kapareha, lagi naong sa iyahang ex. Wala agad siya labot adto. Nabalaan na lang
1: niya kay... Basta inlove pa kayo siya, Cindy. Inlove pa kayo ito yung uyab. Mauto. Tinuod man na kay... Ang akong manghod, nangala ang akong mama sa... Silingan na mo, niliwat na, silingan na mo akong manghod.
0: So, na yung posibilidad na basi nangala lang, no?
1: Nangala lang mo, tapos nag-secret, nagtanong sa picture.
0: Ah. Basi.
1: Okay, mo to kag dilisin dia nga akong manghud liwat sa among silingan nga. Namabod dia sa silingan.
0: Ma'am Bina, unsa nay mo iring nang wag na?
1: Nangayo pagkaon.
0: Oy. Nagkaon naman siguro na ba sure jug ko. Ni mga iring ba? Anyway, basi no kay basing bitaw na basing adtong time nga nagbuntis siya sa iyang anak, basing nga naka-recall siguro
1: basing
0: siya.
1: Basing na picture nga nabilin tapos iyahang gitanaw-tanaw mo to niliwat ang bata.
0: Niya kanipod siya kasi siguro ni gara pod sa panahon nga nangutana pod ang bana. Yan na lang pong gisakyan, nasamutan.
1: Nasamutan na yung problema.
0: Na. Kasi mayong buhato ni
1: mauna
0: Ani,
1: to Cindy. Dagan kayong salamat. Kaya nga kung ngiring samok kayo.
0: Salamat kayo. Katawa ko si Iring. Ay, sabo kayong Iring. Ay. Ay, nako. Maulagi na kay tungod sa pamilya hinuon. Nagkagubot-gubot. Maugid na siya. May pang Iring ng wag. Naalasan ka, ti? Naalasan si Ate Wilma. Binabati ko po yung mga pinsan ko dyan sa Kidapawan, pati dyan sa Panabo. Kagawad si Taong Peak, especially sa inyong lahat dyan sa Bukidnon. Si Dats Abdul ng RH10 Malagapas, Cotabato City. Abrigi hapon po ang ito ang linya ha, 0975-474-9153. Basing ganahan mong maghatag o tambag sa ito ang letter sender for tonight. Pwede ba? Nga ingon ana, no nga. Kanang, dili lagi tuod siya ang papa or dili... majority pa nga pangapangala manggod ni siya. No? Kagita mo ano mga ginapang-post nga mga I don't know if nag-aagi na sa inyo hang wall sa Facebook. Mayingon sila ngayon akong anak parehag naong sa anak ni ingani nga artista. Oh. Yeah. Posible gid ba di ay siya kay ngano nangala man siya sa picture sa anak atong artista. Kapareha jud kay naong. Let's find out. Hello, may gabi. Hello po, may gabi. Hello po, ayaw sa radyo paminaw po. Dire lang diretso sa cellphone. Palungon lang na ako, ha? Sige. Tawag balik. Kung sakaling manawag mo, anya matubag na ako, ayaw mo paminaw sa radyo kay delayed, kay na diha. Dire mo paminaw sa ano, sa cellphone. May gabi po.
2: Hello, may gabi.
0: Ay, may gabi. Madungog na ko ni mo.
2: Ah, madungog ra.
0: Ah, sige. Ayaw paminaw sa radyo ha, kay delayed, kay to din ha. Ah. Sa pangalan ni mo?
2: Ako ba tatong may kagisulay ang matumar ko yun? Dari ang nalimot.
0: Pangalan gani?
2: Fredo?
0: Ha?
2: Fredo, itong marabis karkar.
0: Fredo? So, pangalan gani? Sorry. Pangalan gani mo?
2: Ang sabi?
0: Pangalan ni mo po.
2: Sige, putol-putol ba?
0: Tawag balik. Tawag balik ba? Kaya wasig. Lain po kayo ako'y mag-adjust diri. Ipangsibog ko niya kung mga gamit. Sige, tawagi ko balik ha. Tawagi ko balik eh, para magkasinabot kita. Kana sir, madungog na ko. Hello?
2: Hello, B.
0: Madungog na ko. Madungog na ko, sir.
2: Okay na, B.
0: Pangalan ni mo gani?
2: Pito.
0: Sige. Unsa may matambag ni mo sa to ang letter sender karong gabi una?
2: Ako lang nagkwanan mo. Sakto tong sakto tong kwan be, sa tong tambal sa una nasundan ako be nga napangalakan na lang napangalakan na lang siya kay X na ba na siya.
0: So na yung posibilidad nga tungod lang kay napangalaan or basing ka tong pagbuntis basing sigtanaw sa picture or sigtanaw sa Facebook no?
2: Ada basing na si picture na bilin ba or sa Facebook ba sigtanaw kaya pa sa kamove on
0: ala?
2: Siguro
0: tama.
2: Yeah, sige.
0: Tama ba na iyang ginahuna-huna karon nga murag na karma daw ang babae sa iya ha?
2: Mga karma ang babae. Tungo lagi sa niya na lagi. Pero hindi mo gano'ng rason nga ingon. Kadugay naman na ito niya. May posibilidad din siya aman. Kasi makuan.
0: basta kay kapareha lagi daw niya gnaw. Yan mo lang karang i-confront siya sa bana. Kay nangunta na lagi daw kuno o gano'n. Nagkita ba daw kuno sila itong before nga nahitabo ng ang bata. Kay basta lagi daw kuno siya ang papa. Kay pareha lagi daw kay kuno gnaw.
2: Pagkali niyo. Iya sang isakyan lang niya. Isamot. Na.
0: Sakyan pag yun. Unsa may maayong buhaton? Unsa may maayong buhaton anak ni Ron Bing nga murag nag-create magini siya og kagubot karon sa pamilya sa babae?
2: Ako pa na niya magpalayo na lang siya.
0: Mm.
2: Aron sa pag malinaw sa dang iyang ex.
0: Mm.
2: Bisa sa mo maka mugna og kagubot sa pamilya.
0: Anak na lang siguro no.
2: Kailangan niya ng buhaton.
0: Kuha na lang siya, palayo na lang siya niya. Before siya magpalayo, i-clear lang sa gid niya nga, murag, kumbaga, kung for your information, dili gid ko ang papaanay mong anak. Ano na lang, guru?
2: At, ay, labi sa iyo niya, para bito nga, di sa ma-hassle o di, maka mugla ibot.
0: Mm-mm.
2: Ano, bagay naman pinakasayon, good. Di sila lang nga, labi doon yung ulo.
0: Maog yun.
2: Nga naglab doon yung ulo, nabaw na itong naglabad ang uusa. Pamilya na iyang lamog na kagubot. Unang isa na lang.
0: Anak na lang, isa tala lang sa niya, guys. Kung mahimo, makipersonal na lang siya istorya dito. Kung dili po lagi siya tingbasod lang.
2: Hello, ano? Tingbasod.
0: Kabaloso na ho na sa bana. Basin mo yung nga, ikaw ha? Basing gisalisi, kunin mo itong mga panahuna. Ano?
2: Di, ang iyon na, ang para-para sa iyang Rasipti sa siya, ang waya lang ang unang buhaton ni manawag sa cellphone o chat siya. Na, dili na mga haraw sa paglikay, siya lang mo, biya na lang niya. Magkikisuri sa cellphone, di lang siyang personal. Iba siya niya, ang siya mahimos bana niya.
0: Maulagi.
2: Nag-iinit ang ulo.
0: Maulagi, delikado po, no? Di po naka-trust mo yung unang, kaya basi bito, huwag ka ng lahi ang unang-unang sa bana.
2: Na masamot na bi kung makita nagisa sa personal.
0: Oh.
2: Itandi itong naong sa bata. Masamot na ginugalago itong bana.
0: Na. Diha na. So, dili na lang. Oh, tawagan na lang or i-text to i-chat na lang na igunaan i-explain.
2: Oh, para sa siya, na dili sa siya, dili mo sa mutog kagubot.
0: Hmm.
2: Ano lang, chat na lang or text. Wala na.
0: Wala na lang na.
2: Sige. Manawag siya. Ano lang.
0: Muna
2: labi
0: na. Para dili na lang siya mabutang pod sa alanganin, no?
2: Oo nga, dili na sad siya maka... Dili na ba ito masamot na huwag kalagot ang bana? Kay,
0: mm-mm.
2: Ingo na lang, huwag na pagitan, huwag na pangalaan na siya, di... Huwag, giga, same huwag naong sila. Bata.
0: Anak, yun.
2: Huwag na, pagtanaw sa ama, pagtanaw sa bana karon nga parihagid sila. Di magto, magtuhay din yun ang amahan.
0: Ingo na, pagbiyag ka bunga, mani silang duha, oy.
2: Wow, di masamot, makayo ug samot be.
0: Maog yun. Likay na lang yun, as ko na lang ka ng murag, ko na lang sa kaugalingong, likay na lang yun.
2: Mata lang siya, or huwag napabay siya, kontak lang babae, or sa laki, anak na lang.
0: Anak na lang. Bisa, salamat kay sa imong tambag, biha. Naa kayo mga gusto i-greet, ay hatakabuhian.
2: Ano lang ba, kayo nagtututul ako signal.
0: Ah, sige, salamat, biha.
2: Salamat ko, be. Bye-bye, be.
0: Bye. Tama, Jude. Likay lang gita sa kuan, ha, John. Kay, tama ang giingon bito sa imo sa ito ang last caller nga. Ilikay ang imo ang kaugalingon kay nagi posibilidad na basi mo tiurok ang utok po sa bana. Noon? Basing lab pa sa babae ang sender. Uy! Basi! Wala takabalo ha? Basi wala takabalo. Basi yung bitaw na. Dili namang stock. Kung mabuntis, dili namang stock, B. Basi nga pang stock siya sa account. No? I have that strong feeling. Basi nga pang stock siya. Dili namang stock, B. Kaya basi mo. Lewat naman hino. Simbak ko. Ano na lang, dili na lang mang stock. Basin siguro, akong duda, during sa pagbuntis sa babae, basin sige siya pang-stalk sa iyahang ex to check or to see if kumusta na, unsa na iganap, ana siya, nabuntis na niya iyahang ex, kumusta na kayo, unsa na kayo mga gipangbuhat karon. Di ba, Ate Will, ma'am, or na'y possibility, no? Wow. Yung mo na karon nga paggawa sa bata, oh, look-alike. Ay, nako. Ay, nako talaga. Hello, maayong gabi eh.
3: Hi, did you change your mga gabi eh?
0: Maayong gabi eh po. Sir, yes, go ahead po.
3: Mga ka naka-contact mo, DJ, kay Grace mo, brown out, yun, sige, brown out. Ay, mga ka naka-contact, ka?
0: Ah, unsa man ang imong matambag sa to ang letter sender karong gabi una?
3: Karoon, pag ko kapamay na ako sindi, kaya brown out, pwede sumuha niya, karoon ko kaabli niya. Nauli ang tulang na yung brown out, tapos dahil, huwag ko ka kalaro pamay na karoon pag ko ka abli.
0: Sige lang, greet na lang ikaw kay para makapaminaw po itong uban nga bago lang po nakakuan siya. Basi na yung naminaw ito yung muhang BB Labs kay Ron. Greet na lang ikaw kay wala na po tayo igong oras po.
3: Sige, mag-greet na ko kani ang Ma'am Cindy. Mag-greet na lang ko. Ako greet si Juan, si akong hinigugma si Angela Maribilia. Ay, mga tusag, sayang, mga igsoon, mga ginikanan, o sa tibok na niyang pamilya, di sindi niya. Ako tatong diwasan ako sa gila naman itong mga itong nabihin na agi ba?
0: Wala naman tayo oras, go. Doon sa nang oras sa 11:22 na mag-out na ko.
3: Sige lang. Salamat lang.
0: Ugma na lang, ha? Ugma na lang kung hindi brown out, matawagi lang ko.
3: Okay. Salamat. Ugma, gabi lang. Thank you!
0: Nauy, taas-taas yun ang istorya siya ang kinabuhi. Lugaran man kinili sa Bilito, wasawa siya hang na... Di ba kaya, oy? Love life, ha? Bago pa lang ganit sila, taas-taas na yung istorya. Nga, napunta ako, no? Nga ka nang... Napunta ko yung makwento sa inyo, ano, regarding sa kong love life. Asa may nagkaila, ang sao naman pagkaila. Kung si Among ikaon. Kung si Kaunon. Ay, ako, nainggit ko. Sana all, nahihinigugma, napildi na ka Ate Wilma. Wala na, pildi na ka Ate Wilma, ha? Naunhan na ka ni Isabelito Wasawas. Anyway, B. Jan, maura ganito siya, Jan. Tama ang iingon sa to ang mga caller kaganina noong for your safety. Ayaw na nang ipakita din tupod sa ila, ha? For as long as kabalo ka, nga hinlong imo ang konsensya o wala imong gi surot yung asawa, wala kay angay nga, wala kay tulubagunon. Wala kay tulubagun sa ilahang problema. What you can do for now is maybe makareply ka in a nice way. Purayo po na. Sakyan po lagi ni mo. Samot na mag-create na noon na siya o chaos sa ila. Mag-create na noon na sila o pagdududa. Prangkahan mo nga dili ikaw ang amahan sa bata o wala kay kinalaman, ana. Simple as that. Kung gusto ni mo nga malayo, palayo kung gusto ka. Pero dili ni mo kailangan mag-adjust. Dili man ikaw ang nai-problema. For as long as hinlongi mong konsensya, dili ikaw ang may problema, dili ikaw ang need nga mag-adjust. I-explain lang sa ila via chat or pwede video call or mag-text mo, magtawag mo. Basta ayaw na lang pakita dito ka delikado at dili na to hawak ang huna-huna sa iyahang bana. Gisugdan na pag-ini mo, gipaselos-selos ni mo, so na'y posibilidad na basing galawin ka. Huwag naman sana. May wala naman kita igong oras sa mga nagatawag gihapon. As much as gustuhon man muna ko nga i-insert sa to ang programa karong gabi una, wala na kita igong oras. But then tomorrow, pwede kayo mo manawag sa kuha, ha? O, lahi na po nga po tayo confession na nga to ang i-share sa inyo, ha? Ugma po, hon. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella gihapon para sa putahe sa gabi.
4: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

Welcome na usab nito programan The Secret of Health. O ganyan na usab inyong health consultant si Janie Druda, inyong sagyapong makauban. Inintag na sa kapuntagon mga katropa alang gayon sa paghatod kaninyong informasyon para gayon ikahimsog sa ato ang mga panglawas o kahilabi na malikayan ang mga balatian nining atong panahon. Kamusta po ang tanan? No, kamusta po si nanay, si tatay, si lolo at saka si lola? I hope and I pray nga din na nakamukaroon sa kahimsog kapiskay sa panglawas sa labirin taknaas kapuntagon nga din bagong oportunidad nga hika na to, no, alang gayod sa atong mga problema sa panglawas. Asa bang kakaroon nga lugar, usbon ko maayong buntag. Welcome po mga katropa. No, kamusta po ang atong kagabihon? No, nahimo bang nindot o hapsay? No, kining atong kagabihon mga katropa? No, hilabi na sa atong mga tawag nini, luyo sa atong may mga balatian man. No, hinaot ha, nga di na wala kini nakadisturbo sa atong pagtulog. Araw to, diyan na siyempre makaingon gudag maayong buntag usab. Tungkol kay nindot man ang atong pagtulog, no? Kaya din na siyempre, nintak na as kabuntagon. O ba ninosab ako ninyo mga katropa? Nintak na ang mga katropa. Pinaagi gayon sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, may tungod sa atong panglawas. Welcome sa gihapon kamo ha. Mo-text sa ato ang text line number na 0909-1762844. O gaganin ini atong programa, atong hatagan o pagtagad, no, ang mga nagpadala sa mga mensahe. Ilabi na sa wa na ito nahatagan ng pagtagad gahapon, no? Tungod kay medyo nabitin ta sa oras. But this is the time, no? Especially sa mga gusto pa muhabol. Pwede na mo mong padala sa inyo mga mensahe mga katropa bisan pag kasugod na nato sa itong programa. You can text your messages and concerns sa ito ang text line number 0909-1762844. And then, syempre, live observe kita karon mga katropa sa ato ang XFM Facebook page. And pwede usab ka mo mupahat, no, sa inyong mga concern and questions diha sa atong comment section. I-search lamang sa inyong matag Facebook apps ang ato ang Facebook page. XFM 97.9 Davao Katropa Digital and XFM 107.1 Tagum City and XFM Bukidu News Entertainment. Usbon ko ha, pwede ka mong comment din ha mga katropa. Alang gayod sa pagtubag sa mga buot yung hataga na itong pagtagad. Happy morning, no, sa atong avid viewers and listeners, Ma'am Nita Valderosa. Good morning, XFM Davao. And syempre to Ma'am Rizal Balasoto. Good morning, Doc. Ayan, good morning to you also, Ma'am Rizal. Ayan, huwag sa mga nagapaminausap ha sa ila karong mga nagkanaiyang radio. Tungod kay live usap kita karon mga katropa sa tanang XFM radio station din higayod sa Mindanao. Ilabi na no, din sa Davao region. Kadiin madungong kita sa XFM 107.1 Tagum, XFM 99.1 Mati, and XFM 97.9 Davao City. At syempre, ato ta dito, no, sa Jensan. Ayan, live observe kita karon mga katropa, madungog, no, sa XFM 95.9, no, General Santos City, and XFM 101.7 Bukidnon. Syempre, sa labi na din na sa Malay-Balay, no? Happy morning po mga katropa and welcome sa programa The Secret of Health, and XFM 91.3 San Francisco, and XFM 89.5 Pagadian. Ayan, happy morning. And kining programa ha, hatod sa gihapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic. Ikaw ba nagka-problema? O ganangita kung asa pwede magpa-check up nga diin na dili gina problema kining gitawag natong kwarta. Mogid ba ini nagbabag ha? Halos tanan, no, kalihukan nato karon, isip nga tawhanon kining kwarta bitaw mo gid ni usa sa pinakahinungdan nga din aduna unta tay gusto buhaton apan nagbabag. No, nagbabag sa dalan kining gitawag nato kwarta. No, tinuod man gid mao gid ni realidad mga katropa. Kaya tungod kay halos mataglihok nato ron, no, nanginahanglan na gayud og kwarta or budget na.
Apan mahitungod gayud sa atong panglawas, no? Mga katropa, kini ato ang Yes to Health Naturopathic Clinic. Botong ipahibalos tanan, may budget man ka or wala, basta nara kay pang pamasahe, no? Kung kaya rani mo iadto sa atong klinika, why problema? Huwag ayaw ka na isipan ka na imong budget or kwarta, no? Tungod kay kini ato gitawag magidning libreng serbisyo, no? Libreng check-up and libreng konsultasyon. Sabot pa sabot, why tawag nini? Watay gina pamugos nga din kailangan judog budget or kwarta. Basta ang ato ang pirmi ginabalik-balik din hi. Kung ikaw adunay problema sa panglawas, welcome na welcome ka nga mo bisita sa atong klinika, na? Apan kung ado na may budget mo ato, hindi mas mayusab kasi syempre makasuhay sa atong specific and a perfect combination of herbal medicine. O nga diin madungog o masinatian usab ni mo ang nasinatian sa uban. Nga diin naayo sila in just 1 week, 2 weeks, na? Nasa ilaga yung mga balatian, okay? But then, ang pinaka-purpose na sa ato ang naturopath clinic, para guide sa ato mga katropang nga diin may budget or wala. Basta't may problemas pangkalusugan, welcome na welcome ka mo mga katropa. Now, gamit atong high-tech machine, at the same time, your health consultant is an active iridology and scleralogy practitioner. Through the iris of the eye, ato sa makita ang presenting condition sa lawas. And we have also other modalities, sama sa terahertz therapy, no? Biosapper therapy. And then, daghan pa, no? Nga diin na pwede gayod ninyo ma-avail. Kung kamo gayod mo visit sa atong klinika. Morning Doc, asa dapit din diri jinsan inyo clinic Doc? Ma'am Criselda Agapay. Ayan, sa karon na Ma'am Criselda, ang ato ang Yes to Health clinic branch din sa Mindanao ay dito pa lang po sa Davao, sa Tagum, and sa Mati, no? So as of now, wala pa po tayong branch dira sa gitawag na tugjan sa, no? But soon, maybe. And then hoping diin mukatag pa ang ato aga yung Yes to Health Clinic din higayod sa Tibuok kami na now. And then sa pagadian din, no, nanapod tayo bagong natukod gayod ng Yes to Health Clinic. Pero sa karon Ma'am Criselda, I'm so sorry, no, tungod kay wa pa jud tay branch, no, din hagayod sa Jensan. Apa na ito mga produkto, ha? So, panasayod, available sa tanang butika, mga katropa, ang ato agayong Yes to Health products. Hilabi na ato ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel, and Premium D3 Coffee Mix. And then, ang ato ang Turbo. Ayan, available. And then, syempre, itong Vision X Plus, no? Available na, mga katropa, sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. Ayan, nabalikon tayo mga katropa, Yes to Health, a naturopath clinic, your excellent choice in a natural healthcare. Anong excellent choice man? O, tungod kay talagsaon rani, nga diin human ka mo na check-up. Okay, labi na, nakita na to ang mga hinungdan, nga nung adun ang kamoy sama niya na ang mga kondisyon or problema sa panglawas. Ang pinakanindot nga din ginahatag usab, no? Usa sa serbisyo nato kining gitawag nato ga free dietary guidelines. Libreng dietary guidelines. Sa dihang ato bitong gina-check nato ang atong mga katropa. No, samtang gina-explain nato sa ilahang, diin himuon ninyo ni, ha? Pagulit ninyo sa iyong balay, ayaw kalimot. Tawon, muingon gitawon sila. Dok, may tag isulat nato, no? May tag, pwede ba dok, manghulam o papel o ballpen? Okay, isulat na ako. Tungod kay, bisa doon na ganyan kasabihan, no? The weakest ink is stronger than the strongest memory. Bisa kung sa pagkamalamon or kanang dili malimtanon nga utak, mukuan nga po na makalimot ginakadugayan. Mas madaog yapon ning kaning sinulat jud nato, basta di rag mabasa masunog, di gina mawala na. Mana sa ato ang clinic atong ginapaningkamutan, balag atong agi di kayong basa, basta musulat jud da. No, atong ginasulat mga katropa aron to niyan, pagbuli nila silang balay, di jud nila malimtan, no, kung unsay atong mga advices. Ilabi na kaila sa atong mga nanay, mga tatay, wala nang taong dako jud kay nila kalipay.
tungod kay natudluan na sila, gipadalan pa sila og kudigo, no? Ipakita na daw nila silang mga anak or silang mga apo, padigid sila masayop na. So, muna yung kanindot ha ang mga servisyo nga ginahatag sa Gesture Health Naturopathic Clinic. And then, syempre, we have also perfect and specific combination of herbal medicine. Proud po tamingo ni Ana nga din kining atong pagpanambal, no, kompleto o ga-epektibo gayud mga katropa. Any kinds of health problem, basta ato lang mahisayran kung unsa gyud ang pinaka-root cause ni Ana, pwede gyud nato na matagan og complete and a perfect combination of herbal medicine kadiin mutabang gayud sa imuhang lawas, para gayud matuldukan ang imong balatian. Because that is the purpose of naturopathic healing, no? A practice of naturopathy, kinimutabang sa lawas na kaya niyang paayuhon o papaspason ang pag-ayo niya sa iyang kagalingon, no? Huwag mo na itinood na pamaagis pagpanambal. Watagatudlo, huwag ka ng mga instant na murag sili bitaw nga muhalang dayon. Ato abalag hinay basta inanay mo na ingon sa uban. Okay, importante tinuod nga maangkon gayud kining gitawag nato og kaayuhan. Mao na han panawagan sa tanan. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare. Aduna kitay branches dinhi sa Davao region. Kung kamo anaa dinhi sa Davao ang atong Yes to Health Clinic ana kita atbang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Mandina, Davao City. Ubos ta sa tagong cooperative. Nasa highway ra na mga katropa, dali ra kayo nyo na malocate na. Shell Paul Building. Tanawa ra, basaran ninyo ang signage na makita day na ninyo mga katropa. Abrido kita mataga Domingo Hunter Bernes. Alas 9 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then ang atong schedule for check-up and consultation. Nung nga din ako mismo makipaghimamat nga na kaninyo personal, mataga Lunes o mataga Martes, na? Maka na atong schedule ha, Lunes o Martes mga katropa, dinhi gayod sa syudad sa Davao. And then kung kamo usab anaa sa Tagum City, labi na kung taga-Tagum kamo mismo mga katropa, ang ato usab ng clinic address, no, ana kita sa public market, na? O, naarap po tas palingki mga katropa, no? And then, unahan niyo pangitang kanang gitawag na itong Jolly Pharmacy. Pamunay, dako kayo at bang aragin na sa highways palingki. Dako kayo na niyo mabasa, no? Pagkita ninyo, ana, kung akong usubon at bang, ha? O, dili linyada, kabasig inyo po ng subayon. At bang ta, at bang sa Jolly Pharmacy. And then, at bang niya, ana, makita man po na ninyo atong signage. Tapad ta sa mga hardware din, ha? Then sulod ra mo gamay ikaw pat nga pultahan mausab ang Yes to Health Clinic. Sa gihapon mao atong abrido ang atong klinika mataga Domingo Hunter de Bernas alas 9 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. Adunay yung mga nagmutana o uban nga din naabot sa klinik, mga tingal na sila kung anong sirado man mudok pag Sabado. Sa radyo jud ta ha, whole day tibuok adlaw pag adlaw Sabado. Dili lamang dinis Davao region kundi tibuok Pilipinas, no? Nga diin na Yes to Health Clinic sarado dito pag-adlaw Sabado tungod kay mo ka na atong adlaw gayon, no? Nga diin gigahin usab para

0: ang programang The Secret of Health.
1: Good morning, sir. Unsa kini pangalan nimo?
2: Romy Lacat.
1: Taga-asa pa, sir?
2: Yeah, correct.
1: Yeah, bago ka nandun din, sir, sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa ganito yung mga balatian?
2: Kapag ako mo, sakit ako ang piko.
1: Kailan ko na ka-dugay, sir, nga din mong gipamatik sa kamas?
2: Dugay-dugay na po. Ang ito ba ito eh?
1: Uy, dugay-dugay na dyan, no? Kamusta sir? Sa dyan nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic, surut sa kitsi kata. Kamusta yung paminaw?
2: Nalangadaw naman po rin yan. Nawa na po lang sakit sa ulo. Atong likod.
1: Wow. So, kung pasabot, okay na yung ulo rin sir, wala nang sakit.
2: Okay na yun.
1: Wow, praise the Lord. So, unsay maingon niyo mong karoon sir sa tanan na hindi nagpaminaw sa atong programa o ilabi na sa gusto sa musuway sa pagpanambal sa Yes to Health Clinic.
2: Ato ang testingan ko, hindi sa itong nag-i-pratic ko nga po. Testingan yun ato, wakman mo nga sa ito.
1: Yes.
2: At yun atong testingan yun.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyang pangalan na ito?
2: Romy Lacat.
1: Ayan. From?
2: New Korea.
1: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na target ka kusog sa Ginoo.

0: Secret of Health。
1: Kini ko rasa hatod ka ninyo. Sa Santon, vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Nga diin, kini ato ang Santon na vitamin C, mga katropahan, naghadang otan na kung pwede ba kini sa mga bata. Pwede o pwede gayod, mga katropa. Gani ako ang manang gina-emphasize. As long as na pwede makatulot, organic, no? Ato ang mag-inapagita ag pamagi, labi nag-add to clinic, and then luya kayo ang bata. Nakikinig magkuda ito ang Santon Vitamin C. It is alkaline vitamin C. Munang safe siya sa ato ang digestive system. Munang pwede, muna itong ginahimo, gani ito, ginatanggal sa capsule, ginahalo sila mga juices para lang matustusan ang nagkulang vitamin C sa lawas. Munang inana kanidot, dili lamang pampakusgan, pampaligon, kining, para sa immune system, kining ato ang Santon Vitamin C. Dako kayo nagtabang for the absorption of nutrients and then especially ha, para sa kinatibok ang kalihukan to every neurons sa ato ang lawas. Gani, atong naisgutan. Our brain, ang atong utak, usa sa pinakataas og vitamin C level sa ato ang lawas. And the deficiency of vitamin C level, dako kayog impact for the brain function. Muna, to have a good behavior, to have a good mood, muna, pirmi gina-emphasize, don't forget to take your vitamin C. Muna, ang atong gina-painumdum sa tanan, kinangan inom dyan mo pirmi ha, ang vitamin C, hilabi na sa atong mga katropa din ha, nagatrabaho, especially to office workers, din grabing gamit sa utak na, ay focus sa papers, or any unsa man nga mga magimbuhaton, din nanginalan kayo og pang klarado nga pangisip na. So inana mga katropa, gikinahanglan ninyo, mas gikinahanglan ninyo ang pag-inom og Santon Vitamin C. Available ha ang tuang Santon Plus of Vitamin C sa tanang butika gayud nga duol sa inyuhang lugar. Happy morning to Sir LV Tian. Ayan, and then to Baby Ruth Kamad. Ayan, good morning po. And then, syempre, katropang Alan na Vice, no? Ang asintado. Katropang Alan Vice, no? Nagtanaw sa siya sa ato ang live karon. Happy morning, Sir Alan. Ato ta, mga katropa, sa ato agayong tawag ni ini pag hatag ko pagtagad, no? Katubagan sa mga nagpadala silang mga pangutana, masigmang load, hilabi na kay kagahapon, wala na ito nahatagan o pagtagad. Lagi tungod kay medyo nabitin ta sa oras. But anyway, atong hatagan o pagtagad from 962, Dok, nga ano, dali ko hapuon. Unsay maayo inumon ani Dok, mag-jogging ko, dali ra ko mahutdan o hangin. Og usahay, bisag maglingkod lang Dok, kalitra ko hapuon. Salamat kaayo sa advice. Uy, tawo no? Bisag maglingkod lang ginahapo. But anyway ha, tawag nini, that is alarming. Sultihan tamo mga katropa, kanapitang watay gihimo, naglingkod ra ka? Kunya, ginahapo.

0: po kay na po po ha. Mas maayo magpa-check dayon mo. Pasaman na duol man mo sa asaman nga mga paggamutan. Ipa-check dayon ang inyong heart condition or lung condition. No kay kanak nga mga symptoms, shortness of breath, breath no, maglisod og ginawa. Or ginahapo. Either dunay problema sa kasing-kasing or problema sa baga. Gani, mga symptoms usab na nga din adunay infection ang usa ka tawo, adunay anemia, no? And then adunay pagka problema sa sirkulasyon na sudugo. No? So, kinahanglan ato nang maisa-isa, ma-pinpoint ato kung unsa jud mga pinakahinungdan niya na aron tungod ni ana ato sa mahatagan og specific no nga tawag nini medication and advices kung unsay angay buhaton, okay? So una-una, ito i-check usab, no? Basig obese ka or overweight ka, ha? Sa ito ang attack star. Okay, kung obese ka or overweight, normally, expect na dyan, nga doon na dyan, gitawag na ito, shortness of breath. Okay, kung pag obese magod ang usa ka tao, mga katropa, daghan na siya o gitawag na ito, fats or taba, no? Nga mga selula sa lawas. Huwag ang kabugoy-bugoy ni ining mga taba nga selula, di na sa sirkulasyon sa atong dugo. Every time nga di nag-flow ang atong dugo, no, throughout our body, kana nga mga taba nga selula, ilang ginakawat ang oxygen sa ato ang dugo, nga di na mutuyok sa kinatibok ang lawas, labi na pag-ingon sa kasing-kasing o baga, at doon na na'y kakulangan ng oxygen ni ini. Muna, ang tao nga din sobra sa taba or obese, makasinati gayod o pagkahapo. Muna, dapat i-check na ha. So, ang dapat himuon, tawag nini mag-diet, magbawas o timbang, and then ikaduha kining gitawag na ito, poor blood circulation. Ang contributing factor ni ini, kining gitawag na ito, diabetes, hypertension, no? Kung doon na kayo isama nila ang kondisyon, so expect nga din mo kasi natin yung kagpagkahapo o paglisod sa gitawag na itong paginhawa. So unsay angay buhaton, tanggalon ang taba ng selula, inluan ang dugo para malikan kining gitawag na itong poor blood circulation. And then especially kung adunay mismo problema sa baga o kasing-kasing, mas mayo maatiman dayon. Pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule, nasayod ba ka mo ang Santon Plus Gold? Hataas kay ni siya og Santon. Ang Santon usa gayud ka the best anti-inflammatory nga diin sa ato ang lawas, ha? Especially sa mga too obese people or overweight people. Makabalo rata nga din adunay inflammation or paghubag or paghupong kanang pinaagi gayud sa pagtanaw or makita nato sa atong mata. Pero nasayod ba mo mga katropa nga kung aduna ganita inflammation nga makita sa atong mata, no, halimbawa sa gawas sa atong lawas, sa kamot, sa tiil or asa man nga parte, basta makita sa atong mata, sumala sa pagtuon, mas daghan di ay og inflammation sa sulod sa lawas. Apan ang problema, tungkol kaya wala ginato makita, tungkol kaya naman sulod sa lawas, na? Especially ha, para sa mga obese or overweight people, daghan dahi kayo na sila og mga inflammation sulod sa lawas. O nga diin, it will cause shortness of breath, dizziness, na? O sana sa mga sinatian nila mga katropa. Mauna, ang Santon Plus Gold, because of this santon, an active anti-inflammatory properties, antioxidant, mutabang para mukuyus or mawala gayud ang mga inflammation or mga paghubag sa sulod sa lawas. Especially ha, para ma-eliminate kining gitawag nato og harmful substances sa sulod gayud, especially the toxin itself mga katropa. So para gayud sa atong texture, pag-inom Santon Plus Gold, the best kayo na, ha? Imo ang 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, and then ubani gayud pag-inom og pure sayote juice and carrots. I-mixa rin muna 1 carrots, 1 sayote. Kung na kay blender, i-blend din muna. And then pag na-blend na, pug asa tela ang pure nga juice mo, inumo ni mo alas 9 sa buntag. And then kung kaya pa maghimo pag alas 3 sa hapon, mas maayo. Maghimo na ko ng merenda time para instead mo kang kag tinapay biscuits, kara na lang inuma, the best pa kayo na, ha? From 267, sir, maayong buntag. Akong papa, sigig inom, taas na BP, unsay ipainom para mababa BP po. Uy, una-una, ayun na ipainom ay mong papa. Ano, buhay yan. Kinanan, ina yung papa, ayun na pag-inom, diya pa. Okay, ang pag-inom og mga ilim nun, mga katropa, normal mo, taas yun ang blood pressure. Okay, ang pag inom ang good nining, mga gitawag na itong mga alcoholic drinks, mupataas na sa gitawag na ito og stress hormone, no? Sama sa gitawag na ito cortisol, no? Corticosterone. Kana ang mga stress hormone, pag mutaas na gani ang level sa sulod sa lawas, it will spike our blood pressure. Muna sa mga tao nga din, sige, inom og mga ilim nun. Talaga sarang ka makakita ang nga din malipayon ilang naong makita ni mun ba nga murag gasidlak ang naong murag tawag ni ni blooming. Asa makakita na nga palahubog o palainom nga blooming kay naong, di ba? Dili, no? Bugot pirmig naong. Murag gadalaw pirmig problema. That is tinuod yun na mga katropa because ang ilahang stress hormone gataas sa ilahang lawas at inubanan pagtaas sa ilahang blood pressure. Ang ganit, naminaw tagay na sa balita, no? Ni kauban si Sir Brex o si Sir Arnel, no? Na po'y insidente na itabo nga diin wala tala sa'yo nun sa hinungdan apan na dunay gituok. No? And then nagtuong ban kung nakainom ba o runsa ba. Mabito na ang tinuod mga katropa. Pag ang tao gani hilig buinom og alak, mutaas gayod ang stress hormone sa ilahang lawas. Nagtuo sila nga ang pag-inom og alcoholic or pag-inom og mga ilim noon makawalas problema ay nako po mali ka na nga idea mga katropa. Ang mahitabo mas musamot ang imong problema tungod kay mas ma-depress og mas mag-uol ka tungod kay mutaas ang level of stress sa imuhang lawas. Maunang pagtaas na kayo ang level mo spike na ang blood pressure. And then aduna na hormonal imbalance, mo nang pwede mabuhat niya ang dili angay niyang buhaton. Tungod kay wala naman sa control, nag-spike na ang hormones, especially this stress hormone mga katropa. So imong palikayan imong papa ana and then ipainom dayon og Santon Plus Gold and the Premium D3. The best kaayo na ha sa mga tag-as og high blood taas og blood pressure. And then sayot di juice gihapon. Okay, ang sayo tigyos nga, anong pirmin ako na yung gina-advise? The best cleanser sa atuang blood circulation, kining sayo tigyos. Huwag na tayo na sayod, pero grabe na mo paubos og muhinlo gayod sa atuang dugo. At least one glass a day, dako kayo nagtabang no, para gayod sa imuhang papa. And then, syempre, Santon Plus Gold, himuang one capsule three times a day, 30 minutes after meal, and then ang atuang Premium D3, one soft gel, 3 times a day, 30 minutes before meal or bago gayod mo kaon. From 676 Doc Maayong Adlaw, taga Pulumuloko, tigpaminaw ni mo. Tambal sa mata, dili na kaayo, dili na layo, di makakita, sa dool makakita pa. Okay, ang iyang mata, pag layo, makakita. No, pag dool, di na makakita. So, ay, pag dool, makakita pa. So, nearsighted, myopia na. So, para sa mga katropa na to, nga din inene, kung maadto mo sa mga specialist sa mata, automatic ang gina-advise is eyeglasses. No? O, gini-ginahimo tayo, no? Para gayod matuldukan. Even far-sighted or near-sighted, mo gini ang paggamit o eyeglasses. Pero kabalo ba mo ang tanang problema sa mata, especially nining gitawag na to o near-sighted or far-sighted ba? Ang isa gayod sa pinaka-the best para matuldukan kining gitawag na to o eye supplementation. Ano man, ang usa sa pinakahinundan sa pagkaproblema sa mata, mao gyud ang kakulangan og vitamin A or beta carotene. No? Mga bitamina og minerales nga gikikahanglan gayud sa mata para mahimong mahimsog kini. Busa sumala sa pagtuon ang suplementasyon gamit gyud ang vitamin A, dakong tabang sa mga kabayrato nga din adunay problema sa mata. Unsay angay inumon? Siyempre mo gayad ang atong Vision X Plus. Vision X Plus na to, puno gayad kini og vitamin A and beta carotene. Gidungagan pa og zeaxanthin, lutein. No, nga diin vitamin E na pa no? Nga din para sigurado gadin madungagan gayud or matustusan ang mga nagkulang na mga vitamina og minerales para marilikayan ang pagkaproblema sa mata. Vision X Plus ha? Pag inom ana, available na sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. And then kung dool ka sa atong klinika, mas maayo maka-visit ka para mas ma-check po nato ang mismong kondisyon gayud sa imong mata. Di na gin mutugot ang oras mga katropa. Dagan salamat ha sa mga nagpadala sila mga mensahe, mga pangutana. Ugma, mga sagapong orasa, mga sagapong stasyon, ang programa The Secret of Health. kauban sa gapon ninyo ang health consultant si CJ ni Druda. Ayan. Good morning, Ma'am Jing Pigarido, Doc. May buntag watching from Matina, Aplaya. Ugma, uban sa gapon ako mga katropa sa programa The Secret of Health. Og, wala magitay igong oras, ako kanunay magaingon o magapahinomdom. Amping ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. Bye, butag tanan, and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Terus berkata pasal XFM Double Region Alas 4 36 Nabai Sa Kebuntagon Exciting Filipinas.
1: Ya, sa kanagaroon sa gawas atron ato kining guwaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
4: Ang programa nga mabukaw ka ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!
5: Good morning! Good morning!

0: Mura magnakatila. Ay, Ginoo ko. Ala, buntag na mga katropa. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, ibot na po. Ibtan ang kasinaw din na mga katropa. Nagihigdaan mga kaigsunan. Sentro. Nasintruhan yun. Higdaan ni Master Inday ni Sinaw mga katropa. Ay, doyan, masinihigda mga kaigsunan.
1: Pinawa!
0: Bitaw, bago na bitaw mo mga katropa. Bago na gumika kay buntag na mga kaigsunan, alas 4:39 na ba? Naka-green ko ron mga katropa, wa ko maka-blue yet karon. Wa ko maka-blue yet mga katropa, gumikan kay mao'y available rin sa ko ang nahabilin. Sa ako gipondor rin, mo'y available mga katropa, ang blue yet, wa man ko makaulit kaya mga hapon. Ato ars balay. Sa at least aga po XFM. Ito, kumusta man mo mga katropa? Karong kabuntaga, magkagisuna. Huwag mahinaot nga kita, nas kabasko, kapiskay nga panglawas. Puno sa pagpanghilawas.
1: Pinawa!
0: Wrong, wrong, wrong, wrong, wrong. Gabay, kasi magkanaon na si Gabs uli, mga tropa. Ito, ay, joke na mga tropa. Mamtuo mo, mamtuo mo, maranin niyo. Ito, adlaw mga katropa, karon nga Martes, katapusan yung adlaw. Sa mga katapusang adlaw alang kanimo dili katapusang adlaw alang sa bulan sa Hunyo. Dili alang kanimo nga nerbaho kataas ta tag adlaw sa penerbaho kun di tapot bolo. Bitaw. Katapusang adlaw karon sa bulan sa Hunyo ugma Hulyo na mga katropa. Hari da ugma. Tingon ni Aldrin Stagor siguro. Wa ta ko anda kay kwintas mi memorandum memorandum. Bitaw. Kumusta man mo mga katropa dining adlaw karon mga katropa sa atong pagparaguban. Pizza 30 tarig ka bulan sa Hunyo tuig 2020 size. Nako po. Nako, nana ba sila wa pa gyud. Wa pa daw kaabot. Natulog pa mga katropa. Andam na ba mo? Kay andam na ko din hey. Pagpasingot na mga tropa kay gumika kay buntag na mga kiksunan sa 4:41 na. Mga nagpaminaw karon rin sa 99.1 Mati City. Good morning kaninyong hurot XFM 99.1 Mati City. Good morning! Good morning! Nagpaminaw sab karon sa XFM 107.1 Tagum City, Davao del Norte kaninyong hurot. Good morning! Mga katropa! Good morning! Bangon ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot ibot. O sa tanan karo mga tropa, wa pa maka-ibot mga tropa, bisag naka-ungot na, wa pa gyapon gi-ibot, ay nako. Murag wa gyud kapaingnan mga katropa. Ito, bago na bitaw mga katanaw mga tropa sa YouTube. Ang atong YouTube mga tropa, XFM Tagum City. Thank you so much mga tropa kay nadugangan, og siya mga katropa ka mga subscriber kagahapon. Gagahapon 182 karon 191 na. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you mga katropa. Lakpakan nato sila bay. Ugma, expected nato ugma mga katropa maabot ra 200. 200 na ni ugma mga katropa tong subscriber sa atong YouTube sa XFM Tagum City. Karon 191 ugma expected ta mga tropa og 200 ha. Say kagahapon 182. 182 ni karon 191. Ugma muraga 200 ni bisag siyam lay madugang okay ra gyapon. Siyam lay madugang okay ra. At least mga tropa naghinahinay mo mga tropa karon og gasalig sa amo mga tropa mga programa dinhi mga igsoon uban sa tung YouTube. All over the world mga tropa magtan-aw mo gikan mga tropa sa inyong nagnahimutangan basta adunay internet makakita gin mo sa tung YouTube mga kaigsuonan. Exciting Pilipinas. Visayas, magmata na ta. Bitaw, hala, bago na po din ha, mga tropa, Luzon, Visayas, Mindanao. O, gingo mga tropa, sa Tagum City, Davao del Norte, Mati City, Davao Oriental, dari sa mga tropa sa Metro Davao, Davao City. Labi na din, mga tropa, sa Barangay Ilang, Barangay Bunawan, Barangay Lasang, Barangay Mahayag, Barangay Gatungan, Barangay Mudyang, Bunawan District, mga katropa, kaninyong hurot, mga katropa! Good morning! Malabog, Pakibato District, good morning, ganyan tanan, dari sa Barangay Kulusas. Hala, good morning, ganyan tanan, mag-ampo, tabay! Exciting Filipinas!

0: Happy birthday, di kaganahan mo undang, ha? Di kaganahan mo undang, magsigag balik-balik, ha? Bitaw, happy birthday, bitaw, tanang ka-birthday, mga tropa. Specialist ko banghod kagapon kang Arnold Algabri din hikaron sa Purok 6 Mamakaw Kapalong. Unit happy birthday kagapon daw. Sorry lang yun kayo dong kay kapitos kinabuhi. Di na may igong rason nga di na to ipasidungga ng atong adlaw na tawhan. Dili importante ang handa, importante ang pagpasalamat sa atong labaw ang makagagahom. Kumikay kay nakaabot pa tanin yung mga edad na to karon. 52? 52 years old na ka dong? Kanya, amping lang kanuna sa lawas. Dahil diha sa atong pag-amping, maangko na to ang kalipay sa Ginoo. Dahil dili man ang Ginoo maghatag ka na to kasakit. Kita man ang magdalas tong lawas. So kita ang nasayod kung angayan mga tropa kung sa angay na to baton. Kita ang nasayod sa atong kinabuhi. Ikalipay ka na sa atong magbubuhat. Happy, happy birthday once again. Arnold, Arnolfo Algabri. Alright, parenta ni mga tropa sa atong pagpanag-upan. Mga kaigsunan, alas 4.51 na ba? Mga hisgutanan, mga tropa, hatog ka na to. Mga kaigsunan na to sa mga produkto, mga tabag ka na to. Kung kape ang hisgutan, di anak kong inom. Sandon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Mmm. Ah, sarap man ay ganyan eh. Mmm. Ah, murag yung kape mga katropa. Murag yung gold mga kaigsunan. Murag yung nindota. Munganap ka na gustiyan mga kaigsunan. Mmm. Ah, kanang bagotang ligo. Lamig inong kape eh. Ito. Ala, bango na po din na mga katropa. Naka-Santon Gold Coffee Mix na mo. Ala, Santon Gold Coffee Mix lang mga katropa. Manang pinaka-importante mga kaigsunan nga masulod sa itong lawas. Arumbog na ito mga katropa nga panumduman. Joy Ann Vergara, congratulations sa imo na po nga success sa kinabuhi. Nakining itawag to success sa pag-eskwela. Ako mga pag-umangkon mga tropa, proud ko sa ako mga pag-umangkon nga dili babag ang kawadon, dili babag ang kapubrihon sa ginikanan mga katropa. Unya, makadibitaw mga managsuon magtinabangay. Mugibuy ang usa mga tropa kay tabangan ang usa aron makahuman og eskwela. Ganahan ko magtan-aw mga tropa, mao kini ang tama mga kaigsuonan nga managsuon. Dili to mga tropang kuan magtibuag sa. Kana bitaw magkalimtanay na lisod na paminawon mga tropa managsuon nga na. Dili na may planos Ginoo. Kung dili pa nakiusa. May kita nga to sa atong mga isig kaingon pero sa mga igsuon na to di ta kabalo mutabang. Kana ati tabangaw noon. Kanang na ita ikatabang mutabang kita. Pero guwat ikatabang mga tropa igo region. Nakasabot po naman nagsuon mga katropa. So once again sa ako mga pag-ubangkon nga nagmalampuson. Kani mga anak sa ako magulang nga gisundan ako nga si Ami Algabri Vergara na nakaroon sa Taraguna, Davao Oriental. Muragat upat naman siro. Upat na anak no? Nakahumani mo? Upat, lima. Murag upat. Upat na. Si Zorin, si Kuan, ang una mga tropa. Ang kabagwangan ng taon may nagparaya mga igsunan. Si Jisa may nagparaya. Igulan siya ni Human mga tropa sa high school. Nanarbaho ng taon ng magagawa mga tropa si Jisa. Algabri Vergara last kun niya na ron kaya nagminyon ng tao na itong nakalabay nga doon na katuig hapit maunin nagparaya siya naggastos yung mga manghod mga tropa tabang sa ginikanan maunin mga iksunan nga dapat po ang mga iksuon di gubahikalimot magtinabangay na agyan mga tropa hangtod nga hangtod sa hangtod nabuhi pa magtinabangay kaya maunin kalipay sa atong Ginoo. Thank you so much sa mga pag-umangko na ako. Nga murag tulo na ni ang nahimong teacher karon mga niya. Mga kuan niya kaninduha mga PRC gyud ni. Pero wa palagi mga nag-private lang gyapo gatudlo lagi mga tropa kay unsaon sa giingon ta mga tropa kung nagtrabaho ta mga tropa sa public sa kuan. Kinahanglan pa ta mga tropa kuan diha. Kada mga bakir ba. Ngano malagi mga tropa ang among mga kuan, among mga kabat sa kung mga pag-umangkon. Dali man nakahatagan og item sa eskulahan gumikan kay ilang inahan maestra pod unya ang uban principal unya mga bakir mga katropa mga supervisor dali ra kay basta ni bakir pero remember that mga katropa nga dito sa kahitasan wala kay bakir ang makasulod ka saging harian maure dapat ato mga katropa hinumduman kanunay ato bitaw ang mahiaoy kabalaka bisa pag igo lang rong kapasar wa ko makumlaude wa ko masuma kumlaude wa ko magna kumlaude. Tinuod lang ang kanang mga magnong mga suma-suma din na. Kumlaude din ha. Di pa mo katrabaho. Ako manindot akong trabaho kaya naka-lati na daan kay ang akong bakir si Mayor. Wala na. ang kuan mga katropa, kung lao din taon magigsuna, nakabuo ng sirisiri, nga hilis ng sapatos pang-apply, wa pa yun mga katropa madawat, kung ana ang realidad karon sa Pilipinas. Mao na Pilipin mga katropa. Humanak ang eskwila, walay nakaandam daan nga trabaho. And dili pareho sa uban nga lugar mga katropa, ubang nasod, nga wa pa ka eskwila, nanay, wa pa ka humanak eskwila, na anak kay trabaho daan nga naandam. Pag humani mo, automatic mga katropa, nagtrabaho na kagsugod, nagkagsunan. Ana Ma'am Philip Feliciano, ba ma'am? Good morning Ma'am Philip Feliciano. Diri karon sa Mawab Davao de Oro, ma'am. Good morning. But I know unsay status atong nasunog nga Metro Shuttle bus Mawab kagahapon sa hapon? No kay naatay nasunog mga tropa nga bus kagahapon mag-inambaka in town din sa bintana na aging uban kay naman sa ulo dapit nasunog sa may driver side dapit mga katropa. Ulbog rin tao magkaigsunan ka, hino, nakalingkawas, murag nakalingkawas mo itong tanang pasahero, nangambak na mga katropa dito sa kuan, bintana mga katropa. Nga na mga katropa daw, sobra kainit, unya adunay mga wiring siguro mga katropa, nga wa na mga katropa ba ma sa mintinan. Kung anak yun ang kasagara, mahitabo mga igsun. Yun! Samtang kini atong pagpanaguban hatod sa kanato mga tropa gato sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer gato mga tropa mga mag-uuma nagpaminaw karon mag Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer ka ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer mao kini ang nindot magkakaigsoonan para sa pagpanguma aron kita makaginansya ang kinabukasan maging gold mag Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer bong para asa ng Crop Gold para pang ispray sa atong tanan na klaseng tanom way gipili ng mga tanom nini. Basta imong isprihan, siyorgi ko mga tropa, mangunod ka na siyag daghan, mamunga og daghan, bugat mga tropa, gumikan sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Kana ang gamita, mapalit ka na sa nagkadaiyang mga agri-store sa inyong lugar mga katropa. Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer, bye! Mao ka na ang gamita mga mag-uuma. Sa atong pagbalik mga katropa, ubay-ubay sa atong mga isigutanan, mga balita, at tumakalap karon mga tropa sa atong mga kaigsunan sa Davao Region. Og sa mga report gikan sa XFM Mindanao Reports ato kining siren karong taon-taon mga katropa standby kadiyo. Alas 4:57 na bay sa kabuntagon.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar miubos na og nang normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw tao. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
1: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
5: Mga katrupa, exciting!
6: Exciting Pilipinas!
7: Alas 5.4 na mga katrupa, balik yapon tayo sa pabarag-uban mga kaigsunan sa itong programag inyong tulumanon mga katrupa.
6: Exciting Pilipinas!
7: Before mga katrupa sa mga balita ato sa mga kaigsunan nga pang timayaon, kining naa karong nagdaghanan ng mga message, no? Salamat, salamat. Iba-iba na mga message karon rin sa itong Facebook page mga katrupa. Dili unang-una mga katrupa si Ma'am Jing Pigarido. Good morning mga katrupa. Good morning ma'am. Danilin Inaristo. Batma, good morning po. Good morning. Magandang umaga po. And then, kang Dato Jerry Sisbino, ang umabot atong barangay Kagawad sa barangay Braulio Iduhali, Iduhali, Davao del Norte, barangay Kagawad. Kagawad, morning!
8: Good morning!
7: Ato maning kuan sa IPMR, mga katropa. O sa kuan maning kanang sa atong lumad. Si Dato Jerry, maimbutan mga Dato Jerry. Daghara maning itik, mga katropa, no? Kanya, mangimbita na ba siya, mga katropa? Mangimbita na ba yun, basta na si kuan, mga katropa, no? Mangimbita na yung mag-ihaw na mag-itik din na. Dalo ni si Gabs.
8: Good morning!
7: Ah, makag-itik, Gabs? Kao na si Dato Jerry, kao na si Gabs ay. Kaya sa unas, buhay pa punto si Kwan. Buta pa ba si Kwan si Dato? Ha? Dato? Karni o si Jerry sa? ACD? O sa tingalan niya? Jerry ba to? Jerry gapon? Dato Jerry nga Kwan ba? Dato Jerry nga CD ba? Iksuo ni Bai Alma. O di ko kalimot kahit giadto na mo itong iyang gihatag nga katong mushroom ni una kaskuha bagaan ko rin oh. Wow, hindi ko kalimot na to kabayad pa kong size meal. Banggaan kong auto rin iyo no rin sa kuan rin sa ilaw maning flyover gawa pa mahuman yagyo dol sa kanang atbang gining Jollibee hindi agyo ko magkatropa nagtapad mi atong kuan hindi ko malimot kay wangi gyan magkatropang motor oy huli palipitan ako da. Bayad ako mo lang, ako'y gabanggaan, ako na yung kabayad. Kaya saan nga, nigo na man ito siya, niya mga kubantay ka naama sa salikod sa armor car. Mandamay. May yung pagkadaro na ko. Hindi ko malimot, dito ito ka nga, Dato Jerry nga CD. Iksoon ni Dato Bay Alma. Bay Alma CD, kumusta man din na karon sa Carmen? Yes, may ising. Kumusta man din haon niya? Kumusta rin, napa ba si Kwan? Dato Jerry? Muragwa na yung kakamonitor niya kay og makadungog na mag-missis man dayo na. Kaila siro si Dato Jerry Sisbino sabi ni Dato Jerry ng CD. Dari na pisa ising. Kay iha man ang mga sakop din haang kanang mga namaligyan balot niyang uban. Diyang mga membro. Diyan ka na nagakuan. Mas rumana sila diha sa una. Ngayon na ibuntag di mo diha. O gari usap mga tropa kang kuan. No, kay Bethlehem. Bethlehem dai Bethlehem Oring. Mato pala good morning katropa gabong. Kusog kaayo. Ano sa trapita? Kusog kaayo mo sa dasing. Hmm? Na may mga mupuli good manang kadiot lang kay daghan naman ni puli ako sang ipasakas taas. Kusog kaayo mo sa dasing gabi eh. Kusog kaayo mo sa dasing. Dasing asa dapitan ni dasing. Gabi eh baha. Nasa dasing niyo Korelyaan niyo Korelya katropang bong kusog tong ulan ay gabi Gabs murag wa may kamatay ganyagok to. Pero nakamata na ko katong nang mata mo ni bangon mo ni Master Inda si kuan si manager kay wa pato mo pati pag humas sa eskwela ni manager kagabi humas lang klase nakamata ko Ay, nagkuan mo, nagklase man po mo. Nakamata ko ato. Murag, di ba ito ulan siguro kay nagbaha man diha sa inyo haka sa barangay Dasing, New Corillia. May buntag sa barangay Dasing, New Corillia, binas mga pamilyang uring. Makalaag rami din ha. No, anytime, makalaag rami din na sa inyong barangay. Kaya may bisitahan po na po na inyong barangay din ha. Kaya purpose na mo mga trupa, makita po na mo ang mga barangay, mga hilit ng mga barangay. Labi na kato mga remote ng mga barangay, mga trupa, nga wagi pa maatiman sa ato mga opisyal. Importante na mga trupa, nga aduna sila ay adunay makita ginamo ba? Kasi sabi lang nga hatod-hatod lang unya pag abot mga tropa dito, okay day kayo. Mabito na mga tropa nga nakalit kog abot sa kamuning kay adunay mga inguna na mga tropa kinahanglan amo pang verify na pimpi pang verify unsa ka tinuod ni mga tropa inyo mga dalan nga problema unsa ka tinuod ni inyo barangay ingon ani na pasagdan kinahanglan mga kaigsoonan. May buntag sa bri mga tropa kay Enriquez Rick. Ang ako mga tropa nga pareho may natauhan mga igsoonan 1972. Si Enriquez Rick. Good morning ni Bodya Katropa Gabong from Apukon. Yan. Magkita-kita ta din ni mga kabats, kabats ug tuig. Mao nay mga Marcelo time tang nga tao. Ako lang mas magulang ko nimo kay Enero man ko Enero City. Unya pag kuan pag September 2, mao to ng Marcelo. No, September 2. Marcelo na September 22 ba to? Uno. September 21. Marcelo. Yung panahon sa senior nga Marcos. Si Alfredo Hikali, oy, maayong buntag agaw. Agaw ha? Basta mintag agaw mga tropa, bisa pag di mo agaw, pwede kayo na. Kaya mo nag ingon mga tropa nga agaw ang gugma ayaw wala ah. Agaw ang gugma ayaw wala ah. Pirnaminti na mga tropa. Ito. Mati pa Alfredo Hikali mga kaigsunan. Best regards sa tanan staff. AC Salon, Santo Tomas, Davao del Norte. Uy, muadto kong Santo Tomas. Asa may napita? Kaya laago na ko ni. Kaya magpa-salon ko dito, mga tropa. Yawat na lang mag-isun. Mahayag niya kung nagway. Sa AC Salon. Imo ni agaw? AC Salon, Santo Tomas, Davao del Norte. Asa may napitan himutang? Sa Finirod 1 o sa Palengke? Asa may napita? Finirod 2? Kaya na mas Finirod 2 ang Palengke. Yon. Mayang buntay niyong tanan diha sa Tibalog. Og diri sa mga tropa kang Josepina tinabodan. Oy Maray! Maray kong guwapa mga tropa ang sis mga katropa maimbuntag. Dato Jerry Sisbino siya si Sigibong Puhon ihaw ta gansa. Ah, gansa naman noon. Dako-dako na ginigabs. Kaya ganiha itik na kuingon. Matay iya man pala sobrahan. Gansa na po daw. Matay. Hindi na ba? Matay no? Gansa. Asa may tapita ta birada niya. Dito sa imong balay kay namay git. Hayahay ka dito. Basta na git. Mga tropa, safety git. Nato pa ni sis Marie Josepina Tinabunan. Magandang umaga, katropa Gabong. Brad Bong, exciting Pilipinas. Happy Tuesday sa'yo. Shout out lang ko dito sa shop Aglayan, Busing Bin Tinambunan. Sa Busing and Geochinso Trading. Salamat, God bless from Tinambunan family, Bugkaon Lantapan. Namiss na nako ang ako mga sister and brother, makumbari kumpare, nga mga tinuod nga og pamatasan dili kay papel. Ito, may buntag niyo tanan niya, pare Ben. May buntag pare Ben, miss you pre. Og mula ag Bugdabaw pre, happy tapog niyo dri pre. Og giminga mo nako pre. Si kuan lang si Sis Marilay. Sis Mari, is Imari lay pirmi nyo makita din ha. Kaya naman ko din ha. Mita may buntay yung tanan dia. Mato pa ni Ma'am Josephine nga Salveron Palconite sa Kapalong. Good morning, Katropa Gabong! Exciting Pilipinas from Kapalong. Yan, Kapalong, mga kuan. Mga tawag na to, mga tropag. Kuan ni siya, Kapalong. Tawag na to, mga tropag, kining kababayan. Enriquez Rick, mato pa niya, adlaw ray diferensya na to. Katropa kay January 23. Uy, doon nga rin mo kong magulang. January 23, puni akong magulang. Kamagwangan naman ang babae, si Manang Ansing. Murag January 23, manis Manang. Ako di ay birthday na ako. Oh, adlaw ra di ay no. Magwan ko mo gamay. Pero sa huwag magkita, tamurag ikaw magwans ko at gahay to. Ay, nako. Ikaw. Ako sa tibasa ni magagropa kay Lisoda. Maria Gina Algabre Disconte. Good morning, gaw. Og diri sa mga tropa kay Kuan. Kang kinsa ba rin diri si Mary o Mercy Alimaw. Ug ingon man mga katropa ngadto usab kay Rebecca Pabilyaran Palin. O kang Marlon Ridolia. Good morning din ha kaninyong hurot mga katropa. Diri pod sa XFM 99.1 mating Facebook page nato. Good morning rin mga katropa kang Marlon Queer. Yan, good morning diha kaninyong hurot mga katropa. Okay, way paglangan. Di na tabaglangan, kinalangan na mga tropa, di na tabaglangan, ato na aton. Ang mga balitag informasyon nga nakalap karon kay nagpanikad na mga tropa sa katropang Larsan yon.
6: Exciting Filipinas!
7: Kay aduna mga tropa, ay balita nga gibitbit, pipila ko daw ka mga crossroad mga katropa sa Tagum City na sagad traffic, plano karon nga butangan og dugang traffic lights sigon sa TMU. Katropas balita, katropang Larsan yon.
6: Live report! Live report!
0: Gibutyan sa Tagum City Traffic Management Unit nga doon na inisyal nga plano ang lokal nga pagamahanan sa siyudad sa Tagum nga butangan o dugang traffic lights ang pipila ka mga cruising area sa Dakbayan nga sagad makasinati og bukat nga trapiko atol sa rush hour. Sa interview sa XFM Tagum News Team kang TMU Head Francisco Civilius Jr. gisugdan na ang pagmuntar sa dugang traffic lights sa Crossing City Mall, National Highway o plano usab nga butangan ang cruising duol sa City Hardware o Crossing Circumferential Road Barangay Magpawes, Tagum City.
9: So na na may plano ang City Government of Tagum anang butang ang yun na diya o traffic light. Yan eh, ang katong mga ano may pang-introduce ng mga lugar nga pabutangan yun o traffic light.
0: Kahinamduman nga human aksidente sa Crossing City Hardware niya itong Disyembre 2025 nga miklas o kinabuhi human nadagarangan sa elf truck ang pasahero sa motor. Wala to ang panawagan sa mga motorista nga butangan o traffic lights ang sangpit nga kalsada. Ano wala na yung madisgrasya samtang duha kasimana na nakalabay ning bula na natigayon sa pandisgrasya sa Crossing Public Market nga gikalambigitan sa motor o bus.
9: Ibaring kamutan mangina ni Mayor nga mabutangan gyud ang tanan nga mga area nga busy.
0: Giang kuno sab ni civilians nga ang mga nasangpit nga crossing kinahanglan na matud pang butangan og traffic lights nga mao imong kontrol sa paglabang sa mga sakyanan aron hapsay ang dagan sa trapiko alang sa kaluwasan sa tanan.
9: Butangan gyud dapat gyud diha na area. Kay traffic tungod sa kadaghanan karon sa sakyanan nya diha gyud mo volume labi na og mahapon volume gyud kay ang traffic

0: FM Davao City, katrapaan nali. Live report.
1: Padayon ang Department of Social Welfare and Development Field Office, ELAVINA, sa paghatag sa Emergency Cash Transfer or ECT ngadto sa mga pamilya nga naapektuhan sa kusog halinog sa Davao Occidental. Base sa pinakaulahi nga dato sa DSWD, miabot na sa 5,237 ka benepisyaryo ang nakadawat sa cash assistance. Dugang pa nga moabot na sab sa 34.9 million pesos ang kinatibuk ang kantidad ang naapod-apod na nga nagtumong sa pagtabang sa pamilya aron matubag ang ilang mga panginahanglan human sa kalamidad. Base sa datos sa Jose Abad Santos, kapin 7.1 million ang naghatag ngadto sa 1,337 kabenepisyaryo. Samtang sa Balut Island sa Rangani, kapin 27.8 million ang naghatag ngadto sa 3,900 ka mga residente. Matod sa DSWD Davao Region, nga kabahin kini sa ilang komprehensibong disaster response program aron mapadali ang pagbangon sa mga apektadong komunidad. Mga katropa, aron healthy, magsanthon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Anali Borja, XFM News.
0: Thank you so much, katropa Anali Borja, sa detalye sa mga report. Samtang katapos ang report, din katropa sa ato mga kaubanan sa gawas kay ato na athletic scholarship program sa Davao City, ablihan sa September. Uy, nindot ni, katropa ka sa balita, katropa ka Jovet Espanyol. Live report.
2: Ablihan na sa Davao City Sports Development Division karong umaabot nga bulan sa Setyembre ang aplikasyon na alang sa atong tagaan og oportunidad ang nangandoy nga atleta o ato na athletic scholarship program. Gitumog matud pa sa maong programa ang mga kabus nga kwalipikadong student athletes gikan sa junior high school hangtod kolehiyo nga nagrepresenta sa Davao City sa regional og national competitions. Sumala kang Sports Development Division Head Mikey Aportadera adunay 50 ka mga full scholarship slots o kapin 100 ka partial scholarship slots nga pag-aablihan sa unang batch sa mga implementasyon. Dugang paniini ngang matag scholar mahimo makadawat hantod 25,000 pesos matag semester o academic year alang sa tuition fees, miscellaneous fees, sports supplies o sports equipment. Gihimugatan sab sa opisyal nga abli ang programa sa tanang klase sa sports basta opisyal nga nakarepresentar sa dakbayan sa Davao sa mga kompetisyon sa lokal, nasyonal o international nga level. Mga katropa, rong kanunay, boosted ang immune system at adlaw sa pag-inomang xanthone vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Jovet Espanyol, XFM News.
0: Thank you so much, katropa, ka Jovet Espanyol sa detalye sa mga report. Mga katropa, katugabahin sa mga report gikan sa field, mga gigzonan. Hatod ka nato gato sa premium D3, mga katropa. Virus pang hinungdan sa sakit nga imong gikahadlukan. Ginumi ka na og premium D3. Ang bag-o, mga katropa, ka vitamin D3 nga adunay BCO og moringa oil. Premium D3, ang maski pakusog og maski paepektibo tungod kini sa VCO og moringa oil. Mapalit kini mga katropa sa nagkariya mga butikag parmasya nationwide, mga katropa. Ato sa kanato mga katropa, gato sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer ninit kini gamiton para sa magkaigsaw ng mga maguma nga pirmi lang failure o pirmi lang mga katropa shorty sa ilang pagpanguma. Gamitin ka na pang spray ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer na mapalit kini sa nagkariya mga agri-store sa atong mga tagsa-tagsa ka mga dapit mga kaigsaunan. Samtang sa detalye pa sa mga balita gikan sa Davao Region, duolon sa lokal nga pagabahanan sa Island Garden City of Samal ang mga residente sa Barangay Tagbay pinaagi sa kini sa serbisyo nga totoo na ipahigayon na nagipahigayon kagahapon adlaw, Hunyo 29 2020 mga katropa nakapahimulos ang mga serbisyo ang nakalainlaing opisina sa city government nga naglakip niini mga tropa nga mao'y naghatag og serbisyo. Lakip niini ang city health office, city legal office, city veterinary office, city social welfare and development office, city assessor's office, city treasurer's office, city civil registrar office, city environment and natural resources office, city economic enterprise and management office, city agriculture office, city engineering office, city planning and development office, city public order and safety office management regulation division, public employment services office, kado ICT ug ang CMO moral recovery program. Gawas mga tropa sa mga serbisyo nga ilang gihatag gipaabot sa gobyerno nakadawat usab og libre nga gupit alang kini sa mga lalaki ug babae. Amazing prices usab og special mga tropa nga nagapakita nila sa toto ug tata Aron lang.

0: Kung mas malingaw ang mga lumulupyo sa nisgutang lugar. Ganit gawag ang tanan mga tropang sa Malinyo na matag adunay kay gayunan nga adunay mga karaban. Ila kini mga tropang pahimuslan ang mga libreng serbisyo nga moabot sa tagsa-tagsa ka mga barangay aron dili na sila mag-usik pa og mga oras paingon ngadto sa munisipyo o sa siyudad. Og uban pa mga tropang makatuyuan kay dala na ang serbisyong karaban sa matag sa tagsa ka mga barangay aron usab kamo mas serbisyo hag maalagaran. Alas 5:21 na samtang sa Pikas Bahin, gidasig usab sa local government unit kon LGU Santo Tomas, Davao del Norte. Ang mga pasahero ga i-report dayon ang mga motorized na tricycle drivers nga musingil kini og pamasahe nga lapas kini sa gipakita usab nga fare matrix o fare matrix sa ordinance number 2023-002. Kani ang ordinance sa nagalatid kini sa official usab nga pritihan aron lamang mas mapanalipdan ang mga commuter batugato sa sobra usab nga pagpaningil sumala sa LGU kun adunay masinati nga overpricing nga kinahanglan usab nga idokumento aga body number sa tricycle og i-report kini sa Municipal Tricycle Franchising Regulatory Board kun MTFRB Satellite Office sa Vice Mayor aron lamang nga mahatagan usab og hustog aksyon. Ipahinumduman usab ang publiko nga adunay diskwento sa pamasahe ang mga estudyante, senior citizens o person with disabilities subay na sab kini sa maong ordinansa mga katrop. Alas 5:22 na bahay sa lain pang bahin sa itong mga balita. Ipasidunggan sa Davao del Norte State College si Expedito Algabri Jr. Human nga malampuson usab nga nakagraduar kini sa Bachelor of Science in Disaster Resiliency and Management pinagi sab sa DNLI Special Program for Adult Education Class of 2026. Gihulagway sa DNEC ang kalampusan ni Algabri isip resulta kini sa iyang disiplina, determinasyon o pagpaningkamot sa pagbalansi o pag-eskwila uban usab sa personal o profesional nga responsibilidad. Sumala sa DNEC ang iyang nga natunan mag-andam kini kaniya sa mas daghan pang oportunidad sa natad usab sa Disaster Resiliency Community Development o Public Service. Gila uman usab sa DNEC nga ang maong kalampusan mahimo kining inspirasyon sa ubang adults learners nga padayon usab nga mutuman sa ilahang pangandoy pinaagi sa edukasyon. Alas 5:23 na mga katrupa samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Ipasidunggan usab sa lokal nga government unit sa Asunción, Davao del Norte si Mr. Dominador Sison pinaagi sa paghatag usab kaniya sa Certificate of Commendation isip pag-ila sa iyang halos upat ka dekada nga matinud-anon og dedikado nga pagserbisyo sa gobyerno. Sulod sa 39 ka tuig nga pag-alagad sa katawhan na ilhan si Mr. Sison sa iyang pasalig usab sa maayong serbisyo nga nakatampo kini sa kalambuan sa lungsod sa Asunción. Gitambungan usab sa mga department heads ang simple nga seremonya sa paghatag usab og pasidungog isip pasalamat kini siyang dili matupngan nga kontribusyon sa lokal usab nga panggamhanan. Gipasalamatan usab sa LGU Asunción si Mr. Sison og ipaabot ang laeg maayo nga pangandoy alang kini sa iyang bag-ong kapitulo isip retirado sa serbisyo publiko. Alas 5:24 na bahay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Nagapadayon usab ang kapulisan sa pagpahigayon o community awareness aron lamang pahimangnuan ang mga residente o mga partisipante kabahin kini sa hapsay o malinaon nga pag-apil sa umaabot sa usab nga faith-based rally. Ipasiugda kini sa Braulio E. Duhale Municipal Police Station ang importansya sa kooperasyon sa komunidad, pagsunod usab sa balaod o pagmintinar sa kalinaw o kahapsay aron lamang masiguro ang kaluwasan sa tanang mutambong sa kalihukan. Kabahin sab kini sa kampanya sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas na nagtumong sa paghatag usab og paspas, matinud-anon og mabati nga serbisyo sa katawhan. Alas 5:25 na bahay sa lain pang bahin sa itong mga balita na dagpan ang usa ka ginudahang street level individual sa bypass operasyon nga gipahigayon kinis Carmen Municipal Police Station pasado alauna ang taknas kadlawon sa Hunyo 28 sa lungsod sa Carmen, Davao del Norte. na-recover gikan usab sa suspect ang nga giila sa alias Boss ang gituhuan nga syabo nga gidebadbana nga usa ka gramos nga dunay kantidad nga 6,800 ka pesos. Ang operasyon gipangunahan kini Police Major Lope I. Cibreros III, Chief of Police sa Carmen Municipal Police Station, uban usab sa mga sakop sa RPSB Team 2 o ga Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit. Gani gipahigayon usab ang pagmarka o ga pag-inventory sa ebidensya tubangan mismo sa mga saksi sumala kini sa balaod. Ang nadakpag suspect o ang mga na-recover na mag-ebidensya na nakaroon sa kustodiya sa Carmen Municipal Police Station alang sa dugang investigasyon o pagpasako o kaso batok kato sa dinakpan mga katropa. Katapusang bahin sa itong mga balita sa Davao Region, nagmalampuson usab ang paghatag o tabang sa lokal na panggamhanan sa Braulio E. Duhali. Davao del Norte pinaagi sa pag-apod-apod o bugas ngadto usab sa mga residente sa Sitio Bacali o ga Sitio Bugtong Talisay ngadto ga Lunes, Hunyo 29, 2026. Gitambungan ang mga kalihukan ni Mayor Margarita Rubinos. Kauban usab ang mga membro sa Sangguni Aga Bayan o ang representante ni Sikan District Congressman DM Lagdamio pinaagi ni Mr. Archie Capoy. Nagtinabangay usab ang mga opisyal sa barangay, purok leaders o mga kawani sa Municipal Social Welfare and Development Office aron labang nga masiguro ang hapsay o organisado nga pag-apod-apod sa ayuda. Sumala usab sa LGU Braulio E. Duhali, kabahin kini sa ilaha nga padayon nga programa sa paghatag o suporta sa mga pamilyang nanginhanglan o sa pagpaligon sa serbisyo nga publiko aron nga mapauswag ang kalidad sa kinabuhi sa matag duhalinyo mga katrop. Pagkatapos ng katropa naglangkob sa itong mga balita gikan sa Davao Region mga katropa, katilikalitibok ang balita, hatod ka na ito magkag-exuran nga ito sa Sanson Plus Coffee Mix mga katropa. Adunay mangustin, malunggay leaves o gasuya bean, Sanson Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa mga katropa. Oras, alas 5.28 na bay.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Punta kayo na at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ano yata nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo'y kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
2: Ya, unsa ba yung kastorya sa uban nga wa pagkagamit?
3: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
2: Okay, dagan kayo salamat.
4: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa ba imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
2: Kaya uban pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
5: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
8: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi ganito akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
7: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
10: Vision X Plus user atong paminawon.
11: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko, ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagi pagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
13: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
14: Turbo Supplement for Men.
15: Oh, yes.
14: Turbo, may maca at clavuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
15: Mas lalakas ka pa.
10: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
15: Yes, to help.
1: Sister Pain.
17: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
18: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
20: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
19: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
20: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
21: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
22: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
23: Gusto ba naman i-salista naman yung kapilya?
19: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
23: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
19: Ah, problema ba day na? Eh, di. Akong irisyon. Eh, oo, ha? Akong butangan o musukol. Oh, ha? Exciting?
0: Alright mga tropa, balik tayo sa pagpapanagupan. Alas 5.36 na bay. Dariga po sa atong tulungan ng inyong programa. Exciting Pilipinas. Oy, good morning Edri mga tropa. Kay Bro Milan Ulog, mga kaigsuna. Exciting Pilipinas. Good morning katropa. Gabong Algabre, Martes na po. Amping ta kanunay o katapusan karong adlaw sa bulan sa Hunyo. Kay ugma mga tropa, bulan na mga katropa sa Hulyo mga kaigsunan. July 1 na ugma mga tropa. Na ipangalan nga July 1, birthday na ni ugma. Diba? Kangkuan gili galikano tim good morning nato ba serbong good morning watching from Sawata poblasyon wow taga Sawata poblasyon may buntag kanin tanan din ha mosore ra ko din ha pohon magkatropa sa kuan diha akong mga parente diha napita lulaga na tanan mo din ha magkaigsunan kang John Jampon good morning diha sir John direktor may sabay San Isidro ug si ma'am kuan day karon is may sa ma'am Janet nga korte sa San Isidro kumusta no ka ba'am wa na makapagparamdam ma'am. Nanluod ka naman. Isa busy linya. Gato sab kang Leo de Lianira. Good morning. Usab gato kang Orlan Garcia Pabular. O Fabular. O gan, Ma'am Nita Valderosa. Good morning, ma'am. Kang GR usab nga Sanico. Good morning. O gato kang Sir Dong Tuling. Good morning, Sir Dong. Kumusta mga kanya, Sir Dong Tuling? Nagpaminaw karon sa ato ka pagpanaguman. Adeline Argunsa. Good morning. O gana kang... Lolito Argunsa. Huwag sa ilang mga kabataan, mga katropa. Good morning, Dina, kaninong horot. Yun. Ako pang gitibawas ni, nga report kang Amilito Daan. O gato sab kay Kisapabanila, Andre. Okay na. Huwag na tibawas na ito, Andre. Andre lang sa kuha. Naidag hanagtanaw, mga katropa, Andre, sa ato ang YouTube. Pero wala yung mga mensahe, gipadangat. Daghang salamat sa mga nagtanaw ko sa YouTube, ha? Watching live mga katropa gikan sa nagkadaiyang mga lugar sa tibuok kalibutan mga katropa. Exciting Pilipinas. Samra dita maglangan mga igsoon gumikan kay alas 5:38 na bay. Mga reports mga katropa gikan sa XFM Mindanao reports unahon na to aga Bukidnon. Duha mga katropa ka mga individual na kuhaan kinig Shabo og armas atol sa Baybast operation. Katropas balita katropang Jonathan Soriano.
2: XFM Mindanao reports.
3: Risu aga duha ka drug personalities human nasikop di nakuhaan sila og Shabu og armas atong sigilusad nga joint bypass operation sa Purok 3 Barangay Santo Niño Talakag Bukidnon Domingos kadlawon Hunyo 28, 2026 ag mga suspetsado na ila nga sila alias Arnel 42 anyos sa Panday og alias Jikjik barber og parihog lumulupyo sa naasoy nga lugar atol sa operasyon nasakmit sa mga operatiba ag duha ka pakete sa gituag ga Shabu nga motim bang og 4.4 gramos nga dunay standard drug price nga 29,920 pesos usa ka unit sa kalibre .45 nga pistola usa ka magasin upat ka buhing bala 1000 peso bill isip bypass money cellphone queen purse og uban pa kasamtangang gibalhog ang mga dinakpan sa lock-up cell sa Talakag Municipal Police Station og magatubang sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002, Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition mga katropa. Hanap nga panatnaw adunay gabon nga mubabag sa kalimutaw sinyalis ka na nga dun lakay katarak. Ayaw pasagdayin nga mahanap ang panatnaw, magtumar o Visionix Plus Soft Gel Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano X Avenues.
0: Thank you so much, katropaga Jonathan Lee Soriano. Hashtag walang pasok klase sa pipila kabaga lugar suspendido tungod mga tropa sa nautaga panahon. Tungod sa power interruption kuno mga katropa. O power interruption sa mga lugar na Luzon. No, nag-suspendi mga tropa ang pipila kabaga lugar sa nasud sa klase karong Martes, Hunyo 32, 2026. Tungod usap kini mga tropa sa nautan nga panahon o pagkaw... Oga nakatakda mga tropa ga power interruption matod pa sa mga lokal nga gobyerno mga kaigsoonan partikular mga tropa sa Cebu suspendido Cebu mga tropa Medellin Cebu suspendido sa Shaton Negros Oriental suspendido sa Sambuanga Negros Oriental o Oriental yung Negros gapon na siya ton Negros Oriental o Sambuanga Negros Oriental suspindido ang klase mauni mga lugar mga tropa no kay diri sa Mindanao sa Pilipinas sa kuan Mindanao Davao region wala suspindido mga tropang klase diri na pita igsoon
1: exciting Pilipinas
0: samtang ato nga tuan ang Jinsan kay LGO Jinsan kuno ni hangyo mga tropa og dugang nga pasensya sa dugay nga pag plaster mga katropa sa mga vendor sa palingke atong sayro mga tropa giunsay klase paghangyo gikan ni katropang Ivan Pulonan
1: XFM Mindanao reports
4: Nihangyo si City Administrator Sean Diliedo Pistanyo ngadto sa mga apektadong vendor sa Jensen Public Market nga magbalon og doble nga pasensya tungod sa langay nga pagplastar sa mga pwesto hinungdan apektado si gapon ang ilang panginabuyan kay baluan nga ning niaging semana human ang linog nga miigo sa dakbayan mainitong gipabakwit o gipapahawa ang mga vendors nga namaligya sulod sa palengke human kini gitagaan og red tag sa City Engineer's Office tungod delikado hinungdan girelocate una ang mga nasampit nga mamaligyaay sa gawa sa palengke apan reklamo sa pipila wala pa maplastar og maayo ang ilang pwesto sukwahi sa unang kasabutan
5: sana maintindihan ng ating mga katawhan na ang pag reason na pag-relocate natin sa kanila is hindi natin naplanuhan ng agad-agad kasi nga immediate yung nagkaroon ng lindol
4: dugang pa nga planado ang ilang relocation og ipatuman kini o galing magsugod ang pagtukod sa palengke general apan tungod sa kalit nga epekto sa linog nag-ihay og tukod og tent ang ubang vendors sa parking area maong wala nay mapwestuhan ang uban og namaligya na lang sa sulod hangtod karon mireklamo si gyapon ang pipila sa walay klaro nga mandato kabahin niini tungod anuna gyapoy mga tricycle og sakyanan ang illegal nga nagapark sa palengke hinungdan wala ikapwesto ang uban Mga katropa, iplastar ang imong kaimsog. Siguraduha nga dunay saktong nutrisyon. Tumar og Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Ivan Pulonan. Low pressure area, mga katropa, sa low sa Philippine Area of Responsibility. Posible kung mahimo kining Bagyong Henry. Sulod sa 24 oras mga katropa. So mao ni resulta karon mga igsunan sa ato ang makita sa ato ang kawanangan mga katropa ha.
1: Exciting Pilipinas.
0: Pantang sa laing bahin mga katropa, newly identified drug personality dakpan kini sa Bybust operation sa Kitcharao mga katropa. Katropas balita John J. Lebrias.
1: XFM Mindanao reports.
6: Tanggong karon sa silda ang usa ka 23 anyos nga lalaki human masikop sa mga otoridad sa gipahigayong Bybust operation kagabi sa Purok 5 Barangay Crossing Kitcharao, Agusan del Norte. Giila sa kapulisan sa Kitcharao Municipal Police Station ang dinakpan nga si Charlito Akdal, 23 anyos sa Ulitao o residente sa Purok 4 Barangay Kapayahan, Tubod, Surigao del Norte. Ang suspect gikonsidera sa kapulisan isip usa ka newly identified drug personality subay sa taho. Malampusong napalit gikan sa suspek ang usa ka pakiti sa gituuhang shabu nga nagakantidad sa 500 pesos gamit ang mark money atol sa gihimong pagkapkap o body search kaniya. Nakuha pa sa iyahang posisyon ang laing duha ka pakiti sa susamang illegal ang sulod niini og lakip na ang kwarta. Sa pagkakaroon, ang suspek temporaryong nagpabilin sa kustodiya sa Kitcharao Municipal Police Station samtang giandam na ang nga pagpasaka og tukmang kaso bato kaniya gumikan sa kalapasan sa Section 5 og Sections 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, extra energy ba sa panglawas ang atong gikinahanglan? Mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFN News.
0: Thank you so much, katropa ka Junji Libria sa detalye sa mga report. Katapos ang labyog, mga tropa, sa paglibot nato sa mga report. Balikan nato mga tropa, ang report gikan sa Bukidnon. Kay adunay liog kuno gilaslas, mga tropa, sa kauban sa kainom. Nako, biktima nadala kini sa hospital. Suspect meet na kasibat. Katropas balita, katropa ka Rostom Villapranca.
1: XFM Mindanao Reports.
7: nadala sa ospital sa lungsod sa Maramag ang usa ka biktima sa pagpanglaslas og liog. Hunyo 28, 2026, alas 6 G sa gabi, yan ang hitabo sa Purok 9, Kimtras, Butong, Quezon, Bukidnon. Ang biktima na ilang nga si alias Dudong, 39 anyos, samtang ang suspect na ilang nga si alias Kukoy, 35 anyos, og residente ra usab sa naisigutang lugar. Nasuta sa investigasyon nga samtang nag-inom ang biktima og ang suspect kauban sa laing 49 anyos nga lalaki sa maong lugar, dool sa balay sa suspect. Nahitabo ang insidente. Tungod sa kahubog ni pauli kadiot ang suspect sa iyang balay, ni kuha og sanggot og nibalik sa ilang giinuman og kalit nga gilaslas ang liog sa biktima. Human sa insidente, ikyas ang suspect padulong sa katubhan nga bahin. Samtang ang intelligence operative sa Quezon Municipal Police Station nagpahigayon gilayon og hot pursuit operation aron sa posibleng pagkasikop sa sospetsado. Mga katropa, kapibanga healthy imong ipangita. Mag Central Blast Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
0: Thank you so much, katropa Rustom Villafranca sa detalye sa bagong report. Samtag adunay pulis mga katropa na nalambigit kanis sa pagpamusil balhog na karoon sa silda. Katropas balita, katropang Philip Oligario, XFM Jinsan.
2: XFM Mindanao Reports.
4: Balhog sa selda sa Macar Police Station ang usa ka police corporal, 46 anyos, nga nadestino sa 2nd Sarangani Provincial Mobile Force Company sa Kiamba, Sarangani Province. Human malambigit sa pagpamusil ni Aging Adlaw sa San Vicente Barangay Labangal, Jansan. Sa inisyal nga pahayag ni Police Colonel Eric De Venancio, City Director sa GSCPO, nga away sa pamilya ang hinungdan sa krimen. May anto lamang ang police sa area aron sa taon ang nahitabong komosyon, apan nagpabutok kini sa biktima nga si Alhara Bursalona, 22 anyos, residente sa nasampit ka lugar, gamit ang iyang service firearm.
8: Wala man tayo pinipili basta mag-violate sa crime, naka-violate man siya.
4: Hinoon wala magdugay, misurrender ang pulis sa mga otoridad, apilang iyang pusil, badge o uniforme, alang sa proper disposition. Padayon ng investigasyon sa krimen, hinungdan wala pa'y kamanduan kung matanggal kini sa serbisyo. Sa pagkakaron, ginaandam na ang kasong frustrated murder nga ipasaka batok sa suspect. Mga katropa, gikapoy baka sa mga skincare nga perti ka mahal o wala effect sa imo. Diri na ta sa sabon nga dunay hatod nga glowing o malartista nga skin. Maclear Skin Herbal Soap da. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
0: Thank you so much, katropa ka Philip Oligario sa detalye sa mga report. Samtang katapos ang gabahin sa report, mga katropa sa XFM Mindanao, job order employee mga katropa sa LGU sikop kini sa bypass operation sa Kantilan, Surigao del Sur. Katropas balita, Ale Vicente.
2: XFM Mindanao Reports.
9: Tanggong sa silda ang usa ka driver nga giingong drug personality human nadakpan sa gipahigayong bypass operation sa kapulisan niadtong miaging kadlawon sa may alas 12:10 sa Barangay San Pedro, Kantilan, Surigao del Sur. Ang malampusong operasyon gipangunahan sa Kantilan Drug Enforcement Unit uban sa pagigtambayayong sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDIA 13. Giila ang suspect sa alias nga Boy, 28 anyos, ulitao og kasamtangang nagtrabaho isip usa ka job order nga empleyado sa lokal nga kagamahan kon LGU Kantilan. Siya lumad nga residente sa Barangay Linintian sa maong lungsod. Atol sa operasyon, nasakmit gikan sa posisyon sa suspect ang gitu ang shabu nga adunay gibanaban ang timbang nga 1.3 gramos nga adunay street value nga 8,840 pesos. Human sa pag-aristo, gipahibalo ang suspect sa iyang mga katungod pinasubay sa Miranda Doctrine. Sa pagkakaron, giandam na sa mga otoridad ang pagpasaka og tukmang kaso batok kaniya tungod sa paglapas sa Section 5 og 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gipasalig sa lokal nga kapulisan o sa PDEA nga magpadayon ang ilang walay puas nga kampanya batok illegal nga droga aron masiguro ang kalinaw, kahapsay o kaluwasan sa tibuok komunidad. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa naghayusang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Thank you so much, katropag Ali Vicente, sa detalyo sa bagong report. Alas 5:50 na ba sa katapusang bahin.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Ganitas tong weather update karo mga katropa sa Davao Region o dinhi sa isla sa Mindanao. Ang low pressure area karon mga tropa sa Sidlakag gabahin o sa northeastern Mindanao maoy nagapadayon karon sa pagdala og daghang kaumog sa ngadto na sa mga tropa sa Davao region tungod kini sa gilauman nga pagdagom karon sa kalangitan og nagkatagkatag nga mga pag-ulan og dalugdog mga tropa sa rehiyon. Samtang ang atong buntag karon kabuntagon adunay partly cloudy hangtod gato sa badag-umon nga kalangitan mga katropa ug sa uto hangtod sa hapon posible usab ang pagkatagatag sa pag-ulan ug mga dalugdog ilabi na mga tropa sa kabukiran nga bahin o inland areas mga katropa. Samtang sa gabi magapadayon usab ang panagsang pag-ulan ug dalugdog ug pipila usab kabaga sa pipila kabaga lugar mga katropa sa Davao region. Samtang atong temperatura maangko nato gikan sa 24 degrees Celsius hangtod dagini ngadto sa pinakataas ang 33 degrees Celsius mga katropa. Ang ato sab nga hangin gikan sa habagatan ngadto usab sa kasadpan o habagatan nga kasadpan nga bahin inay ngadto usab sa kasarangan mga katropa kusog mga gikusgon ini mga kaigsoonan. Samtang atong kadagatan adunay hinay ngadto usab sa kasarangan nga balod sa kabaybayunan sa Davao region mga katropa. Reminders, posible usab mga tropa ang flash flood o landslide sa mga lugar nga makasinati mga tropa sa kasarangan hangtod ngadto sa kusog nga pag-ulan ilabi na sa kabukiran ug ubos mga tropa nga mga lugar. So ang adlaw misubang alas 5:24 sa buntag musalo po sa mga katropa ngadto sa alas 5:58 mga tropa sa kahaponon musubang mga katropa. Mauni mga katropa atong lakad sa panahon mga katropa ning adlaw karon nga Martes sa Hunyo 30 2026 katapos ang adlaw sa bulan sa Hunyo.
11: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
0: Wala tayong oras mga katropa mo padayon pasado ang dagdong tabel sa atong pagbadag-uban mosunod ang express balita mga katropa sa buntag. Hindi makauban mga katropa sa XFM 107.1 Tagum City si katropang Larsanyol na ano? O naabas si Larsanyol kung magwala na ino. Ano si katropang Kinit ang atong makauban karon kin Acevedo dari sa XFM 99.1 Mati City. May murag liba na si katropang Lar karon. Okay, naay asikasuhon mga katropa. Importante kayo mga katropa, asikasuhon ni katropang Lar. Makauban si Ken sa Sibido mga katropa, gikan sa XFM 99.1 Mati City mga katropa. Madungog sa Express Balita sa Buntag. Kabag sa Master Controls katropang Gabalas, itimo sa kami sa Station Manager, katropang Arnel Cortez. Alang sa kiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Bong Umaki Algabre, Exciting Pilipinas!
11: Exciting!

0: ating Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa unaw, sa wapar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan ng namino kong XFM saon man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
1: XFM.
2: Exciting.
3: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan o nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
4: Gwapo, sinong taon tingkas ang bunga.
3: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
4: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ang foliar, magamit ka mo Crop Gold.
3: Kaya dagan nga, salamat.
5: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
3: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
6: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
3: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
6: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
7: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
8: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
9: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
9: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids, sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
9: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
11: Santon Plus Gold.
12: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
13: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
14: Santon Plus Gold!
15: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
0: The Secret of Health.
9: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Visionix, daghan ang natabangan.
16: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, slay ang kaipektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
9: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
0: The secret of health.
9: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
0: The secret of health.
9: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
17: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Pakiput-put. Exciting?
1: XFM.
17: Exciting!
0: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
18: Mga katropa, excited!

0: Exciting!
1: Oras ka tropa, alas 6:04.
2: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan. Headlines.

0: Sa magandang tudling sa itong mga balita, sa balitang lokal, Ibilaka Crossing sa Tagum City nga sagad traffic, lanong butangan o dugang traffic light sigon sa TMU. Samdang 270,000 na droga sa Tagum City na sakmit gikan sa lalaking nagsulob o uniforme sa pulis. Sa balitang regional, 17 anyos nga inahan gitigbas patay o ginudahang gilugos sa suspect. Sa balitang nasyonal, ikanusab sa XFM Mega Manila. Samtang sa atong balitang international, ihab sa mga nabatay sa heatwave sa France, isa ka na sa kapino sa kalibo. Sa balitang sports, Raducanu piatra sa Wimbledon sa 2026 tungod sa stress fracture. Sa balitang showbiz, Heart Evangelista na ospital tungod sa kakapoy.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Ikaw, kumusta ako may bunda? Karin yung tanahan na kakbayan sa Tagum, lalawigan sa Davao del Norte, lukop Mindanao. Adlaw karon mga katropa nga Martes, pizza 30 sa bulan sa Hunyo 2026. Ano na bagatod karon sa detalye sa itong mga balita sa Express Balita sa Buntag? Ako na ang inyong tigbalita, katropang Arnel Cortez. O karon mga katropa sa detalye sa ito na ang mga balita.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Sa detalye sa itong balitang lokal, alas 6-6 na mga katropa ang itong balitang itong lokal. Hatod ganinyo sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Gibutyag sa Tagum City Traffic Management Unit. Nga doon na sila initial nga plano ang lokal nga panggamhanan sa syudad. Nga butangan og traffic light ang bibilaka mga crossing area sa Dakbayan. Nga sagad makasinati og pagbugat sa dagan sa trapiko panahon sa rush hour. Sa interview sa XFM News, kang TMU Head Francisco Civiles Jr., gisugdan ang pagmuntar sa ugdugang mga traffic lights sa Crossing City Mall, National Highway, o plano sab nga butangan ang crossing sa City Hardware o crossing circumferential road sa may magugpo west ning Dakbayan. Kanamduman nga human ang aksidente sa City Hardware na itong Disyembre 2025. Ibigkalasog kinabuhi human nga na ligsan sa ELF truck ang usa ka pasahero sa motor. Wala toong panawagan sa mga motorista nga butangan og traffic light ang nasambit niya kalsada. Aron nga wala na yung madisgrasya samtang doon kasimana na kalabay natin kayo usap ang disgrasya sa crossing public market nga kalambigitan sa motor og bus. Giangko ni Civiles nga mga nasangpit nga crossing inaanglan nga butangan sa nasangpit kisuga nga maoy mo control sa pag tabok sa mga sakyanan aron nga hapsay ang dagan sa trapiko alang sa kaluwasan sa tanan. Kahinumduman, ngaw na lang gibutangan og traffic light ang sentrong bahay sa syudad. Gisunod sa pagbutang sa National Highway ubos sa flyover, crossing Kurbada Magdom og crossing Kadukutan, undi inda kong tabang kini sa pagkunhod sa datos sa mga disgrasya sa kadalanan.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: 8 minutos pasado alas 6 sa Buntag. Ron, sa dugang detalye pa sa itong mga balita. 270,000 nga droga sa Tagum City na sakmit gikan sa lalaking nagsulob og uniforme sa pulis. May Express Balita si katropang Darwin Dulatre.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. XFM Report.
3: Mukabat sa 272,000 na kantidad sa gituhang shabu na mitimbang og 40 gramos ang nasakmit sa hiniusang puwersa sa kapulisan. Human sila nagpahigayon og bicycle og motorcycle patrol sa Purok City, Barangay Apokon, Tagum City. Alas 10 ang takna sa buntag na milabay nga adlaw. Sumala sa report sa Tagum City Police Station, kauban silang personahe sa pagpatuman sa anti-criminality operation ang Davao del Norte Provincial Office og Provincial Intelligence Unit. Sudapit diin ilang nasugatan ang babae og lalaki na nagtindog kapad sa motor na gituhang nadautan. Ipangayuan sa pulis address o identification card ang lalaki aron mapamatud ang membro bakini sa PNP. Sanglit ng sulob gini og daang uniforme sa pulis nga pantalon og nagtakin usab kini armas apan pakyas ang lalaki hinungdan nagiaresto kini sa kapulisan tungod sa kalapasan sa Article 179 sa Revised Penal Code illegal use of uniform or insignia. Mibabag usab ang babae sa pagdakop pinaagi sa physical nga paagi hinungdan nagiaresto usab tungod sa paglapas sa Article 149 sa Revised Penal Code direct assault. Nailhan ang mga suspitsado na si alias Adel 22 anyos og alias Joylyn 28 anyos parehong lumulupyo sa barangay Apokon ning syudad samtang nasakmit sa otoridad gikan sa mga nasampit human sa pagrekisa ang napulo kapakite sa gituhang shabu o plastic sachet na adunay residyo sa shabu klase-klaseng drug paraphernalias non-drug item og isa ka 45 pistol na loaded og bala og isa ka assembled magazine na adunay 5 kabuhing bala ikumpiska usab sa kapulisan ang Honda XRM og usa ka Raider 150 nga motor gitubang ni alias Adel ang kasong Article 179 sa Revised Penal Code Republic Act 10591 og Republic Act 9165 samtang paglapas sa Article 149 sa Revised Penal Code ang alias Joylyn kansang pulos gikustudiya sa Tagum City Police Station aron muligon ang tuhod makasugakod bisag magluhod magturbo mail announcer matagdulog alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas Darwin Dulatri XFM News
2: XFM Report.
0: Ang salamat katrobang Darwin Dulatre sa detalye sa report sa mga basa at mga balita. May bus operation sa Carmen Gibahigayon. Target nga target dadakpan uban ang Shabu na sakmit. May express balita sa katrobang Bong Algabre.
2: XFM Report.
4: Nadakpan ang usa ka ginudahang street level individual sa by-bust operasyon nga gipahigayon sa Carmen Municipal Police Station pasado alauna ang taknas kadlawon sa Hunyo 28 sa lungsod sa Carmen, Davao del Norte. Narecover gikan sa suspect nga giila sa alias Boss ang gituuhang Shabu nga gibadabana og usa ka gramo nga adunay standard drug price nga 6,800 ka pesos. Ang operasyon gipanguluhan ni Police Major Lope I. Cibreros III, Chief of Police sa Carmen Municipal Police Station uban sa mga sakop sa RPSB Team 2, Provincial Intelligence Unit o Provincial Drug Enforcement Unit. Gipahigayon usab ang pagmarka o pag-inventory sa ebidensya at tubangan sa mga saksi sumala sa balaod. Ang nadakpang suspek o ang mga ebidensya ananakaroon sa kustudiya sa Carmen Municipal Police Station alang sa dugang investigasyon o pagplastar sa pagpasaka o kaso. Sumala kang Police Major Cibreros. Padayon nga walay hunong ang kampanya sa kapulisan batok sa illegal nga droga aron mapanalipdan ang komunidad o kabatanunan batok sa kadaot nga dala niini. Giawhag usab sa Carmen Municipal Police Station ang publiko nga magpadayon sa pagtinabangay pinaagi sa pag-report sa mga kalihukan nga may kalabutan sa illegal nga droga. Katropa siguruhan nga baskog ang imuhang lawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa nikusang Pilipino para sa Pilipinas katropang Bong Umaki Algabri XFM News.
2: XFM Report.
0: Samtang sa dugang pa mga balita alas 6:12 na mga katropang Dagnas Buntag. Tri-Dove Or 2026 nagkarayong may galang langoy pedal dagan na gisalmutan sa 737 ka mga partisipante sa pagsaulog sa ika-59 ng araw ng Davao Oriental. May express balita si katropang Ken Acevedo.
2: XFM Report.
5: Gikan sa elite nga triathletes, hangtod sa mga batanong competitors, 737 ka mga partisipante gikan sa nagalain-laing rehiyon sa nasod ang misalmot sa Tri-Dove Or 2026 ni atong milabayng adlaw sa Dahican, Makati City, isip kabahin sa pagsaulog sa ika-59 nga araw ng Davao Oriental. Kabahin sa mga sporting event ang Tri-Dove Or Kids ug Aquathlon, diin gipakita sa mga young athletes ug aquathlon participants ang ilahang determinasyon ug disiplina. Nakadani usab ang maong mga kalihukan ug daghang supporters, pamilya ug mga bisita nga misubay sa race course aron mosuporta sa mga partisipante gikan sa pagsugod hangtod sa finish line. Anausab sa maong kalihukan si Kyle Becoming Filipino Jennerman, usa ka Canadian travel content creator nga nakasinati sa lumba ug sa katahom sa Dahican nga nakatabang sa pagpailapa sa Davao Oriental sa mas lapad nga audience. Nagpadayag usab si Governor Nelson L. Dayaghirang sa iyang suporta sa mga kalihukan nagpalambo sa sports tourism ug nagpakita sa Davao Oriental isip destinasyon alang sa dagkong sporting events ug outdoor adventures. Nahimong malapuson ang Tri-Dove Or 2026 pinaagi sa hiniusang paningkamot sa organizing committee, partner agencies, volunteers, local government units ug sponsors nga mitabang sa hapsay luwas ug organisadong pagpatuman sa kalihukan. Mga katropa, hinay ka na ba sa performance? Pag-turbo for men enhancer. Bahalag manghalang basta dili maalang-alang si misis. Pag-turbo for men enhancer. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita. balita sa Makati City. Ken Acevedo, XFM News.
2: XFM Report.
0: Teka, salamat sa detalye sa report, katropa, ang Ken Acevedo. Samtang oras na ito, mga katropa, 14 minutos na, pasado alas 6 sa buntag. Katapos ang hanig sa ito, mga balita na lukat sa Davao City, kaya ang Southern Philippines Medical Center nakatala og 60% nga pagtaas sa mga naatimang pasyente nga napaakan og bitin. Atong seron kompleto ang detalyes balita, ma-express balita, si katropang Marvin Ibano sa report.
2: XFM Report.
6: Gibutyag sa Southern Philippines Walay Medical Center. Gibutyag sa Southern Philippines Medical Center. Gibutyag sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC nga nagtaas og 60% ang ihap sa mga pasyente nga giatiman niini tungod sa snake bites o pinaakan sa bitin. Sa maong ihap, usa hangtod 2% niini ang mortality rate. Taliwala niini, nagtuo si SPMC Poison Treatment and Control Institute Medical Specialist Dr. Ella Joy Nogas nga ang pagtaas sa ihap gumikan kini sa kasayuran nga adunay anti-venom ang SPMC.
7: I think the snake bite really in Davao City is increasing talaga dahil din may urbanization na din tayo. Tapos, since alam na din ng mga tao na nag-cater kami ng snake bite, kaya nagpapadala na din yung mga health workers doon sa atin. I think yun ang nagko-contribute kung bakit nag-increase yung cases namin.
6: Aminado kini nga dili tanang snake bites nagkinahanglan og anti-venom apan gipasabot nga kung mapaakan og bisan unsang matang sa bitin, kinahanglan matudayon sa ospital ang pasyente aron maobserbahan ang sitwasyon ug matagan kini ug tukmang aksyon.
7: As fast as possible kasi wala po tayong first aid, just transport the patient immediately to us. Hindi kasi natin alam kung gaano karami

0: ang Summer Cobra. Diin, gikonsidera usab sa SPMC nga ang Pakibato District sa Davao City mao'y usa sa top referring district sa snake bite cases nga ginaakomodar ni ini. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagan salamat ka tropa ang Marimino sa detalye sa report sa mga mga katropa. Oras na ito, doon na tayo, 17 minutos na pasado, alas 7 sa buntag. Oga, dilin na kita karon mga igala sa ito, balitang regional. Ina ito, balitang regional, hatod, ganin nyo mga igala sa Xanthone Plus Gold, ang food supplement for healthy body and stronger immunity. At ito na yung Mangustin Malunggay, at ito na kini mga igala ay ampalaya, garlic o spirulina, na magkatabang o makahatag kanimog multivitamins and minerals, makawagtang sa imuhang mga bukol-bukol o makapanormalize sa imong blood pressure o blood sugar, mga katropa. Mapalit kini sa naguna mga butika sa inyong lugar.
1: Balitang dukan, balitang regional, balitang sa regional.
2: Kaya mukat na niya. Ito mga igala karoon sa itong balitang regional.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
2: Sa Italia, sa balitang regional, adunay 17 anyos nga inahan. Gitigbas patay o ginudahan nga gilugos sa sospek. Ma-express balita si katropa nga Hanilo Tabios gikan sa XFM Bukidnon.
3: Walay ko kaluoy nga gitigbas patay ang usa ka inahan ug matud pa gisulayan og lugo sa suspeka samtang nanglabas sa suba sa sitio na taring Barangay Dagundalahon Talakag Bukidnon pasado alas 8 sa buntag Hunyo 28, 2016. Ang biktima na ilang si alias May 17 anyos adunay live-in partner residente sa Barangay Dagundalahon Talakag samtang ang suspek na ilang si alias Ronron hingkod ang panuigon kinsa gawas tun pa karong panahon na. Sa eksklusibong pakikinabi sa XFM News Team, kang Police Master Sergeant GCM Sanico, ang OIC sa Talakag PNP. Sumala niini nga ang mag-live-in partner ng labas sa suba, diyang ang bana nga si alias Bobby na nanghit kini nga dunay adtuon. Ug ang suspect nakita na niini nga naa sa spillway nga nag-ayo sa iyang motorsiklo. Mga 30 minutos ang nilabay, nibalik ang bana sa lugar ug nakita na lamang niini ang iyang asawa nga Samaron ug gibitbit sa suspect ug gitambog unta ngadto sa suba.
4: Ang naitabo sir is squad sir. Itabo sir, ang mag-live-in sir, siya pang biktima, yung kalibin is nanglabas sa suba. Pagkahuman sir, nananghid ang banang, nasa siya ito dito tanahawon. Kadali na kayo sir. Then, nakitaan natin yung alit suspect sir dito sa spillway, nag-ayo-ayo siya ang motor. Paglakaw niya sir, wala na 20 o 30 minutes, nakabalik na siya. Mga ito yung nakita dahil sir, naitabo na sir. Basis akong nakakuha ng investigasyon sir, wala yung naitabo nga sir. Siguro sir, gi-actionan pero wala na sa basis sa akong kwan sir dali ramang kayong oras pagbalik good niya sir ang amo pong kwan sir gikandakan po ito na mo usap kong tinur bagin sir para mawala ng mga istorya bitaw sir nga basin girip anak para mawala po na siya sir
3: gipang himakakusab sa kapulisana nga walay nahitabong pagpanglugo sa suspect nga to sa biktima posibleng gisulayan sa suspect nga luguson ang biktima apan wala mahimo tungod nakabalik na ang bana ni ini dugang ni Sanico gipailawom nila ang biktima sa swab test aron masuta kung nalugos ba kini aron mahunong na ang haka-haka sa pipila. Magkaila sumala pa ang suspek o ang biktima tungod na kaminyo ang suspek na taga Barangay Dagundalahon. Sa karoon, padayon ang gihimong hot pursuit operation sa kapulisan aron masikop ang nakasibat nga suspek samtang gipaniguro nga ilang hugtan ang siguridad o makikoperaro sab sa mga force multipliers sa matag kabarangayan. Samtang nagtanyag o reward si Talakag Municipal Mayor Renz Sulatan Jr. Alang nga to sa makahadag o impormasyon sa naimutangan sa suspek alang sa dinaliang pagkabot sa ustisya nga sa pamilya sa biktima. Mga katropa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Herbal Soap alang sa nagiwasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
2: Kaya salamat katropa, Sanilo Tabios sa Italia sa report. Nukad gikan sa XFM Bukidnon. Oras na ito mga katropa, doon natin 21 minutos na pasado, alas 6 buntag. Karon sa dugang pa mga balita sa balitang regional, may buntag diyan nila Kawasaki Honda, di pa sa basta niya. Si Junicio Gassis Espino Jr., Chris Villanueva, Kuya Toto Villanueva, Rolly Racho, Enrique Srik. Sa dugang anig sa itong balitang regional. Doon ay Chief Security Guard, Samda Numan Gipusil sa upat ka mga lalaki sa may Barangay Labangal. Dito sa General Santos City, May express balita si katropang Ivan Polonan, dinugad gi

0: Sa XFM, Jensen.
1: XFM Radio.
2: Padayon karong giimbestigahan sa kapulisan sa Police Station 2 sa GSCPO ang nahitabong pagpamusil sa upat ka wala mailing lalaki nga miresulta sa pagkaangol sa usa ka hepe sa mga gwardiya sa Purok Matinabangon, Barangay Labangal ning siyudad sa Jensen. Subay sa reports kapulisan, giila ang biktima nga si Gerson Esclamado Gulay, 45 anyos, og Chief Land Guard, ubos sa Priority Agency. Nasayran nga samtang nagbiyay ang biktima sa kaysa iyang bagong motorsiklo, pasado alas 9:30 na kalabayng gabi, kalit kining giduulan sa upat ka suspect nga sakay sa duha ka motorsiklo og gipaulanan og sunod-sunod nga buto sa armas.
3: And up to this time, operatiba ay nasa ground to follow up the suspect or suspects of the crime.
2: Nakaangkon og mga samad pinusilansi ang duha ka bukton ang biktima nga daling gidala sa Jensen Medical Center sa Barangay Kalumpang. Diin kini anaa na sa luwas og stable nga kondisyon. Naka-recover ang mga awtoridad og upat ka basyo sa kalibre .45 og 14 ka basyo sa 9mm nga bala gikan sa dapit nga nahitabuan, samtang gilusad na usab ang hot pursuit operation batok sa mga suspitsado. Katropa, kape ba nga dili makadiabetes o magkapalig-on sa bukog? Inom og Premium D3 Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: XFM Report.
0: Alas 6:23 sa mga katropang Dagnas Buntagan. Salamat katropang Ivan Polonan nanugad sa XFM Jensen. Samtang, ganito mga ikala sa ito ang balitang nasyonal.
1: Balitang Nasyonal.
0: Balita sa Nasyonal. Alas sa detalye sa itong Balitang Nasyonal. Ato na watro sa mga katropa, atong ikutayang atong linya, narukad gikad sa XFM Mega Manila.
1: Express Balita.
4: Mga katropa, inanunsyo po ng Office of the Ombudsman na magsasampa ito ngayong linggo ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, kaugnay po ang kaso sa umunoy hindi idineklarang 75 million pesos campaign donations na natanggap ni Marcoleta noong 2025 national elections. Batay sa investigasyon ng Ombudsman, kabilang umunoy sa mga donasyon ng 30 million pesos mula kay dating Congressman Mike Defensor, 25 million pesos mula kay Joseph Espiritu, at 20 million pesos mula kay Aristotle Viray. Sinabi ng Ombudsman na hindi umano'y sinama ang naturang mga donasyon sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ni Marcoleta na naging batayan ng plunder complaint. Inamin ni Marcoleta na natanggap niya ang mga donasyon ngunit iginit na ang mga kasong isinampa laban sa kanya ay may political motive. Samantala, sinabi rin ni Rimulya na ilalabas na rin ang Ombudsman ang resulta ng preliminary investigation kaugnay ng umunoy irregularidad sa flood control projects na kinasasangkutan ni Senador Joel Villanueva.
1: Express Balita. Express Balita.
4: Plano ng Office of the Ombudsman ang gawing state witness si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunoan sa mga kasong may kaugnayan sa umunoy maanumalyang flood control projects. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, mahalaga ang magiging testimonya ni Bunoan dahil mayroon itong malawak na kaalaman sa mga proyektong iniimbestigahan. Sinabi rin ni Rimulya na hihilingin nila sa Sandigan Bayan na alisin si Bunoan bilang respondent upang makapagsilbi bilang cooperating witness sa mga kasong isasampa. Matatanda na nauna nang kinasuhan si Bunoan ng plunder kasama sina Senador Jingoy Estrada at ilang opisyal ng DPWH kaugnay ng umunoy anomalya sa flood control projects kung saan kasalukuyan siyang naka-house arrest dahil sa kanyang edad at kondisyon sa kalusugan.
1: Express Balita. Express Balita.
4: Ibinasura po ng Quezon City Regional Trial Court ng 1 billion pesos na civil case laban kina House Speaker o dating House Speaker Martin Romualdez, dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, Quezon City Representative Patrick Michael Vargas at iba pa kaugnay ng umunoy manumalyang flood control projects. Ayon po sa korte, wala itong jurisdiction sa kaso matapos mabigong magbayad ng kinakailangang filing fees ang mga naghain ng reklamo. Hinihain ang kaso noong December 2025 ng grupong United Peoples Against Corruption o UPAC na humihingi ng 1 bilyong pisong danyos dahil sa umunoy kabiguan ng mga flood control projects na marisolba ang pagbaha sa Quezon City. Sinabi naman ni dating Quezon City Councilor Antonio Inton Jr. na kinatawa ng mga complainant, inakyat na nila sa Court of Appeals ang usapin at iginit na hindi ibinasura ang kaso batay sa merits nito. Samantala, sinabi ni Vargas na pinatutunayan ang desisyon ng korte na walang basihan ng mga akusasyon at isa lamang umunong smear campaign ang isa ng pangkaso laban sa kanila.
1: Express Balita.
4: Samantala, naglabas na ang Senate Impeachment Court ng pre-trial order para sa House Prosecution Panel Campo ni Vice President Sara Duterte bilang paghahanda sa nalalapit na impeachment trial. Nakasad sa pre-trial order ang napagkasunduan sa pre-trial conference kabilang ang listahan ng mga testigo, mga ebidensya, mga facts na pinagkasunduan ng magkabilang panig at schedule ng pagdinig. Magsisimula ang trial proper sa July 6 kung saan idarao sa mga pagdinig tuwing Lunes, Martes at Miyerkules hanggang July 27. Pagkatapos nito, lilipat ang mga pagdinig sa Martes, Miyerkules at Huwebes hanggang matapos ang paglilitis. Pinanatili rin ng impeachment court ang nais na pagkakasunod-sunod ng House Prosecution sa presentasyon ng apat na articles of impeachment laban kay Duterte, kabilang ang mga aligasyon ng confidential funds misuse, bribery, unexplained wealth at assassination plot. Aabot sa 57 testigo ang nakalista para sa House Prosecution, habang 45 naman ang ihaharap ng kampo ni Vice President Duterte. Mayroon ding 17 common witnesses na maaaring tawagin na magkabilang panig. Inatasan din ng impeachment court ang House Prosecution na isumite bago July 3 ang listahan ng mga testigong ihaharap sa unang tatlong araw ng paglilitis. May tatlong araw ang magkabilang panig mula sa pagtanggap ng pre-trial order upang magsumite ng kanilang komento bago ito maging pinal na gabay sa takbo ng impeachment trial.
1: Balitang nasyonal.
0: Alas 6.28 na mga katropa, ang dagna sa buntag, samtang dinita karon sa itong balitang international.
1: Balita sa international.
0: Mukabat na sa kapino sa kalibo, kamang tao ang namatay sa France, gumikan sa grabing kainit o heatwave nga niigo karon sa Europa. Sumala sa French Public Health Agency, niya kadaghanan sa mga namatay, mga senior citizen, 65 anyos pataas. Gilauman usab nga musaka pa ang ihap sa mga namatay. Matod pa sa scientifico o sa mga scientifico, ang heatwave nagsugod niya itong Hunyo 20. Maoy usa ka pinakagrabe nga natala sa Europa o nakaapekto sa infrastruktura o supply sa kuryente sa maong kontinente. Bisa na ugbihinay ang kainit sa kanadong bahin sa France. Nagpabilin yapong ubos sa heatwave alert ang pipila ka mga lugar sa northeastern nga bahin sa nasod. Dugang sa French Health Minister nga si Stephanie Rista, posible nga mabati ang epekto sa grabing kainit sulod sa napulo ka adlaw bisan og nahumana ang heatwave.
1: Balita sa sports.
0: Alas 6.29 na mga katropa, antag na sa itong pagpanagumanuban, direta sa itong Balita Sports. Dakong kasubo alang sa mga British tennis fans. Human na ang opisyal nga miatras si Emma Raducanu sa Wimbledon 2026 gumikan sa stress fracture sa ubos nga bahin sa iyang tuong BTS. Ay tabo ang pag-atras, pipila lamang ka oras sa wala pa ang iyang duwa batok kang Antonia Rusik. Sumala kang Raducanu. Nagibuhat niya ang tanan posible aron niya makadula sa iyang paboritong Grand Slam. Apan sa katabusan na ang medical scan nagpakita nga misamot ang kadaot sa iyang tiil. Tungod dini, gitambagan siya sa mga doktor nga dili ipadayon ang pagdula aron nga malikayan ang mas grabing injury. Ang pag-atras ni Raducanu dako kabilihan sa Wimbledon, mikan kay usa kini kalabing gilauman sa British Players sa torneo. Ang iyang pwesto sa main draw pulihan na lamang sa usa ka lucky loser gikan sa qualifying rounds. Alas 6.31 na mga katropa, o girita karon sa ito ang
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Ito mga katropa sa itong Showbiz News, no? Kasi nag-expect mo bababae kong pinakalit, ha? Diliin tawon, no? Mora ganyan tinguga mga higala, no? Hindi na pwede makuhaan pa. Manayon na ta kay alas 6.31 naman. Na-hospital. Anong na-hospital man siya, no? Ang may mga kwarta manig mga hospital mga katropa, no? Kita po pa news kasong, kaya mo komentaryo man yung tayo. Ang ospital ang aktres o fashion icon nga si Heart Evangelista. Human nga nakasinati o grabing kakapoy tungod sa sunod-sunod niyang trabaho. Sa iyang Instagram stories, makita si France nga naghigda... Si France na ba yun noon? Si Heart nga naghigda sa hospital samtang giatiman sa doktor ug nurse. Matod pa sa PA sa aktres, kining iyang tigdagbag, o tanaw sa mga lipstick. Nga, sobra ka hardworking si Heart. Huwag miabot na kini sa punto nga napugos na siya nga ma-confine sa hospital tungod sa kahuyang sa panlawas. Nagpasalamat ang personal assistant ni Heart nga si Resley Rosell ngadto sa labaw magkagagahom o kang Mama Mary. Human miayo ang kondisyon o miarang-arang ang kondisyon sa aktres o nagpadayo na kini sa iyang recovery mga katropa. Alright. So mga ito mga katropa, ato ang showbiz update karong adlawa. Namamala man tayo, napatay ko andi ang katropa gap. Wala naman, more man na yung last gap. Wala na. Oras mga katropa, doon natin 33 minutos na pasado alas 6 sa buntag.

0: Pagkat naglangkob sa itong Martes edisyon sa Express Balita sa Buntag. May buntag diya, Lota Sagid Estrada, Bro Milanolog na imbag na bigat, Rolly Racho, Toto Villanueva, Junicio Ugasi, Sisbino Jr. Jonix Gunato Otero, mayong buntag. Pagkat mga katropa ha, naglangkob sa ito Express Balita sa Buntag, sa ngaan sa itong regular anchor nining tulumanon, katropang Larsanyon. Alang sa nakayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Kaubersam sa itong partner sa Pigas Lawa, katropang Gabalas. Kini si katropang Arnel Cortez, ex-FM News.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
3: XFM.
2: Exciting.
3: XFM.
4: XFM.
5: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay be.
6: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
5: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
8: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
9: Punta kentra, aniya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, aniya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
10: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
9: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
10: Kon mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
9: Okay, daghan nga salamat.
11: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
9: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no, unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
12: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
9: Kaya, ano pa ni mga na-experience sa paggamit sa
12: Gapog Turok, Gapog Pamunga tungkol sa Gapog Gold.
13: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
8: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
14: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
15: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
16: The Secret of Health.
17: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
16: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
15: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
16: The Secret of Health.
18: Vision X Plus. User, atong paminawon.
19: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako o antihos. Para maklaro, sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yud sa Vision X Plus.
18: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
20: The Secret of Health.
15: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
20: The Secret of Health.
18: Zanthon Plus Coffee Mix User.
21: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Zanthon Plus Coffee Mix radyod ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantod karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni Tagapanabo, office worker.
18: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
20: The Secret of Health.
15: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones. Nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthon Plus Coffee Mix.
20: The Secret of Health.
15: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
20: The Secret of Health.
15: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Uy, ang pagani, mura nagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya nga no, exciting? Exciting!
3: XFM.
2: Ka-exciting, oy! Eh?

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Good morning, friends. Sige, kumusta ang maing buntag kaninyo tanan? Mga katropa, welcome. Welcome back, Sean, sa itong pagpanagumanuman sa lanasaga ni Sean sa itong tulumanon, aga Bullseye. Adlaw karon mga higala nga Martes. Adlaw Martes, ha? Pitsa 30 katapusang adlaw ta karon mga higala. Sa bulan mga higala, sa Hunyo 2026. Pumasok na ba? Ilang ano na ba yan? Ilang check na ba yan, no? Mayroon na nga BPA madugay nga baka na-hack na kayo, ha? Kasi every now and then kayo nagsisek, wala pa rin, ha? Pumasok na ba? Wala pa. Sige, so ano lang muna tayo? Kain lang muna tayo ng dayok. Alas 52 na mga katropa, ang dagda sa itong pagpanagumanuman. Welcome! Targa na punta mga igalala sa itong kampala o line asad niya, edisyon sa itong dulamanon ang Bullseye! Well, katabusang adlaw mga igalas bulan sa Hunyo, dalias panahon, no? Mag-July na dayon, busy na ang presidente karon. Siging pahumot mga higala kay may nalang na ikapakita nga picture video mga higala sa ilahang sa iyang zona, no? May nalang na ikabantay lagi magkanga-kanga lagi sa zona, ha? Oh, tarungag yung pasabot ang mga Pilipino. Para dili ka kansawan.
2: I talk to my where the
3: makita maya yung ama kayo ay mag-alamano.
1: Halaka.
3: Kayo
1: halaka.
3: Ay.
1: Oy. Alas 6:53 sa mga higala. Nangapi na mo? Kining atong pagpanagwano pero of course mga higala no. Kape kita na mamani atong mga higalang kanunay kauban ang Santon Gold Coffee Mix. Oh, Santon Gold Coffee Mix mga higala. Adunay ni mangustin, adunay malunggay, adunay chia seeds, turmeric, collagen o glutathione mga kaigsoonan. Ano ako kauban matag adlaw, paminawa ra gud ninyo be. Astilan. That's the sound. Dai po nako ma-share sa inyo ang lasa kay tawag ani, ako ra may nag-inom-inom diri niya. Para makainom mo, palit sad mo. Ana di ang mga igalas mga butika, no? Santon Gold Coffee Mix. Unya, pinaka-sure makapalit mo, ana. Nadia sa atong clinic, oh. Nadia ang mga igalas may there is a door 8 M Central Building na nahimutang mga higala diha sa may Ganti Road. Pasods, palingki. May kanto diha mga katropa. Nadia ang ato ang clinic. Unya, pwede mo pa-check up. Diha, nasaan mo palit? Diret sumay galang mga tambal ninyo. Masabayan yung mga paliton diha, mga katropa. Mga maintenance kay parmasya man na. Anyway, may buntag ganin yung tanahan. Pag-usap, ha?
0: Good morning!
1: Sa ito, mga katropa, adinhi sa datakbayan sa Tagum. Sangan may galas, kinatibukang pwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum. At ang sparring partner, Gapon, may galas, bigas, lawa, katropang gap. Kami na sa may galang mutunol ganin yung unas tanan. Sa ito, mainiton, nga pagpanimbaya sa ito, mga pinalangga o gasuking tigbaminawan. Labi na gyud mga higala sa 23 ka mga barangay nga naglangkob ni atong siyudad. Good morning.
0: Good morning.
1: Maing buntag kaninyo na sa mga katropa nato dios palengke. Dios terminal. Uban pa mga establishmento ka karon may gala naka-tune in. Over the air 107.1 XFM Tagum.
0: Good morning.
1: Hello, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Ayo magbalik kay Sikay.
0: Thank you.
1: And thank you so much mga higala sa inyong paghimo namo. Nga background sa inyong buntag. Samtang kamo diha mga igala na ni kay Sikay nagdigamo o nag-usap inyong ikuri-kuri mga igala diha sa inyong mga area of responsibility. Alam ayong pagpaminaw, salamat.
0: Thank you.
1: Mga katropa, there is Davao del Norte. Diha sa may Island Garden City of Samal.
0: Good morning.
1: Diha sa Panabo City. Musta diha sa Panabo? At kung kining Panabo karong duming Sabado. Okay, na may nakoy kaslon. Karong pwede saan mong mga sal, pero kamulay, discard din ito sa kaslo nun, kaya igor mang kumukasal.
3: Ayaw!
1: Nagkaman, wala ka oras sa dahing ko. Kay napakoy klase pagka gabi. Alas 6:55 na, naman ko di among simbahan, Bus Panabo, mga katropa. Mga katropa na to, Ah, diri sa may, o kato mga tagapanabo di ay nga naminaw na to, gusto mo nga, amoy, hindi ka Domingo, wasamoy simbahan, pwede mo bisita dito sa amoy, ah. Mungon mo nga, dito daw ko sa simbahan nila katropang Arnel B. Kung sa may tirada dito sa, kwan, ilang simbahan, agwanta baghihapon dito, no? Oh, pwede kayo. Welcome mo dito, tanan, welcome dito, maghihigala. Alas size, kuita yung size na may buntag pod. Sa to mga katropa, diya sa may Santo Tomas, ha? Diya may gala sa may Carmen, diya sa may Braulio Duhali, diya may gala sa may Sawata, diri sa may New Corilla, Kapalong, Talaingon, mayong morning.
0: Good morning!
1: Habit na mga igala, ugmang adlawa, ang araw ng Davao del Norte.
0: Good morning!
1: May ubay-ubay mga igala ang mga aktibidades sa Kapitolyo. No, nunot mga igala sa pagsaulog sa araw ng Davao del Norte, mga igala, July 1, ginasya, permiyo niya. Holiday na. No, holiday na mga katropa sa Davao del Norte. Dari lang, Tagom, Apilang Tagom. Mga kasikbit mga higala ng mga syudad, pila man ka syudad ang Davao del Norte, tulo na ay isla, no, unya na ay naas mainland, no, ang Panabo o Tagom City mga higala. So wasay klase ugma dire ra sa Davao del Norte, no, ato lang ng klaruhon dire ra sa Davao del Norte mga kaigsuonan.
0: Good morning.
1: Anyway, may buntag kayo tanan og tabuksad ta dire sa atong silingang probinsya dire mga higala sa Davao de Oro. Abot kayo ng signal, mga igala, sa maglungsod, no, sa Davao de Oro. Kaya mo man niya itong coverage or area of responsibility. Dari mga igala sa Laak. Dari sa Mawab. Mga igala sa may Nabunturan, Montibista. Laos ng Mungkayo. O dari sa mga igala sa may Compostela, New Bataan. O Maragusan. Dari sa kabaybayon ng bahin, mga igala sa Davao de Oro. Dari sa may Mako, Mabini o Pantukan, may buntag, karinyo tanan. Mayo, magpanikay sikay ng tag na mga igala sa morning. Sa ito mga katropa, silingan na to. O nga mga lugar diri sa Davao City.
0: Good morning.
1: May buntag diya sa mga taga Davao. Kumusta man mo? Wala kayo traffic o traffic lang gyapo, no? Kaya nga Davao mga igala mo na nga dugay-dugay basta kung kapuyog Davao kayo nga nausab na yun. Nausab na yun mga igala. Lahit yun kaniyad to nga medyo kuan pa ba karon? Rabi na yung agwanta ni mo sa traffic. Membro na gyapo ni sa agwanta party list, no? Agwanta party list gikan ni Buboy Fernando. Murag dagandaghan na mong membro ba pag follow na mo kay para mo issue na ko og official statement diha. Oh, gabno mo issue na tayo official statement na to. Kuhaon na ko ang akong barong ugma, no. Pila naman ang kaabot 1,000, no? Oh, kaabot 1,000 ang nag follow. Kaabot nag 1,000 na mo issue na ko official statement sa atong Agwanta party list. Maing buntag sa atong mga katropa diha sa may Davao Oriental, diri sa Bukidnon og Agusan del Sur.
0: Good morning.
1: Antanan maabot sa atong Bagsibya, Kabisayan og Mindanao. Gusto man yung taon mo, diya Cebu, diya may galas Leyte, diya sa Bohol, o asama mo mga igalang bayan. Sa mga katropa na ito, sa YouTube, naka-tune in, naglantaw, diay. Tune in, may tawagan na, agyapon. Basta naglantaw, mga igalas na itong live, ala, may buntag ninyo. Asama mong bahin, garo mga igalas, Mindanao, Visayas, o Kahaluson. Good morning.
0: Good morning.
1: At ito mga katropa sa Facebook, mga nagtanaw, pinagi may igalas yung page, XFM 107.1 Tagum. O diri sa itong page, Katropang Arnel Cortez, no? Alam ko, katunga pagka-follow diya, follow na. Para, way dagang langas. O, diri ta, mag-attendan sa tabag kaigsunan, ha? Si Katropang Jing P2P. Di basta-basta, good morning, Philippines, another day.
0: Good morning!
1: Alfredo Hicali, good morning, Dol. People power na boss. Agi, gibabaga ng EDSA, ito na yung subayon ron kay... Sao naman yung mga igala. Ha? Di na ginawa na ginawa himutang ang mga tao ba? Na-stress na mitanan diri sa mga OFW sa Australia. Ay, ilan mo pa-stress? No, ilan mo palabig pa-stress diya? Wipe pulos ang gobyerno ni Bangag. Flores Pina Cabalfin, mayong buntag from Davao City.
0: Good morning!
1: Asa mo mo sa Dapits Davao, ma'am? No? Si Ellen Chung Son, mayong buntag sa diya, Davao Gyapon eh, no?
0: Good morning!
1: Sa may takunan. Si Jans 1028, good morning, katropa, ug sa tanan, good morning, sad.
0: Good morning!
1: Si Mimi Boards, asa to si Mimi Boards? Si Jesse Lozarito, timbaya daw niya si Undoy, ug si Angie. Si Bibi Jilayka, ug si Ataw, nga nanilihig sa palibot sa balay. Gikas Brook 7, Barangay Kabakungan. Nabunturan, Davao de Oro.
0: Good morning!
1: Lamayang buntag diyang may magpanilihig, si Jocelyn Tipon, no, shoutout na ka Mario, nga nang hagbas. Oh, basta-basta ha. Si Armando Cabido, suyupan rana niya para kondisyon ng utok. JR Uy, morning boss, gilingaw-lingaw lang taaning impeachment pangtabon sa daghang mga problema sa nasod. Wala ta kabantay ang utang na pod og nang utang na pod og trilyon para ibayad sa utang unya kawaton. Na. Naginay da kong problema diha mga higala no. Kapitan Ron, maing buntag, kabulsay, anong masasabi mo sa sinabi ni Risa doon sa Cebu? Ano ba sinabi niya? Ano niyo nga? Kasi hindi ko naman makita lahat eh. Reynaldo Manlangit, good morning sir. Shoutout sa kong bana, usna ng miyembro sa Aguanta Party List. Watching from Dipolog City. Good morning sa mga miyembro, may gala, mga bona fide members, affiliate members, associate members, mga gala sa kining ginatawag na to nga Aguanta Party List, no? Good morning ninyong tanan, si Kasiana Realista, mayong buntag. Magandang umaga muli ka Arnel from San Carlos City, Pangasinan. Naimbag na bigat kada kayo amin. Apo, diha sa may Ajayte, Pangasinan.
0: Good morning.
1: Mga Ilocano na to diha mga higala. Apil ko anang Aguanta Party List kuya, ingon si Jocelyn Tipon, natural. Od sa paping, apil yung kaana. Tanan-tana, may gala, miyembro, automatic, basta i-follow ni mo. Unsa pag ba miyembro na, i-follow ni mo. I-follow sa Aguanta Party List. Resti Dalmento, good morning, Katrobang Arnel, watching from Sultan Kudarat. Nairalis Edsa, yes. Mayong buntag. Ato nang subayon, karoon ka, basta makakita kag mga video anang sa Rallis Edsa ron. Manawag ba kata sa ato mga katropa dito sa Manila? Anniversary na ba in taon karon nila? Nya. Grabe may gala mga panghitabo sa Manila karon. Si Jocelyn Nali, mayong buntag. Si Drita may gala sa Pika sa Facebook ta, mag-timbaya. Okay, alas 7:02 na mga higala. Si Nudge Kusner, mayong buntag.
0: Good morning!
1: Noy Palado, may... Palado ba to? Paldo, Palado lagi. Si Eugene Uyangurin. Good morning, boss. Wa na jud na maoning ombudsman si Marcoleta Pakasuhan. Oga Plunder, si Cheese og Joel. Nga hinog na ang kaso, hilaw pa daw balik. Basig ang kaso nila Joel gikalburo. Ang kang Marcoleta mo gikalburo kay nadalig ka hinog. Ang kang Joel mga higala, gambot niya si Bunuan, himuon ba yung state witness? Kada kong bungot sa itoy. Kurbida. Si Filipino community in South Korea. Ikaw buying, gibaboy nimo ng ombudsman. Maong dili ko matingala, ikaw ang sunod nga ma-impeach na ombudsman. Si Rit Jobert Barbarona, good morning sa tanan. From Hong Kong.
0: Good morning.
1: Firobis Laguag Wanson, good morning. Og si Jun Tindoy, maing buntag.
0: Good morning.
1: Jun Jampon, og naa daw kilaw na naa daw buy kilaw, naa daw pod buy paniid. Si Jun Jampon, abogado man kaya ni si Luis Tro Attorney. Ngano man nga dili Manila kaya ma-impeach si BP Sara. Di, salimuang naman na sila ron. Uy, nga nung na-attorney naman taan eh, ha? Takda na po si Bro Milan. Yan siya, nga katropa, attorney katropang Arnel, na imbang nabigat, kada kayo amin, kakabsat, na yaman. Pati nga, punta ng attorney eh. Layo ra kayo si tinood, bagay gala, simba ko in tao niya. Pati lisuda ba ya? Dario Sombrero, Ojeda, mayong buntag. Boboy Fernando, Sir Arnel, nag-follow na ko sa Aguanta Party List. Kana mo'y pinakanindot, i-follow, yun na. Edward Lara from Panabo City, good morning.
0: Good morning.
1: Si Father Melvin Libria, kauban na mo ni sa Old Catholic Church. Pads, good morning ni Muria Pads. Good morning, Pads. Shout out ko sa happy 66th birthday. Uy, to my eldest brother, Roger Libria, former PSA Master Statistician. Of Mati and Davao del Sur.
0: Good morning
1: and happy birthday.
0: Happy birthday.
1: Rizzy Moore from Compostela. Good morning. Ismaela Sabiliano Asuncion. Good morning, Sir Arnel. Mawa forever. Good morning.
0: Good morning.
1: Junil Visitacion Dungkas. Good morning, Sir. I'm watching from Manganay, Baish City. Naglantaw ko sa imo live. Salamat, Sir.
0: Good morning.
1: John Jampon. Good morning, Filipino community in South Korea. Buboy Fernando. Si Eugene Uyangurin. Josepina Tinumbanan.
0: Good morning.
1: From Malaybalay City. Happy Tuesday po, Tinumbanan family.
0: Good morning.
1: Si Eman Moreno.
0: Good morning.
1: Call. Good morning. Good morning, Sir Nimuria. Call. Unsay update ato pamilyang patay lagi. Luuya ato. Usa ka inahan, ang inahan may galang iyang tulo ka mga anak. Ibang patay, abi ba na kung shifty na ng Pilipinas, may galang matod bang John Bick. Then Luna, perting tugnawa, o pangapin, nag-Santon Gold, ha? Santon Gold Coffee Mix. Abil Manlangit, maying buntag from Dipolog.
0: Good morning!
1: Max Cabrera, maying buntag. Ellen Malazarte Chiu.
0: Good morning!
1: Maying buntag from Deca Homes, Takunan Mintal, Davao City.
0: Good morning!
1: Maying pagbalik kay CK, kaninyo tanan, diha mga kahigalaan. Now, good morning, Robert Camiging, Maribik Lausa, o si June Giampon, Josephine Pero de la Rama, si Ayan Simbahon, Mayong Buntag, si Dexter Labajo Mediano, si Gimig Tanaw sa imong live karon. Oh. Sabi gino, si Gimig Tanaw yun, no? Daga salamat, ha? Alas 7 sa isda, bagaigalan, Dagnas Buntag, Ping Ping, Tansado, Montesilio. Mayong good morning kayo tan, Yubsa Dreser. Si Ayan Simbahon, ang Ayan man lagi ka ma-attorney ni Dol. Igop na yan. Pormara na, eh. Hangat itang kayo mag-eskwila.
2: Ayan!
1: Ogwa pa lang ko na pasubo, mga igala. Undangan ko na. Wala ko itong tarong. Sige, basa. O niya may ramag masabtan. Ah, na pa lang mga duha pa lang kalinyahan may galang amura yogi halangan imong mata nga katugon dayon. Oh, basa unya mas daghan ang bahis-bahis. Sige, lakaw-lakaw. Yapon. Mikado ni mga igala ba tungnan ta ni maripahan ta sa kuan kining oral recitation ah. Impas gyud mga katropa nya pay 141 ka kasong basahonon. Maulagi kay ingo si Robert Atay nga good morning boss, agwanta party list na ta. Amo na ginaingo lagi gisudlan man agwanta. Ana man mga kaigsunan. Anyway, alas 7:08 na Miguel Dagnas Buntag. Sa ato mga kaigsunan Bisaya mayong buntag kayong tanan dia. Sa aton mga kasimanwa mayad gaaga sa inyo kamadamo nga salamat sa inyo way untat nga suporta. Sina aton nga pagpangalagad. Sa ato mga kaigsunan mga Ilocano na imbag nabigat kada kayo amin mga kakabsat. O mga kaigso na mga Muslim, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran.
0: Thank you.
1: O mga kaigso na niya mga mansaka, mandaya kamayo.
0: Thank you.
1: Madayo na timprano, madayo na kamdag, madayo na buntag kamayo, buslomon, salamatay, gayod. Sa pagpaningog mayo, adikanatan, program.
0: Thank you.
1: O mga kaigso na mga Tagalog, diha, magandang umaga po. Good morning. Saan man kayong panig ng mundo, mga katropa? Ay, naway, nasa mabuti kayong kalagayan. Ruby Mutia, Boss Arnel, malingaw yung kunin mo, maminaw, basta bahin na sa BBM background. Hoy! Ha?
4: Hoy! I talk to my...
1: Weirdy. May buntag ni mo diha. Yun siya nga. Shout out sa Surigao del Sur, Kirikon Family, why sipyat ako, naglantaw sa inyong channel, Idol. God bless. Thank you.
0: Thank you.
1: Si Ba diha. Ba diha. Addo Tag Manila, Boss Arnel, apil tas rally para atong tukos bangag. Standby lang tadi rin. Miniid la pundo paniid lang sa ta sa ilang mga tirada karon niya. Ellen Malasarte Chu, kaya ni mo na Sir Arnel, sao na lang ang agwanta party list na to ani, natural. Ito ginang agwantahan, may gala kay gisudlan man. Agwantahan kay gisudlan. Alas 7:09 magaigsoon ang Tagnas Morning. Of course, mga higala, dili kompleto ang ato ang programa. Kung wala mga higala itong pag-ampus bulsay, Livi Ibanez. Diyo sa may apokon, may buntag ka ninyong tanan. E mag-ampu na ito para dire-diretso ito mga higala ka ron. Dinsel Dave. Magluod na blis Dinsel Dave. Huwag din ako ni matimbaya, may higala. May buntag ni mo diya, Dinsel Dave. I-comment na ito imong mga ipatimbaya diya. Pasamtang gibasa pa na ako. Kaya para di matabunan kay daghang mag-comment. Good morning sa ito mga katropa. Nakalantaw ka ron sa YouTube. Plastar na. Dyan ata mga higala, ito ng sugdan. Mag-ampo sa ata mga katropa kay nakamahin manginis sa ito ang kinimigil ang programa ng ato mag-ampo sa bulsay. Oras ba'y 10 minutos na pasado, alas 7 buntag.

0: Trupang, Armel Cortez.
1: Hinomdumi, kanunay mga higala. Nandautan mo sanay nining katilingban. Gumikan kay mga tao nga dunay mahimong maayo ng iugpos lamang.
0: Bullseye. Kauban si Katropang Armel Cortez. Bullseye.
1: Sa pag-ausapay, gala kumusta og maing buntag kay ninyong tanan. Welcome! Welcome! Welcome! Welcome, may gala subag pa na gumanuban sa tulumanong Bullseye. Bullseye! Adlaw rong Martes. Medyo wapakarangkada, 7:13 na, pero wapakoy nakitang bidlisyo sa adlaw ron. Medyo madag-umon, kinibang gabon. So, ang ato, magayaga lang palibot. No? Pero di kakumpiyansahan kay mo init o kalit, mga katropa. No? So, amping lang sa mga dunay lakaw, no? Sa mga dunay magayaga lang mga importanteng transaksyones diha. Kung asa man mo paingon, alam, before mo lakaw, mag-ampo. Unya, mag-amping. Ano itong buhaton kanunay mga higala? Rodrigo Gripo, good morning, sir. Shout out sa mga repackers, Canton, there is purok, klapo-klapo? Kanukutan ang Ginoo, manalangin ni mo, sir, sa tanang panahon. Maingon, unusap ka ni mo, diha, Rodrigo Gripo, o sa imong banay. No? Johnny Sinday, maing buntag, paki-greet ra kong birthday kang Jack Mantilla. Diri sa Union, Siargao.
2: Happy birthday!
1: Happy birthday ni Budia Jack.
2: Happy birthday!
1: Kaya na dool-dool pa kadris tagom, Jack. Amog yung kanggi, anha. Kay birthday magha ni mo.
2: Happy birthday!
1: Ala, happy birthday ni Budia Jack. No? Mabuhay ka hanggat gusto mo. No? Unya, magpasalamat sa Ginoo sa laing kinabuhi na siya, laing lugway gihatag. Good morning, Dol. Watching from Tarragona, Davao Oriental.
2: Good morning.
1: Good morning, Dios mga taga Tarragona.
2: Good morning.
1: At Arturo Canoy, maing buntag, sir. Pamembro ko sa Aguanta Partilis. Sir, good morning from Santo Tomas. Okay. Ikay presidente diya sa Santo Tomas chapter. Ah. Sa Aguanta Partilis. Ah, si kasama niya bagay gala si Green Greeny Culpader Daird, no? Good morning, Dol. Always good me naminaw sa imong isog og patas ng mga birada from Barangay Bantakan, New Bataan.
2: Good morning!
1: Dagang salamat.
2: Thank you!
1: Si ganahan ko minaw sa imong pag-ampoy, ngos din si Dave, no? Kuya Toto Villanueva, maing buntag ni Muria Kawasaki Honda. Way Yamaha dihag Suzuki. Good morning, Dol. Pa-shoutout ko sa mga Lumutos family diri sa Bakupa, Bisayan Village, Tagum.
2: Good morning!
1: Maing buntag diha. No, si Josepina Tapakal, good morning, Sir Arnel. Wala na, ubusin nila ang mga senador na kumakalaban sa administrasyon. Bahala na daw ang Diyos nga maghusga kanila. Damayon pa natong ginuuan nino. Ato man yung mga higala ning problema. Bakit? Anong kaniman po ito napili? Pero sige lang, huwag yung talaing kadangpan, ginuora man sa gihapon. Pero we will take full responsibility ni mga higala ato ang nasod kay... kita man po'y kung sa ba, no? Kabahin ta ba? Ni mga higala. No, di na lang kumuingon nga nagbutar mo atong Marcos. Pero muingon na lang kung mga higala para generalize na lang. Kabahin ta mga higala nining problemahan eh?
2: Ay, yeah!
1: Stilan. Alas 7:16.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Di ang mga butang atong hatagag pagtagad. May buntag ni Alfredo Hicali from Australia. No? Di sa ta mga higala sa mga butang hatagan atong pagtagad sa atong pagpanagumanuban.

Kining Metro Shuttle og dili mga igala mo banggaan ang mga barandilya di Astonga. Mga no, masunog. Ano no sa mana? Unsa may problema ang inyong mga bus? Kuan daw na? No, kanay kuan na ba kana bang hazard o risgo na sa inyong mga pasahero? And ay mo kalain og pangomentaryohan mo ana, di kay di man na pagpangdaot ninyo. Gumikan kay klaro man yun ang nasunog. Pwede ba mong muingon nga? Isolated raman na. O, pwede na. Wala tayo problema na. Pwede na kayo gamiton nga. Argumento mga igala. But, muhuwat pa rin tag banana po'y masunog. No? Muhuwat pa rin tag banana po'y mo dilaab diha. May ganito mga igala. Kay nakanaog na yun ang mga pasahero. Pero nalagin tayo yung balian na siguro ato kay nangagi mga higala di as bintana. Bullseye! Ha? Unya na. Unya na. Ito lang taga pagtagad. Samta, magkahigala. Taga Mawab. Okay. No, nakalimpa man si Katropang Lar. Balikan ako itong sabungan ninyo diyan. Unsa naman to? Ha? Nahilom na? Unsa mag unang kalaki po nga. Imbis kay na ay kumpleto ang tanan requirements. Dito mang yun sa dili kuno kompletong requirements kay kanila gi kuno mga higala gipaburan minuang sa inyong kalaki oy mamalangan nagsamot ng inyuhang imis kay makatabag baka na sa ekonomiya sa inyong lungsod langa nagsamot 719 samtang mga higala sa ato mga isgutanan karong buntag mga katropa. Ang pangandoy ni BBM atong paminahon. Kaya ang pangandoy daw ni BBM mga igala, walang gutom program. Walay magutom. Ilaro na sa tanang walay gutom. Mama ora man sana sa mga bulgur sa una oi. Nga ipangutan na mo kisay mo kaog kisay mo kaon aning bulgur. Kisay mo kaon ano Nutriban. Kisay mo kaon ano Nutriban taas ang kamot ang mga tao wa sila kabalo nga plebisito na dito. Ayya! Gipicturan mga igalantod. Usab ang konstitusyon. Extend. Ayaw yun mo. Kumpiyansa karon mga igala. No, ayaw yun mo. Kumpiyansa. Suko na ba si Undeclare nga? Giingnan siya mga igala nga. Ay daw dito. Di ba? Nainiingon nga dito magkumpiyansa sa Malacanya. Suko si Undeclare. Samtang mga igala. Muoyon ba mo ane? BBM mas daghan og nahimo kaysa kang kanhing Pangulong Rodrigo Duterte matod bagay gala ni Antikler. Oh. Natural. Matinga pa ba mi ana? Dapat mo ingon jug ka ana. Ay, tanggalon ka sa mo. Of course. What do you expect? Kamo kuno bi. Lais ang kayog si Antikler yang unayon may gala yang amo. Hawayon niya yang amo dili sad. Say mga tanan nga mga mayong butang nga pwede niyang gamiton isulti isulti gin niya na may gala sa iyang amo Ann Mendres may buntag Rosila Roselia Adahar Avila may buntag samta mga gala kinilaging giingon ni Ombudsman Buing Rimulya nga humana daw ang tinginit tingulan na pod muulan ko ng kaso na yung mga kontraktor ko ng mga makasuhan mga congressman mga senador. Pero ang kaso, mga higala ni Martin Romualdez o Rizal Dico, sos da abswil to. Yaga-yaga, gining gibuhat niyo sa Pilipinas ba? Na abswil to nga naman. Kay, wadaw kabayad, may galang filing case o filing fee. Agad to, mga higala, sa to, upak. Oh, wadaw kabayad o filing fee. Na, ato lang laruhon kay, ang manggawas bangos media, labi na sa mga network nga pabor ditong Martin. Muingon mga igala nga absueltos kaso. Ato lang laruho na. Wala na absuelto, wala mga igala na basura ang kaso because of the merit of the case. Kumikan tos teknikalidad mga igala kay wa kabayad. Kisa mabuntong tawhana mga igala nagpakasukaso niya wa may bayad. Pero gobyerno ba to dili? Dili gobyerno nagpakaso ato. Mola na, kana lang may diferensya mga igala kay dili man gobyerno mo igapakaso ato. Nabay gobyerno mo kaso anang Martin ron. Ha? Huh? Mo di hagit na to ni

0: Remulia? Ya wala mo ko ebidensya god. Ay. Pastilan. Samta magay gala, Escudero og Villanueva ba? Kasuhan po daw sa ombudsman pero hilaw pa. Oh. Nya Escudero. Aron, sabaday, aron ing nun nga wala mo'y dapigan. Ala, ayaw mi kumbinsiya ang mga tao mo'y kumbinsiya kay kita diri, igura man tamo balita na. Bullseye. Samta magay gala sa dugang banato, magay gala katikaran. Yeah, bikog hing kini mga galang sa ni kinibang na hinlo na gining Pilipinas kay may mamaingon mga igala ni kuan god no John Bic Remulia nga shifty na Pilipinas mga igala dito sa Pagadian area ba ni no mga kaigsuunan rabing luuya in tao ning usa ka kuan oi pamilyahan mga igala inahan og tulo ka mga anak gihurot og patay. Bullseye. Safety na gid ay John Bic. Wala ginaba sa magunang istorya. Bullseye. Sungugo na noon pag-ayo mga igalas na naghanag mga krimen ng haytabo karon. Niya mo ingon nagang safety ang Pilipinas. Bullseye. Basing safety ang bulsa. Bullseye. Bullseye. Ha? Basing ang bulsa mo'y safety mga higala. Kamu mo to'o na yung safety ron. Bullseye. Ay gud mo gumbiyan sa lakaw-lakaw. Ganang idiristago mga higala. Pila na kabuk truck diri o. Nangawad ag battery, nangawad ag ligid. Ay, good mo, kumpiyansa diya mga higala. Kaya basin, o, na yung mga sakyanan. Magbilin-bilin mo, o, sakyanan diya sa dalan. Na, basig, pag balik ninyo, mga higala, gatakiang na ng inyong sakyanan. Kuyaw kay mutanggal, o, kuan? Kuyaw kay mutanggal, o, gusani? Ligid? Battery, langkat. O, nidagsang na po ni Mayor. Mayor, nidagsang na po ni mga manguhaig battery, Mayor. Manguha ay gligid para saan aron o mauaw sa taba no kay mga tarantado gid ni mga igala mga bata. Ngano man kana o taga Borok taga Davao man taga Sambuanga. Diri mga igalas duol. Ha? Niya ni nagtagom kay nanarbaho mga igala na transaction diri. Unyon sa may mahimo nilang impression ana nga di basta-basta sa tago, makaparking imong sakyanan sa dalan, pagbalik nimo, mo, igura ka mangihi, pagbalik nimo, mo, wala na'y ligid. Ayaw! Alas 7.25 na mga igalang Dagnas Buntag. Abel man langit, klaro kaayo, sir, daghan na himo si BBM. Layo ra si Duterte, labi na sa korupsyon. Pinakadaghag na himo si BBM, si Tuktuak.
1: I talk to my worthy...
0: Si Josephine Biro, Vicente de la Rama, isog kaayo ang mga administration sa EDSA, Sir Arnloy. Nakasuyop mang guro ni sila. Oh. Good morning, Dol. May muntang sa Dimuria, Sir Louis Villarosa, 113. Good morning. Thank you. Thank you. Oh, good morning sa tanang mga naadya karon sa DM, sa Rent a Car Tagum. Oh, katong mga nanginang lang mga igalag renta diha. Ada mga ipakitaan nyo na lang Facebook or DM sa Rent a Car. Alas 7.26 na mga igalang Dagnas Buntag. Ato mga igalang mga lokal nga iskutanan. Unahon na to. XFM Katropa. Mag-standby po sa follow-up report nini kay giadtuan ni sa itong kaubanan. Naman ni lakaw karon ni Katropa ang buong Algabre. No, para masubay ni gusabay dahilan anong. Well, siyempre, nasunog man di kalayo gawin hinungdan. Pero unsa may hinungdan nga nung ni sila uman, asa man nagikan ang kalayo. O, sa may kuan ba? Kuan ba ni? Wirings ba ni? Etc. Unsa ba? Mga katropa. Okay, grabe ka kuan kay tanawon. Kulba kay tanawon. May galabas. Masunog niya itong asadalan. Bullseye! Bullseye! Okay, mga malfunction ani mga kaigsunan. Eman Moreno, og taga Sambuanga call, ako'y kilaw, ana. Saan so, na to pagkilaw, ani, kol? Sukaan pa na to, kol, o diretso na kit-kit?
2: Pinawa!
0: Ha?
2: Ayaw!
0: Wala, direct to the point. Oh, ano siguro kay para di na malangan, no? Kilaw diretso. Duga pa minsahe, Anyari TV, Maying Buntag, Katropang Arnel, morning po. Juan Niliama, good morning, Sir Arnel. Tinood, dagang nahimo si BBM. Pagbaligya sa gold reserve, pangurakot sa flood control, o daghang nahimo nga silara ang nabulahan. Felix Medrano, anong moingon man si John Vic nga safety? Makaya dahil niyag suroy tibok Pilipinas? Si Evangeline Ligalig, good morning sir. Shoutout ko sa naminaw karon sa Anda, Bohol, nga si Kuya Danilo Bailo. Good morning, salamat.
1: Thank you.
0: Romy Sal, no, good morning. Kadrobang Arnel Cortez Lingaw, jog ko ni mo si Gilong Katawa. Kay maayo kay kamo birada, dol. No, from Kulambugan, Davao del Norte. Ala, Davao del Norte. Lanao del Norte. Gika ni Lee Leonardo Abiera, walang gutom. Kauntag Yilocorn, panahon Marcos Senior. Karon sa may kauno na to ani ron. No, Bonifacio Aranton, good morning Katrobang Arnel. Shout out ra ko kusa kong igago ang kanunay na minog bullseye diha sa Matilo na bunduran Aranton og Ormido gikan diri sa Kulambugan Lanao way Sipiat Town tanaw sa YouTube. Dagang salamat si Felix Medrano, Glenn Ongguria. Maing buntag agwanta party list Pads Arnel, maing buntag nimo diha. Glenn. Membro na ka sa Aguanta, Glenn? May buntag sad si Johnny Abiera. No, diya sa reading. Buntag sir, nag-reading? Nag-reading? Dahil, nag-reading. Taro nga ba? Nag-reading ang Davao Light sa Monte Carlo Puro 4 del Pilar. Niyo Corilia, asa man mi mubayad kay Basin. Mapatihas sa una. Maparihas yun sa una yun. Padulong na yun ni diha. Kaya kami diri, galibog na sad. Muta na kas Davao Light. May yung labalit. Sa amo mo bayad. Ato ka magay kalad Nordico. May ko si Nordico nga. Sa amo sa bibay. Sa amo sa yun mo bayad. Ang pangutan na ron. Ato means Davao Light mo bayad. Di ba kami putla ni Nordico? So ay kabalaka diha. Johnny Abiera. Kaya pariha tao problema. Unya. Problema sa nato. Kay, di ba saan mo sugot ang Davao Light interviewon? Wa man na kabali, kuan lagi kung kinibang atong ihangyo, ipaabot ba ang atong hangyo? Di ba mo sugot sa mga igala ng interviewon? Oh, so galibog ka nun ato mga tigpaminawan. O niya, di ba saan, basin, di po nila ipa-interview ilang mga interviewon nun, kay... Sila raman ko no'y sa ligando nga radyo po lagi stagom, no? Timahimo niya.
2: Pinawa!
0: Thank you. Di ba sa kung pwede mo ingok, ato na lang sa mong paminaw nila? Kay, nagprograma man sa tadir eh. Di lang taana, no? Ato lang masagdan. Antod lang nga, naay mo hatag kong impormasyon. Pero gusto na ako official lagi, no? Di ko pwede ingon lang ni mo, i-announce lang, sir, o samang ka.
2: Ayaw!
0: May kayo nakasugo ka na ako. Ay, kung babasahag mga... Daghanag akong basahon nun, dali, dugangan ba ni mo? Ang gusto na to, madungog ka ng opisyal may gala nga mamahayag. Kaya sila mo explicar. Kaya nga, ika nga, mga igala, kuan yun ba? Straight from the horse's mouth. Kay, karon ra ba, Norge? Matay, Norge. Pertig yung kurata na mo, Nordico ba? Kamu mangi gariding ani kay inyo maning pangan susa si Davao Light among nga pangutan-on ani ngano maning billing namo nga gikan sa 14,000 ni ambak mag 22 ha mga taga Davao del Norte unsa man kami ray nakasinati ani o apil mo comment ko namo mga taga Dabnor kay muraban og panamilit naman siguro ning kang Nordico. Ayo, sad.
2: Pinawa.
0: Ayos sa buging ana. Kay, nakaluluoy siya din taon kaayo magigala ang mga konsumante ba? Sige, kaingon ko na Nordico o Davao Light. Ang gustos konsumante, kinsay mo servisyong tarong. Maura man na. Kanang inyong mga problemang legal, inyo na na. No? Masasiguraduhan ninyo nga dili madamay ang mga tao. Dili madamay ang mga konsumante. Kaya kaya pala namo mo connect og una mo himog kaugalingon namong kurente, di nami mag connect ninyo ay. Kasamok anang tag
2: ayaw.
0: Libog tag kisay bayaran. Ha? Nya karon magayagala, lalaman ka ng among silingan di, oh. Ang billing ko noon na magayagala ay 1,000. Karon magayagala, bagong billing ni abot o 4,000? Grabe, wak mo pang kuyapi niya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ipasabot siguro na, ninyog maayo. Oh, nya na mo may mga patig pasabot, di pod kabalong mo pasabot. No? Ipasabot ninyo nagtarong sa mga tao. Grabe, kinakuas billing lagi. BB girl, Ador, good morning doll. Ask lang ko, pwede ba ang santon sa na-UTI o nagpa-breastfeed? Salamat always na minaw ni mo. Ang santon, what do you mean, kape? O ang santon nga kapsul? Kaya ang santon nga kapsul, kung nagpa-breastfeed ka, mas labing maayo. Nga naman, na may kabunggay na. Diba? Padaghan na siya o gatas. Mga katropa, wala ako nag-komentaryo, nag-endorse ko. Ano? Naman, with all due respect sa mga kauban na buhat nga, na uban mo sendiri o papil, nga gikan kang Dabaulay, gikan kang Nordeco, ayaw ko niyong pabasahan, anak. Kaya di man ko PR ana nila.
2: Pinawang! Ayaw!
0: Mayong buntag ni Mudia Pare, Gary Aguila. Ang komentarista nga way gikahadlukan, gawa siya ng asawa.
2: Pinawang! Ayaw!
0: May buntag ni Mudia Pare, gikan na nasip na, nasipit mga pre, no? Nasipit, Agusan del Norte. May buntag niya, aga may pagpanikay sikay. 7:34!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Paluap na to ni kay ni Aso mga igala ning... ni Aso, ni, nasunog yun. Pakita na kung tugab ka itong may pagka... pagpanganaog sa mga kuan. No? Kining tanan na call. Problema sa bill, kuryente, mga charge sa consumer, charge sa tuwa bulsa. Ako na nang isgutan. Oh, ito na mga igala akong gilingon. Kanang dako ng binuang mga igala ng pati ng mga systems loss ninyo kami magbayad. Kamu hindi kabalo, maghinloan ang inyong mga linyos kuryente. Alam mo kami maghinloan ang mga Madrid kakao di ang musangko ang inyong mga... mga wire. Okay. Pag na ay mga usik mga igala sa kuryente, i-charge yung systems loss. Singlon dito sa tao. Grabe naman ang inyong kalaki. Kapital yung taan yung mga igalas negosyo na. BB girl, Ador, kapsul. Okay, Santon Gold kapsul, okay na siya sa mga nagpatutoy. Nga naman, nanay kamunggay. Gani, ang uban gani mga igala, paimnon pa man itong magani, mag-sabaw-sabaw ka kamunggay, mas kuan gani na siya. Pero kung anong imuang ingunin mo nga nagpasuso o niya mo inom mong Santon plus gold, pinaka the best na. Ngayon naman, may mangustin ka na, may ampalaya, malunggay, garlic, o spirulina. So, dako, nakaing tabang sa lawas. Di ba na medisina, mga egala, so dako ng tabang. Charles Luison, may buntag, happy Pride Month. Di ilik ko ang timbayaan na dong, wakoy labot ng mga Pride. Kailo ako ninyo, pero dili ko subscriber, may tawagan na. Dili ko uyon na ng mga kuan. No, Danilo Albino, katropa, maupo Dres Manila, doble po ang ilang reading. Ang 6,000 karon, 11,900 ang gibayran. Ambot ani. Sige, ato sa nang tanawad mga igala na magkaluoy ang tawad po ni mga pasahiro kagahapon ay. Nga nangasangit ni uban mga igala na pinangahayang. Maman mga igala nga nagdali-dali nga makagawa sa bus nga nasunog. Dinhi mga igala sa Mawab.
1: XFM, katropa.
0: Hmm? Muna mga katropa, gagahapong ang lawa diyan sa may tuburan, Mawab, ding lalawigan sa Davao de Oro. Makita ni mo mga katropa ang itom, sa ni mo, aksyon nagka-itom nga aso. Naas atubangan mga kaigsunan sa maong bus. Metro shuttle bus, ang taon si Antio, naligid. Naapain mga ilan na nang gibuslot, mga igala ng bintana. Kung ato na sila ng lukso, mga kaigsunan. Kay nag-aso naman na ni kuan ang aso ba ni ato na sa sulod mga igala sa maong bus. Ya wa gid natabang oi na dilaab gyud ni mga kaigsunan sa ubang mga video. Napay ho, napay na sa sulod. Kagawas na tanan. Oh. Ay no, oh, mauna siya. Sunog gyud siya bay. Sa bakay dahilan ana uberhit bakaha no, wiring bakaha mga katropa, wa bakay na samdan. Ato nang masayran unya baga kaigsunan. Okay, kipaluap po na sa atong kaubanan.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye.
0: A las 7:37, magkaigala kinigurasa. Hatod kaninyo magkaigsoan sa Santon Plus Gold Food Supplement for Healthy Body and Stronger Immunity. Ang Santon Plus Gold Bay, doon ay mangustin. Doon ay malunggay, ang palaya, garlic, o spirulina. Mayroon nga food supplement, bisan sa mga nagapatutoy ng mga inahan. Ano man, mga igala, doon naman ay malunggay. No, kining malunggay, nindot ni mga igala nga, actually, mas okay yun ang bata, breastfeed. No, kung kaya lang yun. No, kung di lang mga igala, mahubsan o gatas ang inahan. Ay, pinaka-the best yun. Breastfeed ka, unya ikaw ang inahan, mayo imong mga pagkaon. No? Ay, kag, sigang higup o sabaw. No? Charles Danakay, problema sa naay miyo. Naagyod! Muragi pa hinumduman ko ni mo Charles Darwin Luison, ha? Sige lang, kaya magpalit lang sa kong Santon Blast Gold para di ko ma-highblood. Sige, Jimmy Cataluna, Sir Arne, grabe ng tao sa EDSA karon, puno hudyat na ng people power. Ato ng tanahon karon mga egal, ha? Standby lang, no? Gab, kuhay natag mga footages dya, Gab. Sir Idol, wa na ayo ning kuan gobyerno ni Bangag. Julio Silawan, asa day ang fire extinguisher? Murag wa gali na da. Gatong bas, wa day pangutana pa nato. Dire, sa pamani. Okay. So, while gapangita ta mga igalaan ng mga kuan karon. Pangitabo karon mga igala sa kuan kanibang EDSA. Paminahon sa nato mga igalang pangandoy sa inyong mahal nga pangulo. Ngang iya gyud ang pangandoy mga igalang maoni o.
3: I talk to my worthy.
0: Ore pangandoy niyo. Pito paminahon nato pangandoy. Unsa magi pangandoy ni president? Wala may problema ng pangandoy mga igalaw. Ayaw ninyo kawaya si BBM, kinay pangandoy siya. Kagwapo anang yung pangandoy nga wala na'y gutom. So man, wala na'y gutom kay patay na tao, wala na'y gutom kay dato na tao. O, wala na'y gutom may galang ano man. Kadugayan aning kagutom, abinin mo mga igsog, maanad ka? Wala na'y. No? Para sa na'y mga tao, gabaktas-baktas sa dalan, ikaw ramay mo problema. Tinood lang ano man, anad bang kung ka nga 3 times a day, mukhaon kag yun. Pero og at membro ka sa UMAD. Ano ba ng UMAD? 1 meal a day. Di magyug ka membro sa UMAD, kay UMOD ba? Maanad ka sa isa ka adlaw may gala, kausa na lang ka mukhaon? Wala na, oy. Kanang gutom, di na na, di na na, mawa na na, may gala sa imong huna-huna ng gutom. Anad naman ka. Paagmi di mo ning kapubrihon, paanaray raman eh. Mawagani, giimbitar ta mo nga, membro na mo karon sa Agwanta Party List. Kaya kini mga butanga, paagwantahay raman eh. Paagwantahay raning tanan. 741, mabinaw na itong pangandoy sa pangulo, eh.
1: XFM, Katropa!
4: Kalimutan, nung ako'y unang na umupo, na-interview po ako. At ang tanong sa akin, ano bang pangarap mo para dito sa termino mo bilang pangulo? Eh, nag-isip ako ng sandali at naisip ko, sabi ko, ang pangarap ko talaga, ang dream ko talaga, ay makisa na wala ng gutom na Pilipino. Kaya't lahat ng dapat na hindi nakakatiyak sa kanilang pagkain, yan ang unahin nating tulungan. Kaya't binatibay natin ang agrikultura para maganda ang ating food supply. Pero sabi ko, kailangan natin bigyan talaga yung mga nangangailangan. Paano natin gagawin? Eh dati, ang dating gawi ay pupunta ang mga may team na galing national government, bababa sa local government. Tapos magse-survey, sino ba dito ang mga kailangan? Ikaw ko sa kanila, pag ginawa natin yan, napakatagal niyan. Kasi bawat ng team, tapos magbibigay sila ng application, tapos aakyat ulit. Alam naman natin, sabi ko, matagal na yan. Hindi, nakaalis na ako, hindi pa natin nagagawa. Kaya sabi ko, bakit pa natin gagawin ng national government? At alala ko, noong governor ako, walang ginawa ang local government executive kung hindi magbuo ng listahan, araw-araw, sino ba dito sa mga kasama natin ang kailangan ng tulong. Kaya't hindi na kailangan mag-survey. Magtanong tayo sa mayor, magtanong tayo sa gobernur. At sila'y magsasabi sa atin. At ibigay na natin sa kanila, sila nang bahala. Yung bigas tayong bumili, ibigay na natin sa kanila at sila nang bahala ang mag-distribute dahil para mas mabilis, para umabot na kagad. Kaya yan po ang naging programa natin sa LGSF. Diyan natin ginamit ang Local Government Support Fund. At ito ang mga ating beneficiaryo ay ang mga poor at saka near poor.
0: Mm.
4: Yung sinasabi, kung hindi natin tulungan, ay bababa sa poverty line. Eh, sabi ko, yun ang nilalabanan natin. Alright. Na hindi sila tumababa. Bago pa
5: so,
4: mangyari
5: ito na,
4: yan,
5: mga kabayan, ang ganap. Ano ko?
4: Kaya yan po ang ating ginawa. Kaya ito,
0: sapaw.
4: So, para yung tigsasampung na...
0: Nawa ang tingog ni BBM.
4: Sulo, I think mga 3,000 ang ating beneficiary para dito. At wag po kayong mag-alala. Ito po ay hindi minsanan lang to.
0: Mm-hmm.
4: Magbibigay kami ng sako ng bigas 6 na beses sa buong taon. So kada 2 buwan, meron na naman po nito.
0: 6 na beses sa isang taon. Alright. Wani mo ma-edit, ha? Mo lagi nang mo-edit yun unta ko. Yan na lagi mga maapi lagi. Di na masad na ako makaya ginay. Anyway, walang gutom program mga higala. Unya, manghatag tagbugas, matod pang BBM, no? Kaunom sa usa ka tuig, meaning every 2 months, tagaan ka pila man, 10 kilos naman na. Isa ba din nakasako nga 50 kilos, dili man. 10 kilos naman na. Sa pamilya, mga higala nga 5 mo kabuok. Hangtod kanos ang 10 kilos. Isa ka kinsina rana.
1: Bullseye.
0: May ganing kaabot. Kayahay na magkaabot, mga higala, isa ka kinsina, isa ka simana. 1 week, hurot na. So, mauba na, diha siya Mr. President, ang wala ko'y supak ang pangandoy ni mo nga walang gutom. No? Pero mali imong approach. Ano man? Imaw maura man, ayuda man agyapon.
2: Aya!
0: Imagina daw, at may buntag niya katropang Jing Pigarido, Dong Tuling may buntag. Merlin Herbosa, hatagan nimo ang tao og bugas. Salamat! Masimuingon sila ba nga, di man gunta pareha mga higala ng mga komentarista nga dapig ka BBM nga, tanan na lang yun mga higala kang digong daotan. Di ba ta parihaan ang katong mga vlogger nila mga higala nga sila Lovely Granada. Nga siguro patilinog sa Venezuela mga higala, si digong ang sadan. Di ba? Di ba ta parihaan nila? Appreciate ka oy. Kanang walang gutom program, guwapo gina. Kaysa ba ni ingon nga dili. Nindot na siya bagay gala nga programa. Pero kung gihimo lang ni mo na, para na akay pangpakita sa suna, ayaw na lang. Ngano man? Una, asa man ay mo gipalit na mga bugas ha? Basin ba yag di nagikas mga Pilipino ha? Basin o Vietnamese rice na pagtarong. Kaysa akong magkahibalo, kulang ba yatong supply? O hinaot, mali ko. Kaya kini atong supply manggod, mga higala, dili din mo siya masaligan. Kaya naipanahon ko ang naipanahon, mga higala nga, sufisyente. Pero, local produce alone, dili sufisyente para ang mga walang gutom. Dili siya sufisyente. Nga naman, no, nga naman, mga higala. Daghang rason, no, ang uban yan, wala naman mag-umapod. Ikapoy na, mga higala.
1: Bullseye.
0: Now, hatagan nimo ang usa ka pamilya og butang ta lang 10 kilos. Ahimuan na lang nato nang kuan 25 kilos. Kanang 25 kilos nimo sigurado na mga 2 ka semana. Butang na to mga higala nag 5 lang ang membros pamilya or 6 ba? Ya, 4 ka anak. Nya nang eskwela, unya gidikanan, no? Mga kaigsuunan. Oh, gawas na ko ron kay wala ko ipakialam anang bugas kay di na ko mukaog kanon. Yun. No, kuan ako. Membro na ko sa UMAD.
2: Aya.
0: Leo, aguanta na god. Aguanta party list gud ta, bagi na to kay ako'y founder, ako gina imanginambog, ako'y founder ana.
2: Aya.
0: Nawatagan nimo karon ang tao ana, mga higala, no? Nakatabang ba ka? Yes. Ayo gud mo ingon nga katabang nang gihatag ni nga bugas ni BBM. Nakatabang na siya oy. Ang pangutana, mga higala, significant ba na siya? No. No. Kumingon kag tabang, tabang na, no? Lain sa kayo ingrato ra sa kay kag di ka moingon salamat, salamat. Salamat ya.
6: Bullseye.
0: Ay moingon nga. Ano ba salamat man tang ato basa nang kwarta? At least man lang may gala nga na facilitate nga nahatagan tagbalik sa tong kwarta ana lang, no? Karon malaho tayon ba na? Sustainable ba na? Okay, mo man atong ibangita, mga higala. Sustainable ba na siya? No. Una sa tanan, kung maingon kag walang gutong, mga higala, dapat ang giuna natong atiman ang atong mga mag-uuma.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Ang giuna natong atiman sa unsang pamaagi nga ang Pilipinas by itself, mga igsuon, sa iyang kaugalingong agrikultura, sufisyente siya, kaya niyang mapakaon, mga higala, ang iyang mga tao nga di tabagsalig, mga higala, sa angkat sa Vietnam. Abini mo? O hisgutan na itong ekonomiya, mga higala, biya kahit sa Vietnam karon. Nga naman, ang Vietnam karon, mga higala, mo na itong supply na itong bugas. Ang mga Vietnamese, mga higala, kahibaw, kag-asa ng eskwela kaniadto, mga igsuon, dire sa Pilipinas. Dire na sila ng eskwela, unsaon ng bugas. Kabalo ka karon. Niya na po'y bago, mga higala. Kinigining ubi. Nang ubi ba, ubi? Ha? Giton, anapod karon mga higala, sa mga taga-Vietnam. Nga sila na po, mga higala, ay numero uno. Nga ting supply og ubi sa tibuok, mga Asia at least, mga higala.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Nga perting daghanag ubi unta sa Pilipinas. No? Perting daghanag ubi, mga igsoon. Nga naman, wa malagi mahatagig pagtagad. Kana may galang bugas, di ko buingon na tabang-tabang na, oy. Pag isa ka simana. Pero ban-aid solusyon na.
6: Bullseye!
0: After that, mag-unsa ta. Diba? Pagkaumana na may igala, mag-unsa ta. Mora na imong walang gutom. Walang gutom pang isa ka simana. Unya, himuon imong inutil ang tao magsalig sa imuha. Kano sa pagkamusunod mo hatag? Ha? Kano sa pagkasunod mo hatag? Nga sa isa katuig, kaunom ramang kamuhatag? Hindi lagi, ako kontra kaayon ako na bay? Kanang imo bang himuon ang tao bito nga magsalig kanunay magnganga na lang gani may gaigalaw niya hungiton ras gobyerno. Dili na mao. Wag yun tama, di yun tama may gaigala mag-mature as country, as a nation, mga higala, kung inga na lang permi. Anong tamang atong, di lagi po sila musugot, lagi nga mga Pilipino makwartahan. Kaya pag ang Pilipino makwartahan, wa na'y parihan ni Bongbong Marcos ng mga presidente o mga opisyal. Abi nimo, bisag unsao nimo panindot sa kuan sa tao. Kuan magyo sa takla magyo siyang klase nga leader. I don't know, asa mo mukod basta ako mga higala, I am ano, kumbinsido ko wa jog koy believe ni BBM sa una pa man wa jog mo jog ko mabutar niya. Never in my life mga higala nga ni believe ko anang tawhana yo. Nisamot pag yun pagka-presidente niya because he is a man, may gala, nga way baruganan. O he is a man, nga traidor.
2: Ayaw!
0: Di kabalo, mga igalang mubarog sa iyang pulong. Diba? No? Di kabalo, mga igalang mubarog kung sa itong gibuhian niya nga pulong.
6: Bullseye!
0: Walay word of honor, walay palabra di honor. Kanay nga nga klase nga tao, mga igalang, why ayo? Why probitso?
2: Ayaw!
0: Para na ako ha. Ako ana mga higala as a citizen of the Republic of the Philippines, mga higala, and my right has been afforded by the Constitution. Wana ako. Mga higala, di ko believe niya. Kini mga walang gutom. Kagwapo ana mga higala, nindot na. Pero ban-id solusyon na. Dili na malaho tayo nga solusyon. O gihimo na nimong tapulan ang mga Pilipino. Kahibaw me. Kay bao mi. Nga nung nagpa-picture kag daghan diya, kay kabalo mi. Nga mulusot na inigsuna ni mo, imo na sad ang ipanghinambog ang hatag kag bukas tibok Pilipinas. Wa man lagi mi kadawat nga re. Walang gutom tapos wa mo gibuhat pampaubos sa presyo sa palaliton. Sa may walay gutom ana.
2: Ayaw.
0: Nga naman isa tag kusina kay magsalig ko sa imong bugasan. Kada kong binuang. Walang gutom tapos mahal tanan. Kurente mahal.
2: Ayaw.
0: Tinonto na. Walang gutom mga igala unya. Halaadtog palengke. Diba, tagaliog mga igalang presyo.
2: Ayaw.
0: Walang gutom. Ya, ngano nga basig mo ingon sila ngano sa palengke bang mga adto nga may kadiwa. Ah, dapat ng kadiwa kay ransak ko na ng kadiwa na lang. Anha mi mamalit niya.
2: Diba?
0: Walang gutom, yung kag walang gutom gani. Dili lang pagpanghatag imong himuon. Una sa tanan sa food chain na to. Food chain may tawag ana. Sa food supply na to. Sugdi dito, unsaon ni mo to pagsiguro nga natay sufisyenteng pagkaon. Kaniray atong nasyon, agricultural mga higala nga magsigig pangangkat og mga agricultural products. Magsigit ang kabiya ba? Pangutana ragod mo ni Pinyol. No? Kasi pangangit ni Pinyol gani gab. Dating DA secretary ba? No? Manny Pinyol. Wala pa ba ko'y number yata ni Sir Manny yata? Dali man ito ma-interview sa una. Karoon, di ko kaka-interview ng mga alipuris ni BBM, mga higala, mga kuha na po kayo, magsige nalang pariban o buhok.
2: Ayaw!
0: Dagat ito yung mga idea ba nga, daghan kahit ang mga higala pwedeng itanom sa Pilipinas, i-culture sa Pilipinas, makatabang mga higala sa itong ekonomiya, no? Kining agrikultura na ito, muna yung pinakadako, pinakadabest na ito ang mga higala nga, oh, dako, nindot, ana, mga katropa, no? Kaya ito mga mag-uumay ng taon, kailangan pa mo gamit mga igalag Latim Gas G4 Lea Fertilizer para may nalang makabawi-bawi. No, kaya mag mo gamit kag Latim Gas, mubug at mang ani, inigbaligyan ni mo, tama na lagi mag-uumay niya. Kaya may nalang makabawi siya. O nga, patog kuan, agribit, palit og Latim Gas. O, gamit og Latim Gas mga igala, may nalang bugat ang timbang sa imuhang abot, sa imuhang harvest. Mapalit man ng Latim Gas sa Agribel. Ay, pangita ha? Latim Gas G, Foliar Fertilizer. Matag ba din gobyerno, anak? Dili, ikaw may mapalit, anak. Na may abono. Na, sa isa ka hektarya, hatagang kag isa kabag abono. Yung sao man ni muna, kutsaraho ni muna, tag sa kakutsara ng imong humay. Kulang magkayo na. Wala pa'y nausab, mga higala, sa atong agrikultura. Mao gani nang di kumuoyon nga naipal, na ang walang gutom program igo ra mang hatag og bugas nga 10 kilos o kaha walang gutong program dito sa Cebu nag-ipron-ipron kabong BBM unya nagpakaon kag lugaw.
2: Ayaw.
0: Abi nimo inoon sa mga Tagalog okay man na mag sana unsa na gani nang lugaw sa Tagalog? Lugaw man siguro gyapon na yapon no. Pero namong mga Bisaya, basta maglugaw-lugaw na gani, pait na ba yan, abong?
2: Ayaw!
0: Di ba, Gab? No? Basta maglugaw-lugaw na.
7: Secret.
0: It's either, duhar na kabuok ba? Maglugaw gani, mga igala. At tulo de, tulo. Ay, tulo. Kung maglugaw gani, it's either nakulatahan ka. Di ka kakaog solid pod kay nakulatahan ka. Lugaw ka. Or, doon na kay gihambin balatian sa imong tiyan, gikalibanga ka. Lugaw na, kay panghydrate nung pod na. Ikatulo mga igala, wa na dyan kay bugas nga naman, naglugaw-lugaw naman lang. Pinuhon bito na, bagay ka, dili man sa pag-usak, lami ba yan ang lugaw? Porridge. Porridge ko no, porridge. Manay English anang lugaw mga igala. No? Lugaw lagi katrabang aril, pero duha mong bukabisaya manong kibutang na mo.
2: Ayaw!
0: Manok lagi silingan po. Ya, sama na magsigitang saliga na sa gobyerno. Magsigitang amho sa ilang lugaw. Si... Sus, Ginoo ko. Ulihan na nila si Lini. Okay naman ang lugaw, mga... Kuan ba, kanang mga hinanali bito nga... nagbakwit ta, nga di ta makaluto da yun. May nalang may gala. Ang tawag na to mga Bisayaan na bagay soon, bangil-bangil. Di ba tinuod? Ang tawag na to, ana, mga igala, may nalang bangil-bangil, painit sa kutukuto. Eh, di takalungag na makwit ta. Kaya mga immediate response, mga higala, para sa mga nasunugan, simbako, yan mo na itong ginahimo, mga katropa. Pero bayangon, kag mao na itong kalanon sa matag adlaw, lugaw, pagka, kuya sabi ni ato ang mga igalas Bisaya, no? Pagka naglugaw-lugaw, kabay, putpasabot, ana, wah, naipit na ka. Membro na ka mga igala sa UMAD. Ano sa manang UMAD? 1 meal a day.
2: Ayaw!
0: Awa, ingon si Marina doon niyo. Tinood bito na dol, bangil-bang... basta maglugaw-lugaw ka, bangil-bangil na. Oh. Sabi saya sa ato, tinughong. Lahit man itong tinughong, kaya katuman itong bahaw nga atong butangan o kuan. Okay man itong kay himas mo. Kining lugaw ni BBM, delikado na, basing naisagol powder, anak.
2: Ayaw!
0: Matakdan ka pa hinoon. Oh, yung po si Edward Lara nga, pugong daw sa pulso ang lugaw. Oh, tino pang extend. Pangkwa lagi ba? May nalang mabuhi pa ta mga igalang mga pilakaadlaw. Ano man ang lugaw? Sa una ha, mo dyan ay kuan. Nga naman, nga nga naman katropa. Nga naman katropa, nga naman. Naanad magod ta sa una sa itong mga inikanan nga. Naatay, naabunda ba? No, mayungon ka o pagkaon na ay humay diha, no, maglubok lang ka, kuha atong alho dito. Kanya itong lusong, hala sige. Ano ba? Pagka, wak naman yun, nay, wak na gilain ay. Lugawa na lang para maapod ta. Ano naman na? No? Now, ako, wak mag-uwi problema na nino. Lamian ang lugaw mga igala. Pero, maulan, atik-atik man o eh. Walang gutong program. Unya, magpakaon ka, 200 lang katao. Unya, 111 million may galang Pilipino.
2: Ayaw!
0: Muang suryaha o. Walang gutong program. Way gutom lagi pero dagag na buang.
2: Ayaw!
0: So again, para na ako magayagala. Ako ha, para na ako ha. Dili ko believe anang walang gutom ni BBM. No? Ganahan ko anang walang gutom nga muabot ang panahon nga dili na magproblema ang Pilipino kung silong agon. Kisa may di mangandoy anabay. No? Nga, kanabang, unsa na masay kanon? Ano mo anan lang ka ba nga? Unsa na masay kanon na to ani? Uy nga, gainang buntag litsun man to. Nga, kaldirita gainang udto. Karong ba? Unsa na si kanon na to? Ano ba?
2: Ayaw!
0: Nangandoy ta ana, no mo nay walang gutom nga tong gusto, dili nang walang gutom nga survival. Kanang gutom ni BBM, survival na. Nya makainutil na. Ngano man, magsalig man ta sa gobyerno, maghuwatag, may magmaapod ta ang bugas niya. Kunya pagkahuman niya,
2: pinawa.
0: Wala na. Oh. May man naghihimo nimo ng balaod, balaod ba dai na? Nga ang gobyerno kanunay maghatag sa pobre o kuan, no? Balaod ba na di man na? Programa ra ba ng BBM? And besides, wala sila'y sakto nga supply lagi. Di sila kapangitaan na. Ang walang gutom nga atong giunahon na mga yagala, dili ng survival lang. No, kung dili ka to mga yagala, authentic human development ang atong gusto mga kaigsunan. Nga ang tao, ang Pilipino mga yagala, na nag-level up na sa iyang kinabuhi. Ngano man may trabaho man. Ngano man, nag-uma siya, makapadato naman ang pag-uma. Karon makapadato ba na iron? Be. Kaya mo ingon magyod mo, natural. Mo argue gyud mo sa akong giingon. Mo ingon mong bakakon man ang agurmana ni. Pwede kayo mo ingon na, pero Mangutan ako ninyo. Mayungon mo pananglitan nga. Dabi gibuhat ang atong gobyerno, ang atong pangulo ngadto sa mga mag-uuma. Halakin ni pangutan ako no kuninyo be. I mean pangutan ako no ng mga mag-uuma kung makadato na bang ilang pagpanguma karon, ha dodobe. Kay sa akong ginaingon lagi.